0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K-5, balik kita sa last and final stretch sa aton pagpangalagad sa aton palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Again, in behalf sa kay K-5 Eljan Castaño, K-5 Eric Tenerefe, hasta kita alas 9 mga K-5. Gina-remind ko lang aneng tanan, basi bala ko magbasol naman kamo sa amo ni K-5 Eljan, nga bauning duha, way gigapabalo kun aga ba. Ang tiyempo subong ang tanan problema, gitsang tanan kataro, ubo, trangkaso. Man ulan init, we are on a transition right now from habagat to amihan. Tiyang ulan init, ara gina, although we are also going into the strong El Nino. Manog init na niya grabe gid. So ang transition, trangkaso. Anong nami gid naton nga himuon? Number one, mainom kita sang food supplement. Kaon ka prutas kung pwede, di mahal man kaling. Kaon ka utan, way man ka mo chimpo. Suma food supplement kita. Si Dr. Ramil Oy, sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, magin ubra nga food supplement. Amo ining aton nga D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Ang panawag namon sinid da Power Trio. Kung inumon mo ining tatlo ka food supplement mga K5, ang imong lawas nagabaskog kay ang D3 Bio para sa mga tul-an mo. Ang D3 Bio pwede gani sa mga kinadtansang lamok eh. Mga paso, pilas pwede mo gani. I-prick mo siya kag pahid-pahid pwede gani na. Ang DTX 500 nami ni siya sa mga may diabetes blang kag sa mga high blood don. DTX 500 silbi maintenance mo ni ginainom ko. Way ko iban inom nga mga food supplement na ano to nga maintenance wala. DTX 500 lang. Silbi maintenance ina mga K5. And ang aton nga Mighty C, amo ni nagapabaskog sing imo immune system kay alkaline ni siya nga vitamin C. Maghambag gani alkaline but sing anon way gasulab ang sulok-sulok mo. So, hindi na paghulata nga maglain pa iyang pamatsyag mo. Hindi ka kaobra, hindi ka katanan, hindi ka kalagaw, hindi ka makakantos kalantuan mo, hindi ka kapalapit sa asawa mo, kag sa apo mo, kag sa utol mo, kay mama, op, palayo, may germs. So, pabaskogang immune system, ang Power Trio, importante mga K5. Tandaan ha, hapos i-memorize, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, tanan, mga dekalidad nga produkto, kag ginasaligan nga produkto, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag dira sa Kabangkalan, kumulonis kita subong mga K5, free si Doc, charge kay Doc. Ang klinika naton dira sa Kabangkalan na hamtang sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Kung ara ka naman sa Sagay, ara lang kita sa sulod mismo sang compound naton sang K5 News FM Sagay mga K5. Okay? Klaro na ha? Okay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Gagawad Alex Tikling sa inubaan, sige lang ang yuhom-yuhom. Si Romar Duran, nagayuhom-yuhom man subong sa aton sa Hinigran. Si Ma'am Esperanza Insolis, si Defolso lang sa California, mga K5. Si Jonah Barcelona sa Sumag, ang iya ko ng favorite teacher, ginagreet niya lang si Ma'am Teresita Carmona. O, sige. Si Ma'am Socorro Vicente sa California, si Defolso man, nagaupod sa aton subong aga.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, proven and tested since 2019, eh, sir? Amunang ako niya since 2019 hambali Ma'am Esperanza Insolis sa California, kita mo atos ka California pero Power Trio yung ginabirada. Now let's go to work mga K5. Yari si Lori the Explorer. Ay pwerte ha, Lori the Explorer. Ano kuno ang kapital sang United States of America mga K5? Pamatian naton Lori the Explorer sa aton Foro Trivia.
2: Maayong buntag mga K5! Ini ang Foro Trivia kung sa diin atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
3: Mga K5, kay balo-bala ka mo kung ano ang capital sa United States? Ini ang Washington, D.C. o kung ang Washington District of Columbia. Makitan ini sa Potomac River sa border sa states of Maryland kag Virginia. Ang Washington, D.C. amo ang isa ka federal district. Buot sa lingon, hindi iniparte sa Estados Unidos bangod nayara ini sa direkta nga liderato sang federal nga pamunuan. Ang Washington DC man ang ginagtabig nga Apple Capital sang pungsod bangod nga 60% sang Apple sang United States amo ang nagahalin diri. Kag ang Washington DC man ang birthplace sang nagatrend sa bunga sport nga pickleball. Ang popular paddle sport ang naimbento sa Bainbridge Island, Washington sa tung 1965. O, diba? Kaybalo ka na!
2: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Foro Trivia!
0: Foro de los Pueblos!
1: Washington, D.C. Ang ibang gambal na kapital sa Amerika, New York, no, it's Washington, D.C. District of Columbia, correct. Ginambado kayo na ni K5, Lori, ang Potomac River. Okay. Ang Potomac River, mga K5, it's very historic. Kidra na siya una nagsugod gitong mga away-away. You know, the revolution in America. Grabe ng historic inang Potomac River. But we will discuss it in some other times. Makachimpo kay ulo istorya ko sa inyo. That's one of the biggest battles na nag-away siya una sa America. Ang the Battle of the Potomac River. Siya una pa ito, espada pa ito ginawa, gagamit kagang pusyel nga disursog bala. Okay? Larga bola.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kahapon mga K5, birthday sang aton isa ka little bossing at the same time manager sang aton nga warehouse sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So birthday kahapon ni little bossing Kent Jeremiah Oy. So Boss Kent, happy, happy birthday gid sa imo and may you have more birthdays to come. Happy birthday! Yeba!
4: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
1: Yes! Happy birthday!
4: Happy, happy.

0: Larga bola. Ok.
1: Puro de los pueblos.
0: Bossing Kent Jeremiah Oy, happy, happy birthday, good boy, grabe. So, happy kami kag siya ni ang aton nga manager subong sa warehouse sa Klinika di Alternativo, mga dispatching sa mga produkto, Brandok Ramil. Si Bossing Kent kinada ang bahala sila, mga K5. Now, let's get to work, mga K5. Let's go to work. Dira sa sur nga bahin sa Negros Occidental, standby na red. Dira sa lugar nga kung tawgon, Bulata, Kawayan. Halin pa sa nagligad nga adlaw, may napanimahuan ang mga pumuluyo nga daw hindi amo nga baho ang nagadapya sa hangin dira sa area sang Bulata. Hilabi na gid dira sa mga beach area bala. Ang Bulata, ang dasonis na ilihan, ang dasonis na si Palay na, no? Lugar Wilson. Now, dira sa Bulata, mga K5, may napanimahuan ang mga tao nga daw hindi amo nga baho. Kag may nakita sila nga mga isda, kag mga sea creatures nga nagakalamatay. Hindi ini maintindihan kung nga nga may amo sini. That's why we're calling on Barangay Kapitan Alan Gayuma. Kap, ipacheck abi kung ano na tabo dras barangay mo. Itali pa kita, blapita ng mga pictures. Ari mga K5 ang mga pictures ang mga isda nga nagkalamatay, mga sea urchins gakalamatay, mga K5. Damo, baho kayo, ginapang lubong lang mo. May mga shells na gakalamatay, mga tayum, tirik, mga marine creatures. Ara tanawan nyo balaw, nagkalamatay sa igadsang dagat, ara na dasubong sa Bulata, Kawayan. Ara, o ginapang lubong lang sang tao, gabaho na. Kag ang dapya sang hangin, makuan nyo gid, mabatsyagan mo gid ang baho. Ayos to the board bala mga K5, ayos to the board. Tanawan nyo anay. Why pa rin nagwa sa iba na rin sa aton diri sa Foro de los Pueblos? Ginpadala ini sang aton nga mga tagpalamati dira mismo sa Bulata. Araw, so ipacheck ta ini kag kay Barangay Kapitan Alan Gayuma, kabriog ko bikap kung matsikyar ini, kay gakalamatay, ginapanglubong lang sang tao sa higad sang dagat, kay suspitso ko amo ini ang ginahalinan sang baho, guro eh. Tungod gadamo sang mga nagakalamatay ng mga isda. So, the decaying patay nga isda, patay nga shell, mga tayong mga ka-K5, amuning gabaho, tanawan nyo mga K5, eyes to the board, eyes to the board, tanawan nyo anay. So, inisya, damo nito subong sa banwasang Kawayan sa Bulata. Amo nang baybay sang Bulata, mga K5, katahom-tahom, tanawan nyo bla. Look at the Bulata area, katahom. Oh, pero, ang iyang mga baybay subong, puno sang mga patay nga mga isda, mga sea creatures. I don't know what happened. That's why we are calling on the attention of the Barangay Captain sa Bulata. Kap, if you can contact me, agad nga mabalita, tanga anga mo ining natabo, dira sa imong area. Kay kadamo na sang gariklamo, dira inahalin nga mga pictures eh. So, nga anga may fiskil, kag nga anga mga shells ang kalamatay, dira sa Bulata, Kawayan, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, I hope nga ma-checkyar in eh, kay ka abwas aga i-follow up nato ni sa aton program dira sa Kabangkalan. Agod nga mabalaan tagin kung nga aga kalamatay ang mga sea creatures dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Palihog lang ha, Barangay Kapitan Gayuma, palihog lang. Ipa-follow up palihog. Thank you.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay na inaitan, okay na, mga ka-K5. Si K5 Red Salgado, kuhaon na naton ang report kay K5 Red Salgado. Isa-isahon subong ni K5 Red Salgado and brace yourself. Tanawan nyo ang inyong mga blood pressure, inom na kamungadaan DTX 500. Kay isa naman kamakailinit nga balita ang aton pamatian sa kay K5 Red Salgado. Minor de edad, ginlampusan bato, kag ginbalita, allegedly ginhimuslan.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, what's the story?
2: Yes, good morning, get me five, Eric. Masubo, dratabo sa may sudan sa Bago sa Ligligan, ga-Oktobre 1 kaagahon. Just an exact event, Eric, pasado la una sa kaagahon. Kapunta na una, pag kinim, Eric, kinim minor di edad, estimated, that's no, sa mga pumuluyo dira sa lugar, ang kataasun sa ni mga 3 feet ka kay 5, Eric.
0: Gamay-gamay.
2: Gamay, actually, nga bata, galing kita kinim, Eric, ang naghibo, sinisiya, why lagi makumpirmar kung siya naggamit ayan sa illegal na droga. Kay Bantik, kung tarawin natin, kung inom-inom lang, makahulubog eh, linon kita, Eric. Though hindi na mahimo, siguro kati kung matamaan ka inom sa makahulubog eh, linon, posible na matulugan ka or hindi ka nakasangkol, ganyan maglakat kita, Eric. Pero ipatpat natin sa mga aga sa Puerto de los Pueblos, antes naman din inkrimen, September 30, dalagin mga alas 5, sila isang hapon.
0: Diin nga lugar?
2: Sa may siyudad sa Bago.
0: Okay,
2: Eric,
0: Bago.
2: Hindi lang okay. Ako sa specify ang exact na barangay.
0: Okay, pero basta Bago.
2: Eric, sa siyudad, yes, sa Bago.
0: Okay.
2: Dragon, September 30, pasado lang 5, sinisang hapon, nagainom-inom, iling suspitsado, kaupod ang iya sinig ng mga abyan. Ang lugar sinig ila, sinig na imnan, siguro estimated no yara sa mga 30 metros ang distansya sa lugar yung ginaim na nila kag balay sinisag na biktima. Gerti, Arik F. Eric, grade 4 student.
0: Shush, grabe.
2: Di kundi kita magsala, buwara, muna sa mga siyam katuig palag ni Kiki F. Eric.
0: Oh, grabe.
2: Sakit na natabo sila sa bata sa muna ng edad na ka-experience na muna sa mga muna Kiki F. Eric. So, diraan sila, mga pasado na 5 siyang hapon, September 30, nag-inom-inom, iling suspitsado, kaupod ang iyasinig ang mga abyan, kaginaligar, kaupod man ang iyasinig ang mga himata, kasi sinugan ang isang iya, araman nila ang iyasinig ang puloyan sa iyasinig ang tiyo, kasi ang balay sini, piyak pangagurong na side sini sa kampo, kasi merik estimated siguro mga 200 meters pa ang distansya sa iyasinig ang puloyan. So dito, alas 5 sa hapon, si 10:30, tungtong alas 9 sa gabi, nag-inom-inom ini siya. Kanti pagtapos alas 9, siguro naubos na ng ila, sininga ilim nun nga makahulubog, kikikim Eric, ini siya nagpauli sa ila, sininga puloyan. Nagsuno sa iya, nagpadayon, ini sa pag-inom sa makahulubog na ilim nun. O galing ka ng tindra, mga pasado na una, sa kaagahon, Oktobre 1, nagbalik ang suspitsado dito sa lugar kung sa diin unay at siniginimnan ko po mga abyan niya. Pero wala siya nagkanto sa iya sinigalimata. Dito dumiretso sa puloyan kay Kifem Eric, sinisang biktima. Di nakasarado na nagpertahan Kifem Eric. Suno sa kapulisan, ginkumpirma sa ato ni Police Captain Bonifacio Galvis Jr., agaton si Ringa Deputy Chief of Police ang Bago PNP, yagin guba sini ang pertahan, kag nakuot Kifem Eric inimbolt kaya nagatrangka dira sa pertahan. Naabrihan sini kaya pastada sa pulian Kifem Eric. Actually, mga kabataan sini sa piyakakwarto eh. Kaya ang Iloy Kifem Eric sa piyak man niya kwarto, upod ang iya sininga may apod ako nung Kifem Eric na matisubang sininga bata sa Iloy, nagbata sa bumagin naman tayang Kifem Eric. Dito, dumiritso ang sumulog ining suspitsado sa kwarto sinisang biktima. Kung baga pa Kifem Eric sa mag-utod, nito siya lagi ng babae na bata Kifem Eric. Dito, siya makasulod din ang suspect dito sa kwarto, nagpakuno-kuno ini nga bulang akwat nga magbulang sini sa biktima kay medyo madulong kay Merike. Si ang bata nag-upod na to siya do kinugos sa kay Merike. Ini siya dali-dali nga nagwa dito sa puloyan sini sa biktima dindala sa gwa. The blessing in disguise, kinang Eric, kati masanag, ining solar street light, abo na ang information na nakuha, kasi wala po muluyo, nang sanag, ini sa, kwan din sa isura, sinisang kwan, sa nawong sinisang suspitsado, nakita niya, nga lama ang buhok, kag may scar, ini malapit sa iya, sininga sagang dito, nagpuglas, ining biktima, o galing, kibuti kinang Eric, itikubo, ginakugos, ini siya, dala ini siya sa pilitan dito sa may kampo, malapit sa Edra, sa Igad, sa Dalan. Pagdala to kay Benek, Moses Mariusip, no, hindi man niya ilimuon sa isa kadurbal na tao, ginlampusan sa bato.
0: Hoy! Ginlampusan niya sa ulo?
2: Oo.
0: Ito na, may lumpatan ng langgabang yun.
2: Sa wala nga bahin, sa iya, sinin nga agtan kay Benek. di ko magtanaw kita mga 30 plus na lalaki, mga 35, kaya Eric, magsaklam, kasangbak. Nung doon muna ko na kadako, ano po, Jotan, sinisang suspect, kaya Eric, din ang pusan niya, sa so, wala naman sa iya sinigantang,
0: oh.
2: Nalipungan, ining biktima.
0: Uy, mo, grabe.
2: Pagkalipong, kaya Eric, kita, kung dugo ko, no, wala pag naragway, sinisang mga suspect na may dugo, naragwa, sagtan niya mo.
0: Uy,
2: nalipungan, yung bata, wala pagin sa makontento. Yung dabaya dito sa may barracks, siguro estimated kina Eric Duara, guro sa mga 20 to 30 metros iring distansya dito sa lugar nga ginampusan sa bato iring minor de edad.
0: Mm.
2: Pagdalay dito sa barracks, actually doon muna kina Eric, ito ginatiniran, wala sa mga karga tapas.
0: Okay, kay Pebred, suspense yes, anay kadali. Ining video, eyes to the board mga K5. Ining ginapakita namon subong nga daw payag-payag amuning barracks?
2: Yes, amun na siyang barracks.
0: Okay, now. Ginhambal mo kaina, ginrungkab sang suspitsado nga 35 anyos, ang pertahan sang balay, sining suspitsa sa nga biktima nga bata. No? Ginkuot ang bolt, ginsulod sa kwarto, ginkuha ang bata kaging kugos, nasigahan sang streetlight, nakita sang bata nga may skarang yaguya, nagsyagit ang bata, dinalaya sa kampo kaging postakan sang bato sa ulo. Now, question. Eyes to the board mga K5. Sa ginapakita namon subong nga video K5 Red, nga amo ini ang hambal mo nga barracks or inistaran sang mga nagaobra or mga tapasiro siguro sa kampo. Ang pamangkot, ano kalayo ang barracks sa balay sang bata?
2: Sa balay sang bata, Kiverik estimated na to niyara guro sa mga 50 to 80 meters. Kiverik?
0: 50 to 80 meters yes, ang distansya, may dalan, higadalan, masanag ang suga. Dason nga pamangkot, mga ka-K5, eyes to the board, kay mahambal ang suspect, karon dugay-dugay. Mga ka-K5, eyes to the board, tanaw na kamo, tanaw na, balik sa Facebook Live. Now, next question, K5 Red. Here's the question. Nga wala na batyagan sang iloy nga ginrungkab ang ila pertahan kaginbuksan ang ila balay kaginkuha ang iya bata nga why siya kabatyag?
2: Well, actually, during that time, kiniverik, habuok ang tulog sini, kagang iloy, gitigabantay man sa iya, sini nga apo kiniverik. So, ti, informasyon nga nakuha natin, ti gamay pa rin, binulan pala ni kiniverik.
0: Tiwag din siya kabatsyag nga may nagsulod, Red?
2: Wala din sila nakabatsyag, kiniverik. Inalagin niya nga gabi, kagati sa history, dira sa lugar, kiniverik. Wala pang inmail, tabo nga doon mo sila.
0: Okay.
2: Ito makulutod malang kiniverik.
0: Okay. Now, why kabatsyag ang iloy? Nga ginsulod ng ilabalay, kagingkuha ng iya nga bata nga babae, nga grade 4 student, gingkugos, kagindala sa guwa. Gina-imagine ko, Red, daw nagakugos siya, abing daw iya bata, kagurugalaway-laway na ni siya, kay may nakuha na siya nga bata, nga biktima. Red, ang pamangkot, amo ini, diin ang bana, diin ang tatay.
2: Well, actually, tatay, kiniverik, kinakasubo natin, actually, ara sa prisuhan, kiniverik, wala na ito may maluan kung doon ang kaso.
0: Anyway, may mga personal nga sirkumstansya, wala ang amay sa ilang panimalay. Pila ka bata ang nagatulog sa kwarto, kay duha ka kwarto siling mo. Ang piya ka kwarto, tutong nanay, kag ang apo niya, nga binulan pa lang. Sa piya ka kwarto, pila ka kabataan ang nagatulog, Red?
2: Estimated kita Eric duara sa mga tatlo or apat sini kay actually sila ng babae ti kalabanan sini ng mga utod yung lalaki man kita Eric eh. And then sa piyak abuning iloy kag ang iya sini nga apo kag siguro ti may isa pagin ka bata kita Eric ato nito sa kwarto. Tatlo bro mo nang estimated gara sa
0: tatlo.
2: Kwarto kita Eric
0: okay. So establisado nagsulod way kabatsyag ang iloy tatlo ka bata na sa kwarto ginkuha ang bata nga babae balikan ta na karon Red ato na sa kampo. Ginpusdakan niya na sang bato sa ulo. Nadusak ang ulo sang bata. Red, isaysay, ano ang natabo?
2: Well, actually, kay Eric, basakit, gindi na natabo. Naman, ti, ining, while ita kabalo, kung nagamit, isa sing illegal na droga, ba't abo na suspect sa pinakamang residente, dira eh. Paglampos niya sang bato kay Eric, kumaga pa daw, abo-abo, niguro kung magsaklam kita siya nga itong sininga palad,
0: okay.
2: Abo na kadako, ginano, sa sinisawala, nalipuran tayo na mata kay Eric.
0: Kala, may lumpatan lang gabang.
2: Ang impormasyon nga nakuha na itong, kuwan eh, doon kumbaga pa, doon nagpati na siya nga basi, patay nga yung bata eh.
0: Oo.
2: Dito, nalipungan din yung bata, kay paglampos niya, na ano, malang do, utan, malang do, kuwan, malang do, na tamaan sa init, malang do, naglunay do, mula yung Eric eh.
0: Oo.
2: Gindalay niya, gitalay dito sa may barracks, kag dito na, ginimo, ining kakitang Eric, ining paghimulos siya.
0: Buot po sing ganon red halin sa kampo gindalaya sa siningan daw payag-payag ni Barracks niyo.
2: Oh, amo na
0: siya. Why siya opod? Why siya opod? Di siya lang isa?
2: Siya lang isa kay Federico. Wala na sa ibang
0: sus grabe. Kasapat gitu red no. Hama ka nga ging kuha mo sa inabalay gin ang bata nga katulog ginugoy-ugoy. Sang nagpalag ang bata ginlampusan niya sa kampo. Tapos duguon ang bata ginkugo siya naman kag gindala di kag ginhimuslan red. Mga kaki, 5 nyo blang payag-payag nga diri mo katuntok ka nami lumpatan kaduwa kag panilagan sa unahan ba. Sige red, go ahead.
2: Kag dili kay Eric duro mas mataas pag inigi mo sininga dugo mahi-blood ka pag indi kay ba na kung may ara kit ko may ara isang ibuon sa isa ka babae dito lagi niya ka portion
0: sa
2: iya sininga ari
0: in
2: maging hibo pag isa sa piyak pag ida kay Eric mo
0: sus ka tuntong klase red bakun yes, wai lang ko red nga silinga daw may kantuan pa ko dugidugay gay ngagaw ko red do nami kanto na sa bago kag magpangusyoso mo. Back to back, Red?
2: Oo. Kerti ba nga sa isang tao?
0: Sus, grabe. Gainit ulo ni Ma'am Ruda ang ilis na ito. Gainit ulo. Yung yawa! Ang klase tao na init ulo. Yung pangakig siya.
2: Ang muna kay Eric, kanti ini siya.
0: Grabe. Sus, grabe.
2: Isang interview na itong siya kay Eric, kaya gin-deny niya ni. Kagabali pa gani niya, wala mo ko nagpasalon sa nga konti. Pudlo. Promiskan pa gani kay Eric, kaya hindi niya siya hiribuan sa isa ka normal ka tao.
0: Oo.
2: Kagdiri, kaya kay Eric, siguro ginbantayan lang gini siya sa anghel kay Eric, ginprotektahan. Matapos gini mo siyang lalaki, inig-iya, sining manain ng plano.
0: Oo.
2: Naglakat, inig lalaki, nagpalagyo. Pero sa pag-guide sa iya sa anghel, pasado na stress sa aga. Nakabugtaw ang bata, nakatindog, daw nagbatsag pa rin nga pagligin sa iya sininga ulo, pag nakapauli pa sa ila sininga puloyan, nagpanugid sa iya nga iloy, samtang nagatulo ang dugo sa iya sininga angtang, ang ginasaysay ang natabo sa iya.
0: Oh, grabe, grabe, grabe, grabe.
2: Kung ikaw, Iloy, kay Verek, napamati sa ginasaysay sa bata, sa imo ba, ang muligin mo sa akon, sa lalaki. Actually, hindi niya kilala ang pangalan, but laba buhok may amon isa sa iya sininga sagaang inapusan niya ko amoni kag nagasakit ang akon amoni kakipaderik no ginadugbok ang imo sininga tigipusoon samtang nagatay
0: si, bata si Choy Tagoy sininga nami ipangitan ang dapa-dapa. Relax ka mo tanan mga K-5 kay mamati kita sang istorya ni Red Salgado. Now Red, ato na kita sa punto nga nahimusla na ang bata back to back. Naglakat ang animalis puertes ni kanami lumpatan panulay ni suspect. Naglakat. Ang bata alas 3 kagahon nakabugtaw na himasmasan 80 meters sa uwing ilabalay nagaduyog-duyog nagpauli nagpukaw kay nanay kag nagpanugid ginhimuslan siya. Nakita mga ka K5 nga may dugo ang iyang ulo. Eyes to the board. Eyes to the board. Paano nadakpan ang suspect red?
2: Well, actually, during that time, kaya Eric, may mga pasado alas tres, naglulugtaw na ito mga hibata ito, nga amunay di si Inday, amunay mo naman matabusi yan, ang kinatutunay sa balay kaya Eric. Tapos, na-report na yun, inisa kapulisan, nagpadulong, dira kapulisan na ito, dira sa may area kaya Eric.
0: Okay.
2: Kag, ining suspitsado, actually, during that time, may nag-abot ng tanod ang police dira sa area, nakalabay pa ang suspect dira sa kilid sa puloyan nila nga may dalasang tangkong ginsakay pa sa tricycle nga nagpawala lang na duwala may natabok kay Eric.
0: Na, kag pagkatapos,
2: sambal siyang bata, kag siyang iloy, hamba siyang bata, kag may naglabay mo lang mabok kay Eric, doon nakabalikid ang bata na siya to muna doon nakambal pang bata kay Eric. Pero galing iti nag-gather ng information din ng kapulisan din kung per bargain kag din pila ka mga minuto siya nakaligad nagpatigayon sa hot pursuit operation na katong sigil kapulisan dakop ang suspitsado dito sa talamnan nga ginaubrahan niya pihat kapurok but the same barangay man sa sudad sang bago kay Eric.
0: Now pamangkot ang hambal sang bata nga ang suspitsado laba buhok. No, oh, ang pamangkot. Yeah. Ang nakitaan sa pulis laba buhok, hindi.
2: Laba buhok kita.
0: Ang hambal sang bata, ang suspitsado nga naglumpo siya sang bato kag naglugos, may scar or may pilas sa guya. Ang pamangkot, ang gindakop sang pulis, may scar sa guya.
2: During that time, pagkakita, hindi pa maklaro kay layo distansya,
0: okay.
2: Padulong nila dito sa may talamdan na kumpirmar siyagid ang persona sa likod sinisa paghimo. Sa
0: grabe. Sa long hair, kag may scar, ang description sang bata. Red, ang gindakop i-describe. Long hair, kag may scar o kung wala?
2: Long hair, kag may scar.
0: Mga kakay five. Exactly. Ang gindakop sang pulis, long hair nga may scar, ang description sang bata, long hair nga may scar. Red, nagkadto ikaw sa bago PNP. Na-interview mo ang suspect?
2: Yes, na-interview na ito. Kakitagin na pinakauna na na-interview kipi Veric, sinisuspitsado.
0: Okay.
2: Gaman tikitagin na kakwa sinisang balita, gin pinakauna kipi Veric.
0: Okay.
2: So, ari,
0: mga ka-K5, si K5 Red Salgado nagkadto sa bago police station, gin-interview ang suspect, and for the first time, eyes to the board, mga K5, yari ang exclusive interview sang K5 News FM via K5 Red Salgado. Yari ang interview sang suspect, ari ang suspect, pamatian ta, grabe nga paghimulos, back to back nga paghimulos sa bata nga babae, bukanami lumpatan rin, kanami gidlumpatan. Mga ka K5, yari ang interview ni K5 Red Salgado, itan tira.
3: Nahubog ko, sir. Nahubog ko kayo, sir mo.
4: Hubog ka? Pero tayo, natugin sugat mo ito sa ila po yan ito? Alam mo na sa naga?
3: Dito sir, nang nalabiyang ko lang na nagsulog ko ito sa ila balay. Kung yun ako, lalo sa hinihimo ko.
4: Bukaga. Ang bali na ko noon, nagsim sukaw mo ng bata, kahit dalon mo pa po sa balay na sa amayaman nga na priso.
3: Hindi ko nakambal, sir.
4: Pwede mo naging dalang minor de edad?
3: Kilikam po na, sir.
4: Kilikam po? Tapos, dito mo sa ginupusan ba ito?
3: Muro ko nga, sir. Nampo, sir.
4: Tapos, dito mo sa ginbalay sa do...
3: Sa barak.
4: Parter, sa baras to? Tapos, ano ito ginimo mo sa iyo?
3: Huwag ko, sir. Normal. Sama, sir. Huwag ko, sir. Nga, saling repeat sa... Huwag ko, sir. Repeat, sir.
4: Dito pa ginwala mo nga ginrape siya?
3: Ang sabi ko, ano ito na nandang sa gagawin? Sa p***. Sa p***.
4: Hindi pa sunod mo ito. Sa iya, ari. Buti ano ito ko nung magluwa sa iya. Ito nga kinatawo, may
3: Ano?
4: Ginahinusulan mo na ginibo mo?
3: Oo, sir. Sa mo, nga nga kapatid sa mga ginibo.
0: Oo, ginusul.
4: Nga ginibo mo to, luig-luyag ka gini sa...
3: Oo, sir.
4: Bula ka luyag?
3: Oo, nung mga nakasulod mo ko sa balay nila to, sir. May lagyan mo. Itao ng balay nila, magagay ka sa lagyan.
4: Sulod mo to ila balay pagkanto ko to?
0: Bisit.
4: Pag ang balay mo kalayo pa, dito ka ginagadto sa balay.
3: May balay ko to, sir. Tiyo ko na, sir. Kaya nag-inom ko na, sir, sa balay ng tiyo ko.
4: Nagainom kasi ng auras?
3: Pinakapuli po, sir, niya po, sir.
4: Okay. Kay amuto ko nung muging sugat, nagdala una to. Abi mo patay na?
3: Hindi, ganun lang mo patay, sir.
4: Wala ka intensyon yung patsyon sa? Di mo sa ginapusan ba to?
3: Di mo, sir.
4: Sa wala sa ulo, ya? Kay isa lang? Nakukulo nga ba to, gagamit mo?
3: Nakatay. Sa nagamala sa ba to?
4: Okay. Okay, nahimo mo na, ginakop mo man. Ang emotion eh. Anong mensahe mo sa pamilya? Sa grade 4 pala ni grade 4? Anong mensahe?
3: Lala ko muna kamay na sir mo. Mga ako na tayo sir. Mga ano tayo pahinsa sir. Mama ko nila sir. Nubuhin mo ko sir. Mabugubog ko sir.
4: Tungod kay hubog ka na imok mo na.
3: Doon ako yung sarap lang sir. Nandula ako na sa normal.
4: Pinaka-butilya na inom mo ako.
3: Doon ka senior sir. Pagkabas bala na inubig kami ito.
4: Dua ka senior nga tanduay? Dua kalapad? Muna? Pila ka mo ga-inom na? Ikaw lang isa, duwa ka mo.
3: Tatlo kami sa nabanas mo, pag-isa ko sa mo.
4: So tungod sila na hubog ka na dula ang paminsaron mo?
3: Oo, ay nakapuli ko sa mo. Naginamoy ko to sa balay, sir.
4: At mapasaka, git sila po nung kaso?
3: Batuno ko na siya. Ano na kayo, ano na sa rahim ko? Ayun ko mahim mo, sir.
0: Yeah.
4: Boy, wala ka man sa mga himata ng babae. Nga, amun na
3: dito. Ang inablo, sir.
4: Wala mo gin paminsar na nga kapasya mo man na imuon sa inablos mo.
0: Ice to the board.
3: Wala nga, tumundal mo ako.
0: Okay. Mga Red, ga-istorya siya, Red, ga-pangayo, pasensya. Wow, Red, ginako ya. Adik mo ang bali ang inroda ang Hiles Night. Si Milani Placido, si Ga Abilio, akig, sila ni Romar Duran, akig. Itan, i-flash anay ang picture abinitan sang amigo ta itan. I-flash sa camera, sa TV, itan ipakita. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board, ari siya. Grabe ang bigote, long hair, ang bigote nga daw wala man mabarbasan. Dason nga picture itan, eyes to the board, eyes to the board. Dason nga picture sang lalaki itan, nga ginpadala ni K5 Red nga na-edit siya na. Tanawa, itan ipakita gitong picture, kino kadamo sinadira. Gainit ang ulo sang tanan itan, ara gid. Ibalik sa picture sang lalaki re, itan, ang long hair niya, bo ara gid siya. Ti positive gini siya Red, amo gini siya. Tanawan yung mga kipay bari siya, oh, pila edad niya ni Red?
2: Well, actually, sa informasyon ka na po, ano mga 36 ni gurong iya sinig ang edad?
0: Sus, grabe. Grabe. Ginako niya, nga ginhimo niya. Kagapangayo siya sang kapatawaran sa ginikanan, nga pasinsyahon lang siya kay hubog siya. Red, anong hambal sang pulis kay nadakpanan ni siya? Na-istorya mong pulis?
2: Yes, Kingdom Eric. So, ari naman si Police Captain Bonifacio Galvez Jr. at si Deputy Chief Police. Yung Kingdom Eric, wala hindi niya nagkuntat. Agod ba dako?
0: Ang itsura, yaho.
2: Timanti sa pag-ainig.
0: Ay, Red, dali lang, Red. Mamangkot lang ko sa imo, Red. No, before ta i-replay ang pulis. Ari siya mga K-5, tanawan yung itsura, ang iyang itsura, ang bibig niya, Aragido. Nipis-nipis, guya. Ba, tanawan yung mga K-5 with 250 live viewers, subong. Ipatanaw ko ang itsura. Ha?
2: Among ginang karo siya sa mga sagang, dira gina actually kay Derek na kuha na kilalaan siya ni isang bata. Ang scar na malang nakurit siya, sining sagang, si Magyayak, ang plus, ang iya sining inaba kabuhok, ang iya sining panglawason, kaya Derek na kilalaan na tandaan git sa bata.
0: Oo. Kay Pabred, si Ma'am Milani Placido sa inubaan, kabuot sining pagkababaye, gainit ang ulo niya, ikanami, do, adik, jakal, init ang ulo na. Red, mga K-5, tanawan niyo with 261 going to 170 live viewers now, Red. Tanawan niyo mga K-5, si Bal Posadas, gainit ang ulo, gabaid, siyang iya nga, kwano, nga tinapay, gano'ng gabalon, bla. Tanawan niyo mga K-5, ang ginhimo niya, ginlampusan ng bata, ginhimuslan back to back, ginbayaan, kag magpulupangutan lang siyang tangkong ano sa wala lang sa langgampang niya. Tapos ang balon niya lang, pasinsyahan niyo lang ko. Red, sangga istorya kasi iya, ano ang itsura niya, Red? I-describe ba, Red?
2: Sa pang-istorya na itong si Yaki ni Eric during that time, kagapon sa aga, nagaduko siya eh. Duka lulo sang tono niya, nga doon ka buot man, nga doon hindi man maimo siya mo sinakatao, pero galing kiti, magkot ko siya kini Merrick, ikaw mo lang gagamit sa illegal ka droga, gindinay niya kini Merrick, ang rason ng gindiya, is nakainom lagi siya sa makahulubog ni Limnon. Pero damo hindi siya nagambal kini Merrick, hindi niya magpuan na paminsar, mahimo sa isa ka normal nga tao kini Merrick eh. Kag sa iya,
0: sa nga
2: nahimo, kakwan din ka brutal, kag lampusan mo ba to? Kung ang balik ito ni Eric, sunod ito na pumuluyo, dira, kabutigan eh. Timanti, kung hanusan mo sang bato ang ulo, agtang sa bata, nakuni ang tsansa na mapatay kita ni Eric eh.
0: Tiho so, eh, kag bata na Red, nga, in the first place, nga agin himo mo na, hindi ko kapinsar. Si Eugene Malati Lisa sa inubaan, gakuan subong garimpual, nga din dapit ang bago, tagpilang priti, kay makadto ko to. Gainit ulo sa tagpalamati na Red. You know why? Bata nga gamay, Red. Bata nga gamay ini. Bawo grabe. Kundiin man ang bawo grabe, Red. So, sa istorya kasi yan, mahibi siya, kalulo, kabuot.
2: Nabuot siya kin Eric, siya nagaduko. Ganito, di siya gali maka-istorya, kabutyara sa...
0: Siya?
2: Sa salon, sa prisuhan.
0: Oo.
2: Gagati, nagpangayon siya sa pasaylo. Pangkot naman siya kin Eric. Wala ka siyang manghod, why ka siyang imata ng babaeng na parusis ng edad.
0: Okay.
2: Bala siya may duhaman.
0: Red. Pamatiing ang bal ni Ma'am Jude Piliprada. Dotig pa lang, tsura mo, noy. Kabuang, manyakis ka. Grabe ang mga pangakig sa mga tagpalamati. Red, akig ang tao. Akig, indignant ang listeners na subong, Red. Grabe, Red, no? So, si Ma'am Jude G. Montipio Bataday, sawab lang ni Colonel Bataday, akig man, damo, mga babae, mong akig, Red, sa ginimo, ya?
2: Yes,
0: so, tanong, ano ang balsang pulis ni Red? Abi, matian ta.
2: Sorry, if you very kabayan sa payag, the police captain Galvez Jr. ang atong sinigit deputy chief of police sa bago PNP. Yari, if you very.
0: Ma'am, sir, mayong aga, wala kalag hambal ni Lucia si Dinyo Lorido. Sir, anong hambal? Aming police itan, pabahambal ang police. Kainit ang ulo sang tanan itan.
3: So, ini ang description sang bata is ang suspitsado is long hair, labang
0: okay.
3: Hook.
0: Okay.
3: Then, ang may scar sa Saguya.
4: So, balik ang tabo, ini, sir, alauna, nagpatulong sa pulian in suspect.
3: So, base sa pag-conduct na to sa investigation, sang temprano pa, nag-ilinom ining suspect na to upod sa mga grupo man dito sa malapit lang sa lugar sang balay sang biktima na to. So, mga almost 9 o'clock, nagpuli ini ng aton nga suspitsado. Then, mga 1 o'clock, nagbangon siya kang nag-gingkadoan dito ang balay sang biktima na ito. Yes, sir. Baligin na guba niya ang portion sang kilid sang pangapertahan kagin na pilit na ginabri ang lock. Rason ko nga nakagain yung entry siya dito sa sulod sang balay kag nakakadto sa kwarto sang biktima nato. Yes, sir. According sa panaysayon sang aton nga biktima, isa ginpukaw siya kag ginahambalan nga magulang siya sang biktima nato. Then ginadala. It so happened nga along the way na recognize ang bata nga hindi iya magulang. So amo to ang
4: nagbato ang bata tapos dito ginupusan.
3: Nagpugla siyang bata then amo to pag kanya nga ma-resist ang bata amo tong pinulpog niya.
4: Dito din dala sa sundong barracks sa nila.
3: So according sa panaysayon ng sang biktima naton somewhat dito na nga area.
0: Okay, Red. Ari na. So dakpop sang pulis ara sa jail subong. Ang tatay hambal mo, ara man sa sulod sang prisuhan.
2: Yes.
0: Ara man tong tatay sa sulod?
2: Well, actually, Kev Eric, wala na naguro naka-detain sa bago PNP, Kev Eric. May isa na sa isang grupo, masigo sa BJMP, Kev Eric.
0: Okay.
2: Pero galing kiti, Kev Eric, wala na naging pabalo. Sa pamasyon na nakuha na ton, wala naging pabalo, inig amay. Diba si Malangati, sobra pa rin malang mahimo, galing kiti, ginpasakaan na rin sa sangkaso, Kev Eric. Gustugit sa pamilya, nga maatagan sa ustisya ang natabo sa bata, Kev Eric.
0: Grabe, no?
2: Pa karon, nga nag-recover, sinig sa ospital. Kadiri, Kev Eric.
0: Abaw, salamat. Ang bata subong gabato, gid gabato.
2: Ang fighting spirit sa
0: ano
2: bata,
0: ang anong health conditions ang bata, Red? Is she stable right now?
2: Well, actually stable. Amo ni sunod sa impormasyon nga nakuha ta kay Derek.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Gina sigurado lagi kay Derek nga maka-recover gid ning bata. Galing kay man tik kay Derek. Sakit man sa bata nga ti pagdako sini madalaya gid ning
0: syempre.
2: Na-experience
0: siya.
2: Tugtog ka man sa pamilya sa sauli, ikaw muna tabo sini si iya.
0: Traumatic effects ni Red, grabe ka. Ang epektos ni sa ulo siyang bata, hindi na ganiguro ka eskwila ni.
2: Yes, sir.
0: Grabe,
2: no? Kaya ito, Eric, ang mga pumuluyo dito sa palibot, doga siling nalagani, nga voluntaryo nalagani, nga sila madisiplina ni sa lalaki. Hindi kita, Eric.
0: Daw himuso na lang nila.
2: Oo, doon mo na ang impormasyon na nakuha natin ito sa palibot kay Eric, kaya pati ulihin na nila na ibaluan eh. Kaya titer, may madragala ba, hindi suspect, kaya titumandok mo na sila sa pit ka lugar, kag sa wala, actually, kabigay, dira kayo berik, magutod, no, halos magimata na, kumati naglalag ko sila, dira, gabihan, isa, galabay, dira, sa tunga, sa kampo, padulong sila, sinda puloy, ano, ay, hindi mo natabu eh.
0: Kanami, gidlumpatan, red, red, kanami, gidlumpatan, katuntok lang si tao. Init, kitanan, tanan, nga katanaw, sabong disaton, why, gid sa kwat, init, kitanan, ulo nila. Red,
2: yes, sir.
0: Basi dasyon makuha mo ang bata kung kamusta.
2: Mm-hmm.
0: Basi mabalikan mo man kag maistorya liwat ini siya. Kag basi kung mabisitahan mo man ang amay kag mapamangkot para dasyon tanga broadcast what happened to this. Kag anong iya reaction? Red,
2: yes,
0: this is savage. Sapat-sapaton ini red nga buhat. Panulay ini manang bata nga katulog pukawon mo kag imo malanggali yang himuslan lampusan mo sa ulo himuslan mo back to back kag biyaan mo left for dead ang bata gaduyog-duyog ng puli si ina balay monkey five. Imagine that scene telling the poor mother nga nay ginimuslan ko ginamuy ako ni way gani siguro kabalo kon himulos to basta nya ginamuy ako niyo ginampusan niya ko diho.
2: Wala pa na actually kay Verick kay impormasyon ng mga amunig ang edad ka bata.
0: Oh,
2: kay Verick, nagti ang pabinsaron sinisang bata, usually kay Verick kaya tihampang, di ko makaskwela, amuna, pero regarding sa mga amunig ang mga group, di ko senior high school na may idea na. Kati may ara siya ginatudlo, manis mga tansyante, pero galing kiti paglambot siniya, hampang na ni kay Verick.
0: Red?
2: Yes, kay Verick.
0: Kapamangkot ni si Norman Balinsoy ho. Ikaw siguro makasabat sini. Nga ako nung natultulan niya, kung diin katulog ang bata, permisi ka kadto sa balay na.
2: Like, actually, may himata na sira.
0: No, no, no. Inang, that very house, inang balay mismo.
2: Actually, kung magkadto, kita dara sa puloyan, sinisang biktima, medyo sunod doon siya. Kaginaligar sinisang suspitsado na may ara madara siya sang tiyo, nagdara mismo sila, nagiinom-inom. Estimated no mga 10 to 20 meters siguro ang antad sinisang balay.
0: Okay.
2: At makita yung ginang bata kung magpauli ini sa ilan sinigapuloyan, magwa kati ang balaklan dara sang gi sa guwae. Posible nga malabyan sang biktima ining himata sinisang suspitsado kay Kiki Verick.
0: Okay.
2: Pero galing miskarang himata sinisang wala man actually nagatulog. Dara ka dito mga hinablos, bata na yung pagkabig, purong paminsaron sinisang suspect na yugid na Kiki Verick.
0: Ang suspect na ka diin ginihaw?
2: Dira man sa nasambit nga lugar.
0: Lain lang ang purok.
2: Do, kumbaga pati na patungan isa sa katumbuhan Kiki Verick, do piyak ni siya nga side ang puloyan sinisang biktima.
0: Mm-hmm.
2: Do piyak pa nga side kiti kung katumbuhan medyo layo siya pero isa lagi niya ka lugar kay Kiki Verick dra sa may syudad sang Bago.
0: Okay, kiti, sige. Akig ang tanan red, akig ang tanan. Kag-antis ikaw madala sa kaakig man di Wednesday. We will wrap up this story and make a good follow-up for tomorrow, Red.
2: Yes, correct kay Kiki Verick.
0: Okay, thank you, Red. Thank you, Gid.
2: Madapong salamat kay Verick. Kaburato sila.
0: Ay, Red Bantay, Igali Red. I know that you're aspiring to run for a barangay captain. Subong adlaw, mga kandidato. Bantay ka mo, ha? Kay subong ng adlaw sang paghukom. Bantay ang tanan. Sige, Red.
2: Yes,
0: thank you,
2: Red. Sa mga sila kamalita, dulong sa ato sa Power Trio, nga ton sila ka DTX 500, MyTC, kay Klinika D3, Bayo, VCO, DTX, Bitisol, kung DTX, Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung po si Patrong, K5 Vincent Coralbe, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon nga malita, servisyo publiko, kagaligapon sa Negros, K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
0: Madamong igi salamat kay K5 Red Salgado. Grabe itong balita ni K5 Red, mga K5. Kay exclusive na interview, ang suspect sa paghimulos, kag pag-kidnap, pag-abduct sa isa ka bata nga grade 4 student, 9 years old, mga K5. Alang-alang nakita sa oras, gina-remind talang kamutanan nga Lunes na Lunes, subong, pitsa 5 sa bulan sang Oktobre, ang aton nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahamtang dira sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan, bukas para sa inyo nga libre nga konsultasyon. Ang Power Trio, hindi kipagbuyan para sa aton nga maayo nga lawas. Ang aton nga immune system, magabaskog, layo sa trangkaso, ubo, kag sa hilanat. Ang aton nga DTX 500, MyTC, and DTX 500, mga K5. In behalf sa kay K5, L. Jan Castanyo. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye! K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
7: ikapsula mo.
6: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
6: Extend Superman for Men.
5: Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa ika

Rosa, Voice Lueta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solueta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mga partners, before kamo maghatag sang inyo mga kuro-kuro about sining aton mga suplemento, gina-remind ko lang tagsa-tagsa, mag-take kamo DTX 500 adlaw-adlaw of Dantasing Mighty C, kag D3 Bio, of course, Clinica Sporbiotics para kita maging healthy. So, salamat, mayong aga mga partners. Sir Kevin, mayong aga sa imo.
1: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir Boy. Kag sa ato yung mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs. Mga solid listeners nato nung no, nagapamati sa ato ng K5 solid supporters nato. Kag syempre, dapat engineer, naka DTX 500 na sila para kampyon ang health ng ilang selula, no? Hubin ng ilang itsura.
0: Aha.
1: Kag syempre, naka Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang ilang resistensya. Kag naka D3 Bio para protektado, batok sa anuman nga sahi. Sang mikrobyo nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton nga lawas. Kag syempre ang nagapanami sang aton nga mood engineer, no?
0: Uh-huh.
1: Sang aton nga gut health, ang Clinica Sporbiotics.
0: Amo na pinakakinanglanon ta permi, kinanglan healthy kita, kumplitos rekados ang aton nga mga suplemento. Upor man aton sa aton nga programa ang isa ka makusog, dagko galitik-litik ang mga persa. Sir Brad Paul. May aga Brad Paul.
2: Yung aga Engineer Ronnie Albao, yung aga Sir Kevin, yung aga Sir Boy. Kisa itong mga tigpalamati, mga istorya na naman kita, Engineer, sa about sa itong ikayang lawas. Paano ito yung maamligan? Para sa inyo nga duwa, kung nga pag-istoryahan sa DTX 500. Katigulangon ah! Katigulangon.
3: Expert
2: ka daw.
3: I wanna learn from you.
2: Yeah. Ang aton istoryahan, ang mga tigpalamati, the blind engineer, sila gini ang aton nga gina-permi, gina-laygayan. Kay ang goal ta sa life is, bila bilog nga kabuhit, nagatrabaho ta, engineer mo.
0: Correct.
2: Maabot ang time nga ma-retire na ta, dapat ma-enjoy ta atong retirement.
0: One-third siyang time ta, tulog sa sir.
2: Iskwila ka para makakarir ka. Na pag may karir ka na, maubra ka para kasupot ka. Yan din mo na-enjoy sa retirement mo na.
0: Correct,
2: so,
0: correct.
2: Paano ma-enjoy kung gablatian ka? So, subong pa lang, invest ka na sa health mo as you do with your finances para nga ang imogin support sa bilog mo nga kabuhi, hindi lang magkanto sa bulong mo.
1: Ma-enjoy mo.
2: Ma-enjoy mo yan kay wala kablatian. Amo na ako ni Sorian Engineer.
0: Sige, sige. So, makomentar gid dugay yung home gid si Sir Boy. Sir Boy, mayo nga aga.
3: Good morning, Engineer.
0: Okay, may aga.
4: Good morning man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga ta nga KSS supporters, Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay ba kampiyon kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silulat mo na Sorian ni Sir JP Kern. How to maintain your young figure or the young state of your body, no? Biskan ka edad ka, no? Meaning to say, manapunggan mo ang natawag nga aging na paganagan mong epekto si Nick kung bastante ka sa antioxidant. And talking about antioxidant, wala na mas maskog sa DTX 500, your cell protector that basically protects your body from the foundation of its core, no? Kaya amo ng aton selula, no? So kung gusto mo hubi ng selula mo, protektado kasi epekto sa imo bisyo, kag imo mga pulaw, kag mga stress mo dang nga kapatigulang si imo, mag DTX 500. And of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Para makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria, which amo na storyahan ta karon na ang ginatawag nga chickenpox nga uso sa buong, no? So paano nato mapunggan ang chickenpox? Through living a healthy lifestyle and through supplementation. And of course, kung gusto mo kampyon ang health sang mata mo, mag eye care gold agabi ng ginang eye care gold. Damo na igausap sa ginatawag nga eye care gold to maintain that 2020 vision palalayo ka sa mga ginatawag nga eye diseases. Ang eye care gold rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that works together to give you optimum eye health. Marisan sa ginatawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatangkaso, ubusipon kagilanat, kag kontra virus nga dalas ang chickenpox, bag D3 Bio.
0: Okay. No, balaamo lang kung na medyo may edad-edad ka na, sakit na imo nga tuhod, sakit na imo likod, kag iban pa. Pero solusyonan ini, ha? Dire natin sa talk ni

0: Brad Paul.
1: Pero before ko na ipa-ano kay Sir JP ang aton nga topic ko engineer. No, i-greet da na Happy Teachers Day sa tanan nga mga manunudlo, no.
0: Oh.
1: No, bulahan ng tanan nga mga manunudlo sa kalibutan nga nagahatag sa aton sa mga learnings, naga part sa aton nga growth, no.
2: Sila ni nag-shape sa future ta sa kon what we are now. We owe it sa ila.
3: And of course, belated happy birthday sa aman sa aton VP, no, kay Sir Kent.
0: Kent,
3: sir, happy birthday.
1: Happy birthday, Sir Kent.
0: Okay. Lain mo ni Sir GP, yan yung nanggasuksok ba yung nga tudlo, blao?
2: Ang ano naman?
0: Ang manunudlo ko, no? Kaya itong nasuksok, bla, ba yung sa unang sa
2: tipo sa Japon? Pinapagtaga isang different detour ang greeting sa mga maestra.
1: Maestra ka, maestro! Happy Teachers Day sa inyo tayo.
2: Now, engineer, ang isa na sa mga signs ng katigulangon, engineer, daw focus ka kisa.
0: Sa mata.
2: Ang problema sa katigulangon, engineer, dra na nagasugod ang, ti-imagine mo, Sir Kevin, pila ka tuig. Although your cells gakapatay, gina-regenerate, but there are cells in your body nga galawig ni saya.
0: Uh-huh.
2: Galawig ni saya. Oo. So, like your brain cells.
0: Okay.
2: Kung ano na iya pagkatao mo, amo gina saya, may aral lang ta neuroplasticity, but it will never regrow, no?
0: Uh-huh.
2: Finding new connection lang na siya. Pero, amo na, so isa sa mga apektado is your brain. At ulitanan mo, wala kasang cells sa lawas nga hindi affected. Your skin cells ga regenerate ini. Pero ang problema, ang iyang matrix do ga pigaw na.
0: Okay.
2: Ang collagen niya do ga pigaw na. That's why ga wrinkles ka na. It's not as elastic as before, no? So ina mga hindi mo na mapunggan ang aton nga skin, just like sa amon ni Sir Boy, no? Ga kurinot yang amon kamot. Mina no may workout, hindi may magdako ang imong inumol diyo. Ang babaw-babaw ya, namon ni Sir Kevin, no. Pwede niya namon mapunggan. That's why.
4: Babaw pagid.
2: Pwede namon niya, kita mo yan, mapahugot namon niya. Malawas, ang wrinkles siya rin sa guya. Why man exercise?
1: So, ang punto ni Sir JP, wala sang may makalikaw,
0: yes,
1: sa pagkatigulang.
0: So, ang pagkamalipaton, gasulod
2: gina. Pero ang goal naton, paano ta ma-delay ang aging? Ibig po na iminano mo kainom dito sa 500, matigulang ka gina.
1: Kumbaga, ang punggan ta di is ang biological aging. Ang chronological aging, hindi na ni mapunggan. Kung din ga edad ato niya, kung ano kalawig na tadiga tiner sa kalibutan, pero ang aton lawas, yang edad sa aton lawas, kaya ta na i-delay.
0: But yung ano, sa subong, wala pa nakita ang fountain of youth?
2: Wala pa. Ang general, ang aton nga, ang fountain ni Dr. Ramil Anay, ang aton ginustarihan, ang tatlo takaprodukto will help.
0: Okay.
2: Number one, ang D3 Bio nga permi gina-promote ni Sir Boy will help in your brain aging, no? Dako mabulig sana kay healthy fat na siya. Of course, nga na-discuss permi ni Sir Boy, Sir Kevin, nga mga pag-clean up sang imo nga mga beta amyloid plaques, mga latak sa imo nga brain that cause brain fog, dako mabulig ni D3 Bio. Subong man in general aton nga mighty si as you grow old, hindi na mo naka-active ang imo nga immune system. That's why they are very prone sa ano ni sa simpleng pneumonia. That's why deadly
1: immunocompromised sila.
2: Pag may pneumonia, delikado ang mga elderly. Kita mo sometimes ang COVID laban ka kaigo. These are elderly. Because ang ilang immune system is not as backward as before. Kag subong man engineer, kita mo kung operahan ganing tigulang gambas na hindi nalang pag-operahe kaya ilang healing process hinay na. So dira ang nagasulod si Mighty C, ang aton nga vitamin C nga makabulig gid sang dako nga i-prime up gyapon imo immune system. Subong man si D3 Bio with our D3 nga ara si D3 Bio could help sa pagkampyon sa imong immune system. Now ano pa, ang DTX 500 ni Dr. Ramil, ang produkto ni Doc nga ining DTX 500 will really help you general ang bilog gid engineer nga kag Sir Boy, bilog mo gid nga lawas ya. Every cells that you have, trillions of it, buligan ina. Kag ini, there is no such thing as fountain of youth. Kadamo na sa mga Templars, ano pa na mga harianon sang una ang nag-invade sa area sang Israel, finding that chalice, finding that cup, kung ano da nga mga spear of destiny.
0: Uh-huh.
2: Why na ya? Ang ato ni Moon Engineer, food supplement, nga makabulig sa aton food. But silingon, waita na ginabaliwala ang food.
0: Okay.
2: Ang food engineer, kaon ka sang insakto, kaon ka sa mga maayong nga mga pagkaon. Again, hindi ka magka-diabetes in just one day, two days, three days, one month, two
0: lifestyle
2: months.
0: Lifestyle ginaya.
2: Padayon ni engineer, consistent na yan nga abusar sa lawas. Tagtinuig, dekada na yan, uh-huh. That's why ka-diabetic ka. So, kung man hindi ka man magka-heart disease, magka-plaque formation sa artery mo in just 1 week, 2 weeks, 1 year, tinuig niya dekada niya. Kung nga nag-high blood ka at the age of 30, iba si isang 12 years old, kasi kanya kaon sa mga mantikaon, ginapakaon kanya fast food ni mama mo permi. Kung nga ang nagka-problema ka na sa imo nga obesity, because basi gamay ka pa grabe niya nga surplus calories ni mo. So that's why food are good. Nutritious food dapat. And ang food kulang ni kung wala kita food supplement. That's why ang tatlo ka produkto na ginahatag naton. General approach ta ng engineer. General nga katigulangon. Kaya kung tigulang ka na damo, damo, ganyan nga problema, mag-abot sa imo. Kung naong tumita kay basic, planakit sang lawas.
0: Okay,
2: planakit sang joints. Planakit sang joints. Hindi ka na may kagiho. Ting solusyon de engineer, exercise, mobility, stretching. Uh-huh. Ano kitawag na, Sir Kevin? Ang aton bilang ginagamit, bilang stretching ta.
1: Dynamic stretching.
2: Oo, nga para nga maunat mo na ang range of motion mo, ma-maintain mo, no? Ma-maintain mo. And then ang imo posture nga way kagakuko, no? So may mga back exercises kita. Kadto ka mo sa RYU gym, no? Kita ni Sir Kevin, kumpleto kita dira. Engineer, kaya ang approach si Doc Subong, hindi lang kumo food supplement.
1: Lifestyle
2: holistic Sir Kevin, ano? Lifestyle ang pinaka-importante. So, basi may dugang ka, Sir Kevin.
1: Kay, siyempre, Sir JP, no, ang aton nga ROS or mga oxidative stress, bila, hindi lang tungod sa pollution, sa unhealthy lifestyle, sa pagkaon, kundi even ang sedentary lifestyle, no? Lalo na pag-involve ang imo nga inactive muscles, no? Ang imo muscles, hindi siya active. So, ang imo nga metabolism affected man sa pag- utilize ang ginatawag natin ng mga fats and energy natin. So, kung the more kada nga inactive, nagakadula ang balanse sang ginatawag nga free radicals kag antioxidants aton lawas. So, kung inactive ka, the more nagastore sang ginatawag nga fats ang aton nga lawas. And sa pag-store sina nga fats, no, as part of our metabolism, nagaproduce inis ang damo-damo nga ginatawag naton nga reactive oxygen species or ginatawag naton nga free radical. So, ang aton nga lawas may ara man sang ginatawag nga antioxidant defense, which is ang aton nga mga glutathione and some enzymes naton, no, glutathione peroxidase kagamong catalase naton, engineer, involved man ina sila sa aton antioxidant system. Problem galing kung inactive kita, no, mas damo ang free radicals compared sa sininga antioxidant system. That's why we need our healthy diet sa pagkaon sa nga prutas, utan, para may extra source kita sa aton nga antioxidant. So, diri na nagasulod si DTX 500 sa aton nga healthy lifestyle. Kasi syempre, ang exercise, no, para ma-lessen ang ginatawag naton nga production sang reactive oxygen species.
2: Okay. So, amo na, engineer, ang dapat naton ay priority, no? Preparahan tang aton nga pagkatigulang kay eventually sukton kita sa aton ginapag-ubra, no? Hindi na magulat pa nga ang imong lawas sa ulihi mag-suffer sa imong mga bad decisions, especially sa imong health. Ang pagpadako sa lawas sa puslang, kung hubin ka pa. Ang pamangkot when you reach 50, 55, 60, kamusta lang health sa lawas. If you start nga muna nakadugay, if you start late na 60, kanto ko to sa gym, di na nakakuat. Pero kung nag-start ka like pro kay Kevin, Sir Kevin, mga 30s and early 20s, 30s, dako na yung muscle build up ang kay ang muscle maturity mo taas.
1: Pero hindi siya too late, Sir JP.
2: Hindi too late,
1: no. Ang the best time to start was 10 years ago. But it is better to start today.
2: Today, husto. Okay, so, kung nag-60 ka, hindi pa man, too late gid, pero mabudlayan ka na, ayaw-ayawan ka na. Whereas kung nag-start ka 50, ang balik sa Kevin, 10 years ago, mas nami. So, alagaan ta, do not do away sa equation mo sa good health ang food supplement. Kinanglanon tagid na, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Kanto kita niya, sa talk ni Doc with Sir Boy Solita. Oh, ano yung mayan, Jidel?
0: Ang ako niya, sa swimming, kuya, ya. Sa swimming, dala sa dalong tubig, ipitik-pitik mo lang imong atil, ang mga muscles mo, nag-reactivate mo.
2: Pag swimming, lagi dyan lawas mo ya?
0: Ito yung para pang, pan pa?
3: Slim ka.
2: Slim mo, oh, wala sa,
3: man, sa boy,
0: wala sa iyo. Wala, wala.
3: In fairness na. So, but it works for you, engineer. Sige, ihon mo na.
0: Agani, gani.
2: Kailangan na engineer sa bong?
0: Mga, kwan lang, mga 5 years, kwan ko, gulang-gulang sa imo.
3: So, pila ka na? 60?
0: Hindi ah! Hindi na. Si, nga 55 na Sir JP ah.
3: But ano namin ko ang...
0: Hindi ko 5 years.
3: Ah, 5 years. Ah.
0: Gulang-gulang ko kay Sir JP. Ito si Sir JP, guru, mga 48 ni.
3: Ah? Huh?
0: 48?
3: Correct, no? Katoto sa talk ni Doc. Studyanta karon ang ginauso nga masakit nga chicken pox. I thank you Sir JP mm-hmm. sa very enlightening deep lecture mo. Nami gidya kay
2: kapiparado.
3: Kapiparado gidya no. Kinaya being a health lecturer where you have the responsibility to provide that information lalo na about aging. So thank you Sir JP, no?
0: And please ang mga priority gidya nga mga topics sa mga ginasulod ni Sir JP.
2: Relevance inyo nga.
0: Relevant kay Jesus.
3: Relevant. Kita mo yan, when it comes to aging, gapati kuya kay Sir JP. Okay. Cannot say mo. How to prevent aging? Seriously, for a guy that age, what that built, with that kind of lifestyle, that's ideal, no?
1: So, ano to, Sir Boy? Chicken pox?
3: Chicken pox.
1: Or sulalob?
3: Sulalob. Kaya nung kabate bala ka mo nga usong sulalob subong ay damo gituod nga sulalob.
1: Truly God si man na Sir Boy, Sir Ice, no?
3: Sir Ice. Ni kaya mo ni amo ni kani ang last time ang amon topic ni engineer Sir Ice. Ning ko to may paaman ni chicken pox. Ini yung mga virus nga ini ha, they usually prolific ni sila sa amon ni klase nga kind of weather. Ulan init usually gagwa gini sila, no? And ini klase nga virus ini ang muni nga tawag nila nga varicella zoster virus, no? Ang varicella zoster virus ini part niya sa herpes virus family, no?
0: Uh-huh.
3: Ang ini
0: sa skin,
3: ini sila kasulod ni sa lawas to through vapor, through secretion, kasulod ni sa una sa imo respiratory tract kag na sa gamature, no? Kag ini siya balo na matang chicken pox, ha? Gaano nga gwa si di ka katol gatubuan ka katol katol. Katol katol sa kabataan ni kun first nga atake sa ang ginatawag nga varicella zoster virus nga gidala sa chicken pox siya tag si imo.
0: Pero kun sir boy nang nakaagi ka na kuno chicken pox, indi ka na ma kuan luat maapektahan.
1: Amo na siyang meat engineer, no? Sa chicken pox, no? So ang ano daya ang responsible sa aton immunity against chickenpox isa nga aton nga memory B cells, no, or ang aton nga B cells nga kung na-expose ka na sa virus like ang sa virus ng chickenpox, no, ang imo lawas prepared na, that's why taas imo immunity, but it doesn't mean nga 100%
3: protected
1: hindi ka na magka chickenpox liwas.
3: If your immune system weakens, ining ginatawag nga varicella zoster virus nga ini might go out again because it never goes out from your body.
1: Example engineer, no, sang time nga na-expose ka sa chicken pox, no, sa person nga may aras ng chicken pox, nakipag-istorya ka to, nag-handshake ka sa tao nga may
3: chicken pox,
1: kag that time nga medyo gala, ini mo matsyag, no, so immunocompromised ka, maluya imong immune system, so dako ang possibility nga magka chicken pox ka. Kung bagaya kung mayara ka na history sang chicken pox before, taas lang yung resistance. But so, it doesn't mean nga 100% hindi ka na magka-chicken pox.
3: So hindi maging kapante, no, na ay nakagin ako chicken pox, ha? Biskan gailanat ko subong katlang kaso ko, ay meet ko to si Inday kay kailanat ko katupan. Basi malaknan ka. Diga sulod ang tinatawag na D3 Bio ng Mighty C, no? Fortifying your immune system para hindi ka dali-dali nga malatnan chicken pox liwat. So, ang question, what if malatnan ka liwat? It could be, kung malatnan ka liwat, it could be the same chicken pox pero less ng lesion.
1: Less virulent na siya.
3: Pero ang lain ni, once maininga varicella zoster virus nga ininga ga-cause chicken pox, maigo sa medyo may edad na, it could cause something more a more virulent kind of disease. Ti amo na ni ang ginatawag nila nga shingles. Kaya ang shingles nga ini, amo niya ang delikado. That's why kalan langgid nga i-fortify tang lawas ta, of course by living a healthy lifestyle and having the right kind of food, and of course magditlibayo gid kag magmighty si para in tip top shape ang imo immune system. Sa kabataan malatnan chickenpox okay pa na. Ah, gani, the earlier the better. Ambal nila no, ambal sa mga health experts. Kung bata pa, para malatnan sa chicken, para matapos na, para makadevelop ng immunity, hindi na malatnan nga may medyo
1: may... May ano ka, Sir Boy, natural acquired immunity.
3: May ara na kumbaga, your adaptive immune system has formed its own antidote or ang iya own defense against yung tawag niya chicken.
1: Pero gaanta na na, Sir Boy, tips ato niya mga suki. So, paano kita or ano ang mode of transmission sang ginatawag nga chickenpox? Paano ini makalaton, no? Una is droplets.
3: Mm-hmm.
1: Laway, no? Magstorya ka mo daga talsik ang laway sang infected person
0: sa ubo abi.
1: O, sa ubo pwede na siya engineer, pwede na siya makuha da ang chickenpox or direct contact, no? Sa especially ang rashes da, no? Once mapusa na ang rashes engineer, may ara na sa liquid, no? Or body fluid nga gagwa. So kung in contact ka da, uh-huh, pwede ka man malatnan, no? So, ang isa pagid ka information about sa chickenpox, ang iyang example, nag-ayo ng lesions, no? So, ara na manug-ayo na ang chickenpox, dira na siya mas virulent pagid, mas makalaton pagid ang ginatawag nga chickenpox.
3: Ang bali lang, nga gadamo gid ang katulaw kung may chickenpox ka. Kay
0: itom-itom na, Sir Boy, no?
3: Ay, naiya ko napali na.
0: Pali na?
3: Ako napali na. Muna delikado kung managpali. Kaya muna ang pinaka-contagious nga part,
0: no?
3: Nga ako, no, ang kakadasig mag-spread ko, no, sang katol-katol sang ginatawag niya. Or siyensya na yung tawag sini. Hindi nga siyensya, muna isang katol-katol. This is the scientific name sa chicken pox. Nga ako, no, kakadasig na siya maglapta. Kiwain niya siya gagi sa bloodstream mo. So, hindi siya ma-check sang imo immune system.
0: Mm-hmm.
3: That's why galaptag ni siya. This is how intelligent this virus is.
0: Sa outside lang sa imo skin na siya.
3: Gaspread na siya through the skin. That's why siya gagi sa imo bloodstream.
0: Okay.
3: So hindi siya makita sa imo immune system. That's why hindi gin mapunggan ang pag-spread sa katol-katol.
0: Yung may isa doon may tubig-tubig sa kung isa?
3: May tubig. Hindi na kasi may ara.
0: Ara gadya.
3: Once ang tubig na mag-burst na.
0: Nagbutoy-butoy siya.
3: O butoy. Magpali na. Amuna na pinakadelikado sa chicken pox. So, again, ano bala ang structure sang aton kontrasubong? Ang nami diya sa isil, kaya ginatanaw tagi diya kung ano bala ang epekto gid bala sa ditribayos ini. Ang ini ginatawag nga varicella zoster virus or ang panggakos ang chickenpox is a lipid encased virus. Meaning to say may lipid bilayer ni nga ginawasak sang ginatawag nga monolurin, uh-huh, nga makwa mo kung mag-inom ka ditribayo kining lauric acid nga sa ditribayo gina-convert ni sang aton lawas into monolurin, isa sa pinakabaskog pinakapotent nga natural antimicrobial agent nga makita mo sa nature nga kayaya tapnaon ang ini klase nga virus para hindi na magbalik. Importante, hindi magbalik. Kaya kung magbalik ini, di na siya delikado. Because sometimes, it causes infertility to men.
0: Mm-hmm, ba? Ha? Grabe, no, delikado.
3: Delikado. Kung mag-shingles ka, it could cause infertility and it could also cause a lot of things, lalo na sa mga lalaki, no? So that's why, putiktahan tang lawas ta, no? Mag-ditribayo. Lalo na kung uso ini mga viruses, mga bakterya ang ini nga gadalas ang masakit dun yung taglululan, kag sa mga mapaang mga adlaw, kalanan putiktahan ng ato lawas, mag-ditribayo your natural antimicrobial. Meaning to say, dala na da ang virus, dala na da ang bakterya, dala na da ang fungi and even parasites.
0: May so, pamangkot doon siya, Sir Boy, madala ni sa kuno sa antibiotics? Ining mga
3: ang antibiotic amin is for bacteria. Ang
0: chickenpox
3: is viral.
0: At hindi niya pwede sa antibiotic.
3: But always, no, hindi tayo magpahakahaka regarding na antibiotics, magpakonsulta ka mo sa doktor niyo. Kasi sometimes, ang antibiotic ni ginatag ni as prophylaxis sa mga doktor ta for other disease. Biskan virus na ginahatag ni nila para may ara na sila simple sa ila ya diagnosis, sa ila pagtuon, no? Ila na na yaki, that's sila na yung professional da. Sila na yung kumbaga ang mandate when it comes to health ara sa mga doktor ta.
1: So, hindi sila basta-basta sir boy mag-take sang antibiotic.
3: Hindi, hindi.
1: Kay base sa ulihi problemahon nyo na. Kag natingala ka mo pag take nyo antibiotic, hindi na magana, hindi na epektibo ang antibiotic. Kay gali naka-develop ka mo
3: resistance.
1: Antibiotic resistance, no?
0: Okay.
1: So hindi ta napagulaton nga ano man nga outbreak da or kita mismo malatnan sang anuman nga sahi nga infection tuga sang mikrobyo, mas nami gidya nga handa permi aton lawas. That's why importante gid nga adlaw-adlaw ka nagasuplemento sang ginatawag nga D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ano giniya nang best friend gini sa sang imo nga immune system. Kumbaga mo ni siya ang naga pamag-an kag nagaprotekta sang immune system, no? Kaysa sa tion nga magpigaw imo immune system, si D3 Bio ang nagaprotekta sa imo.
3: Correct, no? As in all things, if gabuligay, ha? Mag-an ang tanan. Ang immune system mo is the same. Once nga may bulig ni siya, even though kaya niya, pero kung may bulig siya, mas mag-an sa iya. That's why permigid mag D3 Bio. Basta problema sa mikrobyo, nga gadala chickenpox, o trangkaso, ubusipon, kagilanat, mag D3 Bio.
0: Kung may estudyante ka, being, kung gidya confirmed nga naigo siya sa chickenpox, kag gina-demand sa isang maestra nga pa-eskwilahon, okay lang na?
3: Pensyon yun ang maestra eh. Pensyon yun, ugaan sa ginatawag nga medical certificate sa doktor, nga hindi, kay basi makalaton.
0: Okay.
3: It's all about informing.
1: Ang aton nga mga school engineer, no? I think, may ara na sila mga protocols on how to handle mga diseases like that. Kay syempre nga aton nga mga schools, ga-update man sa ilang nga mga health protocols, ilabi na sang chimpo sang pandemic, no? So, amo na kakuha na nga ton nga mga schools diri sa Bacolod.
3: Ever since dugay na niyan chickenpox and those health protocols sa mga eskwelahan ta has already been there. Kabalo na sila yung imuon, lalo na mga health nurse, mga school nurse, mga school doctors, din, no? Balo na ni sila yan.
0: At least may medical certificate. Kaya kung ang estudyante, ma'am, may chickenpox ko, pero wala manggali.
3: Lain naman na engineer.
0: So, dapat may medical certificate nga ikaw mismo.
3: Depende sa school policy.
0: Okay.
3: No, depende sa school policy.
0: Sige. Padayon ta, sining aton nga informasyon sa ikayong lawas, istoryan ta, ining paggatinlo sa aton nga lawas, to of course, ining chickenpox sa skin ini mo. So dapat maligo kita, adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Nga, Sir Kevin, yes. Anong may ara sa DTX Beauty Soap?
1: Yes, engineer, no, ang DTX Beauty Soap makabulig man sa mga skin lesions. Nga kung ilabi na kung ikaw may ara sa chickenpox, engineer, no, kagang DTX Beauty Soap na may gini sa pag-prevent sang anuman nga sahi sang skin diseases tuga sang mikrobyo, engineer. Kaya ang DTX Beauty Soap, himo sa papaya fruit extract, guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginaprotektahan ang imo panit against skin diseases nga ginatuga sa mga mga mikrobyo, kangay sang viruses, germs, no, or bacteria, fungi, no. Amo nang sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap.
0: May mga kilala ko bla, makadto na sa eskwelahan adlaw-adlaw ka paligo, galing kay agi bla sa kwan sa isa ka suba, ti didto sa maligo, wala man ga panghabon, pero kinanglan taya manghabon kita adlaw-adlaw para matinloan tang ato na skin, maproteksyonan gikan sa mga bakterya kag sa mga kwan sa mga pilas-pilas dra kung kaisa dra nagasulod ang mga mikrobyo, Sir Kevin.
1: Yes, engineer. Kung ano ka importante ang pagpaligo, dapat importante man, engineer, no? Ang pag-swipe to the right, swipe to the left sa klinika DioFresh, no? Para layo sa ginatawag nga body odor, para hindi ka maging virus sa susyudad, no?
0: Wala, engineer.
1: So, ang klinika DioFresh, himo sa natural ingredients, no? May tatlo ka natural oils. May castor oil, may tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil, nga nagapatay isang germs nga nagatugas ang body odor. Kag syempre kung gusto niyo yung magputi inyo kilikili, may ara man kita Clinica Dioglow, no? Ang Dioglow naton is namin niya sa mga dark underarms. Kag syempre gina-address man ang body odor. So duwaila pilian engineer. Pwede sila ka Clinica Diofresh kag maka Dioglow, no? Kag wala ni nagamantsa sa aton bayo, wala nagaputi-puti. Kag all natural ang ingredients.
0: Ang pinaka-importante kung agaya, kinanglan mga pigid.
1: Mm-hmm.
0: Sir Kevin, gapangapin ni Adlaw-Adlaw.
1: Siyempre, engineer.
0: Ako ya, ang DTX Coffee Mix.
1: Ang isa sa pang, pinaka-ginakonsumo nga beverage sa bilog nga kalibutan, engineer, ang kape.
0: Oh, oh.
1: Pero ang pamangkot di, ang imo kape bala makabulig sa imo nga health. Nagahatag bala binipisyo, nagaprotekta sa imo. So dapat, dira palang engineer, magpili ka sang kape nga makahatag sa imo sang benepisyo. Kag idara naton isulod ang aton nga DTX Coffee Mix, no? Ang DTX Coffee Mix ang kape nga bugana sa antioxidant, no? Ang antioxidant nagaprotekta sa aton selula against cellular aging, engineer. Kag sa oxidative stress nga pwede magatuga sa mga inflammation sa aton lawas nga later on base maga develop into tumor or cancer cells. So dira pa lang bawing-bawi na kita, engineer, kung ang aton kape DTX Coffee Mix.
0: Nagakape ka na, nagadetox ka pa, pero kung may mga bisyo ka, DTX Premium Coffee.
1: Mm-hmm.
0: Parang like for example, nagapanigarilyo ka, pulaw ka, anami yang kape lang binigid sining ato mga call center agent. DTX Premium Coffee.
1: Kung may problema kasi mo blood sugar level, kampiyon gining DTX Premium Coffee. Kaya sweetener stevia, engineer, no? Ang stevia, isa ini siya ka natural sweetener. Kumbaga, ma-enjoy mo Japon ang kapait kagkatamis nga timplada sang isa ka kape nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. So ma-enjoy mo gi Japon ang pagpangape maski diabetic ka, engineer. Kung ang imo kape DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo nami imumudya, example, estudyante ka, platoon ka,
0: uh-huh.
1: Example, permi ka stress, dapat naka pre-bio coffee ka. Kaya pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics. But speaking sa probiotics, ang Clinica Sporebiotics, engineer, ang ginpabaskog naton nga sahi sang probiotic food supplement nga nagapastablis ang aton mood pinaagi sa pag- panami sang aton nga gut health or sang aton nga probiotics sa aton nga chan para magnami ang production sa ginatawag nga happy hormones kag mga gut derived vitamin B's nga kinanglan sang aton nga brain health to function normally, engineer, no? Kag hindi lang kaya mo nang benepisyo ang ginatag sa aton sang Clinica Sporebiotics, protektado pata sa ginatawag nga constipation, diarrhea, amebiasis or even ang colorectal cancer, engineer, pinagi sa pagpanubo sang mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon, no? So ginakaon na sang probiotics sa mga carcinogens para hindi maabsorb sang aton lawas. Kag ang may problema sa mga pabalik-balik nga urinary tract infection, so mag-Clinica Sporebiotics kamo. 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula, Clinica Sporebiotics.
0: Ang kinanglan mo naton ni extend food supplement for men. Namin ni Sir Kevin, nag-improve sa circulation, ang blood flow manami.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung manami imo blood flow, dira makita nga nami man ang imo sexual performance.
1: Yes, may extra performance, engineer, kung may extra energy kahalin sa
0: extend
1: food supplement. Ang extend food supplement, himo sa duwa, Kapiruvian herbs, makarut, kag klabuwaska, nga bugana sa amino acids, kag phytonutrients, nga nagapadalhay sang sirkulasyon sang imong dugo para sa extra performance, extra energy, kag extra quality nga performance, engineer.
0: Oo, no? Kag speaking sa blood flow, Sir Boy,
1: mm-hmm.
0: Ano ang ginagamit mo ya permi? Do permi kay ga pala pamasahi permi.
2: Siyempre, engineer, kita mo ko. Amo na may ga pamasahi kuya once or twice or thrice a week kung pwede lang, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung ginamasahi ka,
1: gina-request gina ni Sir Boy nga Balanyos kay Valentin.
2: Oh, Balanyos. Oh. In fact, ani may dala ko di subong. May dala ko di subong nga Balanyos, ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kay kampiyon gini yang hagod kag init kag relaxation nga ginahatag sa imo mga
3: mga tired muscles, no? Para ma-relax ka man. Manganginanginan sa kasukasuan mo habang ginanid ka sa DTX Liniment Oil. Amat-amat na kwa ang kampyon. Di ang paaman, may ginatawag nga aromatherapy. Kampyon to relax your senses, no? Lalo na kung gabyahihilo ka, gagalingin ang ulo mo, simut-simutan mo lang ang DTX Liniment Oil, amat-amat kwa ang lingin sang imo ulo.
0: Mm-hmm. Sa uyab, sir, boy, na may muna sa ikwan, imasahe sa uyab?
3: Pwede man.
0: Pwede man o pwede?
3: Basta pwede ka.
1: Basta may kapala nakit lawas mo, engineer. Ang DTX Liniment Oil, kay sakto ang init, sakto ang lamig.
3: Ang ka-engineer niya,
1: pagkakasang pala nakit sang lawas.
3: Hindi niya nga ka-engineer niya, kung gusto niya sa uyab, tapos na.
1: Sakit sa lawas na napangita.
3: Sakit sa lawas niya yung ginapangita. Yan. Mag-DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan.
1: Siyempre, engineer, sir boy, inatanan niya produkto sang Klinika de Alternative sarang mabakal sa mga nagapanguna nga butika nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man ina tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics, no? Wala ara sa ilang lugar. Para sa dugang nga detalye kag address sang amon clinics, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo, or magpadala kamo dito sang mensahe kag ina aton sabton pinaagi sa aton nga chat box, no? Kag syempre dapat engineer, luwas sa healthy lifestyle, pero may kagakaon masustansya nga mga pagkaon, dapat adlaw-adlaw gin naga suplemento sang DTX 500 para protektado imo selula, kag hubin imo itsura, naka Mighty C Alkaline Vitamin C ka para kampyon ang resistensya, kag syempre para kontra virus, bacteria, fungi or parasite or anuman nga sa isang mikrobyo, mag D3 Bio para dasig ka mag-ayo, kag syempre para nami imumud, kaga nami ang imong gut health, mag-Clinicas for Biotics.
0: Okay, sir boy.
3: Amo na, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold, and Eye Care Eye Drops, and of course, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, layo ka sa sunrise, layo sa chicken pox, mag-D3 Bio. Again, I just wanna greet belated happy birthday sa ato na VP, no? Kay Sir Kent Uy, no? The future. Muna yung future. The future of Klinika and K5 News FM. Sir Kent, happy birthday, Yado.
0: Okay, no? Sa Tricia Klinika, mayong birthday man.
3: Uy! Tricia, happy birthday, no?
0: Happy birthday, Ma'am Tricia.
1: Tricia Tribulete.
0: Happy birthday, Tricia. Si Kuni Angilis, happy birthday, man. Mm-hmm. Mirin ang diri sa Barangay 39. May restaurant sa da. Happy birthday, Ma'am.
1: Again, no? Sa tanan niya mga teachers, bulahan ang tanan niya mga manunudlo sa bilog ng kalibutan. Happy Teachers Day.
3: Happy Teachers Day, and thank you sa mga teachers, of course.
0: Okay. Ang ako naman niya, adlaw-adlaw, dapat it's a date nga mamati ika mo sa atong programa, informasyon sa ikaayong lawas kay diritanan, ginahatag na to ng mga tips, mga health tips, pag health information nga makatag sa aton pamaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ikaw ya? Ready ka na magbrasyon sa tunga, Meg? Nga wala kaya nakulbaan?
2: Wala eh. Kay, gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
1: Dugo na sino?
2: Dugo sa ang kurokokok ah. Kag amo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pag-present kag indigin magpakulba. Kag okay lang bisan indi ko top 1 sa klase, basta indi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
1: Ala?
2: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
1: Sige sa Jay, no?
3: Wow!

0: Ay. Dari man ko ani matambay wa. Kita ko ka stressful man to sa barangay hall. Natulang ko to. Makasala lang ko permi kay ang ginatulo ko bla. Ang ko ani Magdalena nga puwerte ka tambok nga gabukol. Ay aba. Mas mayo pa diri ko sa plaza. Kay sari-sari pa ding mga istorya nga mabatian ko kag malingaw pa ko.
1: Star!
0: Oh, ma.
1: Nakadesisyon ako.
2: Ano man ina anak ko nga Bungkulong?
0: Abaw. Ara naman ang duwao si Pastor kag si Bungkulong. Kung hindi ko magsala, sakto gid ko ni. Ay abaw. Isti. Ang ilan ni istoryan kaluwasan gid mo muning la istoryan.
1: Gusto ko na magpamimbro sa inyo simbahan, Pastor.
2: Kinanglan mo nga magpatugmaw, Bungkulong.
1: Oo! Para maluwas ko!
0: Ay, aba! Aba? Mapatugmaw ka lang sa simbahan nila ni Pastor? Maluwas ka na dayon?
1: Kaysa sugon ko simbahan sa inyo, Pastor! Doon maluwas, kinagabuhay ko sa katalagman!
2: Kagaman, Bungkulong!
1: Kay te! May balay na ko! May libre pa kong kalanaan!
0: Amo na yung galing rason niya?
1: Mansugod sa pagsimba-simba ko ni sa inyo, Pastor! Nanambok na ko! Tapos nagnami pagkanyang tulog ko!
2: Tungod ka gidsunod mo ang gidpangwali ko!
1: Hindi man, Pastor, ha!
0: Kaya ba? Wala yung gidsunod ang wali ni Pastor, pero katambok siya!
1: Sugod magsimba ko ni Pastor! Karami, ganyan sa tulog ko! Kapin pa kung nagwali ka na!
0: Kaya ba?
2: Ano, Bungkulong?
1: Oo, Pastor! Kanami, kagamuhugin niya sa tulog ko! Kung ikaw nang magwali!
0: Kaya ba? Paling balyaligad nga mayong tulog niya ko noong tungkol nga ikaw pagwali ni Pastor.
1: Grabe, ang imo wali, Pastor! Nagaserbe nga ba matulog sa akon? Ano pa? Amuog niyang tulog niya na yun!
0: Hala, binuwangin niya yan kay Bungkulong. Sadya-sadya, no?

0: Jaguara mo skwan?
1: Nars, nagbalik ka man.
0: May nalipatan ako sa imo ngayon, bal.
1: Kagano ina na, Nars?
0: Sa banta ko may plano kagid no, ha?
1: Natural may plano kagid, Nars, eh.
0: Ano nga plano ina, ha?
1: Plano nga mabayaran ko ng akon bill dire sa ospital.
0: Ay, mas maayo nga kung mag-amusin ang plano mo. Sang sa plano mo nga malagyod, di?
1: Animal nga, Nars. Duwabot yung ang ginaplano ko nga malagyod, ba? Daw pamatsyag ko, monitor yung ginangiho ko, eh.
0: O, yan ang inakumod-kumod mo, ha? Ano suya? Ga daw nabistotag ka?
1: Ah, wala, Nars, ah. Nanamian gani ako kung narik ka sa topan ko, eh. Ay, hindi ko bala pagmingawon.
0: Ay, style ang guro, ha? Kung plano, pag hindi nga malagyo ka, kabay kong tani, kusinsyahon ka lang jaguar. Oo, balay, ha? Hindi ka pagpatulogon sa imo konsensya nga may dako ka pa yung balayaran sa ospital? Tapos kinpalaguyan mo lang ako yaman na loo isang tanan-tanan mo yung bill?
1: Ina, ang hindi ko gid mahimo, Nars.
0: Basta yung istorya ng ina.
1: Tutuod yun na yan, Nars. Promise. Ay. Patay suga, patay ka man, este, patay man ko.
0: Ay, ha, ha. Ay, hala, ano ko no?
1: Saligi lang bala, Nars. Hindi ko di malagyo, ah.
0: Di man naman ang gali.
1: Maikyas lang.
0: Ay,
1: ha, ha, ha. Ay, ang buhot ko sulingon. Isang maikyas, ma-exercise sa aga. Magabi para magbalik ang kusog. Need ko mag-exercise na, Nars.
0: Ay, ikas na lang itong pamatian ko, ha?
1: Pamatian mo lang to, ya.
0: Ay, hala, sa-sa-sadyay, no?

0: Bao busogin ko ba?
1: Grabe na nga tipid imo digoy ba? Pero busog ka pa.
0: Oh, te, sumahan na lang ang akong blayran da.
1: Okay ah. Polo nga laswa, polo man niya kanon, kagpiso nga tubig. Bao, bali 21 lang tanan digoy ah.
0: O te, sinsilyuhin na lang isa ko kalibo.
1: Ay, animal ka. Isa kalibo ang kwarta mo, tapos 21 lang kuha mo?
0: Ah, sinsilyuhin na lang bala, at least tambing ang pagkaon ko de.
1: Wala ko sinsilyo.
0: O te, balik, isa ako ng 1,000 eh.
1: Eh tapos, ano dayon?
0: Ah, ilista mo lang da, kay dugangan ko na boss kaon. Tingbon ko lang bayad, boss ah.
1: Ay, digoy, wala gani ako diri nagapautang.
0: O tiara, cash man na gani, sinsilyo he. Kay may baklon pa kuya Kron's Mercado.
1: Ay, wala ko gani sang sinsilyo. Balik ka lang di karon sa hapon.
0: Ay, hindi, kinangan ko na isbong kwarta ko kay may baklon ko. Ilista na lang ay, kay balikan ko lang da karon ah.
1: Bao, doon na isahan mugid ko digoy ah.
0: Sos, ako 21 pesos kong utang. Hindi ko na pagpalagyuhan ah.
1: Hindi magpalagyuhan pero panaguan.
0: Sadya-sadya, no?
1: What? Yeah.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Salit si Jay. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kung ka na ang imo ba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayaw ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lawn Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name, Lawn Pass. Symptoms persist until you're doctor. Sa Lawn Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nap! Kitkamusta ngay?
18: O sa pinakamalayo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
16: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
24: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and

0: Abi mo na, boss? Sa tuod lang bala subong, boss?
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Delikado ang kayamtangan ni Vice President Sara Duterte sa politika.
1: Nga man!
0: Amo niyo, damo ang kaso nga nagagwa kontra sa iya.
1: Manga pa-personal ang administrasyon, subong mong!
0: Hindi inaya pa-personal niya, boss. Kundi, alatubangon niya gidman ang amusin na nga mga kaso.
1: Alatubangon man! Halata na gina yung ginaipit siya!
0: Ano nga ipit, boss man? Halata na ginaya katama ya, boss, nga may pangdaya sa tao. Kaya nga, boss, kabalo ka.
1: Kaya nga, ano ako?
0: Amo niyo, kaya ang pila kangalan nga ginbutang niya sa iya confidential funds, nga madugay na nga patay. Mga patay na ginbala, boss?
1: Oo. Oh.
0: Ang ibaan nga lan, kabalo ka, boss, ano?
1: Ano?
0: Iyas ang chisnak.
1: Ate, pag gusto na sa iya ko, ano nga ngalan ni butang ina? Kaya confidential fund ba na mong?
0: Pagusto sa gani, boss. Pero hindi niya pwede sa layi.
1: Sa layi lang na yaguro sa administrasyon. Balos-balos pa nang na. Mag 2028, tapos gina silang mga nag-aipet sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Ina, kung may makapungko pa sa national level nga pamilya nila, boss, o kung iya mga kalyado, kay pang-ubuso man sa Japon, panas politika.
1: Abaw, ah. Di subo-subo, hindi inaho.

0: Ot, doon ang gaugtas ka naman ah.
1: Mana, naisahan ako ni Digoy eh.
0: Hmm? Kanaaman?
1: Siling ko, hindi na ako magpautang tani. Pero nautangan niya pagit ko.
0: Hala? Grabe ba?
1: Grabe na gid ang pamugong ko nga hindi magpautang pero nalutsan niya pa ko.
0: Ay, among gali, mami. Buka maro, si mami na maruan kapag dyan.
1: Oo, may bago o abi nga style mo. Ano pa, wala ko na antisipar.
0: Hala?
1: Kag wala ko kapreparar, nalutsan niya na gigali ko.
0: Hala, ti mami, pilang utang yaw?
1: 21 pesos lang man, ah. Baklo niya, tani. Kaso wala sinsilyo kay ti 1,000 kwartaya mo. Ano pa, ginpautang ko na lang.
0: Maro, git siya tuod mi. Sadya, sadya, gid.

0: Oy, Norbing de Malunhao, my friend.
1: Yes, my friend.
2: Aku ini ah.
0: Are you still alive, Gale?
1: Yes, na yes. Still alive and kicking.
0: Abi ko gani katapusan ta na to ga istorya ligad. Hindi pa gali.
1: Ah, masamuang damo ko, amigo.
0: Asa bagay, no? Dugay ka pa yagali matiwas.
1: Oh, nga man, ha? Gusto mo gin nga matiwasaw?
0: Ah, hindi man. Ah, hindi man sa mo sila.

0: produk ombo amun anak.
1: Wah. Indi pai nak matabo amigo ko. Kay may handom pa ako sa kalye 5 nga mangin kapitan.
0: Ma-inkwentro kagigali kay Kapitan Hugakom, no?
1: Oo! Ah. Ako lang na gurong makarumpag sa iya pagginahom.
0: Ati, depende si mo, migo, ah.
1: Kaysang ikaw ang nag-inkwentro, wala kagipanahog. Kay pila lang ang nagbuto sa imo. Tatlo lang ang ibuboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag imo?
0: Ay, hindi na napag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay, those were the days na to, ah.
1: Wah! Mas namigin man nga madumduman mo. Kay, ginpakahuyan ka ni Hugakom. Amugani nga dapat mabalos kita. Kag dapat mag-upod ka sa akon kausa para nga makabalos kita nga duha. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
0: Sadya-sadya ino.
1: Wah!

0: Pagsun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngalaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule, masaligas, santo pa.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko pi-edit picture. Dapat beautiful, gud ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Number 1.5 K5 News.
9: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga, liog kag likod.
10: This song is brought to you by EQ.
11: EQ tinyo ang saya
10: with EQ diapers.
11: E-raffle promo.

0: News
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Paano si Visio ngara sa D3 makabulig sa imong mga digestive juices?
4: Husto.
3: Pinaka-importante ni para magamit na to ang nutrients. Without them,
0: D3 Bio.
3: Without this,
4: kanugon sa
3: kisa ka kamangkrap ta na sir boy. Grabe nga abusador sa aton nga lawas.
4: Correct.
0: D3 Bio.
5: Damo ata na storyahan about D3 Bio, how it affects our immune system, paano yung iniprotektahan, paano ya buligan through monolaurin, through lauric acid, paano ginapadula ang ginatawag nga excess oxidative stress sa aton brain kay ginaislan ketones imbes glucose ang usaron sa aton brain. Damo ata na storyahan, but there's more regarding D3 Bio. Ang D3 Bio gabulig process sang aton pagkaon.
0: D3 Bio.
5: Anon ta na nga nag-invest ka healthy foods. Sagi ka bakal sang ginatawag nga broccoli nga sa pagkamahal. Mm-hmm. Yung bakal ka na cauliflower, bakal ka na asparagus, nagbakal ka na sa mga malun klase nga mushroom, cause you want the best food for you para maging healthy ka. But hindi ini madulong sa aton gid nga tawag nga bloodstream sa aton atay para mo usa sang lawas sa kanugon. There is a kind of pancreatic enzyme that is really important not only for fat absorption, for good fat absorption, it is also important in absorbing fat soluble vitamins. It is also important in absorbing minerals. Minerals need a good kind of fat to be absorbed properly. Minerals like magnesium, minerals like phosphorus, calcium.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang magnesium is a natural calcium channel blocker.
4: Oh, correct. Ang magnesium.
3: Nga nga damo, gakahay blood. Because of lack of magnesium.
4: Husto.
3: That's the natural calcium channel blocker.
5: So, nga delikado ang calcium mo without magnesium. Cause magnesium, just like vitamin D3, helps calcium absorption sa aton bones. Kung wala, may galagaw ang calcium sa imo bloodstream ng excess.
3: Kaya ang iagid pa kantuan, tulaan gito.
4: Sa husto nga lugar.
5: Sa lakto nga lugar.
3: Kisa mata lang ang calcium, gakanto sa imo kidney, may imo bato.
0: D3 Bio.
5: So, daan nyo makita, no? Nga proper absorption of food is vital. Not only that it makes you healthier, it also protects your body from unwanted diseases like calcium going to your heart muscles, ginapadasig ang imong heart muscles, makakos sa mga arrhythmias and everything, like calcium going to your kidneys, plus ginambal ni Dr. Ramil, that will cause calcium stones. So, proper food absorption needs pancreatic enzyme.
0: D3 Bio!
5: And one of those pancreatic enzyme is lipase. Lipase specialize in basically absorbing converting fats, good fats that we eat, good fats from avocado, from extra virgin coconut oil, olive oil, nuts, inisa ta na i-convert ni lipase into fatty acids.
0: D3 Bio.
8: Sir boy, kung magkaon kita usapon gid nato mayo kay ngaman may lipase ang aton nga baba.
5: Baba pa lang may lipase na.
8: Ang aton nga tinaay mera.
5: Ha?
8: Oh.
5: Pagkato sa chan lipase gapon from the stomach, may stomach acid, may lipase.
0: D3 Bio.
3: Pagabot sa kwan,
8: pancreas.
5: May bile pagid. So, fat.
3: Para makompleto.
5: Kaya kompleto.
3: Short, sir boy, halong ta sa mga ginapasulod na to nga fat sa lawas.
5: Correct.
3: More good fats, mas healthier.
5: Healthier. But there's more, no? There's a kind of fat.
0: D3 Bio.
5: That basically helps lipase and bile, which are fat processors in our body. Ang ini nga fat, kamilakologi dya.
3: D3 Bio.
5: D3 Bio. Nga, sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nang gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napaminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX. Coffee.

0: Mga KK5, 81 días na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MDPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay KK5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MDPS.

0: Mayong aga, mga suki na to, ngating palamating. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 5 na kita sa bulan sang Oktobre. Tuig 2026. Yan ni ang ikapulo na nga tuig, nga bulan sining tuig. And it's a Monday. Lunes karon nga adlaw. Di man kamong lugar sa Pilipinas, di mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Mikos-mikos kita, mga insan. Dad's Boy Mendoza. Uy, listnat. Listnat. Daw bago lang ko kakita, liwat si Muaw. Din ka nagkadto, listnat. Dad's Boy Mendoza, Juna Duga-Duga, Annabel Santisteban, Mai Suasi. I know what boat you can get on. Hundreds of flowers. Busjo, ara na siya. Alma Imbang, Sang Sears, Bings Delphine, Angie Aloy. Good morning, Angie. Gaman ito ka daw from Barangay Vista Alegre sa Purok, Kapisan. Wala na yung Purok Katamad. Kaya may isang purok nyo kay Kapisan, you know. Why do you purok Katamad? Merlita Malvas. Gina Purano, Kimberly, Tibar, Fatima, Joy, Sarel Versosa. Estela Tayab, ara naman. Sige. Dalag ko mga balita atong mag-istoryahan sininga. Ahay, may duwa to ka estudyante o. Patay. Duwa ka estudyante, duwa ang patay. Nakal nagkalakuryente. Hindi sa Negros ha, hindi sa NIR region. Dito niya sa Cagayan South Central School sa Cagayan City, Isabela. Dito niya, hindi niya sa aton Cagayan. Man, may Cagayan di sa Negros, may Isabela man sa Negros. Pero ang Isabela nga ginastoryahan kuya, probinsya ini dito sa Luzon, Isabela Province. Ang iya nga kapital, Cagayan City. Grabe no? Cagayan City, Isabela Province. Dito sa Negros, may Cagayan man tami, Isabela man, puro yung munisipalidad. Dito sila oh. Sa Cagayan South Central School sa Cagayan City, Isabela Province, duwa ka mga estudyante nagkalamatay, samtang duwa naman ang nagkalapilasan, nagkalakuryente sa ilang bulo, bubble bath. Ay, hala! Istoryanta niya. Natabo ini sang nagligad pa nga October 3. Ti duwa na kadlaw ang nagligad. Sabado sang matabo, nagpulo fan run ang eskwilahan. Nagkalakuryente ang mga estudyante, mapatay ginang duwa. O, kuanta na eleksyon ko ron ah. Sa mga lokal nga balita, Bacolod City Government Grounds, ginbuksan na. Ginulan na naman sang Batikos ang 220 milyones nga proyekto sang Tiesa. Ang Tiesa ginbudgetan 300 million, ang 80 million para pagwapuhon ang plaza, ang 220 milyones para pagwapuhon ang government grounds, ang government center sa Bacolod. Te 220 milyones amo tong tsura. Doon ka namin, naging nisla pa imbestigaran, no? Abi pa imbestigaran nyo, nabi, sino mga involved, eh? Kahuluya! Kahuluya! May mga style, mga daan nga mo niyo. Balo ka kisa, may mga style nga mo niyo. Sang naburukaho sang una ang flood control project. Ha? Naburukaho ang flood control project. Ang ginahimo sang politiko, niya pa imbisigaran ta. Kadtuon to nila kagya o si saon ta naanga mo ni. Hindi ni pwede. Kay gali, sila man niya gali ang involved. Grabe po. Pakuno-kuno, bla. Yan nga mo ni. Nga nagala mo na. Dumduman nyo to sa flood control project. Tayon to bisita ang politiko nga TCA lugar. Yan o ni. Nga mo na di. Kay gali, igo lang tawon. Sila man gali ang involved. Mapakuno-kuno pa ha. Di na kami ning tiyesa imbestigaran. Ha, imbestigaran. Nga amuni ang natabo sa mga proyekto nila. Ka mga mahal, ang plaza 80 milyones amulang tong tsura. Ang government center grounds, ang tubang lang sa government center, 220 milyones ang budget, amulang tong tsura.
1: Grabe po.
0: Di ano ni, kaday sinunin sa likod.
1: Grabe po.
0: Kaday sino dapat ang pukulon. Mabayaan talang ni sila. Kadlag ko sa mga kwarta, oh, pinatindog yung nag-hospital.
1: Grabe po.
0: Dibla? Naanad, nagilang ni sila yung pinangawat ya.
1: Grabe po.
0: Naanad, nagilang ni.
1: Grabe po.
0: Di po tang tabi, why man sila binanglastrada, wala man. Pero ti basta hindi gito 220 million ang tsura, guro ah.
1: Grabe po.
0: Sa tsura ko bigabasi.
1: Grabe po.
0: Sa tsura ko gabasi. Mahal, gidya. Sa amo lang to, amo gito? Amo lang ang balblang. Sa amo lang to, amo gito?
1: Grabe po.
0: Sa amo lang to, amo gito?
1: Grabe po.
0: In other words, sa amo lang to nga tsura, amo gito ang gasto?
1: Grabe po.
0: Amo na. Sa amo lang to, amo gito?
1: Grabe po.
0: Timayo na lang ang plaza kay na kwan, na diparahan, na paingagaw pinta. Timayo lang nagpinta bakod. Kita nyo daw na uli-ulian. Mayo na lang kay ang nagpinta kampiyon. Namian ko sang ilang pagpinta actually. Oh? Daw original. Daw ang bricks pa yang original. Doon naglaw ay ang pinta pa yan nagpanami.
1: Grabe po.
0: Di magamunatan. Ipamintahan ta na lang tanan.
1: Grabe po.
0: Ay, galibog ang ulo ko ah. Tani ang tiyesa ang maninguha, no? Nga papintahan nila.
1: Grabe po.
0: Daw galibog ang ulo ko. Ambot ah. Kasabad, hindi ko bi, I don't have the freedom to say what I want to say.
1: Grabe po.
0: Tapo lang na. I don't have the freedom to say what I want to say. Unless guru ko may ara na ko kaglingon ko gidya nga radyo.
1: Grabe po.
0: Kay mapagusto ko.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang ho. Kamu na bahala sa ila.
1: Grabe po.
0: Good morning, by the way, kay Irene Kaduhata. Ang satanan nga mga classmates ko sa LCC, sa PSBA HRM, no? ATIA program. Good morning sa inyo tanan. Chin Chin, as in Irene Kaduhata. Sa group 1, oh, good morning sa group 1.

0: Ay, na lang, oo. Pamilya sang grade 4 student nga ginaligar ginlampusan bato kag ginhimuslan desidido gin magpasaka sang kaso batok sa suspek. Grabe no, grade 4 ginaligar ginhimuslan ginlampusan bato. 30 anyos ang suspitsado. 30 anyos dito nintabo sa siyudad sang Bago, nagigad man nga October 1. Grabe. Angot sa sinang report, may araman update. Naging pa-admit sa ospital. Hindi talang pag-ipabalo kung anong ospital ni, pero gin-admit na sa ospital ang grade 4 student. Naging aligar, ginhimuslan, kagilinampusan, bato.
1: Tatay ninyo, sinisiper, mga hunghang kayo.
0: Bill nga nadilatar sang Noneco, nagwa na. Sa tanan nga electric cooperative sa probinsya, ang Noneco kuno ang may pinakamataas nga rate. Aaw, may gana pa ka mo magpinasaka, no? May gana pa ka mo magpinasaka. May gana pa ka mo magpinasaka sang presyo, sang kuryente, nga puro lang man brown out, kagkasabad, kag... pinitinsya ang naagyan sang konsumidores sa mga nagligad ng mga simana.
2: Grabe po. Tinuto.
0: Mga barangay tanod sa Poblasyon 1, Sagay City, gipataasan ang honorarium. Dapat lang ang pataasan ang honorarium sa mga tanod. Kung ako gani, iyang papiliyon niya, mas dako pa dapat sa kapitan.
2: Grabe po.
0: Mas dako pa dapat honorarium sang tanod kumpara sa kagawad.
2: Grabe po.
0: Ang kagawad mapabulo aircon lang manada. Maulo istorya kag malalisay.
2: Grabe po.
0: Ang tanod ya every day, every night ga duty. Wala armas, wala tanan. Bantay. Mabun-an ka da, malampusan ka, mabun-an ka, matiruhan ka, goodbye.
2: Grabe po.
0: Oh, timayo gid gin pataasan nila honorarium. Asawa nga nagbisita sang iabana sa prisuan, nakwaan sang syabo matapos mahulog halin sa iya bulsa. Na ano man ya Dayman, wala mo gin secure araw-araw. Kabahol man naman. Kabalo ka na gin nga mapasulod ka syabo, binutang mo lang sa bulsa mo, ka-cute eh. Alam, ka-alam.
2: Grabe po.
0: Police may ara na person of interest sa pagluthang patay sa senior citizen sa Calatrava. Samtang numero uno ng wanted person sa provincial level, dakop sa siyudad sang Kabangkalan. Mayong aga Richard Lumakad, Mami Lili Inting Balinas, Rolly Gonzales, shout out sa halin sa Pangasinan, Ordanita. Taga Kabangkalan sa kuno sa may barangay Tanawan. Sige. Kumpormi si Mami Lili Inting Balinas, silinga tsakto git sir no. Dako ila swildo pungko lang sila tanod ya gagmay swildo pro ga pulaw ga atubang sang kadilikaduhan. JR Buelba. Yeah, Sir Paul, may gaambay, ano? May ama, ginagagwa sa kilid mo kita sa live. Ano man? May ano sa kilid ko? Morning, good morning. Esperanza Insuli, Mami Espi, good morning sa imo.
2: Grabe po.
0: Nainom nyo na ang inyong DTX 500. Kung wala pa, pangimnan nyo na na. Inom gid sang aton nga powerful food supplement alin sa produkto ni Dr. Ramil Oy. Nakabuli gid biya ini sa inyo nga pag tigulang.

0: Oy, sa tanan nga mga maestro, kag maestra, happy Teacher's Day, ah. Sa akon nga mga teachers, happy Teacher's Day sa inyo tanan. Ay, ambal ni G.E. Haku, G.E. Yes, Sir Paul, baw at last mabatian ko ng imo nga voice. May radyo na gid ko. Ay, abaw. Sige, ah. Pamati, gid tudo, mga. Pamati, tudo, ah.
1: Ah, grabe po.
2: Alright!
0: DTX 500, permita ni gina-remind sin yung inumon nyo. Amuning aton nga panigana sa pagtigulang ta. Natawa ko, Blay, I'm already 54 years old. 54 ko, dasun tuig. Dugi-dugay, mabaylo na naman tuig. Mas-55 na ko. Wala ko pa ma-enjoy tudong akon nga pagka 54, ma-55 na naman ko.
1: Grabe po.
0: Pruti, mintinado, gyapon ang lawas. Kaluoy sa Ginoo. Gingrasyahan kita sang mayong health. Kagti maninguha ka man eh. Kadto sa gym, walking, control sa pagkaon, wala bisyo, hindi mag-inom, di magpanigarilyo, timprano tulog. And love your wife.
1: Grabe.
0: Ang importante, palanggaon gidang aton asawa. Kay happy wife equals happy life.
1: Grabe po.
0: Ambal ni Lisnat, niya puli ko Pinas. Kadtukod ko sa mismo bakal para makita kag makape-picture. Abaw! Oh, puli na daang. Tama na naubra sa broda. Pagpuli na, Lisnat. Sige. Dari kita sa natabo nga pagkakuryente sang duwak. Dua ka mga estudyante, kag iban pa, no? Dito sa may Kawayan South Central School, Kawayan Isabela, Province, Luzon. Kita ka mo sang blue bubble bath. Ina balang may gagwa balang mga bubbles. Nablang bukal. Kita mo nang sang gamay kita gina tumoy ta ang daging tipulon nga bukog sa tumoy ta sa habon kag tapos huyupon mo magwa ang bura magwa ang bula o magwa ang bula te mo na bubble te kon padamuon mo na bubble bath tinamian gina yung mga kabataan magdagyang da iti grabe nga bura mo. Ang gapagwa sang bura, by the way, kung for me si Migo ko, Doc J. Logo. Gusto no, kuya no? Kuya J, di ba tsakto? Love your wife. Yan, para happy life. Tsakto gidang kuya ko. Kuya Dr. J. Logo. Muna yung Migo, kuya nga pulisya, pro doktor, may PhD niya. Mayong aga si mo, Doc J. Ding ka na, kabangkalan kapag yapon, kuya. Now, balik ta sa aton nga gina-explicar. Bubble bath. Meaning maligo ka sa bula. Ang Kawayan South Central School, dito again, Kawayan City, ha? Kawayan City, Isabela Province, sadtong Sabado, October 3, maginimo silang fun run and bubble and color, no? Daw bali ang title niya gid bubble and color fun run. Iya ini sang eskwelahan. Mga sobra 1,000 ang nag-attend. Dala na diri ang mga kabataan, mga pupils, ila parents ka mga local officials. Suno sa initial investigation sa mga kapulisan, ining mga participants, after nila dalagan, panran, nag-gather sila sa tubang sa eskwelahan kay may school grounds. Inablang ko din kadaga ga-flag ceremony. Dito may ara sila sang foam and bubble party. After matapos ang panran, kadto-kato, and then ligo kada sa nagabula nga purti. Oh? gidagyang mga kabataan. Sus na no mana kay ang go-operate sinang bubble bath sang machine, syempre kuryente. Oh, kuryente. Nano man yang naghinanga guro ang nag-install, may open wire. Samtang gasay na outsaot ang mga pupil sang kabataan, natinga ang isa nga nakasurvive na kambal. Yatingala ko nga daw may naga kuryente sa tiil ko. Yan daw may kakuryente sa tiil ko. Nagdalagan ko nagpalayo ang iban susuwaigid ka survive. Nagpinilit. Basa ka na nga daan. Basa ka sa bubble bath. Basa ka sa bubble and foam. Te, conductor ginaya. Nami ginaya conduction sang electricity kung basa ka. Tingiban ka tiniil kasi siyempre ka sapatos at tapos fan run maligo ka to sa bubble bath, kwaon mo sapatos mo para hindi maguba. Tiga tiniil adjusta nagkilirig ang mga estudyante. Duwa ang patay, duwa ang seriously injured. May lang yung nakadinalagan ng iban eh. Right now ginaimbestigaran pa, no? Nagpagwa sang statement si DepEd Secretary Sonny Angara kag ang local school administration kag ang school parent teacher association. Nagpagwa sila sang ilang mga statements of deep condolences para sa mga nagabakho subong ang pamilya, mga ginikanan. Di ang aton sini manawagan tayo, no? Nga dapat sa mga gihiwat, sa mga pulo party, party nga mo ni. Situational awareness dapat. Ang kabataan, pag may bubble, ba't niya ma-enjoy gina? Pero tinguan taman tani nga safe ang tanan. Ang kuryente, butang sa babaw, hindi pagpagis dalong. Butang sa babaw. Ha? Butang sa babaw. Why nami gini nga mga blue bubble bubble bath na kay na malingaw gani estudyante but make sure hindi makalit sa ila. Kuryente butang sa babaw. Gamay lang na yung asala ay kamatay na sa kabataan. Ti ano lang na karon? Ah, siguro ma-file kaso ning mga ginikanan kun ako man bata ko na muna. Filean ko man kasong organizer. Alangan para manuto nga sa dason halong lantawon gidanay. Inablang mindset blasang isa ka safety officer. Ako nag-training ako safety officer sa Bosch Basic Occupational Safety and Health. No, is auto ako. Before ka maghimo sa activity, lantawan palibot. Ask yourself, is this safe? Lantaw ka sa babaw, tangla ka. Pagtangla mo, anong pwedeng madagdag sa estudyante? Anong pwedeng mabungguan sa estudyante? Lantaw ka sa dalom, kung clear ang babaw, nga wala man. Anticipate mo, una-una, unugin. Dalom, lantawon mo. Ma-slide sila, masandad sila, mapila sila, matipalo sila, matunok sila, may matapakan sila nga kuryente. Tanan nga pwede makahalit sa ground, lantawon mo na. Kung ma-clear mo na, balikin ka sa wala. Yabe, ini, ani, na. Lantawon nyo tanan, libot, up, down, palibot. Taon mo na. If you see nga safe na, then that's it. Oh. Ay, nalanggid ho. Now, diri kita sa ginaugtasan man sa mga taga Bacolod, kahit taga Negros. Kag mga nagakisawsaw sa isyo man eh. Oh. Diri kita sa pagpatahom sang plaza, kag pagpatahom sang government ground sa siyudad sa Bacolod. I-define ta what is government grounds nga ginamin. Amo ni siya ang kung magkanto kabla sa government center sa siyudad sa Bacolod o maning city hall ta. Ang vicinity sa tubang sina. Kilid, tubang. Amo na ginatawag nila nga government center grounds. Daw mo na gathering sa mga tao sa tubang sa EGC. Di makita mo na da, may parking space sa kilid, may hilamunda, well-trimmed. Tapos ang una, may arat na da sa dako nga fountain, nga sanguli, nami pa ang fountain, sangulihi. ginimo na lang tilapyahan. Ginimo na lang tilapyahan. Imbutangan pa to net, parang ang tilapya, hindi maglumpat. Tilapya to konkoy. Di tilapya, blam. Si Karon, na una-unaan nga pagwapuhon, tiyesa na naman ang nag-kwansining proyekto. Kaya basi budget ni Nasyonal. 220 milyones. Ang ilagini mo, ginliwat nilang fountain. Kagin kulur-kuluran. Do ka nami, man ah.
1: Ah, grabe po.
0: Hibaloon ta ko na anong problema. Anong assessment ni Wilson? Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
0: Son?
3: K5JP, inbuksan na, no? Kasapo niya at now, napakulod si government ground. So, siya na
0: kanipis ang imo tingog, son. Kanipis. Nagusto ko dako ang tingog mo, son. Pamuamo sa imo nga body size. Medyo ya huge, balaya. Huge siya. Taas, daas, dako. Oh, kanipis ang tingog mo. Ang imo, gaano ka gamit ka headset? Gagamit ka headset?
3: Wala.
0: Arikta sa phone. Perdi ka sa cellphone ni Bertoya, iPhone 11.
3: Wow.
0: Oh. Natural. Oo. After na nagdaan ng aton, nagbago siya. After nga gindaan niyang aton, nagbago siya. Anyway, sige. Ginapakita naman sa live, for your information, pakita naman sa live ang tsura sining fountain. Ang ilagin obra, fountain lang pang.
3: Yes, K5GP so far, kasi amo, actually, ang nagipagwa lang na so far, K5GP, ang dry fountain, arana naman kita. Sa dry fountain naman niya problema kay Kuya Jiti, no? Kasi kagapon sa number ko na pa ginbuksa na ina sa publiko kaya sa tanilikdan kung mga ina daw kay Kuya Jiti, may mga scene sa ina siya da. So even yung nagsugod ang Mascara Festival, kagapon ang scene na nagapalibot sa ina. So kagapon, yung panghukas na ina sa Kuya Jiti, that's why na-expose naman ina Subong, kagamo naman na anangin sentro naman sa nga atensyon sa publiko, direksyonal sa Bacolod. Why pa kita katapos kay 5GP ya, sa Bacolod City Public Plaza? Akari naman ang ginakwestiyon, no? I mean, 220 million pesos worth of project sa Fieza naman sa Bacolod City Government Center Ground kay 5GP. Kaya kakakina sa aga, ang habal maniging ni Mildred sa taya na hindi pa man ginakunotapos kay 5GP, kasi kanamo kasi nga ulupraon ang amigo construction kay 5GP. Amo ni ang nag-uyak, no? Sa nga proyekto, sa duwali sa mga lugar, direksyonal sa Bacolod. Kasi nagpasiguro magiging amigo during the discussion ni sang ni Kong Albi kagmi sa alcalde sa siyudad ni Pajit along with the Pieza na ubraho na lang ininila ni Pajit after na sa Mascara Festival. So, the story of this naman.
0: Dali lang bala, son. Kay Konsagi lang tadi report nga report kag do ay tadi sa may mahangpan ma kwan ma gusto ko din may ara tablas ang discussion nga tahom. Sige, Drita. Sang sano ginsugudan ni ang pag-ubra sang kapit sang ano ni sang government center grounds.
3: Actually kay 5GP no, ang proyekto ng sugod ni siya 2025
0: pa kay 5GP. Ano nga bulan sang 2025? Kay magambal ka nga nagsugod sa 2025, pwede man ang nagsugod December. So March. Kung nagsugod March 2025, pag March 2026, one year na sang March. April, May, June, July, August, September, October, 1 year and 7 months na nga obrahanay. Pila ang area da nga dapat nila ubrahon? Ano ang area? Square meters.
3: Takot kay Pagipe mo ay lang kung maano siya kung takot kay wag ko pa makita ang program of work. Pero
0: isa ka hektaryan, hindi.
3: Takot sa 220 kay Pagipe.
0: Yes, why problema? Ara na iya ang presyo. Pero ang area nga i-develop nila, ano, isa ka hektaryan na? Is it 10,000 square meters? 5,000 square meters?
3: Or less 10,000 kay Pagipe. Kaya bilog na eh.
0: So mga isa ka hektarya. Okay. Mag kung i-develop mo ang isa ka hektarya, okay? Kanto tabi sa calculator, tanay son, gaantas ang gamay nga utok ng aton nga presentasyon. Mag 220 million ang budget divided by 10,000 square meters kay isa ka hektarya. nasa 22,000 per square ang iyang double budget na. Anyway, ang gintandog nila ang daan nga fountain. Kay may exist okay. na nga fountain. Okay. Ginpadakuan, ginpalapadan o ginpagamayan?
3: Ginpalapadan nila kamay ni Sir Chief.
0: Ah, mas lapad ni sa original? Mas naglapad pag ini. Ang fountain ha, inablang ang buho da, ginpalapadan?
3: Ginpalapadan.
0: Sa akong paglantaw nga daw ginpagamayan.
3: Ano no, Sir Chief?
0: Sa akong paglantaw daw ginpagamayan ang buho.
3: Wala man daw yung patakuan ni Sir Chief, pero hindi siya pinihalatado.
0: Okay, sige, sige. In other words, sa tunga may buho, dira na tayo maginuha ang puwerte nga tahom nga mga fountain. Ang flat na may kulo, may mga kulor-kulor, okay? Nga nagkalapakit ng pinta sa kadugay. Oh, ang pinta nagkalapakit na amo ng problema kay hindi bimigo kung ginpa-contract nila mo. Amo nang balkobla, basta hindi si Migo kung magkontrata, pigaw ang paminta. Oh. Balda nagkalapakit. Nagkalalasaw. But anyway, ang pagpinta, ang pintahan, I mean magaginuwa man adang tubig sa may daw pinta nga design. Wow. Wow. Kanami. Now, so siyempre, gibutangan na nila sang drain. Na nami kay ang diriya, napinsara nila nga butangan drain. Kay dito sa plaza, sa daw chessboard to, nga sa log, do I to drain, gabaha? Ang tubig to, gwapo, kalinapta. Oh, tinedo may kalog-kalog gadra sa madrain. Namian ko sang ilang nga ginbutang kabilya kay do bag-o pa. No, ang mga kabilya bla. Ha?
3: Tuktukon
0: na do hindi man bag-o ah. Bag-o halin sa scrapan. Do bag-o halin sa scrapan. Way man lang ilagin pintahan. Mga tuktok, maisandad ka da papang, mapatay kasi titanos.
1: Ah, grabe po.
0: Gani, kay tuktokon. Araw na kita mo na. I-post blatan, i-postan. I-post na una. Post. Tara na. Mati, blatan.

0: Ta pala, bisik, bisik.
1: Di ba lang kay bisik? Tanong mo na, kontraktor man. Okay. So, Nami, say mo pag-rate B, pag-rate. Ang 10 B, amo na ang 10, amo na pinakataas. Sa aesthetic. Aesthetic pa lang ha, ang tsura pa lang. Ang pag-ano bla, ang iyang presentation kung Nami. Okay. Say mo paglantaw sa aesthetic yung level. Ano, mga pila? Rate mo 1 to 10. 10 pinaka the best. Pila na?
2: 6.5 euro kay per
1: GPA. 6.5? Okay. Why ka nilaging papamahawan da? Para magtaas imo rating? Wala man, wala man. Okay. So meaning Nami, ito actually design na mian ko papang.
2: So, ang mga place na
1: yan, okay. Oo, why ka nikita sa bilog nga, ano? Why kinikita sa bilog nga kalibutan?
2: Oo. Oh, 30 million ang budget para sa counter.
1: Hindi! Hindi! Why kinikakita sa bilog nga kalibutan gatuktukon ng iyang drain?
3: Tinunto ito.
1: Why pa ma-turn over gintuktok na? Oo. Why pa magamit gintuktok na?
2: Ang ginamalang palang ako tano sa nga dako kay Sir Titi, nung katamunta ako pa ng sila na kinikita na sa kapanaog bakit sa City Hall, makita sa man ang pakadlo, pakaridra sa nga mga katapo, man sa nga amigo kung sa Sir KPTV. Bro, how come nga delay na ina sa wanya kay KPTV kasi supposedly October.
1: Wala gid sang may nagtika da sa ila pang? Why gid may nagtika? Nablang lang taon ko bi? Ano na so meaning, daw ang gwa sila daw mo niyo? Kung ikaw bitag iya sang balay, kung ikaw bitag iya sang balay, nagpaubra ka sang imong lawn, tagiya ka sang balay ha, nagpaubra ka sa imong lawn, isa na katuig nga inubrahan ay 1 year and 7 months. Why mo gid gina, bilang taong ko tibi ang akon nga balay, di bi? Wala ka gid? Wala gid? Bali subong ka lang, bali subong ka lang yung natingala. And then subong lang nag active pa picture nga naglagaw ka nag-usisa.
2: Pero po, hindi niya ka din at ito yung dito flag ceremony, hambal naman sa alcalde, ipagwa nila ako at ang city engineer's office niya, ipagwa nila kay FGP ang screenshot, ang group shot nila na time to time nagkapaloan sila kay FGP sa mga nagkakakita ng city engineer sa mga lugar kung mag-visit sila ng mga problema. So,
1: kito, amo na bi ang ginakumod sa publiko. Ti at least, at least, ang aton niya nga city mayor, may proof saya nga nagalantaw ko. Actually, siling ni mayor, ang buti ipasabot, ipabalo, I mean, ni mayor, nga nagalantaw ko kag nag-follow up. Hindi ko dahil nga daw pato lang yan nga bibi, bulag, nagaduyo lang saka to sa city hall. Yan galabay ko ta. Kag-adlaw-adlaw, o from bulan-bulan, o nano, yan ga-follow up ko sa city engineers. Gina-check ko na sila. Oh. But anyway, tiyanong mayo yung muon ni si Ila Papang?
2: Muna kay Pajik. Kasi ang duwani nag
1: mapawala lang ta! Mapawala lang ta! Ha? Mapawala lang ta! Baida! Baida sila!
2: So,
1: okay ah!
2: Nara, kung saan na natigyan na si Pajik ng istorya sa kapupusan ng proyekto, ipidol ko na ang detalye si Pajik para sa natigyan ko before.
1: Oo.
2: Pagod may taluan kung di nagaling ang funding si Pajik, paano na
1: si kay Abi Muson, ginatinuntuhan na gilang nila ya ang proyekto ya. Ginatinuntuhan na gilang nila. Insulto na sa syudad sang Bacolod. Insulto na sa mayor sang Bacolod, insulto na sa congressman sang Bacolod, nga kutibawon nyo di ang amon nga grounds. Oh? Do ka nami mantani bala kung ikaw congressman, kung ikaw mayor, do ka nami mantani bala nga magambal ang tisa, nga liya, matag kami da 200, matag kami project sinyo, 220 million da sa grounds. Di sinubing mayor, hindi magsugot? Sinubi ang congressman, hindi magsugot sina? Kay may proposal nga libre lang man? Iyas ang nasyonal, tiyesa ang mabira. Sige ah, sugot ka, di ba? Di karoon na muna, amo ng tsura, ho? Di mo ng tsura? Insulto na iya sa mayor kag sa congressman. Di blason?
2: Ang siguro lang kay Pajipi, no, na wala pa may mapirma na official.
1: Hindi sila mapirma, but sila wala sang acceptance.
2: Oo, wala acceptance.
1: Oo. Meaning, kay uhan nyo na iya nga daan, kay uhan nyo na. Kayuhan nyo na da. Oh.
2: Doon mo na siya kay Pajipi.

0: lang, ano ko lang, continue lang ito sa pag-follow-up.
1: Oo! Oh.
0: Hindi mo kasi natapos, naman napakulo sa si government.
1: Hindi pwedeng solusyonan na lang ni Dasonson? Bali mahakot na to dakal-dakal, kag tabunan na lang na, kuano, volcanic soil? Para nga magnami siya, magnami siya, kung takon na itong ga-deliver sa itong dakal-dakal, bla? Tabunan na lang na volcanic soil, imuon da bukid, kag tamna na lang Carabao grass.
0: Balik pa sa green.
1: Oo, oo, oo. Kunin na lang, tabunin nyo lang dakal-dakal. Butaan nyo da sang volcanic soil. Oh, taason, gid, taason nga daw bungyod. At din butangan yung mga palm tree, butangan da Carabao grass, kundi makadlagan-lagan, pataga makaligid-ligid mga bata. Mula dasig pa na.
0: Dasig pwede pa kay 5-5-5. Ano, kundi lang, wala pa ko na matapos sa plata, 5-5-5, wala na pa may baluan kung ano pang tuga, ceramic, wala na makita, ano, program of work, kukulaton sa ina, kung ano, pagkita sa bukutan sa sura, sa mga makulog city government.
1: Pero initially, namian ko sa mga kwana, namian ko sa pag-design sa pinta, doka art, doka artistic, bla. Ang problema lagi ni Bipang, kaya wala nilagin tapos on time. Oo. Tikay may maskara subong. Amo lang gidi, amo lang gidi ang nakita ko. Hindi pa man ta ka judge kiti. Base pag pag natapos. Why pa bi matapuson mo?
0: Ako natapos.
1: Why pa matapos? That's why what can you expect sa why pa natapos ng proyekto? Pero kung natapos ni base magnami man ah. Na ah, base manami. Kito ko do ka elaborate sang iyang mga suga-suga daw.
0: Amo pa lang gina check ko kay pagdi kay check number kung na-delete sa
1: mga. Why sila perspective? Why sila perspective sang ano, sang tsura gina kon matapos? Ang say plan bla nila sa plano. Nami, nami son. Guwapo kon lang tawon.
0: So far, okay man kasi sa dito kay may mga light pa na ang
1: ti sige. Aw la tonto matapos na. Diba si manami pamlang na.
0: I-check na lang ina, no? Pag siyempre i-check naman kita GP kasi government project, once i-delete ang proyekto, kadaat lang kita GP dapat ang contractor na gabayan sa government.
1: Dapat lang, dapat lang.
0: So i-check na ina, ako pa na dito, dito na kung kita GP ko na gabayan ng contractor whatsoever sa ina, hindi nga delete, no? Sa piyesa kita GP.
1: Sige.
0: So muna na, ato sa mga pag-signing ka sa Bacolo City Government Center, nga ginagulong sa inyo na takalwan sa My GP. This is why I can see text 700 got some base lection K5CC. So, for that, was K5CC sa Coral, then naman K5 Woods on Vienna.
1: Pang, pang, pang, pang, ano to pang ang nag-sponsor? Ano tong imogin kwan? Pang base lection?
0: So, klaro, sabi ko pang
1: K5CC. So, na-all ba? So, na-all ka lichon, lichon ka mo na pang ba? hambalon mo si Mami, si Mami, hindi na nga lang. Oo, si Mami Rose. Uay ko gasunggod sa iya. Namit gyapon ang base litson. Hambal sa nagakaon. Kay subong abi pang way na ko nagakaon litson baboy pang. Ay na, way na, way. Pero uay ko gasunggod sa base litson. Hindi lang ko pwede galing mag-promote. Kay guwa ko na ko ng pusher.
2: Ah, grabe po.
1: Oo, oo. Pero kung pamangkuton ko, eh, nami, ah, sa kung litson naman lang, kung gakaon kaya baboy, gagakaon kaya litson baboy, ah, namit niya ang base litson. Eh. The best niya. Eh. Galigit yan, hunta na pang, litson manok na lang kuya sta, subong, tigan ko ni Lord. Exodus 11, na pang mo Exodus 11. Ah, Leviticus 11, I mean, Leviticus 11. Do not eat or touch unclean food. Sin ona? Oh, oh, oh. Hindi sa kasunod kay Martin niya nga way magkakaon litson niya. Kun wala eh, kun wala eh. Ah, sige, sige. Okay. Salamat sa Base Litson ha, sa ilang pag-sponsor sa aton nga mga events. Thank you man sa Gugma Foundation sang maskara, no? For also giving us this opportunity nga dako gid, no? Sige.
0: Sa maskara festival.
1: Kag sa Bacolod LGU ah.
0: Kita man kita GP amat patukar sa
1: street. Yes, amo na da papang. Abo na kita mo. Ginabalance-balance ko ng komentaryo ko kay siyempre may obligasyon ta sa ila. Ay, partner ta na sila.
0: Yeah, para malahat ako din lang
1: ito. Actually, ang kontra ko ya, pang papang ang TSA ya ha, nga proyekto ya ha. Ang ato niya ginadiskusyonan, di ang TSA nga proyekto, why nilabot siyudad sa Bacolod?
0: Oh.
1: TSA ya ang ginabirat ha. Amo lang na, amo lang na. So, in other words, we are not barking at the wrong tree. Tsakto nga tree ang ginabark ta.
0: Yes, si Pajit.
1: I do hope masolusyonan na. Nami, managuro, galing way palang matapos ah. Way pa lang matapos. Galing kiti amo na eh. Subo lang tawon bilang taga Bacolod. Ngatido amo na blado gin yaguta tanan nila ya sa ila proyekto nga. Kita nyo na gid nga may event sa Maskara. Kita nyo na gid nga damo turista magakadto sa Bacolod kay Maskara wa nyo gin tapos on time. May isa ka mo ka tuig sobrang alubrahanay. Halin sang March 2025 kundi ko magsala sa informasyon ni Wilson. Di from March 2025 to March 2026 that's already 12 months. 1 year. March hasta sa October pila na? 7 months. Mo araw-araw nga wa nyo gid matapos. Ano? Di mayo na lang kay napintahan ni Bibi ang plaza. Nagwapo. Nagtahom na kwan na pagitaan paagi na pagitaan midyos. O di si Bibi lang tani pinapinta nyo da from the start. Ay, nalang ko. Sige ah. Kabay pa matapos naman nami man ah. Oh. Ang huol lang manato kiti uay makaingagaw sa Maskara. Uay makaingagaw sa Maskara. Kagkabay pa nga ti usisaon gyapon kun ang gasto da fit gin man sa 220 million. Amo lang man ang aton nga kun amo nang budget, amo gin ang budget. Kun sobra iuli sa gobyerno. Oo. Sige, mas mayo pa magsubra, mas mayo pa magkulang mas mayo pa magsubra ang budget nyo kaysa magkulang. Kaya kung magkulang, doon katanhaga, nagiguro. 220 million mo. Alas 11.54, ang 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo during your fight? During vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Mm-hmm. Dr. Ramil? Mm-hmm.
6: Natural killer cells. Mm-hmm. Kung sa army pa, mga kone, mm-hmm. special forces, mga scout ranger. Mm-hmm. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Mm-hmm. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
5: Correct.
6: Pero Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi ma-absorb kung wala si D3-bio.
1: Correct.
6: Kita mo kung ano ka-importante si D3-bio. Kung lantaw na to, si D3-bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3-bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kagtuunan niya, pamatcho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3-bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3-bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way takabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma-virus, ma-bacteria, importante naka D3-bio ka na nga daan.
7: D3-bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
8: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Magabot ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, hali. Damo ka pamahalitan ka ron. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyun niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3-bio. Kasi D3-bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
6: ato na the ninja of your immune system.
5: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3-bio means.
6: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3-bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kay Kwan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa akon.
5: Correct.
6: Eh, ina kung nakainom ka D3-bio. So kung lantawan mo, ang D3-bio, sir boy, gina-power up niya yung mga natural killer cells.
5: Correct.
6: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
9: Correct. Oh, D3-bio ka na.
6: D3-bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abini mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
9: Pwede ka tapik ka.
6: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
9: Correct.
6: Ang imong D3-bio.
8: D3-bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3-bio.
7: Ang D3-bio.
8: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
7: Mabakas, magabot ka.
8: D3-bio. Health News.
11: K5. News FM.
12: Abel Berry, Berry Extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tear regime, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinalakas. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
15: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
14: Headline.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Radio Live Reporting Competition ng K5 News FM Antique naging matagumpay. Hog racer sa lalawigan ng Iloilo nanawagan ng intervention dahil sa mababang presyo ng live weight. At Cagayan de Oro City Veterinary Office nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia.
14: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. Asa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Radio Live Reporting Competition ng K5 News of Amantike naging matagumpay. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
16: Naging mainit ang kompetisyon sa live reporting ng balita ng 14 na estudyante sa sekundarya at 12 naman sa tersyerya sa Radio Live Reporting Competition ng K5 News of Amantike na ginanap kahapon, October 4, 2026, sa Activity Center ng Robinson's Play sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Nagkampiyon sa sekundarya si Marian Nina Leonor Taroja ng Concepcion El Casenas Memorial School sa bayan ng Tibias Vernier. First runner-up si Rangel Sabra Aquino ng St. Luke's Academy Incorporated sa bayan ng Valderrama. Habang second runner-up naman si Renzel Marquez ng Sibalom National High School sa Sibalom. Sa tersyerya naman nagkampiyon si Joseph Emmanuel Buenconsejo ng University of Antique Bachelor of Arts in Communication. First runner-up si Jennifer Ave ng University of Antique Taryuli Memorial Campus sa Tibiaw. At second runner-up naman si Juline May Fologoso ng University of Antique and the Prism. Samantala, nakuha ni Marquez ang Best in Clinic Endorsement habang si Taroja ang Best in Extro sa sekundarya. Sa tersyerya naman, si Buenconsejo ang Best in Extro at si Ave ang Best in Clinic Endorsement. Ang anim na nagwagi ang magiging kinatawan ng K5 News FM Antique sa regional competition sa gaganapin sa Nobyembre sa SM City, Iloilo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Samantala, hog racer sa lalawigan ng Iloilo nanawagan ng intervention dahil sa mababang presyo ng live weight. Tawang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Humaharap sa ngayon sa financial disaster ang mga backyard at commercial hog racers sa Iloilo dahil sa sobrang mura ng bili sa kanilang buhay ng mga baboy. At kasunod nito, nananawagan sila ng intervention sa Iloilo Provincial Government sa pangunguna ni Governor Arthur Defensor Jr. at Department of Agriculture o DA Region 6 sa liderato ni Director Dennis Arpia. Dagdag pa, ang production cost nila ang tumaas sa 160 pesos hanggang 170 pesos sa kada kilo dahil sa mataas na presyo ng feeds. Ngunit nasa 130 hanggang 145 pesos lamang ang bili sa kanila ng mga traders sa kada kilo ng live weight. Umaapela ang mga ito sa mga alkalde na gamitin ang kanilang licensing powers upang ma-audit ang mga traders at isulong ang patas na baseline price na 170 pesos sa kada kilo. Umaasa ang mga ito na mapapakinggan ng concerned agencies at officials. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo.

0: posibleng makaapekto sa supply ng tubig, pagkain at enerhiya, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni De La Cruz na nakabate ang babala sa mga pag-aaral uko sa climate change, kabilang na ang ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC at isang paralela study ng isang climate laboratory na nakabase sa University of Chicago. Ayon pa sa kanya, ang kasalukuyang target na limitasyon na 1.5 degrees Celsius na pag-init ng mundo ay posibleng malampasan at umabot sa 2 degrees Celsius sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at Abril 2027. Sinabi rin niya na ang region sa 1, 2, 3 ang kabilang sa mga unang lugar na posibleng makaranas na matinding epekto ng init ng panahon.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Muling mga K5 balita mula Cagayan de Oro City. Veterinary Office na nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Nananatiling hamon para sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang kakulangan ng anesthesia. Kinumpirma ito ni City Veterinarian Helen Antacandong na nagsabing wala silang regular na spay and neuter activity kada linggo dahil limitado ang supply ng anesthesia na dumarating sa kanilang himpilan. Ayon kay Takandong, kaunti lamang ang produksyon ng kanilang supplier. Mas marami ang nakarehistro at nagnanais na makapag-avail ng naturang serbisyo na naghihintay pa sa kanilang schedule. Samantala, nakatakdang magsagawa ng spay and neuter ngayong buwan, ngunit para lamang ito sa naka-schedule.
3: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ang mga balita. 4 na katao patay matapos bumangga sa puno ang sinasakyang truck sa Silago, Southern Leyte. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Nagdulot ng matinding pighati ang sanay masayang pagdiriwang ng kaarawan ng isang mag-anak nang sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang puno sa Barangay Tubod, Silago, Southern Leyte. Ayon sa ulata, 4 sa kanila ang nasawi at 17 ang dinala sa Abuyog District Hospital para sa agarang lunas. Ayon sa Silago Municipal Police Station, ang 21 magkakapamilya ay pawang taga-Abuyog, Leyte at patungo sa nasa isang beach resort sa Hinunangan, Southern Leyte upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kamag-anak. Pagdating sa lugar ng insidente, nagkaroon umano ng aberya ang makina ng truck at hindi nagumana ang preno ng sasakyan. Dahil dito bumangga ang truck sa isang puno at tumilapon ang karamihan sa mga sakay nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Patuloy naman ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad ukol sa pangyayari.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: At motorista patay matapos bumangga sa sinusundang tricycle sa Capiz. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang motorista matapos sumalpok ang kaniyang motorsiklo sa sinusundang tricycle sa Barangay Agkilo, Panitan, Capiz, bandang alas 2 sa madaling araw. Batay sa impormasyon mula sa Panitan Municipal Police Station, kinilala ang nasawing biktima na si Elias Paulo, 33 taong gulang at residente ng Barangay Cugon, Panay, Capiz. Samantala, ang driver naman ng tricycle ay kinilala na si Elias Joe, 42 taong gulang. Kasamang pasahero nito na si Elias Lin, 46 na taong gulang na parehong residente ng nasabing lugar. Lumalabas sa imbestigasyon ng polisya na kapwa tinatak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon mula sa Barangay Konsensya patungong bayan ng Panitan nang aksidenteng bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng tricycle. Nagtamo na malubhang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng motorista. Mabilis itong isinugod sa Bailan District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Nagtamo naman ng mga gasgas at minor na sugat ang driver at pasahero ng tricycle na agad ding dinala sa Rojas Memorial Provincial Hospital para magamot. Kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang imbestigasyon ng otoridad sa nangyaring insidente.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, 85 years old na lola at tatlong bata patay.

0: apat sugatan sa pagsabog ng granada sa Rojas Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez. Samantala, 7.8 milyong pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam naman ang PNP Dumaguete. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 James Banduquillo.
1: Isang 35 taong gulang na lalaki na kinilalang bilang isang high value individual na agda-aresto sa isang bypass operasyon sa Porok Santol, Barangay Balugo, Dumaguete City, bandang alas 11:19 ng umaga noong nakaraang araw. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station sa pakikipag-ugnayan na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDAC. Nasamsa mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo naghinihilalang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakite na nakuha sa isinagawag legal body search. Ang mga nakumpiskang droga ay umaabot na sa standard drug price na 7.82 million pesos.
2: Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP Dumaguete ang naturang suspect at mahaharap sa kaukulang kaso na isasampal laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 James Ditri Bayo Banduquillo. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita mula Rojas Isabela, 85 years old na lola at tatlong bata patay, apat sugatan sa pagsabog ng granada. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
3: Patay ang apat na katao, kabilang ang isang 75 anyos na lola at tatlong minor de edad, habang apat pa ang sugatan nang sumabog ang isang hinihinalang rifle grenade sa Purok Ranyag, Barangay Sinamar, Rojas Isabela, alas 9 ng umaga nitong Oktubre 4. Ayon sa paunang investigasyon ng mga awtoridad, naglalaro ang ilang kabataan nang mapulot nila ang pampasabog sa isang kanal kung saan pinukpok ito ng bato ng isang 8 anyos na biktima na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Dead on arrival sa ospital ang batang nagpukpok ng bagay. Ang dalawa pang batang kasama nito at ang 85 anyos na lola na nagkataong naglalakad patungong simbahan ng madamay sa insidente. Kasalukuyang nagpapagaling sa magkakahiwalay na pagamutan ng apat na iba pang sugatang minor de edad na nasa maayos na ring kondisyon. Labis naman ang bigati ng pamilya ng mga biktima, partikular ang manugang ng nasawing lola na nanawagan sa nagmamay-ari ng granada na maging responsable at managot sa batas.
2: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: K5, muntik nang magsalpukan sa himpapawid ang isang C-208 patrol aircraft ng Philippine Air Force at isang Chinese J-16 fighter aircraft matapos ang di umano'y agresibong paglapit at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese military aircraft sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, hinarang ng Chinese fighter jet ang ruta ng PAF aircraft at pumwesto pa sa tagiliran nito na nagdulot ng seryosong panganib sa kaligtasan ng paglipad. Sa pahayag naman ng AFP, nagsasagawa ng rutina maritime patrol ang PAF aircraft sa himpapawid ng Bajo de Masinloca nang makasalubong nito ang dalawang Chinese military aircraft kabilang ng isang J-16 fighter jet. Sa kabila ng insidente, matagumpay at ligtas pa rin nais sa katuparan na mga tauhan ng PAF ang kanilang misyon.
4: Network News.
0: Mga K5, sa detalye naman na ating balitang abroad. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America itong Biyernes ng gabi, October 2. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street at West Boulevard malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries habang isa naman ang naiulat na dead on arrival ng isugod sa pagamutan. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Patuloy naman ang mga ito sa pag-iimbestiga sa naturang insidente.
4: MyTC Network News.
0: Mga K5, ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ang pagpabalik ng ka-K5 Rex Santos Cantos at ka-K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa apon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 21 minutos, makaligat sa takdang alas 12, sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. I'll take you back to the old days. And I will sing. Still, we have 91 live viewers. You'll all remember, so come on and sing. Klinika D3 Bayo, nami isa nag-uuso, subong asor, eyes. Inom gig kamo sini parang maamligan ang aton nga mata. Ang management sa para hindi maglapta ang sore eyes, himuon nyo, hindi ka mo magtupad sa may sore eyes, siyempre. Palayo sa may sore eyes. Palayo, hindi magtupad. Eh, tupad, gada ka rin nilatnan kay mo. Kung may sore eyes ang wala mo, kung gasor ang wala mo nga mata, hindi pagtanduga ang mga luha sina. Kay karon, o kung matandog mo gidman, panganghinaw ka din pang alkohol. Be hygienic bala. Kuha ka na sang tisyo abi. And then itrapo mo to sa mata mo. Agihaboy ang tisyo. Itrapo mo sa mga muta mo da kag kun ano da nga galuha. Tapos mo trapo, yaboy. Hindi ka magpanyo. Kay kung magpanyo ka, ang kagaw at to sa luha. Naglalapta ang sore eyes. Tisyo lang, trapo, tisyo, haboy. Pang alkohol. Hindi maghihikap sa piyak mo nga mata. Para hindi magsailo. Before mag-uyat sa doorknob, pang after mo uhikap sa mata mo nga may sore eyes, pang hinawgid o pang alcohol before ka magtandog sa mga bagay-bagay, remote sang TV, cellphone, doorknob sang pertahan, bintana, manibila sang salakyan, pertahan sang salakyan, pertahan sang CR. Kay kada tandog mo na da, mabilin mo tong kagaw. Hinali, makasulod mo ito, nag-hikap ka sa doorknob. After mo hikap sa mata mo nga gasor, hikap mo sa doorknob, at ito na kagaw sa doorknob, pag hikap mo sa bana mo, timing, why siya nang hinaw? Arang kagaw sa iyang kamot, nang imuta siya. Tapat, ginsur, ice man. Yung na ka nami is mag-klinika D3 Bayo. Ubo, hilana, chipon, kataro, trangkaso, sore eyes. Kayang-kaya. Mag-klinika D3 Bayo. May ginaligar grade 4 student gin himuslan. Gin lampusan pa niyo sang bato. Sang isa ka 30 anyos nga taga Bago City. Yatong October 1. Hibalon tang bugos nga detalye Red K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, Captain JP, maayong nga unto sa ato sini mga tagpalabati sa programa ng 11 Mbps. Masumudra nagluntad nga insidente sa mga siyudad sa Bago sa 2 Oktobre 1 ka K5 JP. Kung sinihinti ang biktima na rin naton, isa ka grade 4 ng estudyante. Estimated Captain JP, siyam pa lamang ang iya sini nga edad, siyam katuig ka K5 JP. Kag suspitsado dire, isa ka mangunguma. Diraman sa may siyudad sang Bago ka Kitab JP. Ang masakit din eh, kiman nagpapunokuno ni Kitab JP nga ti magulang, ini nga suspitsado, kag sumulod ini sa puloyan sinisang biktima samtang hamuok ang ila sininga tulog. Ang pastada sa ila sininga kwarto Kitab JP, nasipak na rin kabataan kag ang iyaman sininga iloy sa pihak ban nga kwarto. Kay pagpadulong drug FMJP kiti sa timpano pa na ginuminom ni sa makahulubog ilim noon ining suspitsado malapit lang dira sa pulingan sinisang biktima. Siguro nakita niya kiti FMJP ining bata nga nagapakadto pakari dira sa gwa sa ila sining pulingan sa to naginuminom sila pinatapos sa last 9 days ng gabi bumalik pa gid ni siya alauna sa kaagahon. Dimguba si Nikit MJP ining pertahan agod mabuksan ining bolt kag bakasulod sa puloyan. Nagpakuno-kuno ini sa kamagulang kinugos na ining biktima kag gindala pagwa galing kimanti nagpuglas ining biktima kinakita niya nga hindi mani magulang o kag laba ang buhok may ara sang scar sa iya sininga sagang kit MJP o galing kating masakit lang dire kaysang nagtinguha nga magpalagyo ni biktima. Inuyatan ni Nikono siyang hugot kaayo kating doon ginakugo si Nikit MJP. Dito niya, kagindala dira sa may kampo, sa may katubuhan, kaginlampusan sang bato. Amo ni masakit ni Nikit MJP. Kimanti estimated nga kadakoon diri sang bato kung ihumlad na ito ng palad na Nikit MJP. Kiting edad sinin sang lalaki, doon mga 36, 37, tiko ni humlad yung palad niya, masaklan niya ng bato, amon ng pinukol niya,
0: Fred,
2: siya wala.
0: Yes, nakita, nakita ang bato nga ginpukol niya?
2: Yes, yes, nakita.
0: May
2: yes,
0: mga
2: nakita,
0: dugo nakita. Ang bato?
2: Oo, may aras ang dugo.
0: Kasi ano kalayo, Red, sa, ano kalayo sa balay, sang biktima, ang gindalaan sa iya, kag dito sa ginlugos?
2: Estimated, actually kita JP, ang gindalaan sa iya, kag ginpukulan sa sang bato, estimated, garo do ara sa mga 30 to 50.
0: Mga then, almost isa kaposti. Isa kaposti ang distansya. Red, nahimuslan niya gid man na tandog niya gid?
2: Well, actually, kita JP, ang nakwede, ginpaginwala niya, ang iya, balang sex organ, kita JP, ginpaginwala niya na, kay sunod si iya, masakit maning niya ang balta, pero ng kita JP, ng ang iya lang bala nga tudlo, mo nang iya, sinig gin hambal, sinig sa aton, pero galing kita yung damo, gidya gambal, kita JP, nga hindi lang na niya, supra, pag ito kita JP, amo na rin masakit-sakit. Nga
0: ano oras na tabo, Red?
2: Yes, Kip MJP.
0: Ano oras na tabo?
2: Diragin, Kip MJP, pasado.
0: Mga alaunas kagahon. Ang upod dyan ni Papang, ang upod dyan ni Inom, ang amay sang biktima?
2: Yeah, hindi, Kip MJP, ang mga himata, sila isang suspitsado. Kag ang iyaman sila ng mga ambyan, kay sila nga lugar, may malay ang iya sila ng tiyo. Kag ginabulubanta, doon mga... kwan guro mga 15 metros iligurong distansya sa puloyan sinisang iyahimata kag sa puloyan man sinisang biktima.
0: Ah, amun igurong balay sa kilid o katinupaday lang sila.
2: Dira kag 5JP.
0: Grabe.
2: Oo, ang sakit na. Kaya ang sa informasyon na nakuha na ito dira sa mga pumuluyo, ang abi niya sinipatay na ni grade 4 student kay babae.
0: Nalipungan lang guro?
2: Sinisang bato. Pagdalaya dito, nalipungan lang dito sa Marak, sila isang mga katapasero, mula kay MJP, nga ting-ding-ding sila amakan, dito niya ginhimo ang iya sining malain nga plano. Kag sa information mga nakuha naton sa pumuluyo dira sa lugar, so rigid pro galing kiti, magluwas dira sa iya, bala may arap, pag iduduha na ang iya, ginpasudlan kay MJP, amugid ni ka sakit.
0: Namin mo ang duwagid ka kwan sang bata animal na, klase lalaki ni nakwan na ni na medical legal na examine ang cavity yes, sang bata
2: yes actually kay MJP sa impormasyon nga nakuha naton gin pa medical legal ini siya
0: confirm
2: yon pa nga nag-recover sa ospital ining biktima kay MJP
0: confirm Red nga may lacerations ang duway ni ka ano ni cavity
2: lang ginahulat pa karon sa kapulisan aton kay MJP kay kagapon do Domingo within today gyud do magwa tong resulta kay MJP sining sa bata pro galing kiti kun tanawon to impormasyon nga nakuha naton ni ara gid guro kay PMJP kun dito gid gahalin bala ang basta do sakit bala nga gidabatsag sini sa bata kay PMJP
0: san una tabo Red
2: mga pasado la una sa
0: hindi ano nga pizza
2: October 1 do mga Webes guro kay PMJP dira dira sina
0: October 1
2: yes, Webes ang kaagahon Webes sa ka
0: Webe. So, subong by now ang bata guro naka-recuperate na.
2: Oo. Pero sakit gapon ang ginapalibugan to kay MJP sini isang mga gimata ang iya sini nga sakit sa ulo kay bato danto kay MJP ginhano to.
0: Na CT scan siya, na CT scan nalantaw kung may ana MIR, kung may mga bleeding sulod, may hemorrhage.
2: Kay actually miska na gin lampusan to sa sang bato. Iling bata nga babayi nakatigayon pa nga makabugtaw pa sa adolescent stress sa kaagahon kag nakapauli pa sa ila sini nga puloyan kag dito kay MJP sang nagatubang ini siya sa iya sini nga Iloy nagahilibion nagasaysay kun na tabong si iya kag ginabatsag nga kasakit kay MJP nga gidala sa isa ka lalaki nga malaba ang buhok kag nagpakuno-kuno nga magulang niya nga abi ko si Manong hindi gilid kay kita MJP so dito pagsaysay sa isang bata grabe hilibihon kita MJP siyang Iloy nga alin siyang gamay siya ginprotektahan niyang bata iya nga hindi madasma hindi makagat sang lamok, hindi magmasakit. Pero galing kiti sa tao pa nga tumandok man sa nasambit ka lugar, amo pa rin mahimo sa iya sinig bata nga siyam katuig or grade 4 student kiti time JP. Grabe, ginibiyon.
0: May asawa ni ang lalaki, ang suspect?
2: Soltero, ini sa kiti MJP, wala man sa sang bata, kag wala man sa sang asawa. Amo na yung informasyon nga nakuha.
0: Taga diin gini siya ko, no?
2: Yes, kiti MJP.
0: Taga diin gini siya, ang lalaki nga ni?
2: Diraman, hindi talaga guro kita MJ.
0: Ate, sige. Anyway, hindi what I mean bala? Ang namin ko lang bala, taga-diragin na siya o nagkantunan sa iya nga tiya?
2: Taga-diragin sila.
0: Taga-diragin. Sige, no need sa address ha. No need sa address. Ang namin ko lang yan kung taga-diragin siya bala or sa ibang lugar. But anyway, mayo kinadakpan, dasig, laduway man siya nalagyo.
2: Well, actually, kita MJP, ang impormasyon na nakuha tapagid, kiti sinasaga to nagpanugid na tuning bata sa iya, sining ginikana ng mga imata dito na pinulugtaw kita MJP. Sa natabong insidente, nagpadulong ang kapulisan, grabe pagliyang agats kita MJP, kaya mag-isang to nag-isura na itong pulis ang tanod kag mga pamilya, naglabay pagid sa likod, nagabit-bit sinis sa mga tangkong, ginkarga sa tricycle, kag magpadulong pagid sa gwa. Gali kiti that time, daw ginakuan pag yung kita MJP, ginapabakon pag hindi nang ebidensya, kay manting bata, tutusulod sila, sinig ang puloyan, daw ginakuan pa bala, daw ginatreatment pag kita MJP, kay dito, sa nakakuha na sa informasyon kapulisan, dito siya nadakpan sa ginaubrahan niya sininga talamdan, dira man sa nasambit nga barangay kay kita MJP, kag, pero iban nga purok, pero the same sige hapon nga barangay. Sagwaan na siya, malapit sa National Highway kay kita MJP nga ginagyan kisang sa Lakendra kung padulong kasi sa proper isang bago. Kag dito, wala man sa resistance. Kag dito, ti ginako yaman kita MJP ang iya sining ginhimo o kay ti Hambalya na himo ilang ni siya estudyante sini sa bata bangod nga ti nakainom siya kuno sa makahulubog hilim nun. Doon mga masobra kuno mga duwa kalapad sini isang whiskey ang nainom niya. Rason kung nga anatandog niya ining grade 4 nga estudyante kaya kay MJP. Nagapangayo mo sa isang pasaylo, pero galing kiti ini kay MJP. No, miskan pa mga tao dito, no, hindi na ipaminsaron. Kasi kung hubog kay MJP, matulugan ka na lang niya. Hindi na tanaw nila masi posible na kagamit ina isang illegal nga droga. Amuna ang ginatanaw dira kay MJP. Pero karon disinido nga magpasaka sa kaso ining pamilya, agod to ti mahatagan sa justisya ang natabo sa ila sining nga himata. So yari kay MJP ang bayan sa pahayag ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr. ang aton sining nga Deputy Chief of Police sa bago PNP kay MJP yan.
3: Nagpugla siyang bata din na mo to pagka kanya nga ma-resist ang bata mo tong pinulpog niya.
4: Dito ito dala sa sundong barracks na nila.
3: So, according sa panaysayo ng isang biktima natin, somewhat dito na nga area. So nakapapauli pa ang bata kag na rason nga natalupang dan sang nanay.
4: Hindi suspect sir, balik sa balay nila tapos na doon yung trabaho pa
3: ni sa... Yes, base sa pagkandak na to sa investigation, mga 3 o'clock nagpuli siya balik sa ilabalay. Nagbalik siya sa ilabalay. Then early in the morning, naglakat niya para magtrabaho kay farm worker in suspitsado na to.
4: Pero hindi sir, samtang nag-atutos sa kalamnan, pagkabating mo sa balita, nagpatigyan yung kabunayin sa hapon sa kapalisyon?
3: Yes, kay may mga lugar nga ginpang mentionar. Then amotong gigantuan nato ng mga nag inutilize nato ng aton mga investigators hanggang aton ng mga patrollers and finally nakuha nato ang location kung sa diin siya nag-aobra.
4: Okay. Wala man sa resistance sa suspect?
3: So far wala man siya nag-offer sa resistance.
4: Pero yes sir, din dinaling nakainom, ginaangin niya na nakainom siya pero may ginako ang illegal na
3: drug. Yes, samula ng kwan niya.
4: Pero may araw sa Sir Quanto, that time doon istorya doon sa normal, lugang kami
3: sa... So, kung kita yung palang taon is, maka-respond mo siya sa maayo, ang aton nga suspitsyado.
4: Pero yung pabinsaron posibleng nakagamit yung
3: ilagay it might be, it might be.
0: Sige. Sige.
2: Okay, sumayad to kay MJP, bahay sa payang, sinisang, aton sinigin Deputy Chief of Police, ang bago PNP kay MJP, kagati pamilya ga kwan gisaron ang kasakit Black MJP sa natabo sa ilan sinigang himasa nga magkapasaka yung sila yasan kaso pati MJP.
0: Mm.
2: Okay? Sa Black MJP ato sila yung balita nga madulong sa programa nga 11 Mbps ginadulog sa aton sa Power Trio nga aton sinigang DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UNBCO kag aton man sinigang DTX Beauty Soap kay DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa. Kaupon sa patron kay 5 Vincent Coral di ako naman sa kay 5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red sa imong report. May rejoinder si Jerry Lo. Angod gyapon sini sa pagka-admit sa ospital sining grade 4 student nga ginahimuslan, ginaligar ginimuslan dito sa isa ka syudad diri sa Negros Occidental. Jerry Loy, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Jer?
5: Ka K5 Jean Paul, padayon pa nga na-admit sa ospital sa Bacolod City ang isa ka grade 4 student matapos nga ginaligar nga ginimuslan sang suspect nga si alias sa June. Actually na-interview ta, training suspect sa do ka K5 JP kagati natabo ining incident sa Bago City ka K5 Jean Paul sa itong Oktubre 1. So ka K5 Jean Paul ginoperahan gid ining grade 4 student sang tinilikdan lang nga Biyernes matapos nga nag-bleeding ini ka K5 JP kag suno sa aton si nga PNP ka K5 Jean Paul kinahanglan nun gid nga operahan ining biktima bangod sang laceration nga naagom sini tuga sang penetration man no ka K5 Jean Paul sa ginaligar nga pagpanghimulos no. So tudo naman ka K5 Jean Paul ang paningwala sini nga sospetsado nga iya nga ginsakyan ukon ginpasulod ang iya sini nga kinatawo sa private part no sa sini nga grade 4 student apang sunod sa aton sini nga PNP ka K5 JP dako ang pilas ka K5 Jean Paul nga naagom sa sining biktima. So ginpasaka sa kasong rape ang kaso sa sining suspect kag may mensahe man ini ka K5 Jean Paul sa pamilya nga suno sa iya ka K5 JP nga hubog lang siya no that time kag nadala siya bangod sa impluwensya sang alcohol
0: may kulang or, kulang pang kulang to ngambal yang hubog lang siya.
5: Mm.
0: May kulang kag, anong kulang?
5: Ano ka K5 JP?
0: Ginaman niyak siya.
6: Oh. Ah, grabe.
0: Hindi na kay hubog lang. Kita nan kay gainom man si Rubik pang. Gainom man si Rubik, gainom man si Clint, gainom man ta sang una, way man ta kakahubog man ta. Way man ta yaga muna.
5: Exacto git ka K5 Jean Paul. Kag ang ining sospitsado, ginaaligar ka K5 JP nga nagagamit gali sa illegal nga droga. Actually ka K5 Jean Paul, ginako niya man nga nagagamit siya. Pero ginpaniwala niya nga nagamit siya sang shabu or drugs before sang incident or before niya ginubra ang krimen. Actually ka K5 Jean Paul, pwede naton pamatian ang iya sini nga interview kag ang iya sini nga panawagan o mensahe niya sa pamilya sa biktima ko nagapamati kuno ka K5 Jean Paul.
0: Sige, B.
7: Nagagamit ka sang droga.
8: Sang ligat ako, pero ay pa to sir, pag ano ko siya sir. Ano na nakagamit ko sir? Sa to nga tayo sir, ano ko to kagamit siya. Lim na lang sa uusap ko. Ngayon, ako hubog ko sa mo, doon ko dumdong kisang inimo ko. Bala kong hubog ko, ako tama ko. Nablang ko kung tama ko hubog. Hindi ko kanyang kapatid inimo ko to.
7: Pero mambal mo sa pamilya, sa biktima
8: mo. Mamatay mo lang sa rong ako tayo kasi sa sila kag di mo ito kong inimo.
0: Ay! Sos!
8: Dito ano sa mga sir. Batunon ko lang sa kanong pasaka na kasi.
0: Very good. Batunon, gid.
5: Amo na lang na mahambal ka or nahambal sa sospetsado ka K5 Jean Paul matapos nga ti wala na sa sang escape ka, kumbaga ka K5 GP. Kagati, ka K5 Jean Paul, ipamangkot man naton siya actually ka K5 GP kung ano bala ang isa sa mga rason niya. Kaga naibaluan naton ka K5 Jean Paul nga ti nagtalang lang siya kuno sang balay nga nasudlan.
0: Ulo mo naton.
5: Nagtalang lang siya kuno nga balay sudlan ka K5 Jean Paul kay lain kuno ang tani katuan niya. Ugaling ka K5 JP gin kung kal niya gali ang pertahan sa pamilya ang dingding nga plywood agud niya malapoto ang lakag katuon ang kwarto nga kinatulugan sining nga grade 4 student nga soluhanon nga nagatulog sa kwarto ining biktima gali ka K5GP kag dito gindala ining biktima pagwa kag gintry nga himuslan or himuslan ining biktima ka K5GP. So sa may pahayag man ang aton sining kapulisan, no, si Police Captain Bonifacio Galvez Jr. and Deputy Chief of Police sa Bago Component City Police Station nga angot sa sining incident or angot sa sining krimen ka K5GP nga suro sa ila ti dako gid ang epekto, no, or damage sa sining biktima ka K5 Jean Paul. Pamatayam lang naton.
3: So far, ang aton nga victim is ra pa sa isa ka bulungan sa Bacolod kag ginaobserbahan pa sa gihapon.
7: So stable niya condition?
3: Hindi pa man aton masiling kaya medical parang mga doctors na lang makambal sa sinakabagay.
0: Sige,
5: Jen. Abot naman kay K5GP sa emosyonal kagati sa paminsaron sa sining bata kay K5Jean Paul, gibamangkot man naton ining deputy ko ano ang intervention sa aton sining PNP kagati SWD kagasuno sa iya samtang nagapaayo sa ospital ining biktima kay K5Jean Paul. Ginapatigayon man dito ang psychological treatment, no, para sa bata agot niya ma tula bala or malesen bala kay K5Jean Paul ang iya sining kumbaga trauma angot sa natabo nga insidente kay K5GP. As sa karon kay K5Jean Paul wala pa ya nakapauli ang biktima kag subong based information naton kay K5Jean Paul ginbayaan danay sang pamilya ang ila sining lugar kay suno kay Police Captain Bonifacio Galvez Jr. may ginaligar nga ginapahog ining pamilya angot sa sining insidente bala kay K5GP kay ti wala na padre or ang padre di pamilya sa sining biktima ka K5GP na priso man, no, bangod sang illegal nga droga kag subong naga
0: Jerilo sang kadroga sang amay ang bata why na upod spuloyan muna.
5: So ang muna ka K5GP, so ang nabili na lang sa ila balay ang ginika ang nanay kag ang magulang nga laki kag ining bata nga babayi.
0: May kwan sa, no, ang suspect may dolinaban sa wala, no. Dugang are may milinaban sa wala sa guyaya balik tubitan ang iyang skartan. Pangita da ba sa iyang interview blado may scar sa dito gina. Dito gina sige na play mo. Oh, kay may linaban sa wala dio. Ano kuno rason na nanuna na? Linabo gid ba na?
5: Actually ka kay Jean Paul wala tara na mamangkot, no, but
0: may araw na, ara may ara sa do may scar di sa je. May ayo ko bisi mo be. May ayo ko be. E bidugangin sa tuo. Labas sa to Oger para magbat magpano pareho. Oo.
5: Amo na kay K5Jean Paul. Actually damo siya sang scars, no, and
0: ati dugangan ta pagid damo dumo a pagid Jer. Busdaki Jer, busdaki.
5: So
0: nahubog ka lang ha, nahubog ha.
5: So amo to kay K5Jean Paul wala labot sa wala labot niya na priso na siya kay K5GP. Actually kagina lang kuno sa aga nakagwa ining utod niya man na nga na detain or
0: ay kanugo nag reunion kamo tani sa sulod.
5: Actually kay K5GP ang natabo diriya ang utod niya nagmaoy sa police station biskan ang official nga si Police Captain Bonifacio Galvez Jr. gina ano ya bala gina bira niya sa buyayaw kaging ano ya dito sa preso sa police station gid kay K5 GP dito tigin detained na ini siya or ginbutang sa custody kagagina tapos nang iya sining reclamatory period kagipagwa naman siya ka K5Jean Paul. Ti ang suspect posible nga magakita na ini sila sang tatay sang biktima ka K5Jean Paul sa sulod sang presuhan kay ti syempre iga remit man ini siya sa bago BGMP kag ti adito man ang tatay sa sining biktima nga nakadetain karon bangod sang illegal nga droga ka K5Jean Paul.
0: Sige.
5: Sa kanan naman ang ato sining update angot sa sining medical bulletin sa sining biktima ka K5GP report kinadulong sa aton sa kaluan sa DTX 700 D3 Bio and Vitamin C the alkaline based na vitamin C. Ako si ka K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Salamat kay Jersey mo report trick tata kay Chester wa. Ang si Brother Mike Severino nagatamyaw sa tanan nga mga teacher sang Adventist Academy Bacolod Adventist Schools. Bacolod Adventist Elementary School sang Happy Teacher's Day. So sa tanan sa mga maestrada sa Adventist Academy and Bacolod Adventist Elementary School, Happy Teacher's Day sa inyo. Ang kapatamyaw si Brother Mike Severino. Sister!
9: Come on everybody!
0: K5 News mo. Kasi gunta siya mga 5 minutes, Chisa.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chis?
10: Yes, K5 JP. Nag-asang tinalikdan niya mga sinima na nag-anunsyo ining Northern Negros Electric Cooperative nga madilatar gawa ang ila pagpanghatag sang bill sa mga member.
0: Tiyan mo to gani, siling ko. Linya, nadilatar. Di okay, nakagriin, nagsaka. Nauya man sila gurong tiunon to nila during PME brownout. Ya, do kalaw ay mga yatag. Dari sumong bill nagsaka paningadaan after lang blue brown out ah.
10: Oh.
0: Kaya mo na ni. Kaya ano resulta?
10: Since karon ja ni 5GP sa tatlo ka mga electric cooperative diri sa probinsya sa Negros, ang top 1 gid ang Noneco nga may rate sang 17.1454 kilowatt per hour. 17 ah, ba mga 17.15 ya K5JP ah, kilowatt per hour. Samtang ang Noseco dito sa Southern Negros ara lang niya sa 16 pesos. Kag ang Negros Power dira sa inyo among pinakanubo nga 14.24 lang ka K5JP ang kilowatt per hour. Mm. So pinakataas karon ka K5JP nga rate sa sinong bulan sa Setyembre, amo naman iya ang Northern Negros Electric Cooperative nga suno sa ila ka K5JP ang pagsaka sang rate sa sinong bulan nagalin sa pagpasaka sang generation charge nga resulta sa mataas na presyo sang kuryente sa wholesale electricity pot.
0: Di nagligad to bala papang do may isa ka congressman ah, no, congressman nga nagkuan mo nagpabalo nga do may diskwento tinatabo to
10: atong uben nga congressman
0: oo te ara gid man
10: di dela man
0: so li aw abi ko nay ma diskwento ibis nga nagwisto nagsaka
10: oo
11: tinunto ito.
0: Duhay tupa kung aw. Kong, duhay tupa. Abi ko na'y kwan. Abi ko na'y diskwinto. Uminto ang nagwa. Sir, imbis nga diskwinto, uminto. Anyway.
10: Kaya mo na ganing katingalan ka, K5JP, imbis nga nag-expectar ang mga member consumer owner na magnubo-nubo tungod sa pahayag to sa isa ka hubinon nga congressman, kinatibot ko nagsaka kaya sobra piso ka K5JP kaysa tinalikdan nga bulan sa Agosto, yara lamang sa mga sobra 15 pesos.
0: So ang gwado na blind, ang gwado na blind sila. Umasa sa maling paasa.
10: Ang side naman eko kasi pwede yung pisero sa ila, nagsaka ini tungod sa pagsaka man sa generation charge na halin sa wholesale electricity spot market.
0: Oh, sige.
10: Di, amun na karoon kasi 5JP ah, ang may pinakanubo nga power rate or kilowatt per hour, amun yung Negros Power nga 14.24 pesos kilowatt per hour ang Noseco 16, samtang ang Noneco amo ni ang naga ang pinakataas nga rate diri sa northern part of Negros ka K5GP. Hoping nga basi sa masunod naman nga bulan mamasaka manaog na ka K5GP ang balayran sa kuryente. Report nagikan diri sa siyudad sang Cadiz inis ka K5 Chester Jan Bronke para sa kampanya balita serbisyo publiko kagalingan sa Negros K5 News FM.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako tutum na
2: alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
8: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first year permit number FTEB-263388 series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susunod sang 30 minutos.
17: My long lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
19: This is a mental health elastic camphor. It's a generic Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kitkamusta nga?
20: O sa pinakamalayo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
23: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB-260214. See use of 2026.
26: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
27: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
28: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad nga motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolo Lloyd Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa. Base Litson, Negros Power, Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Salon in Hernay Street in front of Bacolod Taytung High School. Estetica Salon. Handumanan National High School, Batch 2001. DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika
0: dito. Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

5 ang aton oras, alauna 12 na sa hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine, dari sa K5 News FM. Maanggaanay na naman kita, tugtob alas 3, dari sa aton nga program. And of course, maging kaupon man nato this afternoon, Kuya Kenneth. My name is Sunshine Lacson, mga ka-K5. Thank you sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Salamat sa mga suki namon nga mga senior citizens nga nagapamati all the way from Sagay City, Victoria City, from Kabankalan City. Salamat man sa mga suki namon dira sa Himamaylan City nga nagamonitor na sa It's Your Time to Shine program. Magtumargid sang Klinika D3 Bio para protektado kita against trangkaso.

1:17 p.m. Ang aton oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga followers ko sa Bilogan Negros Occidental. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dala sa syudad man sa Cadiz, especially sa mga taga Cadiz Public Market. Good afternoon sa inyo. Sa mga taga Talisay Seri, mayong hapon man sa inyo. And of course sa mga suki naton nga nagapamati right now dala sa Silay City. I'd like to greet Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Good afternoon. So kay Ma'am Rosalina Resumado. Good afternoon. Kumusta na si Ma'am Joanne Tabanillo? Ma'am Helen Pasi. Good afternoon. Ma'am Laila Jordan. Salamat, Gil. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, of course. Hindi man natin mapagkalipatan this afternoon. Si Ma'am Victoria Soberano, salamat gid sa pagpamati. Ma'am Lito or Sir Lito Infante Pitaliar, salamat man for tuning in. Ma'am Jonaline Rondes Galila, I know nagapamati gid right now dira sa Barangay Punta Taytay, no? Ma'am Jonaline, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. And of course, ginapasalamatan man naton si Ma'am Susana Mudanza. Salamat man sa kay Ma'am Ililinting Balinas and sa mga suki naton dala sa Southern Negros, sa mga KSS listeners, sa mga KSS officers. Good afternoon. Sir Marlon Conde, good afternoon. Ma'am Janice Emiliano, Sir Jobert Pasilan, Mik, good afternoon. Sa kay Jelly Sanifredo, good afternoon. Sir Gerardo Garde, salamat gid sa pagpamati always. Say it's your time to shine program.

mga K5, isa sa mga panugyan sa mga eksperto para sa madasing nga pag-ayo sa trangkaso is to get plenty of rest. Buot silingon, damo-damo gid nga pahuway. Magpahuway kita sang maayo or makapahuway kita sa maayo kung makatulog kita. Kung magtulog ang tao, dara na makarepair ang lawas sa mga dapat niya i-repair. So, amuning rason kung nga gintugas ang Diyos ang adlaw kag ang gabi. Kaysa adlaw matrabaho kita, kag sa gabi mapahuway kita, di ba? 1:20 p.m. mga tuon oras, mga ka K5. Let's check. Kun ano ang nagaapekto subong sa aton diri sa Pilipinas. Kaina mga 4 a.m. Country road. Nakuha na to ng information from PAGASA nga apektado sa gihapon sang ginatawag naton nga trough sang bagyo ang NIR, ang Negros Island Region and Western Visayas Region. Tapos ang ginamonitor sang PAGASA nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Grabe, nagbaskog. Kag isa na subong ka super typhoon. As of 4 p.m. or 4 a.m. rather, ang iyasini nga puwersa is naglabot na sa 195 tubtub 240 kilometros per hora. Ang iyasini nga international name is Choi Wan. Amuning gina-share ko sa inyo, halin pa sang nagligad ng mga sinimana ng information. Halin sa LPA, nag-tropical depression, subong super typhoon na siya mga ka-K5. Sharing our love under stormy sky. Gina-monitor ta ni, kay base bala kung magbago ang tracking niya. Gabalo naman ka mo, basta bagyo gani, gabago-bago ginayang tracking. Pero ang forecast sang PAGASA last week nga posible hindi na ni siya magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero as I've said, may mga lugar diri sa Pilipinas nga apektado sang ginatawag naton nga trough or extension sang super typhoon nga si Choi Wan. Aside from NIR, from Western Visayas Region, ang Central Visayas, Leyte, Southern Leyte, kag Mindanao. Amo pa gini ang mga lugar nga apektado sang trough or extension sang super typhoon nga si Choi Wan. 1:22 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Kaina sang aga, nakita ko ni siya dara kay Manang Leia, pero wala ko siya mag-read sang Sunday, siling ko gani sa iya nak. Karon lang kumabawi sa imo kay wala program Sunday. So karon na lang ko mag-greet sa imo.

0: Mabawi kami subong ni Kuya Kenneth. Kay birthday kahapon ni Kuya Kente. Wala kami ka-greet, no? Ang ihado ko, gamasyado ka-simple. Kagang pinakananamian ko gidiya sa iya, Kuya, kundi manager na siya sa... ano ni gani, Kuya? Dara sa may bodega sa isa naton ka-department. Oo. Pero gasuksok gid siya sang uniform. Pareho sang uniforme sang mga empleyado. Kagigad gani. Kay tinaga-bless na siya sa akon, Kuya mo. Basta makita yako. Siling ko, galing nak, ang akon nga kamot basa. One time, nag-bless siya eh. Siling ko nak, galing ang kamot ko basa. Ya, sige lang ninay, kay hindi man ko arti ah. Sa ihado ko, oh, kinamagulangan ni nga anak sang amon nga chief executive officer. Kinamagulangan nga anak ni Doki, ihado ko sa kasal. Kuya Kent, happy, happy birthday sa imo nak. Happy birthday sa imo. May you stay humble. Kag kabalugi ni abi nga bata, makisama sa mga empleyado sang klinika kag sang K5. That's what I like about Kuya Kent, no? Happy birthday sa imo, Kuya Kent. May you have more, super more birthdays to come. Para nga makaservisyo ka pa sa mga empleyado. Tapos kahapon, do nag-celebrate man sa iyang birthday kahapon ang friend namon dira sa may Pulupandan, graduate sang Ola, si Altea Mula, classmate man isang manghod ko sang high school. Do nag-celebrate man sa iyang birthday kahapon. Dang, happy birthday to you.
1: Sana ang awiting
0: gani isubong si Altea nag-work do sa La Carlota, bala mo? Daw sa LGU sa La Carlota City. Happy birthday sa imo, teng. Altea Mula.
1: Nasa araw na ito.
0: Belated birthday greetings na ni Kuya. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday man sa inyo. Kag sa mga nag-celebrate sa ilang birthday yesterday, nga wala namon matamyaw ni Kuya Kenneth. Happy, happy birthday sa inyo. Wala sang audio si Kuya Kenneth. Alauna 27 aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

0: 1:30 p.m. mag-aton oras mga K-5. Let's pause for a break. A break kami, Ana ni Kuya Kenneth. Balik kami pagkatapos ini.
1: K-5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
1: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa lecithin, si sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
14: Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
17: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edhi nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa roots ang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikod sa Salon Pass. This is a mental cough, elastic, camphor, generic name, Salon Pass. Symptoms persist until doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyong kalikod.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Day, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: Papauli na ako ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. Excuse of 2026.
28: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
30: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad nga motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Counselor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Express, Himacolon Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Marato na, Manamit pa, Base Litson, Negros Power, Mr. Bros Chicken, I-Brost mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Salon in Hernay Street in front of Bacolod Taytung High School, Estetica Salon, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, 1:42 na ang aton oras. Dali sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang siling sa mga eksperto kung kinatrangkaso kita, kinahanglan tagid magtulog sang temprano para nga ma-repair ang mga dapat i-repair sa aton nga lawas. However, may mga utod kita nga nagareklamo nga hindi sila makatulog. Ang iba nagasiling nga gintrangkaso sila kay hindi sila makatulog or kulang sila sa tulog so gintrangkaso sila. I suggest tumar kita sa Clinica Supplements para nga magnami ang aton nga tulog ara ang Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, Clinica Spore Biotics Mighty C Capsule. Available ang mga Clinica products, of course, sa tanan-tanan nga Clinica branches sa bilog nga Negros Occidental. Available man ina sa aton nga mga KSS resellers dira sa Sagay City nga nagapamati subong sa It's Your Time to Shine program. Kaina si Sir Gerardo Garden. Nabasahan ko ginang comment niya diyon, siling niya, always ko naka-tune in sa K5. Sadyahan lang ko sa program niyo ni Sir Rods kun hapon. So, nagapamati siya siguro sa report namo ni Sir Rods sa El Castigador. Oo, thank you so much. Tikaroon naman sa hapon. Subong nga hapon, wow, siling ko kaina. Pagsulod ko gidyan sa admin office ko ya. Ang una-una gid nga ginpamangkot sa ako ni ka K5 Rods. Ang aton nga station manager dari sa K5 News FM, siling niya Ma'am Shy. May rollback sa diesel, siling niya kay kun may rollback, ti buwas lang ko mapagas up. Ah. Siling niya pila Ma'am Shy mga 8 peso. Siling ko uy indi. Ah. Siling ko hulat-hulaton ko pa ang
1: hulat-hulat
0: kwan, ang information from Department of Energy. No, sa mga drivers nga nagapamati subong nga hapon sa It's Your Time to Shine program samtang nagabiyahe. Hindi makalabot 8 pesos ang rollback buwas kada litro sa diesel. Abi nyo kung pila lang, 1.30 kada litro. Nako-nako, gidno. 1.30 kada litro piso kag 30 centimos ang i-rollback buwas sa presyo sang diesel mga ka K5 suno sa Department of Energy. So hindi pwede piso lang ha, kinahanglan 1.30 kada litro gid ang ibuhin sa presyo sang diesel, no, dapat amo gining implementar nga price rollback sang mga gas stations sa mga oil companies buwas. Sino sa inyo nagagamit sang gasolina? Sa ilang mga salakyan sa gasolina mabuhi masaka gali masaka. Madugangan ang presyo sang gasolina sa 1.93 kada litro. My goodness, ang presyo sang kerosene bisan ginkakas na ang excise tax. Madugangan sa gihapon ang presyo sang kerosene sa 3.30 kada litro. Buwas na ha? Mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustment sa Martes, Oktobre 6. Ari na lang may i-announce na lang ko dari sa program It's Your Time to Shine. This is from Social Security System. This is from SSS. Nag-offer ang SSS sang loan, no, para sa mga members. Pwede na kita maka-loan from 1,000 to 20,000 pesos para sa mga miyembro, para ni kuno sa aton dinalian ng mga kinahanglanon binansa. Kinabalang kinahanglan gid nga daw.
1: Gid.
0: 1.5 lang dabi. Pwede ah. 1,000 to 20,000 ang pwede nga ma-loan sang aton nga mga members ng SSS sino sa Social Security System. Nagapamangkot ka mo kung sino mga kwalipikado nga pwede mag-loan. Inang mga SSS members nga nakahatag na sang kontribusyon sa sulod sang 12 kabulan. mga 1 year na kamo nga nag-contribute sa SSS, pwede kamo makaloan na 1,000 to 20,000. Tapos sa bayranay, di siyempre, pwede kamo makapili sa ginatawag nila nga repayment terms. Na may repayment terms nga ginatawag ang SSS. Pwede nga ang inyong loan, mabayaran ninyo sa sulod sang 15 dias, 30 dias, 60 dias, o 90 dias. Kamo ang mapili. You have a choice, mga ka-K5. Pwede nga makaloan ang mga kwalipikado ng mga employed, self-employed, voluntary, and overseas Filipino workers. Ang edad, kinahanglan 18 to 64 years old. Kag kinahanglan wala ikaw sang past due SSS loans. Kinahanglan nga wala man sang active microloan sukon record sang fraud sa SSS ang aplikante. Amuning mga importante nga dapat naton mahibaluan. Tapos kwalipikado man nga makaloan ang mga miyembro sang SSS nga may maayo nga record sa pagbayad sang ila calamity loan, salary loan, and emergency loans, mga ka-K5. 1:48 p.m. mga aton oras.

0: Alauna 52 ang ato na oras, mga ka-K5. Naminitani kun madayon, no, ang inibalang ginaduso sang ni Senator J.V. Ejercito nga pasakaan sa 2,000 ang monthly pension sang mga indigent senior citizens sa Pilipinas. Nan amonitani ang inyo nga ginatutukan, no, sa mga senador natin sa Pilipinas. Suddenly, hero. Pila subong ang ginabanton ng monthly pension sa mga indigent senior citizens sa bilungan Pilipinas, 1,000 lang, no? Sili ni Senator J.V. Ejercito pasakaan sa 2,000. Pero proposal pa lang ini. Wala pa ni ma-aprobahan, wala pa mapermahan. Ginduso pa lang. Mayong hapon sa kay Moody Light. Kanami isang iyang Facebook account name, Kuya Moody Light. Thank you very much, Gid. Salamat sa pagsuporta. And I'd like to greet also Sir Dan Dalida. Thank you so much sa inyo padayon nga pagsuporta. Si nang mikmik ulak gani, oh, nag-send man sang mensahe sa akon, ba ulak family dera sa kabakungan la Castellana. Kung nagapamati siya, sila dera subong may hapon gid sa inyo, hidlaw man ta sa inyo, pero wala pa tempo manang mikmik. Good afternoon, Kuya. Basig may tamyaon ka lang kadera, Kuya. Insert lang, ha. Sir Raymond, yes. Garcia, Miraflor, good afternoon.
1: May hapon man sa kay Sir Leonardo Sibilia, nagapamati gid sila subong sa barangay Tango. Pupunya dara iyang misis nga si Maribel Bustamante rin.
0: Salamat gid sa kay Sir Raymond Garcia once again. Raymond Garcia, Miraflor. May ginapag-reach siya sa ako ng iya palangga, nga lola. Uy, kanami-nami kung buhi pang imo nga lola, no? Si Lola Fe Garlidos. Always ginagapamati sa inyo station diri sa Barangay San Rafael sa Hinubaan. Thank you very much. Lola Fe, good afternoon sa imo and sa inyong family dara sa Hinubaan. Salamat gid. Lola Fe Garlitos, once again, good afternoon. Hali ni Lola sa imo nga abo, no, Raymond Garcia Miraflor. To all the members of family Miraflor and Paligumba, nagapamati. Dara sa Banwa sa Hinubaan. Salamat gid sa inyo. Love gina nato ng mga taga-Hinubaan. Kuya?
1: Mayong hapon sa kay Mamaya Shamilan, siling niya Tita Shine. Mayong hapon sa inyo, Kuya, kag ni Tita Shine, pag-greet ko, happy 20th birthday. Subong kay Jaya May Arnosa, my firstborn princess.
0: Okay.
2: Wow.
0: Happy birthday once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy October birthday. 5, 2026. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
3: News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
7: Natural killer cells. Mm-hmm.
2: kung sa army pa mga kani special forces,
6: special forces
2: mga scout ranger. Grabe ang ila obra ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
6: Correct.
2: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3-bio.
6: Correct.
2: Kita mo kung ano ka-importante si D3-bio. Kung lantaw na to, si D3-bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3-bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantoonan niya, pamatcho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3-bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3-bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way takabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma-virus, ma-bacteria, importante naka D3-bio ka na nga daan.
7: D3-bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
8: D3-bio. Ang D3-bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mag-abot ka.
6: Once, ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepatsyunta ka hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka-control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3-bio. Kasi D3-bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
2: ato na ninja of your immune system.
6: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3-bio means.
2: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3-bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakaikuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabuling sakon.
6: Correct.
2: Ina kung nakainom ka D3-bio. So kung lantawan mo, ang D3-bio sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
6: Correct.
2: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
10: Correct. Oh, D3-bio ka na.
2: D3-bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abini mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
10: Pwede ka tapik ka.
2: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
10: Correct.
2: Ang imong D3-bio.
8: D3-bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
8: D3-bio.
9: Ang D3-bio.
8: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
8: D3-bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

250 para sa tubig. 900 sa kurente. Balons ang kabataan. Plus pagkaon. Paano ko nipaigo ng sweldo man? Kada ko ganyan sa deductions. Kagang loan ko pagit. Sa kamahal sa mga balaklon subong.

0: Mabilin ko nga sweldo gaman. Pagbaton ko sang sweldo, malabay lang sa palad ko, diretso na sa mga utang.
1: Sige lang bala. Buwas mangita ako sang paagi agon makabayad kita sang utang ta. Ano pumayog ako? Obra na lang ako.
0: Kagsa din ka mabraga. Kagamang kabataan, paano sila?
1: Grade 2 naman si Inday. Kag si Tuto, grade 4 naman. May mga buot na ina sila, Dok.
0: Basi kung mabudlayan sila ka.
1: Primero lang na. Araman ko nga mag-guide sa ila. Basta ka, mangita na lang bala ako sang obra.

0: Otega, kamusta ang pagpangita mo sa obra?
1: Wala pagid ka. Kamutlay mangita sa obra. Nag-apply ko to sa call center, dong. Hindi man ko tumabaton, kaya ang English ko, tudutud ba lang ako? Ang kadlaw ka kita. Buwan ka. Pero ang miga ko bala, ginagad niya ako nga malibod ko nung kami sa Balanyos.
0: Balanyos?
1: Mayo man ko nung inkamanay ga, kaya wala labot sang sweldo namon. May komisyon pagid kami.
0: Ate, berte mo nakainit ga? Kaya mo?
1: Kaya nun ga para sa pamilya ta. May income mo lang kita mo inang importante sa akon. Wala man sa madula, hindi bala?
0: Oh, gah.

0: Gra.
1: Ah.
0: Preparado ng laswa ha, balon sang kabataan kag ang imo. Naputos ko na tanhan.
1: Ga, kung tani, ako na lang ang nagputos.
0: Sige lang bala ah. Bisa may obra na kuya ga, hindi ko pagtalikda ng obligasyon ko sa inyo.
1: Salamat gid ga.
0: Ay. Ay dami sa lakyan. Uy ga. Ara nang service na mo no?
1: Oh. Van galing service ninyo ga.
0: Ga, malakat na ako ha. Ang mga kabataan ha.
1: Ah, akong bahala sila ga. Dali ka, idulong ta ka.
0: Ate, sige sige.
1: Dali ka.
0: Ay. Ara ga oh. Ang mga kaupdanan ko ara sa sulod sa lakyan.
1: Ay. Kadamo galing sa inyo ga ba?
0: Oo ga. Ay. Salamat gid ah sa pagsugat ninyo sa akon. Bana ko gali ah.
2: Elena, good morning. Dali na kayo kalayo pang daan ng ruta ta subong eh.
0: Ay, gani man.
1: Be, digong?
2: Ikaw?
1: Pidok?
2: Ikaw?

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
19: My long-lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikod.
19: Salon Pass.
20: This is a mental health lasting camp for us. Generic name Salon Pass. Symptoms resist. Consult your doctor.
18: Salon Pass.
19: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kitkamas na ngay?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: O pauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
27: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
29: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 UCFM Philippines. Express, Himacolon Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa, Base Litson, Negros Power, Mr. Bros Chicken, Ibroast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Salon in Hernay Street in front of Bacolod Taytung High School, Estetica Salon, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Happy Dog? Kilala mong driver namon?
1: Siyempre, Elena. Obdanay kami na sa una sang sultiro pa sa bakery.
2: Obdanay kami na ga.
0: Ay, sustingahala.
1: Sige na, Elena. Sakay na. Baka na. Meg, malakad na kami ah.
0: Sige.
2: Halong ka mo ah. Na sila. Si Migo digong galing driver nila ni Elena ba? Grabe. Kagamay man sa kalibutan eh. Dari pa kami nagkita eh.

0: Doc, kilala hay ka mo ni Digong?
1: Oo, ga. Ano, madamo siya sang ginistorya sa imo kay nasang naglakat na ka mo?
0: Oo, wala man, ga. Kahipos man lang gani sa iyas, tanga na natapos ang rota namon eh. Nga, ano, kaagi ka mo away sang una?
1: Ah, malawig nga istorya ga. Ay, oo, gali. Kamusta ang obra mo kay na?
0: Damo, nag-utang ga. Ante, amo na eh. Dako naman yung makomisyon ko. Kabalo ka naman. Grabe, kuya nga daan sa sales talk.
1: Mayo ga, hey.
0: Oo ga. Amo na nga, do kalapyo gud sa akon. Ga, total tulog man ang mga bata. Mauna na lang ko tulog ga.
1: Eh, amo na gani ginulat ko. Karoon ng malaga. Idaw na ta siya, bro. Dugla.
0: Daso na lang, anay ga. Ay, ipahulom lang to ani sa banyo, ah. Para maghumok na.
1: Oh.
0: Ha?
1: Ano?

0: may meeting kami po sa school pa.
1: Kami man pa.
2: Ate, sige. Hambalong ko si mama ninyo. Ato siya sa kwarto eh. Nagahimos pa. Base kung pwede matawagan ang ginobrahan niya nga hindi siya anay mag-duty subong. Ay, dali lang ka mo ha.
0: Up. Opa.
2: Oy. Si Elena lang gini ang maka-attend sa meeting sa mga kabataan. Kaya ko, alang-alang gini niya. Hindi gini magpasugot si boss.
3: Oo, gani. Relax lang bala.
2: Ba?
3: Karoon naman.
2: Si Elena. Doon may ginestorya sa cellphone ako.
3: Karoon naman.
2: Base kung upo diya ang ginestorya niya. Pero daw laing ginang tulo niya eh. Hindi ko lang pag-abrihan ang pertahan ha. Idot-dot kong dalunggan ko sa pertahan para mabatian gid ang ginestorya nila. Aring pertahan.
3: Amit ka gid siya. Mahita ni kong mag-alabsent na lang duwa ko kaupod. Para wala distorbo.
2: Oh.
3: Ipahigad talang ang van, hindi bala?
2: Hindi. Anong butsilingon sa ginestorya nila man? Do ka lang po na ako. Hindi pwede na eh. Abrihan ko pertahan. Oh. Elena! Ga!
3: Ay! Sige, bye! Oo! Oh. Lima ka butelya, ma'am. At sige, reserve ko ah. Okay, bye-bye!
2: Oh.
3: Do! Numakibot man tayo sa imo ba?
2: Sino tong kastorya mo ga?
3: Ay, customer ko nga senior citizen ah. Nanamian, gadyos ang balanyos. Kadanlog ko nung nga kainit kag daw kanami gid ibanyos. Daw nadimat gid siya.
2: Gagali?
3: Mm-mm.
2: Ang kuan ka, ang mga kabataan, may meeting sila karon. Ikaw lang anay atin sa ila.
3: Ay, alang-alang ko, gurdok. Batian mo naman to gurong istoryahan ay namon. Kinahanglan ko gid subong yung mag-duty. Kinahanglan gid.

Uy, nakaabsin ko sobrang kutungod. Hindi kit magatin si Elena. Ano bala iniman? Tugtugtugta ako. Basibla sulito naman hindi kong ginimo niya sa tusakon. Basi sang una, nubya ko lang ginagaw niya. Basi bala subong, asawa ko naman blaho. Oh, tapos meeting karon. Makadto ko sa opisinang ginasiling ni Elena.

0: Kwan sir, nagruta to sila subong ni Digong kag Elena.
1: Ano sir? Duwa lang sila sir?
0: Oo. Kaya magkopdanan niya sina, lain mo to silang ruta mo.
1: Amo bala? Ay, sa din ilang ruta subong sir?
0: Sa south sila subong sir. Karon las 4. Ari naman di sila.

0: Oh. Salamat gid ka.
1: Napunan ko to sa ulat sa opisina. Hasta na nirado na lang. Wala gid ka mo mag-abot ni Digong.
0: Ha? Nagkanto ka to kagina sa opisina?
1: Oo eh. Sa diin ka mo halin ni Digong? Eh, di ba lang hindi pwede nga maka-time out ka mo kung wala ka mo sa opisina?
0: Nagsugat kami sa mga kaupdana namon kay ang ila service naguba.
1: Balibad! Elena, base kung may relasyon na ka mo ni Digong ha? Kilala ko blang animal nga ina. Manugagaw na siya! Base kung nagawang kanya man niya sakon?
0: Ano mas gilano ni ng imo, Pidokman? Pangimunan mo pa yung ubra ko?
1: Nugay na! Siya gitong ka-istorya mo ligat adlaw?
0: Oh.
1: Ano namit man si Digong? Ha?
0: Bastos kayo mo, Pidokya! Pangimunan mo pag-ubra ko? Ha? Na ano ka man imo yaman?
1: Untat kasi ng ubra, ha? Kung hindi ka gusto nga magubang pamilya ta, mag-untat ka sa ubra mo!
0: Pidok! Pidok!

Oo. Nagapangimon ako tungod may balana na kami ni Digong. Sa manubong nga istorya, traidor si Digong. Kag nahibal-an ko nga ginbulagan siya sang asawa niya. Gani amo na lang ang duda ko. Malain man ang magduda, pero basi may matuod ang pagduda ko. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa agad magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Kutob na lang diri, madamogid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Pedok.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:35 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang BTX Coffee Mix. Salamat sa mga senior citizens nga nagapamati dira sa Talisay City and in Silay City kag sa mga suki man aton dira sa Bagaw City. Good afternoon sa inyo tanan. May ginapag-greet di kaina sa ako nga senior citizen nga gusto kong gintamyawon this afternoon kay kabalugid ko nga nagapamati siya. Ay, by the way, sa mga suki natin dala sa Bagaw City, good afternoon sa inyo, especially sa kay Ma'am Maria Perez. Ma'am Maria Perez, good afternoon. Salamat, Gid. Sino to gani kaina ang nag-chat sa akon or sang last Thursday pa? May ginapatamyaw siya sa akon. Si Sir Mark Go. No? Sir Mark Go. And si Mark Go is from... I don't know, I'm not sure kung taga-Hinubaan. Pero may ginapag-greet siya sa akon nga 65 years old. Nga si Nanay Loretta, Nanay Loretta Duran. No, si Nanay Loretta Duran ba si nagapamati isubong dira sa Banwas ang Hinubaan? Siling niya, pwede mo malawag si Nanay Loretta Duran kaya mo nang iahambal sa akon. Idol kagid daw niya kag nagapamati siya sa radyo. Thank you, Gid. Sa mga taga-Hinubaan, sa Talakagay, Hinubaan. Thank you very much. Salamat, Gid, sa inyo. Pa-shout out na kay Nanay Loretta Duran. Maying hapon sa imo, Nanay. Thank you, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sabay pa nga ang iba na karon mabalikan ko. Basta may tempo. Sabi ninyo, hindi mahapos ang mangin breadwinner, palibugan mo ginaya kung hindi makaigo ang imong ginahatag para sa family, para sa kinanglanon sa mga kabataan. Mas manami kung tani kung inaabalang nagapangabuhi kita, nga wala kita sang utang. Galing kay ang siling sang iban, hindi man malikawan tita sign, nga hindi ako makapangutang kay kulang ang akon nga sweldo. Pero abi ninyo, ang ginahambal permi sa amon nga Chief Executive Officer sa amon, ang ginahambal permi ni Doki sa amon, basta empleyado ka, hindi ba na kada 15 kag 30 may sweldo ikaw nga ginabaton? So tingwaan mo gid nga makatago bisan pila lang kada sweldo, nga bisan ano ang matabo, hindi mo gid saya pagtandugon. Halimbawa, kada sweldo mo matago ka 200, 100, 300, kun pila da ang imo nga masarangan. Nga ina siya nga 100 kada payday nga ginatago mo, bisan magkainano, hindi mo gid pagtandugon. Amo gina ang advice niya. Sini ko gani isubong nga panahon ang daang asawa dapat nga magtimbang na gid niya sa bana. Kung maayo ka abi nga asawa, kabalo ka na mag-manage asang imo nga oras eh. Di bala? May panahon sa pagluto, paglaba, paghimos sang balay, and then after that, mangita ka gid niya sang trabaho, sang kinawala, sang bisan ano nga pwede ma-incoman. No, makapangita ka gidya sang paagi para makabulig ka sa imong bana, para nga makabulig ka nga mag-provide no, sa para sa kinanglanon sa sulod sang balay. I know makapoy, pero amo lang ni ang paagi para nga makatibawas kita. Dapat abi, kung may kabataan ka, duha na gid kamuya ang nagatrabaho, hindi lang ang imong husband, kundi ikaw man nga asawa. Kag kun abroad ang imong husband, baw hindi gid magsalig, kay anything can happen at any time. Pwede nga madulaan sa trabaho ang imong husband, pwede nga magmasakit, na? Amo gid na,
So, ikaw nga asawa, hindi ka magsalig, pangita ka man sang paagi, nga bisan ari ka diri sa Pilipinas, maka-income ikaw. Kagtipigan mo gid ang income, ang sweldo sang imo nga husband. Hindi magpinataka gasto diri, gasto dito, waldas diri, waldas dito. Kay kun wala gani sang savings, kag mapigaduhan, kag magmasakit ang husband, kag kun may mga problema nga matabo, nga makita sang husband man, nga hindi ka maayo magmanage sang kwarta, bulagan niya gid ikaw. Amugi na ang kalabanan, kadamu-damu na ko sang kilala nga nagbinulagay kay ang asawa hindi kabalo mag-manage sang income sang husband. Pero kung ikaw, isa ka asawa, nag-work ikaw, ginpahanugutan ikaw sang husband nga magtrabaho. Dapat trabaho ang ginatutukan. Hindi kay kung ano-ano pa. Basta asawa ka, nga gintugutan ka sa imo husband, o sige, pwede ka mag-work, pwede ka mang-employo, te, dapat trabaho ang tutukan. Kung kwarta ang ginapangita, dapat kwarta lang gid ang pangitaon, wala na sang iban. Hindi lalaki, hindi boyfriend, hindi karelasyon. Okay, nagtrabaho ka gani para makakwarta, para maka-income, para nga magpabilin nga intact ang pamilya, para nga makabulig ka, nga makaprovide ka sang kinanglanon sang imong mga kabataan. Karon nagtrabaho ka, ikaw ya ang rason kung nga naguba ang imong nga pamilya. Subong nga panahon. Ang siling man gani nila, hindi gid malikawan, may nagakasulay gid didesign sa mga ubrahan. Isa ka masubo kag masakit nga kamatuoran. Isa ka hitabo nga hindi gid mapunggan. Na? My goodness. Nga hindi how? Amo na ba lang akon nga ano mo nga hindi mapunggan how? Imo na lawas, imo na kaugalingon, imo na balatsagon, imo na utok, hindi ka kapugong. Ay, kaluluoy sa mga bana, no? Nga, nag-worry nga, nag-worry lang permi sa ilang asawa. Permi lang ginakibang, nagaka-insecure, permi lang nagapangimon. My God. Sino man abi ang hindi maghuramintado nga bana sini? Sino man abing hindi mag-worry nga bana sini? Sino man abing hindi magpangimon nga bana sini? No? Kung namunang imo nga asawa, nga ma-feel mo, nga daw may ginahimo nga katuntuhan. Nga daw may ginahimo nga hindi maayo. Nga daw maginahimo nga makaguba sang inyo nga family, sang inyo nga relationship. Abi ninyo, ang panagupnob. Gapati gid ko dara. Basta, ang somebody who is very close to you, ginataraiduran niya ka. Kag nagahimo siya sang hindi maayo, ilabi na ang asawa, ilabi na ang bana, mapanagupnupan mo gid na iya. Bisan magsiling pa sila nga, Tita Shine, panagupnup lang na iya. Oo, gani. Pero, ang kwan, ang tao gintugas ang Diyos nga, may ano man mo, may mga ginatawag kita nga gut feeling. Oo, panagupnop na kon kay isa. Amo na ang kwan mo. Basta kwan na, husband mo or bana mo ha. Laban-laban basta may panagupnop ka nga wala may ginahimo nga hindi maayo ang husband or asawa, panilagi bala. Imbestigahi bala. Kay may ara gina.
kay hindi kagin magsala sina. Pero salbara ang inyo nga pamilya samtang may panahon pa. I know makapoy ang magbantay sa amo sininga klase sang asawa, sang amo sang bana nga nagatinunto, no, or asawa nga nagatinunto, kakapoy baya na sa ila bantayan. Pero kun hindi siya maguntat, no, my God, hindi na lang paglagsa. Ihatag na lang sa iya ang gusto niya. Kay mabalatian ka na sanghagi kwan sa iya, sanghagi bantay sa iya, kag maghagi ka worry nga worry sa iya, no? Kadamo sang mga nagapangayo sang bulig kun kay isa man diri sa aton nga ang asawa na dula ang bana na dula, wala makahibalo kundi inagkadto, wala naglisensya, na bala, no? Kabudlay magpangita sang nadula, kagkabudlay magpangita sang nagapanago. Amo na gani si Lingko, kung hindi sila mamati, pabayin na lang. Hindi na paglagsa. Ihatag sa iya ang gusto niya. Basta isa lang ang mahambal ni Tita Shine, ulihin na ang paghinulusol. Sa mga lalaki or sa mga babayi nga nakapamana sang salawayon, kag sa mga lalaki nga nakapangasawa sang salawayon, wala sang malain kung mag-focus ka na lang sa imo kaugalingon, kag sa imo nga kabataan. Para sa mga wala nagahimo sang katuntuhan, nagpromesa ang Dios nga hindi niya kamo pagbabayan. Nga ara siya mag-provide sang tanan ninyo nga kinahanglanon. Ang himuon nyo lang is magpangamuyo, kag magpangayo, kay ihatag niya ang imo nga mga kinahanglanon. Alas 2:47 ang aton oras, mga ka-K5. This is Sunshine Luxon.

0: Mga ka-K5, ang balatian sa kurason, number one killer sa gihapon sa Pilipinas. Kadamo sang gina heart attack, kadamo sang gina stroke, kadamo sang, you know, biktima na sang hypertension, inanagasaka ang ilang blood pressure. Managani si Linko, o nagapasaway, kagusto na nga mag palayo, pabayiin na lang, hindi na paglagsa. Halungi ang imo nga heart, kuya. Unaha anay ang imo kaugalingon, kuya. Magtumaro sa DTX 500 capsule. Available sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Nagabulig ni siya para nga hindi magsaka ang ating yes. blood pressure. Kag mapunggan ang heart disease, mga ka-K5. Kuya, may i-greet ka na.
1: Ayun nga, palang galit sa mga nagapamatik sa may mansyon. Sila ni Nanay Minda, nagapamatik sila Subong. Sa kay Shirley Castro, nagapamatik. Kag kay mga kaugtanan ko na good afternoon, good sa inyo tanan. Kag belated happy birthday na lang kay Kuya Kent, Tita Shine. Kag
0: sa mga construction workers, yes, kuya, nga nagapamati, thank you gid sa inyo.
1: Yes, may nga punta kay Tito Renator. So, kapamati gid sila Subong sa may construction workers na sa may palay ni nila ni Kuya Kent, Tita Shine.
0: Good afternoon sa kay Ma'am Jonaline Suguan. Basi si Ma'am Jonaline Suguan, nagapamati Subong sa It's yes. Your Time to Shine program. Thank you very much. I'd like to greet also G-San Almonia Disol. G-San Almonia Disol, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Chona Kango, good afternoon. Nag-greet ko na si Ma'am Chona, salamat gid. And may ginapag-greet sa akong si Ma'am Chona Kango. Teka lang, dali lang gid.
1: Ako dali, Tita Shaina.
0: Yes, go kuya.
1: Mayong hapon sa kay ng Jaira Wanilio, kapamati, gitsala Subong sa may sityo Bukalan, sa may, sa tinin na ganit, Tita Shaina, La Carlota, no?
0: I think so. I'm not sure,
1: hapon,
0: kuya.
1: Mayong hapon, tinistay mo, Tita, ng Jaira, sa mga pamilya nga si, sila ni Mama Vic, Papa Ondo, Nanay Dora, Nanay Utay, Family Diasis, Wanilio, Solkio, good afternoon ka, Gregas. Good afternoon sa inyo, tanan.
0: Ay, kuya, may listener ko gali. Dara sa may Cityville. Oh, hindi ko na kaya. Hindi ni siya makakita. Oo, pero nagatingwa siya nga makachat siya sa akon, makasend sa mensahe. I don't know, maybe she's listening right now. I just want to say hi to Ma'am Chona Kango.
1: Maring hapon na.
0: Ma'am Chona Kango, salamat din. Thank you gid Ma'am Chona Kango from Cityville. Thank you very much. Grabe, no? Nagaka-inspire ako, kuya. Salamat man sa kay Pastor Joven de Locanon. Wala na
1: bang pag-ibig? May hapon lang kay Ma'am Lucy Arnaiz sa Purok Paglaom. Silingya sa ako, Tita Shine. Makakita yan sa akong Toto Kenneth. Kagwapo na bala si Imo. Permanent ko. Kapamati sa Imo. Sa inyo ni Tita Shine.
0: Salamat gid
1: Ma'am Guwapo. Lucy Arnaiz.
0: Nagwapo pag ini siya Subong kay bagong haircut. Was makita ay kita for another edition of It's Your Time to Shine program. That is a K5 News FM. It's a 2:53 na, mga ka K5. Grabe ang init, Subong.
1: Grabe pangpaang.
0: Pangpaang, init-init. Lumapaso ang imo nga skin, kuya.
1: Wala na sa
0: may, ang mga kabataan nyo bala nga nagakatubuan sang ginasiling na bala nila nga rashes. Nga gagmay-gagmay na bala nga pinupino ang tawag na sang una. But arutos, tsakto na arutos na tawag sina. Ginakalot na nila kay man katul-katul. Especially kung ginabalha sila. Gamit ka mo sang DTX Herbal Soap, mabakali na sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. You can also purchase the product sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Mabakal nyo man ina sa Shopee, mabakal man sa butika. Gusto ninyo magpakonsulta, bisita ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Thank you very much, Gid, sa aton nga mga suki dira sa Sipalay City for joining us this afternoon.

0: Kakay Fine Prime, well, patapuson mo dong ha. Ini si Sunshine. Ay, wala nagili oras. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita. Servisyo publiko kang Kalinga Montenegros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupuntis na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agud madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
6: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C, ang nag-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
5: Ang RBC ang nag-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar!
3: DDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: mo! DDX 500!
6: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Say. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
5: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
6: Hapuon ka, kapoy ka.
5: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
6: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma compensate ang kakulang sang red red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or PRC adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 Hit Music Station 101.5 K5.

Sana all. Kaliwat kanan ho hanggang maleta. But it's the other way around. Mali-maleta nga utang naman. Welcome aboard, music lovers. This is your The Big Mix. My name is Agent Jack. 3:13. Ang oras sa tito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. D3, Bio. Yali ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa lecithase, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
5: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta. Pag-on pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
5: Uy!
6: Kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre ah! Mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263. 388 series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: May long-lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras
18: para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikot sa salon pass.
20: This is a mental health elastic canvas. Generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Salon pass.
18: May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang baga.
19: Liyaw kalikot.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak, kamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla?
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: O pauli na ko ka.
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
14: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
16: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
14: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Due Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Due Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines.
1: Hima Colon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. Mr. Bro's Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bro's Chicken, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Sa lecithin, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
10: News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 UCFM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Handumanan National High School. Batch 2001. DTX 500. MyTC. Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagbalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sang bag-o nga kasaysayan sang aton drama sa kahanginan. Medyo gid makuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: bigado gid.

0: Ay, Muking, may alamutan sa eskwelahan ang mga bata. Kag ang balo nila nga kwarta.
1: Pilahaw?
2: 50, tay.
3: Ako man, tay, 50.
1: Ano? Nga may alamutan ka kay public man na yung eskwelahan nyo?
0: Nga akon public, wala na project?
1: Idiyahe to be anay, daya. Bayran ko lang na karon sa gabi kung magpuli ko.
0: Kag sa diin naman ako makuha. Kita mo naging nga kinsinas kag tapos bulan sweldo ko sa madam ko.
1: Ay. Ken, Earl. Labay ka mo to anay sa kay lula nyo. Ngayo lang ka mo to sin para sa alamutan nyo. Naton, bayran ko lang karon kung maggrahin ako.
2: Makumod din na karon si lula.
1: Wala pa gani. Makumod na? Ambalan nyo, nga hindi siya magkahadlo kay bayran ko siya karon ah. Sige na, sakaan ko pa naton.

0: Mang?
1: Mm.
0: Hambal ni tatay. Isay mo na kami kuno anay mga ayo.
1: Mangayo sa ano?
0: Makuha kami sang balon. Inugbayad namon kag alam mo tan sa eskwelahan. Bayaran niya lang kuno.
1: Ara naman ta sa bayad-bayad. Wala man. Kada hula mo wala man gabayad. Wala man gatupa.
2: Wala ka man kwarta mahaw.
1: May ara. Kamurang perming nagaubos ang pensyon ko. Hambala si tatay niyo ha? Nga hindi na ako magpahulam liwat sa iya kung hindi ako pagbayaran.
0: Oo, mga. Balo naman si tatay ah.
1: Bilang kinanglan niyo ha?
0: Ah, 200, mang.
1: Ay, bot na langgin. Man, kung hindi lang sa inyo nga mga apo ko, ay hindi na gid ako yung magan-itan sang amay niyo. Man, dudla na gid ko na sa iya. Dudla na gid ko sa iya.

0: Ma'am, taxi? Ma'am, taxi? Ari di ba?
1: Ay, hindi na sir, hindi na sir.
0: Ay, oh. Pwede ka pigados ang biyahe sa bungan. Nano ni man? Wow. Oh. Ito hindi man ta sinimabuhi, ha? Oh.
2: Gani man, pre. Kung hindi tayo magbiyahe sa kagaon niya daw, hindi ko yak bakal bugas ay. Sa Sudan. Daw, gusto ko lang nga i-remit kay Busing ang itugong sang gasolina. Why, gid ka tibawasan yung obrata, pre?
0: Gani man, pre. Ay.

0: Ito nga gini, bro, taka itong nagligad, tubla, nagligad, tubla, binulan, bala.
1: Oo.
0: Tublang nagka-out sa bulaluan, bala, gini, bro, taka mo ito pagdaog ko.
1: Ay, ba, tuon? Iti, kun ambo gali. Legit, gid gali, pre, no?
0: Legit, gid ya, pre.
1: Pero, hindi ko nagaling ka, balo, pre.
0: Gaan, takaling ka. Tagtuluan ta ka, pre.
1: Mm.
0: Dako niya nga bulig sa ato niya, pre. Kag, tano ah, nagataya pa yung kuya sa STL, pre. Kagim ako daog 3,000.
1: Uy.
0: 3,000 ang akong taya, wala ganin, krabutsin.
1: Grabe ba? Kadamo, galis ang ginaintrahan mo nga panahor, pre.
0: Oo, dako man nga bulig sa mga buhay niya, pre, panahor ah.
1: Wow. Daw, alang-alang, gid ko da guro, pre. Daw haluson ako gani, aka pabalon sa duwa ko ka mga bata eh. Manahor pa gid ko. Eh, ginuntan ko na gani ang pagpanigarilyo kaginom. Eh, amo man na agyapon na. Amo na perming daan ginaawayan namon ni asawahon.
0: Pre, sa pangabuhi, kinanglan ta magsugal gamay.
1: Mm.
0: Kaya kung hindi kaya pre magrisgo, ti, wala kaya dyan pala buton eh.
1: Okay.
0: Risgohe lang bla pre. Risgohe lang bla pre.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika.

0: Mang, may yung gabi ah.
1: Dali lang, kay sakit ang likod ko. Mayong gabi eh. Ari ka man.
0: Babayad ko sang ginulam sang duwa ka bata. Pila to gani, Mang?
1: 200.
0: Ari ah. 300 na.
1: Sobra man ni?
0: Eh? Sige lang. Interest na eh. Para ga makaliwat.
1: Salamat eh.
0: Mang, may bikas ka na?
1: Ha? Anhon mo?
0: Kwan. Mayulam ko sa kumpare ko nga gabiyahi man sa taxi. Ibikas ko lang?
1: Pila?
0: 500 lang, Mang.
1: Dali, gid lang. Cellphone ko. Bayad ni dayon, ha?
0: Mang, pwede buwas na lang ang bayad, Mang? Kay inubakal ko na lang natani. Bugas mo, kagsudan ding ganun siya ko sa pagbiyahe, oh. Tapos, pabalon ko pa sa mga bata, buwas.
1: Ay, mukin. Daw hinaslo niya ba lang opisyo mo? Doon tinunto, ha?
0: Si Mamang, balam mo. Bayranta ka tuod, ah. Sakaan ko naman liwat, buwas. Sige na pala, Mang. Isa man lang yung parang makaliwat ko, ah.
1: Biwa, ha? Sakaan mo, Shen? Ano nga, duwa nagid ka mo ni Milang nagapangita, ginakulang pagid ka mo? Ano ka, may kirida? Pila ka bala yung ginasustintuhan mo, yaman? Kadlaw ka pa.
0: Si Mamang bala mo. Wala na iya sa bukabularyo ko yung pulo pangirida. Ginuntatan ko na ganing akong bisyo nga panigarilyo kaginom. Layo na iya sa patadya.
1: Mayo eh. Ay, muking hindi ka ganyan magsunod sa iban nga mga bana, ha? Kay mabalaan ko lang nga nagabinuang ka, ay ako gid mismong masulong sa babayi. Tandaigid ina, tandaigid!

Arena, ginsyan na ni Paririchi sa ako ng link sa online game. Daw kinakulbaan ko ba? Base ba lang mapirti ko, ha? Pero hindi ko manatuon mabalaan kung madaog o mapirti ko mo. Kung hindi ko pagtistingan. Sige, ma-register ko, ha? Sundan ko lang ning ginatudlo sa ako ni Paririchi, oh. Kung paano mag-register online. Ari diri sa kamay nga papel. Ginlista ya ding pasunod kung paano ko mag-register. Oh, ay hibaw, kamay patani ka pagdaog ko ba? Kamay patani ka pagdaog ko?

0: Ay, Toto, tawag ato bi si tatay niyo. Ay, nano man niya kaina, patusaya, kuti lang sa cellphone niya, kuti? Ay, nano.
1: Ako na lang matawag kay tatay niya.
0: Ay, nasiga, kay ginagutom, nagid ko ya.
1: Sige na ya.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasin.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko
8: ang Extend
7: Supplement for Men.
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang mga batahong magkasugpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhan sa pagtulunan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, pigadugin! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagpaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress at law-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500!
15: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa kaapot ito na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
17: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C!
17: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
17: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
24: Extend food supplement for men.
25: May maka kag Lavo Waska.
24: Nga nagapataas ang enerhiya
25: kag stamina sang lawas
24: para sa mas astig
25: nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
26: Oras ang K5 News FM alas 4:32 na sang hapon.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number one.
27: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: El Castigador.
27: Ang tinig ng bawat mamamayan.
29: El Castigador.
27: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
29: El Castigador.
27: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
29: El Castigador.
27: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Happy, happy birthday sa naghiwat karon sila si Kadlawan. And belated happy birthday sa naghiwat kapon. And advance happy birthday. Kagipay, Idrian, na B-plastar na B ang itsura ni Hado Kent Jeremiah Uy nga naghiwat kahapon siya sini nga Kadlawan.

0: Happy happiest birthday sa naghiwat sa ila si Kadlawan. Kag naghiwat kapon, belated happy birthday kay Kuya. Kag sa akon sining ihado. Belated happy birthday Sir Kent Jeremiah Uy. Sa naghiwat man o kung maghiwat man buwas, the advance happy birthday. Grabe na late ko. Kinaging nga, gawgi ko kay usang heater namon. Gambal man si Diran, sir. Alas 4:32 na. Di ko sige. Naluoy ko ba kay Mami Shine kag kay Sir Dom? Huwag sila sa gininitan tubig. Sa ito si Masuki nga nagaungot sa ito kapag pangalaga. Check na busy kay K-5 Shine Lacson. Sa balita naman ni K-5 Shine sa mga balitang national kag international. Oy, sa ito si Masuki ha. Happy, happy World Teachers Day. Na naghiwat o ko nag-commemorar kita karon sa ito si mga manunudlo. Sila ning aton nga mga educator, no? Nga nagtudlo halinsang gamay pa kita hasta nga nagdalagko na kita. And of course, ang aton nga maginikanan, the first educator na ton, the first teacher ang ginikanan. So happy, happy, happy World Teachers Day sa tanan nga mga maestra, sa tanan nga mga maestro, sa tanan nga nagtudlo, nagtutor, oh, sa mga maayong nga mga bagay. Hindi lang sa malain ha. Ara si K-5 Shine, si K-5 Shine Lacson sa line number 1. Siya isama ni siya ka teacher. Oy, sakon si nga pinalangga nga sawa galing kay license professional teacher man mo. LPT man nga kun sini nga sawa pinalangga nga sawa nga si Miss Janice Jan sa Palma. Happy happy happy World Teachers Day. And of course kay Ma'am Shine, ti isama siya ka manunudlo. Siya si nga magkabataan. K-5 Shine, please stand by.
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Shine, happy, happy World Teachers Day. Ibalita mo!
2: Masabat pa ko tani si Rod, huh? Nurse, kuya.
0: Isa ka ka manunudlo sa imo sini nga magkabataan. Ti ikaw yawa, RN ka, registered nurse ka, no? Ha?
2: Abi ko anay si Rod Masiling ka nga manunudlo ako sang tatay sang akon kabataan.
0: Pero sa totoo lang ti, we do respect sa mga manunudlo nato. Halinsang gamay tabi kay dumadumduman mo gidya sang una nga mga disiplina, paano magbasa, paano magsulat. Kay K-5 Shine, hindi ko maisip kapila ka meter stick nga nagkalautod studlo ko sa asta nga makabalo ko basa.
2: May maestra ko tani kagina si Rods nga nagduman ko bala nga siling ko ma-communicate ko tani sa iya masiling ko pamangkuton ko siya kung may GCash number sa
0: ako GCash number 0966 manghatag kagalitan ni GCash.
2: Oy, abi mo si Rods, ang mga teacher ko, halin sa elementary, hasta nag-high school, hasta nag-kolehiyo ko, very caring sa akon. Amo to nga ang mabatsagan ko, ginabala nga nag-care gid sila sa akon.
0: Oh, pero kalabanan mo nga mga akon, Bika K-5 Shine, madumduman ko kalabanan nga mga maestra sa elementary, gin mo? Hindi, dawalos, hindi ko sila malipatan niya, nang pagsugod, magigla tudlo, atudlo sa aton, bila magbasa, magsulat, nanan gaga period mga kamot mo bila sang kapot sang lapis?
2: Wala gid bala sang nurse, wala sang doktor, wala sang abogado, wala sang teacher, kun wala sang teachers.
0: Yes. Amo gina meaning
2: grabe.
0: Ang tudlo ta importante.
2: Dali lang yung sirot, ha? Atis ko malipat. Ang ginapamangkot mo kaina sa akon kung pilang i-roll back sa diesel.
0: Oo.
2: Doono tre, adalitro lang bala.
0: Abi ko nagligad daw nag-newscast na mo doon mga 5 pesos. Tulipay-lipay ko kaya ang gasolina, yan daw may pagsaka. Kita yan may ang diesel, yan daw may pagka, ano ni, may rollback.
2: Base kon daw robot dang ako no audio subo nga.
0: Ah, mas tin-aw yang audio mo kag Vibe Shine, tin-aw pa sa sinag sang ano ni sang kristal.
2: Ang imo lang yung robotics, Sir Rod. Ang diesel, manubo siya, no? May rollback sa Bugod Buwas. 1.30 kada litro lang. Sa gasolina, 1.93 pero increase na saka. Kerosene, 3.30 kada litro saka man.
0: Why, kuya? Kakas na na, Sir Rod. Kaya, Feb Shine, why, kuya, labot sa gasolina kay diesel, yas lakyan ta?
2: Why labo?
0: Ang why nakaso nga magsaka kay Kabaloka si Mamang Jean, afford na yan bisan nambalya bisan pulo pa pasos si saka kada litro ya kaya na ni Mamang Jean ya.
3: All right.
2: Masiling pa ko tani si Rods nga why mantaya labo kay Jean sa tita. Pero gamay lang di jatuod.
0: 1.30 lang o.
2: Pero pinang si Rod, bantayan tani sa masunod ng mga inadlaw, masunod ng mga binulan, o masunod ng mga sinema. Kay ang information nga nakuha kainan ni ka-K5 Dominic, niya, mamsayin, daw gaamat-amat naman kung sunod sa Strait of Hormuz ang mga barko. Doon nag-okay-okay na do nakapagwa na kuno sang yangis ang mga taga Middle East. Didiling ko tani magsige-sige na kay si siyempre gusto pa nga magbalik man bala ama sa pre-war no nga presyo ang kwan ang presyo
0: sa si gasolina. Nami nang observation kay Gibb Shine isay na kama nami nga observation once kaning magsinulod na kag open na ya ang Strait of Hormuz. Isa na but silingon, maganubo na ganyang presyo sang langista?
2: Yes, oo. Amo na ganyang siling kumantayan ta masunod ng mga sinimana kung magsigisigi na ang rollback sa presyo sang fuel. Sa roads na tapos ng habagat, ha? Maumpisa ang amihan siguro mga October 15 pasaka. Pero may ginatawag pa kita nga transition period. Mag-umpisa ang amihan, medyo kuwana na hagan-hagan na ang pagbubo sang ulan, and then may upod na nga mabugnaw nga huyop sang hangin. Amo na blangin na sila nila nga dumabat sa ganta na ang Christmas season. Nagahilapit na ang Pasko. It's because ang huyop sang hangin medyo mabulubugnaw na. O galing kay Sir Rod, ang siling sang pag-asa, because of this El Nino na posible mangin mabaskog sa sumugod sa bulan sa Oktubre to next year, medyo hindi tagid ko no siling mabatsagan ang tugnaw-tugnaw gid nga huyop sang hangin diri sa Pilipinas. But of course, ang forecast ng pag-asa, may mga bagyo sa gihapon, may mga LPA sa gihapon, and may mga pagbubuo sang ulan bangod sang Easterlies, ITCC, Northeast Monsoon Shear Line, localized thunderstorms. May amo pag-iniya nga mga rain-bearing systems na ginatawag ang pag-asa na makaapekto sa lakat sang panahon sa siningabunan sa Oktubre. Sir Rod, may video kami na blang in-send kaya nyan. Base mapakita mo da, Sir Rod, supposed to be ang opisina ni Senator Jinggoy Estrada ang mabulos diri si Senator Tito Soto.
0: Uy.
2: Galing kay ang nakita sang mga katapo sang media kay ina do may mga video nga pati basin ginkakas.
0: Aryo amo ning kwarto nga dot nano man niya man pati ano ni pati tiles kin panggabot.
3: All right.
2: Pati tiles. I don't know. Pati tiles sockets ang CR wala naman sang inodoro. Wala na gid sa tanan, Sir Rod.
0: This would be a Senate office and it's owned by the government.
3: Alright!
0: Hindi pwede nga pang paluson. Bisan bago, kaya kung imo na ikaw nagpa-repair sina, daw kalaw ay managuro yung nga daw ubahan mo yung opisina mo, pati tiles pinanggabot, pati mga kuryente ho. Ang mga sockets ang kuryente, pinangpalos, inano?
3: Alright!
2: Yes. Ang patingkwan, ang lamesa, ang bangko, as in pagsulod da yan is kun magsulod da yan si Senator Tito Soto kaysa ang mabulos daw kwan gid hindi gid magamit ang opisina.
0: I don't know kung anong ilang aplastada, dira, pero on the way ko yung maglantaw kay Kipev Shine, pwede mo yung mabitbit, siguro yung table mo, dahil nga ikaw nagbakal, cabinet mo, pero pati tiles na gid? Paluson mo, pati kuryente?
2: Pati socket, tikinanglan kuan gini, i-repair gini, obrako gini, sang mabulo sa rods.
0: Tindi si Garani kay Kipev Shine. Question, pagpakayoy ni personal yan nga kwarta, basi gin-charge naman niya sa pundo sa gobyerno or nanuman?
2: Amo nang ginapaminsar ko. Pero ang mga empleyado sa office ni Senator Jinggoy Estrada, sila nila mapagwa man sila sa state, sa statement.
0: Mm-hmm.
2: Angot sa natabok sa ilang sininga opisina, nga daw ginhublasan
0: hublas gijay
2: ang opisina nga ini.
0: Pati
2: we're waiting for the statement.
0: Pati ni Duro, pating ay nano. Kalaway. Inablang.
2: ay,
0: daw madumduman ko ay pagani election. Amo ni katabo si ibad nga mga barangay hall, offices, kon magalin ang maperding kandidato mo. Daw may nadumduman ko diri sa Lucas Bacolod. Pagalin niya ang barangay hall, wai na lamisa, wai na tanan, ceiling fan, TV, i-computer, pinang malas. Daw mo amo manigay Jinggoy, yun ano niya man?
2: Ako yan si Rods, kung tanawon ko, kung akong nagbakal sa opisina, at sa lamesa, sa bangko, siyempre kaon ko na yan. Kung may mga picture frames ko na karon.
0: Kung personal mo yan ang kwarta yan.
2: Pero si Rods, pati inuduro, pati kain. Kaon ko? Ano mo ko pa na si Rods, man?
0: Basi bala sa butahi. Basi sa butahi ni. Kagibab siya? Siling ko kagibab siya. Basi sa butahi. Bla niyaw nga. Basi naghambal di nga. Mr. and Miss Ma'am. What, total. Why naman Senador Jinggoy di. I-take over naman ng office niyo ha. Panghimos na kamo. Gaanta kamo tatlo kadlaw. Basi may nagamon abla kagibab siya. May naghatag plaso.
2: Stikulasyon. Ang ato niya si Rods, di wala man kita sa basihan, no? These are speculations na nang ginahambal natin. But ang kwan bala, amo ni gani, we were waiting for the statement from the office of Senator Jinggoy Estrada kung anong natabo sa iya sila nga opisina nga ang nag-abusin ni.
0: Kagipan Shine!
2: Mando, sa motor nga kakason ang tanan nga tiles.
0: Kagipan Shine! Patawgas si Senator Jinggoy Estrada sa akong tudluan ko sa akong panulot sandi. Oh, amo niyo. Let's say for example, mambalbi Senator Jinggoy nga, alam mo, kasi may pumunta sa opisina namin. At saka, sabi niya na magligpit na kami ng mga gamit at kunin ng mga gamit namin kasi gagamitin na ito ni Senator Tito Suto. So, yung nakausap ng tao sa opisina namin, yung janitor, walang alam sa kung nanuman, walang pinag-aralan, kaya hindi niya naintindihan na pag sinabi na ligpitin yung mga gamit nyo, niligpit niya lahat.
2: Gawulat siya sa statement halin sa opisina ni Senator Jinggoy. Gawulat man ko sa statement halin kay Senator Tito Soto. But subong alas 4:52 na magwa na ko dugay-dugay, wala pagyapon. Anyway, si Rod, sa nabili niya duha ka minuto sa ari. Ika-33 dias na ini nga pagpatigayon sa impeachment trial ng Vice President Rodrigo Duterte. Ang pinaka siguro pinaka balita gisubong kag pinaka importante nga natabo sa sininga adlaw sa impeachment trial is gintingwaan sang depensa, gintingwaan sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga mapunggan ang testigo from Anti-Money Laundering Council nga si Ronel Buenaventura. Pero si Rods, nakapagwa gid siya sa statement, information, nakahatag gid siya sa ebidensya, nadayon gid ang iyang pagtindog bilang testigo sa impeachment court, si Rods. Ining si Ronel Buenaventura, executive director sa Anti-Money Laundering Council. Now, may gin-report di siya or may information siya nga ginhatag, may mga records, nga may tubulang transaction, mga bank transactions, may mga anomalya nga nakita. It's 4.4 billion worth sang transaction from 2007 to 2025. So no kay Buenaventura sa Rhodes, base sa record sang Anti-Money Laundering Council, may 666 ka mga covered transactions, kag 55 ka mga suspicious transactions nga natabo sa accounts sang ni Vice President Sara Duterte and Manasseh Scarpio from 2007 to 2025. Initanan nga transaksyon nagabalor sang 4.4 billion pesos, Sir Rod.
0: Puwerte.
2: Report, gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson, but sa sling ko na, ining 4.4 billion pesos, daw ay paman ni siya, no? Dako ni nga kwarta, pruti daw ay paman may stabisar, kung may sala, giman bala sa transaksyon nga ni, iti, ano, walang suspicious pa lang ni, way pa ni mapamatudan, oh, wala pa ni mahibaluan mga kay K5, you know? Pero kung lang taon ta, 4.4 billion pesos nga transaksyon. Malay mo, basi illegal man ni. Mabuhi ko na yung commercial, pagbalik ko, tutok na kita sa mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandunong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imong blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells, paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
5: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga naga-damage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
4: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kagsuno sa pagtuon, ini ang naga-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga naga-panubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DDX 500.
5: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sa RBC membrane causing more damage Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase.
4: Mm-hmm.
5: Kag-glutathione peroxidase, kag-glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio-macromolecules batok sa free radicals.
4: Mm.
5: Imagine kung dugangan mo pa sa ang super antioxidant nga DTX500 kag may TC or PureC, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP.
4: Mm.
5: So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay, kag palakaon ka prutas, Sir GP.
4: Mm.
5: Kaysa imo ginakaon, puro lang noodles, puro junk food.
4: Say.
5: So, bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag may TC or PureC kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
4: Gusto. Mm. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
5: Hapuon ka, kapoy ka.
4: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaprodusang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
5: Ikaguba sang organ problema sa gituag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or PureC adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagdiula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabag sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galis si Ariel. Nagkantos sila ito. Isang nagligad. Sikisakit. Diyan ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutumlan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule. 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Let's go.
19: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: My long lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baka.
23: Liyaw ka likod sa Salon Pass.
22: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic Salon Pass. It's symptoms persist. Consult your
23: doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw ka likod.
24: Halin sa pinakamataas nga bukid.
25: Nak! Kamusta nga?
24: O sa pinakamalayo man nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
26: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
27: Papauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, excuse of 2026.
30: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
31: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
32: K5
0: News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of Lacan.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nagahilapit na ba ka-K5 ang aton sa nga K5 League of Champions 2026. A retro dance showdown competition kapag hiwato naman sa Domingo sa gabi. Dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Alas 7, kita ay kita mag-K5 dira mismo sa tubangan gisang fountain nga worth 220 million pesos. Habakon mo ang amon si nga venue. Perti kamahal, 220 milyones ka pesos nga fountain dira mismo sa NGC. So salamat kita Mayor Greg Gasataya and of course no, sa aton si mga sponsors, salamat gid sa inyo. Mga ka-K5, kita ay kita mga KSS, K5 solid supporters, leaders and members. Kilita ay kita dira mismo, support kita sa aton sing programa sa K5 News FM League of Champions 2026. Sok-sok kamo sa inyo sing mga uniforms per chapter. Si ka-K5 Babes Gantalaw, si ka-K5 Robert Pacardo, sila gitong mga panguna. Sa pag-invite sa tanan ng mga KSS. Kita ay kita to mga K5 ha. And of course sa aton sing mga participants sa may gamay kita dito nga pahampang no? Pasadya, dugang nga kasadya kag kulor sa Mascara Festival 2026 in support naman sa Gugma Foundation Incorporated kag City Bacolod o kon City Government of Bacolod City no? Sa aton sing mga suki da, kunwaay kamo obrahon sa Domingo nga gabi, kita ay kita dito mismo sa may Bacolod City Government Center. No, dito, Domingo man na sa gabi, free time, bonding time, family time. Pwede kamo to, damo-damo ito binaligya ng mga chicken inasal. Damo-damo na ito mga ambulant vendors sa nagligad nga daw, nagkagtuko to. Boko damo-damo. And of course, pwede kamo to kalagaw sa may 5-star Carnival. Salamat kita Sir Bubot. Si Sir Bubot ang 5-star Carnival ang isama naton ka sponsor sa K5 League of Champions. Dira sa likod sa NGC sa may Carnival bla saka kamo to may ara kamo to nga bikes babaw. May ara kamo to nga ang paborito kung isang una sa gamay pa ko ining itsa 25 sentimo subong piso na bimo. Makakuha ka bla baso. Kalipay na natin sa bisan piwi kag Richie sa nguna yan ang premyo sa ano ni sa peryahan dumalipay ka ay kaduwa ko kinakagtuan yung tiro-tiro right. May ato to damo-damo to tiro-tiro

0: Hako gan. Oh, may araman to, ano ni, kung nagainit ang ulo mo, kag daw ga pautwas ka sang kalain sang buot sa migo mo, kung sa miga mo, kag to kay may ara haboy-haboy lata, kag ipay bedrian. No, Rimuel, kung gainit ulo mo, kag ipay Rimuel, kuha ka lang to sang gihabuyon mo tong lata nga tong bahon mo. Siling kong kina sa nagabantay, siling kong ma'am, pwede ikaw datin dogs, tunga kay ikaw akong target. Itong-tong ang lata. Pero masalusad yan na kayo na what, sa mga kabataan, sa mga dalagko, subong nga daway naggana, maglagaw sa kaperyahan, daway pa na sila, pero ito sa mga kabataan, ipa-experience sa mga bata niyo. That's why kagto kamo to. And salamat man sa Duik Sam, panaad. Salamat gid, Ma'am Victoria. Nardo, sa imo sining sponsorship no sa Duik Sam. And of course, nagkagto magkita sa Negros Power and Electric Corporation. Negros Power and Electric Corporation. O kagang Todo Media ni Papang Jonathan Cabrera. And of course ni Mr. Ruel, ang aton sininga kwan nga president sang Negros Power. Oh, salamat gid si Ruel Castro sa Negros Power. And of course, nagkagto magkita magka K5 sa Chicken at Baboy Terminal. Salamat gid. And of course, nagkagto magkita sa Mang Inasal. And follow up na to ng Jubilee o kon Jollibee. Ay, oo. Hindi ginimagutman si KK5 Adrian. And sa ato sa mga sponsors, sa tanan ng mga sponsors na ito na. Ate Vice Mayor Maymay Nicor Mangilimutan and Vice Ocon Mayor Anyeho Nicor sang La Castellana, thank you gid. Mayor Julo sang La Carlota, salamat man. Si Ate Mayet Tabillana, ginahulat ko pa. Ate Mayet Tabillana sang Siyudad Sambago, maying hapon sa inyo. Sige, i-check ko na ba si Kakipay Rovic Mungkal. Masubo man yung bagay yun. Kremen, isa ka Kremen naman, ang nagluntad sa sur nga bahin sang Negros Occidental. I-check ko bing detalye, gika naman sa kay Kakipay Rovic Mungkal.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakipay Rovic, ibalita mo!
2: Five Rods, maayong hapon, no? Nagapangayo gid sang ustisya ang pamilya tining biktima nga ginkilala kay Sir Tenjolito ka K5 Rods matapos ini nga ginlutang samtang nagaarado, no, diri sa iyang kampo nga sakop ni ka K5 Rods sa Sitso Kapaklan, Barangay Santol, Banwasang Binalbagan. Ining lugar ka K5 Rods sa din naglugta ng insidente, mga 30 to 35 kilometros gikan sa Binalbagan proper, kay tig malayo-layo ini nga lugar kag tinabukid na ini nga lugar ka K5 Rods ining ginluntaran sang insidente. Base sa information or base sa informasyon nga aton nga nakuha di K5 Roads kay aton gid mismo ginpadulungan ang lugar pag-abot nato dito kay K5 Roads ara pa dito ang aton nga mga otoridad, especially ang suko ang soko nga ang Binalbagan PNP nga nagakandak gid sang investigasyon na tuoy sining insidente sa paglutang sa isa ka mangunguma diri sa lugar. So suno diri ka K5 Roads, suno sa asawa sini nga si Alias Neneng, alas 6 ka ina sang aga nagpauli or nagkantor, nagpadulong sa uma or sa kampong aradohon sang ining abana. Ang pag-abot dito sa K5 Roads, may ara sang certain duwa kalupok, no, based naman sa mga witness kay ang balay ka K5 Roads, kung tanawon mong balay, mamba sila nga lapit lang ang balay. Pero kung sinalabukid naman niya nga lugar sa aton niya, layo na niya kayo. Pero kung dito sa ila, i-consider niya nga mo ng pinakalapit na malay dira sa area. So sunod din kay K5 Roads, may ara sang asetin duha kalupok ang nabatian ang mga residente diri. Pero may ara sang nakakita sini kay K5 Roads sa biktima kay ang isa ka witness kay K5 Roads naglabay pa ini mo, no, naglabay sini sa lugar kung sa diin kinakita niya pa nila siya nga nakita ini biktima nga nagaarado pa. Nagaarado sang kampo tinupila naguro kay Ras mga K5 Roads ang iya nga naarado. Pag sang witness naton sa ato na siya kay Timang humaman sa piyak lang abing nga natalamnan, nakabati siya kay K5 Roads sang duha kalupok. Nakabati ini sa duha kalupok. So wala naman sir kani nag-mind kung ano atong lupok nga iya nabatian. Apang sang iya nga pagpauli na ka-K5 Roads, kiti diragid man siya galabay sa sinang lugar, nakita niya na ang biktima nga nagahigda na, kag nagapaligo sa dugo, dira sa lugar kung sa di nag-aarado ini. Sige na yun ka-K5 Roads, nagpabalo ining witness sa punong barangay, kagila yun, ginrespondian ini siyang barangay ka-K5 Roads, kag nagpabalo din ang barangay sa aton ng mga otoridad kag ginpadulungan no sa aton ng mga otoridad sa pagkandak na sa investigasyon sa K5 Road diri nakita may nakita sila na duha ka mga basiho sa ginaligar 0.45 no.
0: Uy.
2: Na armas lutang na posible no nga gingamit sa paglutang sa biktima so gina-identify pa kasi hapon na eh, no? Nag-gindulog ang bangkay. Gina-identify ito sa karon ka K5 Roads kung diin ang entry, diin ang exit sang igo, sang bala sa lawas ining biktima. Kag sa akon na pag-interview naman sa pamilya, which is ining iyang asawa nga si Elias Neneng ka K5 Roads, ato ni siya din pamangkot kung may ara bala sang death threat ang iyang asawa or may
0: pagkamahog
2: bala ang case pa man yung natabo ining incident sa paglupang sa iyang apana. Susunod niya sa iyang K5 Roads, may ara, no? May ara.
0: Uy.
2: Na pagpamahog. Pero wala e naman ganagin padalman, wala e naman tugid divulge, kundi siling niya pag nagsidot lang yun sa K5 Roads kasi wala naman bala tatani bala ngay tidugay naman mo.
0: Mm-hmm.
2: Wala naman bala tatani ito nag ano natabo ang pagpanglutang kay bangot niya wala naman bala maglaog sa K5 Roads pero kung kanina nakabaton siya ng impormasyon ng iyang abana na natumba so wala man siya maglaog na amo natugali na din piro nagali ang iyang abana so si ang iya naman na Iloy ang Iloy ginisindik si Mara K5 Roads nagahibubunot man kay tisuno sa iya gani na kung may ara magigbala tani sala ang iya nga bata kung tani istoryahon lang kag wala man tani ginpatay no amo na
0: ano gikabug at sang ginalantaw nila kay K5 Rovic nga sala sang biktima nga ginpatay gid siya kay di basta-basta bi mga bala o kon ang mga basiyo nga na-recover sa crime scene may ara ambal mo 0.45 May ara pa gid ano ni nang kwansang AK-47?
2: Wala
0: ang wala
2: Roads, no? Ang ina yang information kasi kumbaga kahapon may ara man sa isa ka shooting incident diri naman niya sa Banwas ang Kawayan.
0: Ay Kawayan to kriya oo.
2: Oo, ang kaina sang aga diri niya sa may Banwa na sang
0: Binalbagan. So, nakasaka kami na kag K5 Rovic sa Santol sa pagkalayo na nang lugar kay nadumduman ko pagsaka namon sa may barangay Santol sang maestra panabalang mama ni Ihada Gian Yanson. Oh, kay teacher na sa Santol Elementary School sang una mo si Ma'am Jean. Nagsaka kami da niya durustan nang hatag. O kita to nang hatag tato sang ano to gani? Nang mga school supplies. Kalayo sa lugar na kagbuk. As in nga daw, kwan gini iti. Pero ang nalantaw ko kay K5 Rovic, why pa sang nagpagwa statement ang babaw kung sila gin man nagtira?
2: Wala pa ka K5 Rovic, kasi hindi pa mangkot man natin gani kaina si Police Major Mara, ang hepe sang Binalbagan PNP, kung may ara na sila bala na-identify, kung ano ang motibo, may ara na sila bala sa ano. As of this moment, the K5 Roads, gapadayon pa ang ilang pag-conduct sa investigation kasi wala pag-give siya karon sila, no, ang information kag matudlo na person of interest bahin sining paglutang, sining biktima ka K5 Roads, kasi isunod sa iya kagina, na padayon pa or nag-gather pa sila sa dugang pag-igamang information, agud matumod kung na sino ang may kaimuan kag kung anong rason na aginlutang gini ang biktima sa K5 Roads.
0: Oh, sige, tihulat laton na kay usually kung taga-babaw man, gina-claim man na nila mo, kag gina-post man na nila, kag gina-send man na nila sa iban ka mga media outlets ka K5 Rovic, no? So why gidya Japon no? Blanco Japon kung ano ginman bi ang threat to kay tiyambal mo kay na may death threat ang bana niya anong previous nga kaso niya nga agalabot sa punto pinatay gid siya?
2: So amo na kay Pedro sila to na tunong development sini kay sa karon ara na sa kurinarya ang bangkay sang biktima at tigi na examine pa sang soko ang point ang entry kaligdet sa mga bala sa lawas ng biktima kagdi suno kay Police Major Mara magapagpara sila liwat pahayag at ipad roads pag matapos na no, ng investigasyon kag ang examen sang SOPO kung di hindi man bala nag-una igo ng bala na posible yung tunaan sa pagkamatay ng biktima kag ipad roads.
0: Sige, salamat gid kag ipad Rovic.
2: So far, muna itong madulong nga update. Iyong nga balita, gradulong sa inyo sa DPX 500, My PC, kag D3 Bio Report, gikan sa patrol. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Robic Mungkal, gikan naman sa sur nga bayan sa Negros, sa Occidental, isagin patay ba? 40.45, ti bugat na nga pistula mo. Though I don't know kung hindi ko bimahilig sa armas ay base amo na siyang pinakataas nga kalibre sang short firearm ang .45 ano? Check ko basic K5 Red Salgado, this will be the latest and the final updates sa sining bumi goodness maka talandog balahibo man ng klase balita ni K5 Red. Ay oo, anong ikasangkol sining bata man. Check ko basic K5 Red sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, ibalita mo!
3: Yes, K5 Red, may hapon sa aton sinig ng mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. Patapos sa K5 Red sa Dra sa Bayasur, gabahin sa Dagos Occidental. Hindi naman nila lumpat na bandriga sa may norte gabahin sa aton sinig Iaga Provincia. Ini kita ground sa pagbulis sa naramanin sa isa kapitor ni idaan nga estudyante kaya natin sila kuha na aton nga impormasyon sa kay Police Major Judices Catalogo ang aton sining spokesperson sa Dagos Occidental Police Provincial Office. Isa na naman kabata o masinig na aton nga ti grade school student kaya fine bro sa
0: elementary.
3: Yes, actually, minor ng edad, ang informasyon na nakuha natin, but most likely, doon gira-gira, gin kasi 5 rods. Actually, nga ba yung sini, tigado man, nagabiyahin ini sa tricycle, dira sa may manwa sa Ibimagalona, kag ining lalaki kita brod sa do kumaga pa kilala mo ni actually sa iya sini nga baye natabo ini kita brod sa October 2 tigragid adlaw sa Biyernes tigpalanaga pasado ras no si Tikrisoli mga buning oras kita brod sa mega pauli ni mga kabataan kag sinamban nga adlaw impormasyon nga nakuha naton do wala na kabiyahe ni iya sini nga baye ining lalaki nga suspitsado nagpabinturar niya siya magadulong sinikipig rods sa sining
0: biktima
3: edad yung sudyante papahuli sa ilang sining puluyan o galing ka ba ito sabta na sa kayo ni Kipig rods dumiara mula sa mga rason ng grima agi kag asta nga nalabot iling kampo Kipig rods kung sabihinti dito wala maayos ang tao ganibo niya ang iya sini nga malain nga plano sini sa minor ni edad Kipig rods kag sa impormasyon nga nakuha naton medyo madako ining suspitsado nahimo iya nga makuga ang babae kag dito Kipig rods magluwas sina atilaw pagituro as alleged ginsakit hindi lagi dokumermar ni Police Major Catalogo but sa impormasyon nga nakuha man naton dito sa area Kipig rods daw katilaw pa ni ganay sumbag kag nakatilaw pa niya itong bunuog wala kay Bros kung magkapag naging sumbag pagiging siya niya kag naging baklot pagiging siya agud ini kita Bros magpahimunong na kag hindi na magpuglas or mag batok pabatok isa suspitsado kita Bros so direti ang nakita natin direti sa informasyon na nakuha natin kay Police Major Catalogo statutory rape ni kita Bros ang mga informasyon na nakuha natin kagati basta minor di edad kipo
0: ti when you see statutory below 12 years old kagi pebred
3: yes to ti ida kipo brods to kasakit lang bala nga ti nagkilala man sa imo sini nga amay nagabiyahi ban tricycle sa dira man mismo nga area ang pagkatapos ng may plano kapag hindi nga malain, bala kag ting adalon mo to sa kampo, kag doon nga duhalos patsyon mo to, nagatangiti ang init. Kang dito, birahon mo itong sumbag na sumbag. Gilibion ng bata, kang ting isap na nagilibion ni tungod sa sakit, malaki ni Bronze. ano ni Mimo sini sa bata kanakuon bala nga ti sa panglawasom sa inubol pa lang ti mabayi pagnadaan ti dito ti broad sa nahimo ang iya sini nga plano kag ti ining bata nakatigayon man ti broad sa nga ma-rescue dito iya sa nasambit iya nga kampo kiki ti broad sa so pamatiya na ito ng bayad sa pahayag ni Police Major Judicial Catalogo ang atong sining spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office yan ni Kevin Rod, sir.
4: Ang sospechado na kilala man sa tatay niya na nagabiyahe pasanga sikran na tayo niya kumunan siya na nakasakay ato niya biktima at eventually niya dalayin niya nang ato ang sospechado na sa kapit po kaga dito yung sarili ng polisya ay bata sa kanina pahungi pa sa nining bata. But fortunately, nanglisan sa paning bata tapos nagdalang sa ospital kag sa subong sir okay na kanina. Tapos, anak pa naman isa na ato niya sospechado sa pagkandang sa right sa lahat po sa operasyon sa atong kapulisan na sa hindi pa. We will file the case, sir, nga, no, sir, tomorrow, first hour in the morning, i-file na ito ng kaso agit na suspendado, sir.
5: Proseso sa ano, dinatabo, sir, kagano oras, sir?
4: Abali, well, noon na sa October 2, sir. Well, noon na sa October 2, nga natapo, sir.
5: Bali, ang abay ni isang biktima, sir, isa man ka tricycle driver, doka mo na.
4: Yes, oh, sir, that's why nga nagpakilala. Ining ato nga suspensado kasi nilalaman sa iya nga tatay na kung magkabiyahe masasinkad na sa lugar.
5: Okay. Pero nang kwangi sir, no? Nang wala man yung na-consummate ang rape, sir, no? Nung mulis siya lang niya siya?
4: Ipalat lang nga. So, sa statutory rape, sir, kay another forms of abuse and rape, sir, hindi naman ano mo. May harap kita sa medical records sa support list. That's why sir, na pull down yun sa statutory rate na possible na kaso. I-file lang yung kaso, sir, against sa suspicion.
5: Wala, sir, nakapalag yung babae, sir. Kung baga pa doon na doon na kuwan, sa sang ang suspect, sir, mga 50 plus naman eh.
4: Oh, legal age naman sir ang ato nga ano. Kung wala, sa kapalag yun ini ang ato nga biktima, just because nga ginoyatan yun sa saliog, so kung may make time ng TL.
3: Okay. So, yeah, to Kitim Rods, sabayin sa payag, the police major, Genesis Catalogo, Kitim Rods, tikagina na tigayin yung pasaka, inigkaso, batok, iya sa suspensado. Kitim Rods, sa muna panawagan sa kapulisan nato, hindi ginbaghatag sa kumpiyansa, no, kasakit lang, Kitim Rods, kati, nigo mo mula, kag pagkatapos, sa muna plano, yung gali iya sa kilala, muna na kagayin, matrisikan. So, dili Kitim Rods, tinguan, hindi ginbagsalig, sa muling panahon, kaya itakabalo, bala, nga may lain galing ang plano si Imbus yung naging bata kanti lain at inuway naging napili sa mga buning panahon kay Pebrods pero kung may amos yun eh i-report yung galayon sa kapulisan ang good man akup galayon iling suspensado kay Pebrods.
0: Sige, salamat gid kay Pebrod.
3: Salamat kay Pebrod sa mga sinig malita ka madulong sa programa ng El Castigador dulong sa atin sa Power Trio nga atong sinig DTX 500 Mighty Sikig D3 Bio ang nga atong man sinig DTX Mighty Soap and DTX Coffee Mix kapun sa patrol ni K5 Martin ni Marisa sa K5 sa pagpapag na balita, serviso publiko ang galinga mo, Zaragoza, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. This time, kagtuwanto si K5 Berto Gakit. Di nakuhaan man sang sa CCTV footage. Hining balita ni K5 Berto Gakit, dulong mas kalawaan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C, nagkapabakod, kaya nagpa-uptick sa atong singa immune system. Hinga po kay Ma'am Glenn Infante, John Rosa Villorejo, Papang Juju Galuna, Papang Erning Pudiruso, kag Maricris Navarro sa may mutulayan sa kapamati mo ng Merlita Malvas, Gerald Ingoy, Bing Silfin, kag Mayda Guy. Check away si Papang Berto Gakit sa line number one.
6: Oho, oho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kag K5 Berto, ibalita mo!
6: K5 Broads baw nakibot gid ang isa ka bata no sa tagwa sang Changi dira sa may 5th Road Puente Bella subdivision barangay Takuling Bacolod City matapos nga ginhablot ang iya sila nga cellphone sang duwa ka mga lalaki nga mga riding in tandem nga nagsakay sa motorsiklo patpaton sa K5 Broads ang natabo may mga Changi na damong sa may 5th Road la K5 Broads
0: dira sa may kwan gid wa unahan sang Silver Grace da nga gym
6: sa unahan gid sang Silver Grace kung going ka to sa Tumba station
0: Totoo.
6: Sa toho ka K5 Broads sa tabo kid la sang simbahan ginada pasulod ka di ka K5 Broads may mga Changi na damong no siguro mga tatlo ka Changi la sa unagid nga bangka ka K5 Broads may naglabay dira nga duwa ka lalaki no actually may CCTV kita dira duwa ka mga lalaki
0: nagari kita uno
6: nagbakal sila si Guerrillo kwarta sang angkas nga lalaki 15 pesos ti ang Camel tag-unsi pesos mo ang si Guerrillo tag-unsi ti may sintilyo pa siyang 4 huwag na ako nung imbalikan ng 4 ka K5 Broads kin hulat sigid ang oportunidad ng bata nagasilpon hinaplot ya karon ka K5 Broads ang silpon ka kumangkas sa motor nga gaulat man siya ng opo dya kag nagdinalagan no? Kag nag palagyo ining duha ka mga lalaki ka K5 Broads pagkita ta balang CCTV dira taton sini nga
0: ari kita on ka K5 Berto ining motor scooter type no. Tapos may angkas, huwag pag ganing helmet ning duwaw, isa nakakalo.
6: Huwag, well, mula man sila tabon sa itsura. No? Huwag man sila bihi bunet, bing, at kuno, hindi man mabalan lang mo ng ila, sino nga matibo. Tugtog na ginablot siya, nakibot ang bata nga to, sabi-sabi yun, nga bata, nga sinunoy. Gampang-gampang man ako nga sinunoy da, sang hinali lang at nakibot ang ginablot, telephone niya, at bata man din ang biktima, kagibabrot. No, si wala man mahimo kag nagdinalakan. Pabati na bala kag K5 Broads ang interview ta lipot lang ni sa kay Nunoy ang bata nyo nga nakuhaan sang cellphone niya.
7: Ano? Mabakal ko ta. Mabakal ko ta ni sang pagkaon di ang mga tinapay. Pagkuha ko sang tinapay mo na oh, gulpi lang sa nangablot sang cellphone. Te, wala ko naka-react doon kay nakamotor sila. Te, duwa sila kawilog mo. Ang isa nakakalo. Te, pag-react ko amuna ko ulit, naku, ara na to sila sa punta, sa bangga, oh. Amuna naman ba?
0: Pero, timo ni Kaisog sa mga snatchers, subong ka K5, Berto, no? Kag dira binga linyada do prone ginada iya nagligad may ginhold up man tong kilala sang empleyado naton or bata sang empleyado naton dason do may gin hold up man dira na no man dira sa may puntibilya nga do permi na lang dahaw
6: Kibay Broad suno diri kay Captain Aglen Montaño ang mga nga hepe sang police station 6 do kay Kibay Broad nadakpan da ligad at law lang no ang ining si alias Dave sa bypass operation kag sa may BM dakop man sa drug bypass operation man ako ang sa pila ka mga binulto sang illegal nga droga and ang ila sini nga mga background mo ni no red zone ni ang Puente Bella kag ang BM sa mga kinawatay nga mga insidente no so sila ni yung ginakabig man ka K5 Broads ang aton sini nga mga kapulisan nga sila ang nagapangawat no kag
0: daw may patrol man ada kung isa nagaplastar tas may BM
6: ano na
0: daw may patrol man sa pulis kung isa nagabantay da nami grupo butangan da permi kag K5 Berto kag tapos pang sitaon ni blang ning mga motor nga wala helmet o kay ti atag-atag ni tsura niya eh, oh. Ari, oh, pangapamatanon pa ni kay K5 Berto.
6: Oo, kag wala man yung mga tabon, mga itsura nila. So, ang hambal din ni Sir Montaño, nga ang ila, sini oportunidad lang yun, no? Kung may mga opportunity, sila nga mga nakuha, being chance nga makapangawat, mangawat sila. Kakiba Broads, information, pagit naton, sa BM man nga information, within the day man sa natabo, ining incidente sa pagkawat ng telepon sa bata, may nagpagunting, pagit, no? Dira, sa may BM, nagpagunting, nagkuha man sang telepon sang barbero ang ginatudlo ining duha man ka mga lalaki kag
0: sila man Japon eh
6: pila man gyapon ning natudlo.
8: Puwerte.
6: So gakantak subong sang hot pursuit operation ang aton sining mga kapulisan regarding sining mga lalaki nga nakitaan sa video kaki vibe road. So amo niya no ambal ni Sir Montadio again salin sa aton sining nga kapulisan prone red zone gini sa mga kinawatay ang Puente Villa subdivision kag ining BM dira sa Takuling inuray man lang sila kasi bro.
0: So kay ti red zone na anong himo karon sa motoridad naton just to make it sure nga ti hindi na mangin red zone day anong ilang kwani nga action taken kay Giberto
6: patrolan ah no amo ning aton kining
0: mo na da
6: patrolan gid aga pa nigurado diri si Captain Glenn Montadio
0: kay nabi nga lugar kadamo-damo na exit area. Diri sa may 5th road, mariktahon mo na, may, ano na mo, may, tawag ni, may shortcutan. Kay G5, Berto, kung riktahon mo na ni sa may 4th road, pwede masakpulo panago da, pero ti, daway na di exit area, pakagtugi dyan sa may BM. Kay ang lagyan mo lang yung pa BM, ang kwan mo, 3rd road, 2nd road, kag 1st road. Plus ang 5th road, pero ang 4th road, daw lang alang kita guro, kaya may mga pamalain da, di ba yung makuhaan ka kita? Unless otherwise, basikon, why mataginambal? Basikon nagpanapatupong mata sa may 4th road, we don't know, kagi Peberto, hindi tayo gusto magatag man sa kuhaan?
6: Ang maagyan mo gito ya kagi Peberod, no? Ang maagyan mo lang gito kagi Peberod, nga mga, ang mabalta bala kagi Peberod, nga maagyan mo gito bala, amo niya, first road, third road, second road, third road, fourth road, fifth road, ang sixth road to alang-alang tamagyan kay tumdamo na tabalay mo, no? Tumdamo na ginatabalay. Kag ang seventh road hindi mo ginamagyan da, no? Ang seventh road. So 1 to 5 lang gid ni ang may mga bangka.
0: Pero ang fourth road alang-alang da, no? May lutsan ba da Japon daw? Motor?
6: Ang puro na sila sa wala mo. Pwede, bangga na sila mo. Puro ta na sa tuog.
0: Hindi, hindi ginamin ko lang pagkakas BM sa may circumferential.
6: At di ko magpa-BM kakagi-five roads. Halinda sa may, ano lang mong, fifth road lang gid. Sixth road, seventh road, wala na na. Fifth road sa punta, doon may tay-tay.
0: Oo, wag to ka na da.
6: Ang babae, ito ba ang lalaki, ito ba?
0: Oo.
6: Ang upod sa aton nga empleyado, manda, ang
0: mataya. Sige. Pero ti kabay pa nga matutukan na inang area na da kay daw especially pati kita galabay na daan kong gabi ti ma kilala ko daraman na daan gaboard na lapit sa 7th road ti Budlay Black kay Pai Berto basi kon may matabo nga hindi man aton way man aton ginapaabot pero mas maayo nga ti makapreparar as early kay Pai Berto.
6: Naayo gate ka kita bro. Sige. Ang dugang sining information, bantayan sa aton sining video, ano? Video report sa Kiva News FM Bacolod. Opo sa patro si Kiva Martin na maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Kiva Berto Gakit sa imong balita. Mga Kiva ang balita naman. Check ta si Kiva Carla Defensor Longa. Ang balita ni KG5 Carla Dolomas Kalawan sang DTX 500 mayarin ni sang tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ning charantin vicin kag polypeptide nga may kaangay naman nga epekto sang insulin. Kag klinika D3 by with virgin coconut oil may ara naman sang antiviral, antifungal, antibacterial properties. E-check ko si KG5 Carla Defensor Longa. Siya singa paglibot-libot. Oy sa kwan na this coming October 18, Sunday, mayara kita maskara street dance competition, barangay level, di ang official street dance station, official radio station, K5 News FM. So, pamati ka mo, kay dira nag-magatukar ang music sang maskara. Kasi na sing street dance. Hapon na, tuto ka mo sa K5 News FM, Bacolod 101.5. Aras siya, si KG5 Carla, or sa ilota kay KG5 Wilson Villana. Mga KG5, alas 5.42 na nami pangapino sa klinika DTX Coffee Mix. Hindi kapi nga may kapi ka na may pang detox ka pa. Sa aton si nga mga suki sa mga sponsors sa K5 News FM League of Champions 2026. Thank you so much, Gid, sinya-sinya suporta. Paday nga suporta. si Kuya Yan sa Mr. Bruce mag-support man to base lechon, Mendoza's lechon, and of course ang iban pa naton nga mga sponsors. Ang kwan, ang ano ni tawag ni Estetica Beauty Salon and Spa. Salamat man sa imo sing pagsuporta sa K5 News FM League of Champions. Kakipa Wilson, please stand by.
9: K5 News FM Live Report.
0: Kakipa Wilson, ibalita mo.
8: Kakipa Wilson, nakasabap na no ang Kiesa sa leper, no? Kaming padala sa Bacolod LG, ni Bacolod sa duha ka mga proyekto. Sa Bacolod
0: oh, establish na yung contact Kagi 5 Rimuel. Kinagadula-dula si Kagi 5 Wilson, ano? Silo tabi sa line ng communication Kagi 5 Wilson. Para at least manami imo sing atag kinakita ko diri ang Tiaza nagpadala sang sabat that was last September 30, 2026. Na nagasiling ati Honorable Greg G. Gasataya, City Mayor, Bacolod City, Negros Occidental, Dear Mayor Gasataya, dalang ginapa-maximize na kayo kung hindi kitaon. Oh, this refers to your... Sige. Si Wilson na lang maplastar. Kagipa Wilson?
10: Kagipa Bros, naranaw kayo
0: natin. Okay na, mas nami na sa sulod mo. Go ahead.
10: Yes, K5 Ross, no, sa liwat sa nambal ko na no, nagpadala na sa nga sulat o kung sabat ang Tiaza sa Bacolod LGU. K5 Ross, inimatapos naman nagpadala ang LGU sa nga petition letter sa Tiaza. Iti ito diskumpiyado, inisiya Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa nangin resulta sa ang pila ka mga proyekto sa Tiaza diri sa sulat sa Bacolod. So we're talking about K5 Ross, no, sa 300 million pesos nga proyekto sa Tiaza sa may Bacolod City Government Center Grounds kag Bacolod City Public Plaza. So matandaan naton man nga ginulan ini sang nanarisari nga mga komento kag batikos kay Five Roads bangod no sang hindi nagakaangay ang 300 million pesos para sa duha ka mga proyekto kag adong nakulangan ang pila ka mga Bacolod noon sa budget, especially sa Bacolod City Public Plaza kay Five Roads nga naguba gid no ang natural beauty sa nga Bacolod City Public Plaza. Nadula ang pagka-green niya kag nadula ang pagka-natural man sa brick. So while ongoing ang construction sa development sini sa duha ka mga lugar, napabay-an naman ang original gitya no nga itsura sini kay Five Roads. So sa Tiesa sa Bat kay Five Roads ara dira may kinapsad kita kung pwede na kay Five Roads.
0: Ari kay Kay Five wa Wilson ginplastar kag ginpathag diri sang Tiesa kay Kay Five Wilson ang pagsugod sang proyekto o kon project commence Pebrero 19 tuig 2025 and supposedly ang target date nila nga matapos ang proyekto that would be on November 16, 2025. So basically 7 months lang ang ginhatag o pila ni Feb to November that would be 10 months lang ang proyekto matapos na. Gali kay migin sabat is lang at mayara kuno work suspension due to the inclement weather. Sang Marso 27 to 2025, nag-suspend sila sang trabaho. Nagbalik sila mat-amat, July. So, March, April, May, June. So, tatlo or apat ka bulan o isla ka-obra. Nagbalik sila. Amo na ganing rason nila. Laway ko no ang panahon. Laway ang panahon. Tapos may sabat pa di silang work suspension, inclement weather, additional works. And approve variation orders. Tiyan mo ni. So, hindi man gani valid ang mga rason nila. Kaya kung maglain, chimpula. So far, grob, mo nagrupi na ka-valid mo. Pero kung regarding sa mga innovations sa ano man dati, hindi na, it's not part na iya. Ilan na sang kontraktor dapat. So, ari pag hindi.
10: Makibot kapag hindi, patpatun ko sa imong budget, ari diri. Wait, nakabalo, basi mang jumping jack ka pala sa bangko. Santiago, original contract cost, 299,863,888 pesos and 3 centavos kay Five Roads. That's the original contract.
0: Full two projects? Duha na naka-projects kay Five Wilson sa NGC kay sa Plaza?
10: Yes.
0: Okay.
10: Yes, yes, KF5 Rods.
0: Okay.
10: So, Mario, buts ni ang revised ni nga board up KF5 Rods kag ginliwat ini kaduwa kag ginpadyutan ang board up lan niya. Ang sin ini kag KF5 Rods kag ang tukod sang tuntun ang sin KF5 Rods nagatlagan sa 4,800,000 KF5 Rods.
0: Puwerte. Ining 4 milyones pesos ining magkudal sa nga ano ni sang plaza kag NGC.
10: Una na lang kay Fibro, na pala na naguba na sa bagyo ang 4 million kay Fibro.
0: Ha?
10: Naguba kuno sa bagyo. Ginbudgeta na man liwat 7 million para sa pagpatong na damages kag kanan ng mga kudal na man nga tunto nga kudal na.
0: Naguba ang 4 million nga bara nga kudal o fence nga ginhimo dat tatakod board up. Pero gin-revise kay gin-repair lang ang guba. Ari tanda-ta original, ari alita plastera. Ang original nga budget 4 million sa mga kudal da skilled o palibot sa NGC da kag San Plaza. Galing tungod sang bagyo, naguba gin-budgetan 7 million for repair?
10: Yes, okay pa bro.
0: Mahal
10: okay,
0: pang repair sa bagyo. Why sila mahuya? Okay, tani ko ng original price sa ila sining board up. Sa NGC kasi sa plaza 7 million. Tapos gin-repair 4 million daw ma baton-baton ko pa na. Pero kung budgetan mo 4 million tapos kayuhon mo 7 million? Sinong gininto nila kay G5 Wilson naman?
10: May additional works pag ginaki 5 bros including upgrading of power supply, control room system sa NGC, soft and hard landscaping about kung may landscaping gin man sa NGC. Revised structural design of fountain sa NGC worth 16,370,855.40 pesos
0: babakang
11: niya. Alright!
0: Ayo. Puwerte. Dog ka pala nindog ang balahibo ko sa kwan ko, sa akon sining TL. Ay
10: so,
0: naman.
10: So, ano tabo kay Five Rods? Ano magkita punta? Ang punta ni revised contract cost na deficit pa ang project na 300 million kay Five Rods. Imo na nga 328,090,451 pesos.51 centavos kay Five Rods.
0: So, basically, sa original contract project, is 299 million?
10: More or less.
0: Estimation na ni 299 million pesos sa Bacolod City Public Plaza and NGC. Gin-revise, ginhimo, 328. More than almost 30 million ang additional cost. Correct?
10: Yes.
0: And may base sa November o December, mag-abot or magguba naman ang kudal, masaka naman 15 million sa kudal, kasi 4 ang 4 million, gindugangan 7 million, gindugangan 7 million, that would be 40%, no? 40% in additional, in the original cost sa kudal. Kasi 4 million mo, mas 7 million, diba? Si kung may additional naman na another 20 to 30% na.
10: Kanamit nila pakudalan kawayan imo na lang nga bamboo resort
0: hindi mo man bala mapuslan mga kudal di na to nagkalagtong kudal to nga worth 4 million pesos masigit pang atop na to sang iban
10: manihol na lang kuya
0: ang kalaw ay diri kinakita ako ang current revised target date nila that would be on January 27, 2027. Oh.
10: Ilang LGO kay Five Rods sa kahit ang original ko no yung plano January 27, 2027 kita kay Five Rods ang kwad. Hindi nag-meeting man sila sa John. Kaya nag-istorya man sa alkalde. Kaya nagpasiguro sila nga before Mascara Festival tapuso nila. Response naman nila. Nga naghambal naman sila nga original plan niya January 27, 2027.
0: Tiway nilang yung plaster. Kung amo na yung ginambal nila before pa lang to kay Mayor Greg. Why nata nag-asa mo? Nangita na tatani si Mayor Greg, nangita na tani way para pangitaan pa agi Black G5 Wilson, no? Para sa dindabing nga venue. Mangita ta iban nga venue.
10: Nahimos ang buot mo tani kag G5 Rose kit pa paano nga
0: Kag dapat ginplaster lang na nga Mayor Greg, sorry lang gid ha, pero ginato ng maskara kaya. January 2027 gisa matapos. So ay, tani oh, tani way tatugin pa malos ang mga kudalo nga 4 million plus 7 million that would be 11 million pesos. Kay pene malos naman tumang kudal mo. Total cost sang kudal sang boardwalk, board up kag ang ining sin ba lang nga ginapatindog das kilid para mailipod das sa ginaobra kuno nila abi basi naga video kay das load ang nya tago-tago ang obra katulog-tulog oh, para ma-cover 11 million pesos. Usik na, di na nakaroon, di mo nagamiton? Why ka nagamitan kay G5 Wilson?
10: G5 Wilson, isa pagit ka lupos ng palamangkutanon kung inclement weather ginman ang nangin rason sa pila ka mga suspension sa obra nila kay G5 Wilson. Doon yung kayo positively naman na mag
0: nadumduman ko na nagyan di matatod bagyo. Nagyan ta bagyo. Kay isa kita nga nag-cover nga naguba nga natumbahan sa kahoy ang groto sa may plaza. Di, hindi man to tanan na naguba. Mga pila man lang to ka porsyon na nagkalatumba, pwede mo to diapo mapatindog. Nga kinangla, mapatindog kay nang wala kagi yupi nga sin gidapataw. Pwede mo malang yung patindog da, sin malang nakagi 5 bulson, di, magkalagisi di, pilang nahot lang gumagisi da, malabot ni 7 million?
10: Kamuna kay Fibros, even ang steel pipes kay Fibros.

0: Meaning, suliyon balis karon mo na, ilampos taludtod sa mga kontraktor da, still mo na Japon.
1: Ayo. Spider-Man at hindi kapilo sina sa steel pipe kay Febros kay Perte na kapag bolt ko makita mo na ginagamit pa na gani kay Febros sa pagubras ang trusses bala.
0: Oh, so, ginahimo na ganit ang bala o kon scaffolding. Oo.
1: Trusses. Oh. Scaffolding.
0: Oh, basi ko no ay na nabla.
1: Kining quaking.
0: Ayo. Basi pinamaligya na na hindi ta gusto nga mag ano, mag magduda pero niya tagaan ta nila duda eh.
1: Kag kung manotisyaran mo da sa letter kay Kepler Rose nothing mention ginadra ang tiyaza nga sorry for the inconvenience and delays that the, this may cause you kay wala gid na ngayo ta sa pasensya ang tiyaza kun di nagapanindog sila nga wala sang augmentation ang LGU sa pagpatuman sini sang kwamin nga financially kag ano man nga aspeto kay Kepler Rose nagapanindugan ang tiyaza nga wala kuno nagsuporta ining kwan bata ingang
0: pero it's LGU, people's money kay Kepler Rose this is not the za money. This is a people's money. Kwarta niya sa pumuluyo. Hindi niya silingyang although nga wala. Why na? Time na ko no?
1: Dumangutos ka. Masaka pa yun mo, Bipe.
0: Why na? Last 5. Sino na yung size na o? Sige, buwasan ta na naman na. Kagipa, buson. Kino matya ko na. Kanami sa mudo ko tayo subong. Pagiging guba sa na ano. In every revision, in every delayed project, gamahal nga gamahal ang costing. Te, hindi nyo pwede pa na sigonda para mabarato? Kung nimo nyo pulo kabulan nga mahuman ang NGC at Plaza, bangon sinang 299 milyon pesos para magamay ka mahimo lang 100 milyon, himuan nyo duwak bulan. Kakipay Bulson? Ay nasa? Salamat mga kakipay. Ayodo ka. Ay, sige. Tutukan sa ibang pang mga public affairs program. Ayaw na, ano na lang niman. Salamat, Kid Mag, Kiki 5, sa tanan ka nagpamati. Wait na panahon. Magkabalik kita buwas. Same time, same station. Sa kalalaman, sang bukos ng porso sa Kiki 5 News FM. Ako naman si Kiki 5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
3: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar. Ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
4: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
3: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Lunes, Oktubre 5, tuig 2026.
15: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
12: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, mangunguma patay matapos ginluthang sang inabulubanta 5 ka mga armado sa Banwa sang Kawayan.
15: Sa balitang nasyonal, DOE ginaduso ang solar batteries kag power barge agod naman nga malikawan ang mga dugang nga alerts.
12: Sa balita international, presyo sang gatong posible manaog kasunod sang pagtaas ang crude exports kag pagpagwa sang stocks.
15: Kag sa balitang sports, Asian Games 2030 pagapatigayuno na sa Doha, Qatar.
12: Sa ato naman, balita entertainment, Dennis Trillo nakabaton sang duha ka tropeyo gikan sa Golden Screen Awards. Lasay's side.
16: Ulat panahon.
12: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
17: Formal na nga nagtakop ang abagat season sa Pilipinas kagyara na kita sulbong sa transition period antes magsugod ang northeast monsoon ekonomiyan. Sa pinakaulihing nga forecast sang pag-asa, maka-experience sa mga pagulan ng Visayas, Mindanao, kag Palawan bangod sa epekto sang intertropical convergence zone. Samtang ang Luzon, nakip na ang Metro Manila ang maka-experience naman sang maayong nga panahon sa aga, apang sa hapon tubtob sa gabi posible na ang mga pagulan bangod sa mga localized thunderstorms. Magluwas sa Bagyo Choy 1 nga nagapalayo na sa Pilipinas, wala sang may ginabantayan nga bag-o nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa magal-umon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
12: Lasay's 8 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, HVI dakop sa drug buy bust operation. Suspetsado na kuhaan sa masobra 300,000 pesos nga balor sang shabu. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
18: Nakumpiskal sa katapos sa Bacolod City Police Station 1 ang 340,000 pesos nga balor sang shabu sa Barangay 39 sa siyudad sa Bacolod sa gipatigay na drug buy bust operations kainas ang kaagahon Lunes, Oktubre 5. Naaresto ang 33 anyos niya si alias Jeric, launa sang kaagahon kay ginakabig si Jeric bilang isa ka high-value individual. Siyam naman kapakete sang shabu ang nakumpiskar kay Jeric. Magapangatubang si Jeric sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous

0: ginikanan, gamantayan ang ilang mga kabataan kag hindi pag-isalig sa sinuman nga tawo ang gudo palayo sa anuman nga insidente. Ginsinig ni Police Captain Bonifacio Galvez, Deputy Chief of Police ang bago PNP, nga pinaagi sa pagbantay sang bata, pagsugat kun dinhi papauli sa pulayan, pagsarado sang balay, maprotektahan sang gusto kabataan ini kasunod sa nagluntad nga krimen sa isa ka grade 4 nga estudyante. Sinupa sa kay Bonifacio nga kung di makita ka bag-o nga mga persona sa lugar, hagkod may makaduluda ang aktibidad, magpahibalo gilayon sa barangay o kung kapulisan, agud ini ang monitor kag marespondihan.
1: Bilang nga panawagan sa aton pumuloy o sa publiko, no, nagapangabay lang kita nga, especially during night time, we have to secure sa aton mga premises para at least hindi man kita masudlan sa mga malain mga elemento. And at the same time, kung pwede palang hindi naton mabilin ang aton kabataan sa hindi mga manami ng mga tabo ba lang. Kuha naton na safety and security sa naton mga kabataan.
0: Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lasays Jess sa dugang pang balita lokal. Isa ka panday ginbuno patay sang upod sa inom sa Cadiz. May kampiyon nga balita si ka K5 Kulin Kubya.
3: Patay ang isa ka 60 anyos nga panday matapos ginbuno sang iupod sa inom sa St. Andrew Barangay Daga, Cadiz City kag alas 8:40 sang gabi October 4. Ginkilala ang biktima nga si alias Edgar, residente sa nasambit nga lugar, samtang ang suspek nga nagpalagyo ang gikilala naman kay alias Jojo, 31 anyos. Suno naman sa investigasyon sa Cadiz City Police Station, nagainom-inom ang biktima kag ang suspek sa nagluntad ang mainit nga pagbinaisay. Sa tunga naman sa komosyon, hinali nga ginbuno sang suspect ang biktima sa idalom nga bahin sa dughan gamit naman ang kutsilyo antes ini nagpalagyo padulong sa wala mahibaluan nga direksyon. Giningagaw naman dala ang biktima sa Cadiz District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon nagapadayon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan para sa madasig nga pagdakop sa suspect sado. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang mangunguma patay matapos ginlutang sa ginagbulubanta 5 ka mga armado sa Banwa naman sang Kawayan. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenye.
5: Patay sa kamangunguma matapos nga ginluthang sang ginabulubanta 5 ka mga armado sa Purok 1 Barangay Yawyaw, Kawayan, 5:40 sang aga October 4. Ginkilala ang biktima nga amo si alias Bosbeer, 59 anyos, mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, ang biktima madamog lang kontani sa nga baboy sa likod sang ilabalay sang hinali lang nga may mga armado nga nagtiro sa iya sang makapila ka beses nga igo sa nagkalain-lain nga bahin sang ilawas. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nga may daan ini nga kaso nga naka-record sa ila.
6: Infailan siya kaso nga acts of lasciviousness, guwa niya nga waran, kaya na-serve sang January 5, 2024.
5: Suno sa kapulisan, na-detain sang duha ka bulan ang biktima antes pa man gin-arreglo ang kaso. Na-recover sa lugar ang 12 ka mga balas ng high-powered firearms, 11 ka balas ng 5.56mm ukon M16, 4 sini ang wala naglupok, kag isa ka balas ng 7.62mm ukon AK-47 nga armas luthang. Sa karon, nagapaday ang pang-investigasyon sa kapulisan bahin sa insidente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Arbor Suspense para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, isa pa ka empleyado sang Bacolod ginsuspender sa sulod sang 60 dias. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
7: Isa pa ka empleyado sa sulod sang Bacolod ang ginpailalom sa 60 kaadlaw nga preventive suspension bangod sa ginaligar pagkolekta sa amusement tax. Sunod sa mga dokumento nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, tatlo ka mga establishmento ang nagpasaka sa reklamo batok sa empleyado sang Bacolod City Treasurer's Office bangod sa irregular nga pagkolekta sa amusement tax. Natabo ang insidente sa tinalikdan nga Disyembre 2025, Enero 2026 suno sa isa sa mga tigreklamo. Lakip ang mga nagreklamo ang ipasaka batok sa empleyado amo ang serious dishonesty, grave misconduct, ka gross neglect in performance of duty. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5

0: Wilson Villena para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: La size 14 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solido nga ang tanan nga mga probinsya sa Pilipinas ang projected nga mga eksperyensya sang drought sa kalapusan nga bulan sang Marso tuig 2027.
3: Suno sini sa pinakauli nga meteorological outlook may kang tanan sa epekto sang El Nino.
2: Sa idalom sang definition sang pag-asa ang drought ang nagakahulugan sang tatlo ka asud-asud nga bulan sang way below normal rainfall ukon mas sobra 60% nga buhin sa average rainfall.
3: Samtang nga maganubo naman ang presyo sang diesel sininga simana.
2: Subong Lunes nagpagwa na sang estimated price adjustments ang Department of Energy o DOE para sa krudo, gasolina kag kerosene.
3: Mabuinan sang 1.30 kada litro ang diesel samtang madugang naman sang 1.93 sa ang gasolina kag 3.30 naman kada litro sang kerosene.
2: Magaumpisa ang implementasyon sang price adjustments sa Martes, Oktubre 6.
3: Sa dugang pangmabalitang nasyonal, mahimo na maka-loan sa 1,000 to 20,000 pesos sa Social Security System o kanil SSS ang mga membro para naman sa ilan niya dinalian ng mga kinahanglanon pinansyal.
2: Kalakip sa mga kwalipikado kung makahulam o kung maka-loan, amo ang mga membro nga nakahatag na sang kontribusyon sa sulod sang 12 kabulan.
3: Mahimo man nga makapili ang mga membro sang SSS sa repayment terms nga mayara 15, 30, 60 o kung 90 dias.
2: Ang mga kwalipikado nga makahulam sa SSS amo ang mga employed, self-employed, voluntary kag overseas Filipino workers.
3: Kinahanglan man nga nagaedad sang 18 to 64 anyos ang mga applicants kag wala sang past due sa SSS loans.
2: Kinahanglan nga wala man sang active microloans o kon records sang fraud sa SSS ang loan applicant.
3: Kwalipikado man ang magka-loan ang mga miyembro naman sang SSS nga may maayong nga record sa pagbayad sang ila salary, calamity kag emergency loans.
2: Sa katapusan nga balita national, ginaduso karon sa Department of Energy o DOE ang gilayon ng mga intervensyon agod maresolbar ang kakulangan sang supply sang kuryente sa Visayas, lagip na diri ang mga solar batteries kag power barges.
3: Sa press briefing naman, gaginipaligayon kasunod ang joint congressional hearing. May kantanan sa krisis sa kuryente sa Visayas. Sa antong talikdan nga Sabado, ginpahayag ni DOE Secretary Sharon Garin ang mga solar batteries kag power barges ang mga madasig nga solusyon nga pwede mapatuman gilayon. Samtang ginahanda naman sang DOE ang mga long-term nga solusyon.
2: Pahayag ni Garin ang mga long-term nga solusyon ang pwede mapatuman antes magtakop ang 2028.
3: Suportado naman ni Garin ang proposal sa pilag ka mga kongresista nga hatagan sa emergency powers, si President Ferdinand Marcos Jr. agud nga madasig nga ma-secure kag mabalik sa normal ang supply sang kuryente.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, presyo sang gatong posible manaog kasunod sang pagtaas ang crude exports sa pagpagwa sang stocks. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
4: Nagbuso ang duha ka Sumatran rhinoceros nga ginakabig sa International Union for Conservation of Nature nga critically endangered sa Indonesia. Bungod sini nagtaas ang paglahom nga makasurvive ang isa sa mga pinasahi nga mammal kag ginakahangawaan nga madula nga sapat suno sa gobyerno sang pungsod. Ang nasambit nga sapat amo sang Dairato kag Delilah mag-iloy nga rhino sa isa ka sanctuary sa Indonesia. Kaginalauman ang mga ini nga magbata sa bulan sa Mayo sa masunod nga tuig. Ang mga Sumatran rhino ang makita lang sa Indonesia, ilabi na sa nagkalain-lain nga national park nga bahin sa North Sumatra, Lampung, Bengkulu, kag East Kalimantan. Para sa Balitang International, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
3: Asian Games sa 2030 pag pati gayunon sa Doha, Qatar. May kampiyon nga balita si Kakipag Marv Aranwed.
5: Nagtapos na ang Asian Games 2026 nga ginpatigayon sa Japan. Kundi nagpaindisanay ang 11,000 nga mga atleta gikan sa 45 ka mga pungsod kag rehiyon. Sunod niya ipatigayon ang bantog nga pahampang sa Doha, Qatar sa tuig 2030. Samtang antes ang Asian Games sa Qatar, mauna ang 2028 Olympics sa Los Angeles, California. Sa bago lamang natapos ng Asian Games, nanguna sa gihapon ang China, ikaduha ang host country, kalikatatlo naman ang South Korea. Samtang ang Pilipinas ang yara sa ika-17 nga pwesto, nga may 4 ka gold, 9 ka silver, kag 16 ka mga bronze medal. Para sa balitang sports, nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dennis Trillo nakabaton sa duha ka tropeyo gikan sa Golden Screen Awards. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
6: Matapos ang pila ka mga kontrobersyal nga issue angod sa Jeneline Mercado kag Patrick Garcia, mas nagtunog pa ang pangalan ni Dennis Trillo matapos nga makabaton ini sa duha ka tropeyo gikan sa Golden Screen Awards Dekada Awards 2026 kahapon Domingo, Oktubre 4. Ginkilala si Dennis sa iyang pagbida sa pelikula nga Felix Manalo sa tung tuig 2015 kag Green Bones sa tung tuig 2024 sa ginpatigayon nga seremonya sa MMFF Auditorium, Pasig City. Ang Dekada Awards amo ang isa kahiliwaton kun sa diin diri ginapasidunggan ang mga artist, filmmakers kag ang mga production companies nga naghahatag sang bugal kun kadalag-an sa aton nga Philippine cinema. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Grabe na sumong ka-trending kay Dennis Trillo. Kay ginapatulan niya ang mga Bastard. Issue.
3: Oo. In a way, kiti si asawa ay si paborito ta, si Jeneline Mercado.
2: Kaya ang issue ni Patrick Garcia, bala, di ba? Tigin na depensahan niya ang asawa kag ang pamilya nila eh.
3: Di kasi, siyempre, uunaya si Patrick sa iya. Kiti napabusong mo, napabata. Ang problema kay Patrick, waya bigin unungan. Masubo man ang kabuhi bi ni Jeneline Mercado. And in spite of that, still palangga siya yan ni
2: Dennis.
3: No? Kaya ginunungan gidi eh.
2: Oo. Pero ano yung ako nanibala nang si Dennis Trillo, ginikunong lang first love ni Janeline. According sa iya nga interview, kay Janeline nga interview ha.
3: Ang muna sang una, pero ti nagwa na to. Ang muna yung ganyang balko, madumduman muna kay isa man artista man. Nga may boyfriend siya.
2: Oo. Updated ka no?
3: Oo. Hindi nga balang... kalaw ay magusgabi. But anyway, that's maybe siguro that's the destiny nila. So, biniyaan, may ginunungan.
2: Then, ang purpose ni Patrick, i-klarohon ang iyang side para nga at least mauntat na balang bashing sa 13 years old yung bata nga babae sa iyang asawa ni. Tapos ang ending, mas naglala gani ang bashing tungod nga hindi gani amo. Ay nako. Na no money man. Pero danay lang gid bala. Doon ang sakit liwat kung nagligad yung si Wana, nang sakit buot ko, subong sakit-sakit ang buot ko. Ano wala? Di sila lang gidyang ipanoboon nyo? Grabe
3: pero,
2: ba ka mo?
3: Pero magbuhan ni kina kay Ma'am Shines, nag-report sa sing atong amon 1.30 ang rollback. Ang imo, increase, price hike.
2: 193.
3: So silin ko, kaya ni Nemo na mag 10 pesos.
2: Wow!
3: Price hike. Hindi na makaidog sa 200 mil ni Sander. Ikaw pa naman yung tagan ng 200
2: mil. Ay, grabe
3: ka mo sa akin. Ako na ngayon, pesos, iba ka lang siya, dito at makabilog yung pia. Pero, gitagaan siya 200 mil.
2: Kardi naman ka mo. Grabe naman yung ginatang ni Lord, yung imagination sa akin. Imagination sa akin. Ay, pero kung gatipid ka mo, pag gasolina, nakamunga daan subong. Kaya manduga nga naman tomorrow. Ay, ambot na lang. Pamuno na lang na naman
3: tanin. Ang din ang artista, si Yoko Diaz, kasi si Jessa Saragusa. Oo. Kay, same man na silang ginilin. Nga, may migo si Jessa, si Janu Gibbs. Pero kung piyada lang nagbusong, Joko Diaz sa kamay.
2: Dali lang may... Ito, do si Juan Manay ang...
3: I don't know kung sinong bana ni Jessa.
2: Si Ding Dong.
3: Ding Dong.
2: Avanzado.
3: Oh, Ding Dong. Migahay sila ni Ding Dong.
2: Oh.
3: Pero nagbusong Joko Diaz ang amay.
2: Hindi, ang tatay sang bataya si Ding Dong Avanzado.
3: Actually, oh, basta daw may amuna siya na isyo. Nga daw, same ang mga ni Julian Mercado. But anyway, part of the game na daw sa pagigugma nila.
2: Na, oo, sige. Nagkakandam siya. Gagat lang si Sir Joe sa iyo mga Lunes gito kasi siya inyo na lang.
3: Pero sa balik kita sa diesel, we have ano pa? Away na tayo.
2: Tama nyo, hindi nyo na pagbalik ka. Hindi nyo na.
3: Pero nami, hindi nga pa rimaan na maging Sir Dominic. Yung,
2: nami, ito tani report, no?
3: Nag-open na for ang Strait of Hormuz.
2: Yes.
3: So basically, ba si on the next month,
2: mabuhin
3: na.
2: Kabay pa! Go Trump! Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa mga Lunes, Oktubre 5, 2026.
3: Banteman Boss, nga lang ang palibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magkasunod na ang Larga Vista program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: At naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang kabihan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down! Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga, this at exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorga, this mayong gabi ba no? Ining larga vista kagako si Julius Marivelles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivelles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga tinaman sa balita, iba na komentar yo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Magal umon ang kalangitan nga may pag-ulan kag pagpanag-uo bangod ape epekto ini sang ginatawag nga intertropical convergent zone o kun ITCZ. Ginapaandaman sang pag-asa ang mahimo pagluntad sang hinali nga pagbaha o kun flash flood kag landslides o kun pagkatipag sang duta bangod sang hinali nga pag o kon mabunok nga pag-ulan. May ara kita sa importante nga mga balita coming up sa hindi gid lamang madugay na no ini. May ara possibility bala nga magaluntad ang isa ka pandemic nga sobra pa sa COVID nga natabo way back many years ago bangod sa Russia. May isa ka laboratory worker nga nakit-an patay bangod sang suspected bubunik plague na no ining bubunik plague iplastar ko na karon dugay-dugay sa piyak kabayan ang Strait of Hormuz 80% nga bukas na kuno suno sa Amerikano. Pero may update pagkikita karon dugay-dugay parte sa El Nino phenomenon apang sa piyak sining kinagubot sa kalibutan kag madulom kun kaisa nga kahimtangan hindi naton pagkalimtan diriya sa Pilipinas nagsulod na kita sa opisyal nga pagdumdum sang Paskwa September pa lang nagasaulog na kita and diri sa Dakbanwa nagasaulog kita karon sang aton our very own Mascara Festival una nga semana subong. Let's have a Major Bunilia sang Traffic Management Unit. Major, good evening.
1: Yes, kita Julio sa may gabi kan subong sa atin nga tagpramati sa imong programa subong nargabista ng gabi sa atin.
0: Salamat kid Major Elmer. Now first of all sir, happy fiesta. Nanong na-observe naton sa dalagan subong sa topiko?
1: Well, subong ari kita diri sa area no ginatamutan sa area sang danan na lakson to kadto diri sa may new government center. Balik kita diri sa may dalan sa may plaza sa may Rizal Lusuriaga para ma-check nato na mga congestion sang dalanon. Well, so far subong daw medyo normal na ang biyahe sang mga salakyan subong ipi pasado na alas 6:35 Julio. So iba yung mga nagatrabaho sa mga nagline-line yung mga opisina diri sa downtown area kag subong man diri sa may malapit sa new government center. So medyo na decongestion ng traffic kaso this day I mean sa sininga mga inoras pero may mga nagkakadto diri sa mga festival area no like sa may NGC para siguro magpaniyapon kung magtanaw sa mga mag-uwa to talanarawan diri sa 5 Julius kung may carnival man diri sa likod sa NGC nagsubong man diri sa may downtown area medyo damo pasang naga kadtol downtown then sa may public plaza may mga available man driving ng mga ano pala niya punan may mga banda subong gabi ka kita Julius.
0: Mm-hmm.
1: But then again medyo maulano ng panahon siguro may mga malubong porsyento magkadto sa mga festival area na kung sa sininga mga kagabihan si Pai Julius.
0: Now na no sir ang na-observe ninyo diin nga festival site ang medyo taas ang traffic build up.
1: Well, may mga certain hours actually kita Julius kung ginatanaw natin yung nag-build yun man ng traffic like there is a downtown area expected natin nga nag-congest ang traffic from 3 o'clock no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-close natin di ang dalan sa nag-palibot there is ang public plaza kita Julius tungkol kay may resolution ang siyudad natin yung ginpagwa nga every festival close gina siya so nagsindihan man asang aton yung mga residente diri sa Dakbanwa siyudad sa Bacolod while on the other hand diri naman niya sa may bahayin sang NJC from 3 o'clock man medyo may congestion tagina sa aton pag-observar diri at sa sining mga iluras medyo tawhay ng lagar sa aton yung mga salakya. Put na siya kay Pai Julius from north to south and the other one is from south to north na nagbiyahe. So, mga pribado lang ito mga dalagag may nga salakyan kaya mga dalag ko mga salakyan dito na siya nag-agi sa ano ba no sikita Dios.
0: Aha, aha. So far sir, 1 week after o manog 1 week pa lang kita sa pag-celebrate sang festival. Sa karon sir, do you think may ara possibility nga mag atubang pagigkamo sang damo nga problema o kung challenges sa topico?
1: Well, number one, sinakita Julius na mapagugan natin din sa aton nga report, no? Ngaway kita sa mga majors nga mga traffic incident for the whole period, no? From 1 until today, no? Kitsa 5. Tuway kita sa mga major mga traffic accident na naglumta din sa duha ka mga festival site, no? Tungod sining aton deployment sa aton nga mga BTT building kag aton nga kapulisan nga nag-edit, no? Sa pagganoy kag nagabutong sa mga congestion sa mga traffic kay 5 Julius. But tinagin expected kita, no? Sa final ng mga sinimana, madamo nga mga festival goers coming from north to south kay 5 Julius. Kasi may sindihan natin nga iniyang maskara ni siya is the whole festival nga nagatim ni po na ang mga pumuluyo from north, no? Going to south, putsingo sina. Alin dito San Carlos, Puing Lubaan, kay iban pa kaya nga nga mga festival going from other provinces and regions na kakadto diri sa Lakmanual sa siyudad sa Bacolod, no? And even national, no, may mga recorded kita nga mga kadto diri during this those festivity, labi na gid diri from 16 to 25 Julius. So, na-expect kita nga medyo
0: yes, yes. And I hope nga ti kamo kag ang aton nga mga TMU personnel hatagan sang nagakaigo nga kusoga agud ma manage ang maayo ang topic. In the meantime, Major Elmer, sir, salamat kay sa tiempo.
1: Yes, kay Brother Julius, madamo salamat kay may gabi sa aton tanan.
0: Good night, good luck, sir. Lorga, ang pamuno sang aton Traffic Management Unit o kon TMU sa Bacolod City Police Office, si Major Elmer Bonilla. Lorga, sa Piyak Kabayan, gin-confirm sang The Moscow Times, isa kapahayagan dito sa pungsod Russia, nga patay ang isa ka 28 anyos nga laboratory worker, babae ini, gikan sa Siberian region sang Russia, matapos nga ini nagpakita sang severe o kon na tuman nga pagbalatian nga ginapatihan pneumonic plague. Nano ining pneumonic plague? Ti sa simpleng istorya, it is a life-threatening, makamamatay nga infectious, makalalaton nga balatian nga nag-aapekto sang baga sang tawo. Ti magambal ka pneumonic plague, ini ginaangot sa ginatawag Black Death. Isa ka tuman ka lala nga klase sang pandemic nga nagluntad amo ining pinakalala before sang COVID pandemic, ining Black Death nga ginatawag bubonic plague. Iplastar ko na karon dugay-dugay unahon ko ning balita anay. Now suno sa report aring masad ang not really masadya kundi are ang medyo seryoso sa balita. Ining babaye nagatrabaho sa Irkutsk Anti-Plague Institute, meaning laboratorio ini. Ini siya gindala sa ospital dito sa Shelikov, isa ini kalugar dito sa Russia, bangod nagpakita sang symptoms o kon patimaan sang severe pneumonia, meaning na infection ang iya sini nga baga. Now magluwas sini ang balita, kapin o kon malapit 200 ka mga tawo ang mahimo nag come into contact sa babae nga napatay under medical observation. Now ang ginatawag nga pneumonic plague ari ang malain, no? Kay tungod ining biktima aksidente nga nakabuka sang isa ka test tube nga nagaunod sang buhi nga kagaw sang pneumonic plague. Tingon niya mo tong iya naklo or whatever, nagkadto sa iya lawas, napatay ini siya. Ining 28 anyos nga laboratory worker dito sa Irkutsk Anti-Plague Institute. Ti amo naman ining bag-o nga kabalak-an subong. Pero don't worry, diri sa Pilipinas ga sinaputihay pata sa politika. It might take siguro isa ka bulan pa antes ini maaksyonan sang aton mga otoridad. Iamoy ng subo-subo nga balita. Kadtuan ko ang update sa El Nino, Ario. Sa bilog na kalibutan, I am sad to report to you kada gabi nga ang aton kalibutan subong hindi na maintindihan. Kung hindi inaway, tulukay masakit. Kung hindi pinatsyanay, balatian ang aton nga ginatutukan. May ari pagid. El Nino, nanong latest update. Pero antes ang El Nino, ari anay, ang isa kapatimaan nga nagalala ang tensyon sa kalibutan. Ari, tungod sang gera sa Iran, ang Amerika amat-amat na wad-an sang missile. May bag-o sila nga plano. In kaso girahon sila sang Russia kag China, padalan sa mga ballistic missiles, nano ang plano nila nga ah. Kay ti ayawan sila ho sa gera dito sa Iran. Nawad-an sila sang supply. Or basic ginapapati lang tanila. Blaway, takabalo eh. Anyway, yari una ang report. Nano ang bag-o nga nuclear plan sang Amerika.
2: Nuclear weapons. The Pentagon is drafting a brand new nuclear strategy, one that emphasizes short-range tactical nuclear weapons designed for regional wars against China or Russia. The U.S. has exhausted its long-range missile stockpiles fighting the Iran war. Trump even refused Ukraine's request for Patriot missiles. USA factories can't rebuild stockpiles fast enough, and China and Russia are watching this USA weakness. So the USA solution? Lower the bar for nuclear options.
0: Oh! Aragay, so meaning nga tungod sang gira sa Iran, way takabalo no, kung ang gira sa Iran, taktikaman sang China kag Russia. Siring nila higtanta ang kamot sang Amerika, ang kamot ni Donald Trump, ubuson ta ang ila missiles dito sa Iran. Tikonjutay na lang ang missile nga kontra missiles sang Amerika. Tikundi, girahon siya sang Amerika asang China kag Russia. Pero ti karon ko na mapalawod dira parte sa aton sinikaimtangan sa kalibutan sa aton modern world segment. Are, unahon ko anay ang parte sa El Nino nano ang aton bantayan. Yari ang report sang fault line report. Inisya isa ka YouTube channel nga nanamian ko kay ginasunod gid nila ang dalagan sa El Nino. Mas mayo pagganing ila sunod eh sang sa pag-asa. Ari, ang fault line report parte sa El Nino.
3: Right now, the biggest ocean on earth is doing something that no instrument has ever recorded. A long strip of water along the equator in the Pacific, the strip scientists watched to track El Nino, is running 3.1 degrees Celsius hotter than normal. That is the hottest weekly reading in records that go back to 1981. It is hotter than the monster El Nino of 2015. It is hotter than the one in 1997 that people still talk about today. The head of the United Nations Weather Agency said, "This event may be literally off the charts." And here is the part that should really grab you. This is not the peak. Forecasters think the peak is still weeks away.
0: Hello?
3: And a lot of what El Nino does to the rest of the world happens after the peak, not before it.
0: All right. What is already going on in the ocean. Ari ang talalupang dun. Suno sa report sa fault line. Ang tubig lapit sa equator nga ginabantayan sa mga scientist. Magambal kita equator sa gin-explain ko nagligad. Magambal ka equator kung ang kalibutan isa katawong tambok. Ang equator amuna ang ginabutangan paha. Ang iya abi hawak. Oo, amo nang ginapahaan. Amo nang equator. Ti may parte sang tubig sa Pacific Ocean nga ara dira natural. Now, ang iya gininit is 3.1 degrees. Ti mambar kamo ti 3.1 degrees hindi gin managani. Tuman hindi gin manatama kataas. Yes. pwede. But ang ginaistoryanta dire sa pinakadako nga kadagatan sa bilog nga kalibutan, minilyon kalitro sang tubig alat, tubig dagat ang ginaistoryanta dire nga nagsaka ang iya sini temperature o kon iya kainiton 3.1 degrees nanong significant sini para maintindihan ta. Mas mataas ini sa gininit sang Pacific Ocean sa tung 2017 nga Super El Nino kag 1997 nga Super El Nino man. Tinanong na lang atabo ni eh. Kung sobra pa sa super, ti ano ni, kung sa batsoy, extra super batsoy ini. Anyway, balikan ta ang report sang fault line.
3: Still warming up. Aragay. Has made 8 named storms this year and not one of them has become a hurricane. That has not happened this late in the season since satellites started watching in the 1960s. In the Pacific, it is the opposite, with 3 hurricanes that grew into Category 5 monsters. Huge fires in Indonesia sent smoke across the border and shut down hundreds of schools. In Peru, the government has already declared an emergency in 893 districts to get ready for rain that has barely started. The planet just had its hottest month ever recorded. The United Nations says nearly 50 million more people could be pushed into serious hunger.
0: Alright, are. Ang United Nations nagambal nga dugang nga 50 milyones ka mga pumuluyo ang mahimo nga magutman tungod sining El Nino. Kay man ang problema sini Banwa, wala pa nag-peak ang El Nino, wala pa bala nagrurok, wala pa naglabot gid sa pinakamainit nga bahin subong gabuang ng kalibutan. May ara lugar nga ang bagyo tuman kakusog ga Category 5 daw Yolanda bla. Oo, may ara lugar nga tuman ang pag-ulan. May ara lugar katulad sa Peru nga ang gobyerno to ga preparar na nga grabe ang bubo sang ulan. Oo, sa Indonesia may natabo nga sunog. Atong nagligad lang bala? Oo. Grabe ang aso. Sa iban nga mga lugar, wala tubig. Dala dire sa pungsod, Pilipinas. May drought conditions. Na meaning, buang na ang dalagan sang panahon sa bilog na kalibutan tungod sa El Nino. Now, tandaan tagid, nga ining ginareport ta every night is for you to be aware nga ining aton klima, ining aton panahon, hindi na ini ordinaryo katulad sang una. Dispwes ko na lang yaan ay talakayon kung sino ang basulon tadire nga ang nag-amo kita sine. At this time, ang kinanglanta nagakaigo nga ihibalo, latest nga ihibalo, agud niyan maubayan ang aton himuon sa aton kabuhi. Balikan ta ang report.
3: Scientists say the worst is still ahead. What is the big warning about next year that has climate experts so worried? And is your part of the world next in line? We are going to answer all of it.
0: But okay.
3: A quick thing. Researching topics like this takes a lot of time and effort, with hours spent reading real reports. So if you enjoy this kind of video, please hit the like button and subscribe. It really helps this channel keep going. Okay, let's start with what this ocean is actually doing. To understand why this is such a big deal, we need to start with how the Pacific Ocean works on a normal day. Along the equator, steady winds called trade winds blow from east to west. They blow almost all year, a bit like a giant fan pointed at Asia. These winds push the warm surface water across the ocean. Over time, a huge pool of warm water piles up in the far west, near Indonesia and Australia. Because the warm water is right there, the air above it heats up, rises, and makes lots of clouds and rain. Meanwhile, on the other side of the ocean, near Peru and Ecuador,
0: all right,
3: the surface water gets pushed
0: makadali
3: away.
0: Kundi nagligad gin explain ko sa inyo nga ang kalibutan, ang El Nino has something to do sa ginatawag pagtilwa-tilwa sang tubig sa Pacific Ocean. Pinsaran nyo lang bala ang ano panawag sini, ang labador, punan nyo sang tubig, kag uya-uyahan nyo gatilwa-tilwa ina, wala to o, gabalik-balik ang tubig. Ang tubig sa idalom nag-aalsa kon kaisa. Ang sa wala mabalik sa to'o, wala to'o. Now, Ang Pacific Ocean sa normal nga panahon may ara ginatawag trade winds. Na no ining trade winds, amo ini ang hangin nga ginatawag trade winds tungod ang iya sinidireksyon katulad ini siya sa higante nga electric fan nga nagabuga halin sa nasidlangan pagkadto sa nakatundan east to west ang iya sinigabuga. Nagaatubang na siya sa Asia, halin dire sa Amerika. Now, kung gabuga siya sa Asia, ang init nga tubig gakadto dire sa aton sa Indonesia, Australia nga bahin. Of course, dala sa Pilipinas. Pero sa hindi palubos maintindihan nga hitabo, kung kaisa gauntat ining trade winds, so nanong gakatabo, ga-abnormal ang panahon. Are, pamatian tadugang.
3: When that happens, cold water from deep down rises up to take its place.
0: Uh-huh.
3: This is called upwelling.
0: Upwelling.
3: The cold water is full of food for fish, which is why Peru has been one of the best fishing places in the world.
0: Okay.
3: On a normal day, the Western Pacific is warm and rainy, and the Eastern Pacific is cool and dry. Now here is what happens in an El Niño. For reasons scientists are still working to fully understand, the trade winds get weaker. Sometimes they even turn around and blow the other way for a while.
0: Sala.
3: When the fan slows down, the warm water that was piled up in the west starts to slide back toward the east, like water sloshing in a bathtub. The cold upwelling near South America shuts down. The warm water spreads across the middle and the east of the ocean. And since the warm water moves, the rain moves with it. Places that were wet can turn dry. Places that were dry can get flooded.
0: Are. Sa simpleng istorya, balansihon tani sang trade winds ang temperature sang kalibutan nga. Kay kun mag huyup siya sa Asya nga parte, ang tubig nga init makadto dire. Ang didto ya sa South America, ang tubig nga tugnaw nga ara sa idalom masaka ang panawag sina upwelling. Amo ina ang kabangdanan nga sa Peru, dito sa South America nga continent, nami ang panakop isda dito. Kay man ang tugnaw nga tubig nga halin sa idalom, nami nga pagkaon ini para sa isda. So nag-abnormal ang init nga tubig nagakadto sa Asia. Ang malain kon kaisa, ang trade winds nagasuli ang iyahuyop. So di mudo, ang init nga tubig galing sa Asia mabalik dito sa South America nga kontinent. Are, ang gakatabo gabuang ang panahon. Are balikanta.
3: It's from fishermen in Peru who noticed the warm water showing up around Christmas time. They called it El Niño, which means the boy child, after the baby Jesus. It happens every 2 to 7 years and it usually lasts about 9 to 12 months. Most of them are small or medium. This one is not. Now, how do scientists measure how strong an El Niño is? They do not need to measure the whole Pacific. They watch one special rectangle of ocean. It sits right on the equator, in the middle of the Pacific, somewhere between Hawaii and the coast of South America. Its name is Niño 3.4, which sounds like a robot, but it is just a label on a map. Every week, scientists check how warm the surface
0: now,
3: of the water is in that box.
0: Ang pamangkot, paano matakos sang mga eksperto ang init sang bilog nga Pacific Ocean? Ining Pacific Ocean, minilyon kalitro ini sang tubig dagat. So imposible nga kada lugar sa usawan mo termometer, hindi pwede. May ara sang isa ka lugar malapit sa equator ang tawag Niño 3.4. Amo ini ang kahon-kahon sang tubig nga diri ginatakos sang mga eksperto ang init sang dagat. So amo ina ha, at least nabalaan ninyo tonight nga ang pamaagi gali sang eksperto, isa lang kalugar kahon-kahon sang tubig nga ang tawag Niño 3.4. Diri ni ginatakos ang kainiton sang Pacific Ocean. Balikanta.
3: Compare it to what is normal for that time of year. The difference is called the anomaly.
0: Okay.
3: If the water is 1 degree warmer than normal, the anomaly is +1. The rule for calling it an El Niño is simple. The water has to be at least half a degree Celsius warmer than normal for a while. Most El Nino events end up between 1 and 2 degrees warmer than normal. A reading of 2 degrees is already seen as a major event.
0: Oi!
3: So keep those numbers in your head, because they help you feel how big the next few numbers are. A 1 degree El Nino can make rain shift and some crop struggle.
0: Kadali! Ari! Paano ka makasiling nga may El Nino ang imuon takson dispues ikomparar sa init sang nagliligad nga mga tinuig? Magsaka pa lang 0.5 at talalo pang doon nga anomaly na ina. Tiabi nyo gagmay lang ang pagsaka, but no, may ari iniipikto. Ang 1 degree, ano ang matabo? Mamala na ang duta. May mga lugar nga mamala ang duta. Drought, kawadon sang tubig. Ang mga tanom, magkalamatay na ina 1 degree pa lang. Nano ang matabo pagid? Kung mag 2 degrees, mag 3 degrees. Ari!
3: El Nino can change the weather on almost every continent. This year, we are not talking about 1 degree. We're not even talking about 2. In September, that little box in the Pacific did something that has never been seen in modern records, and it blew past the old marks that scientists thought would last for a very long time. Here are the numbers. For the week centered on September 23rd, the reading in the Nino 3.4 box came in at 3.1 degrees above normal.
0: Aragay!
3: That is the highest weekly reading since these records began in 1981.
0: Okay, now panwa, are, kundi 1 degree maluntad na ang drought o mawadaan na tubig ang pila ka mga lugar sa kalibutan, magkalamatay na ang mga pananom, 1 degree nga saka sa kainiton sang Pacific Ocean, officially El Nino na ina, mag 2 degrees, makambyo na ang lakat sang panahon, may bagyo nga mas makusog, may mga lugar nga sadto ginaulan nga init kagyabok ang ila atubangon. May mga lugar nga sang una wala ginabaha bubuan sang tuman nga pagulan. Pero subong ya nga tuig, hindi 1 degrees ang saka. Hindi 1 degree, hindi 2 degrees, 3.1 degrees. Tiyawa na no ang matabo sini. Kung mag 3.1 degrees, sabi, pamatian tadugang.
3: Set back in 2015, during one of the strongest El Nino events ever measured. On a single day, September 21st, the daily reading touched 311, that edged past the old daily record of 308 from November 2015. Now, you might say, that is only a small step above the old record. But look at when it happened. This is early autumn. In 2015 and in 1997, the two El Nino events that people use as the gold standard for monster events, the water in the same box was only about 1.9 degrees above normal in early September. So this year's El Nino has reached the record books months earlier than those giants did. It is like a runner who passes the old world record at the halfway point of the race.
0: Aragay!
3: He's still speeding up. And the Nino 3.4 box is not the only hotspot. A weather research group called Climate Impact Company reported in late September that the regions closer to South America are also running at record warm levels, beating the marks set in the great El Nino events of 1982 and 1983, 1997 and 1998, and 2015 and 2016. In other words, a huge part of the Pacific along the equator is warmer than anyone has ever recorded.
0: All right, sa simpleng istorya, kung sa Olimpiada pa, ang El Nino karon nga tuig daw si Usain Bolt, ining world record holder, balang puwerte padlaganon nga tawo. Ang karon nga El Nino 2026, daw kadamo na sa mga world records nga pinang lapawan niya.
4: Larga Vista.
0: Ti ang sa simpleng istorya, ang pag-init subong sang kadagatan labi na gid sa Pacific Ocean mas mataas diin-diin kung ikumparar sa mga super El Nino sang nagliligad nga mga tinuig. 2017, 1997. Or at least, halin sang nag-record na ang tawo sa init sang El Nino. Ari, pamatian tadugang ang report.
3: This did not start last week. NOAA, the United States Weather Agency, officially declared this El Nino on June 11th. Since then, the heat has grown week after week, and the pace of warming has outrun many of the forecast models. Now, I need to explain something that confuses a lot of people, because you will see different numbers in different news stories. Scientists have two ways to measure this. The first is the traditional way. It just compares the water in the box to what is normal for that part of the ocean. That is the one that gave us the 3.1. The second way is newer, and it is called the relative index. It also looks at the box, but it takes away the warming of the whole tropical ocean. Why do that? Because the whole planet is getting warmer, and the entire tropical ocean is warmer than it used to be. The relative index tries to show only the part that is truly El Niño, and not the part that comes from plain old global warming. Because it takes that extra heat out, its numbers are lower. In mid-September, the relative reading was around 2.5. The Weather Bureau in Australia had it at 2.72 for the week, ending September 27th. Even on that stricter ruler, this is huge. And NOAA's official three-month numbers now use the relative index. And those numbers move slowly, because they are averages over 3 months at a time. So here is the key point. On the traditional ruler, the record is already broken. On NOAA's official three-month scale, the record is still ahead of us. But NOAA now says there is a 75% chance that October, November, and December will average 2.5 or higher on the relative scale. That would be stronger than any El Niño in the records that go back to 1950.
0: All right.
3: For comparison, the two most famous events...
0: Now, sa simpleng istorya, amune, sige pa ang takos sang Amerika may ara sila NOAA. Amo ini ang katumbas sang pag-asa tadire ining NOAA sa Amerika. National Oceanographic Atmospheric Authority something, no? I forgot sang meaning ka NOAA. Pero ang siling sang NOAA ang pag-init sang kadagatan kung gamiton ang bag-o nga takos hindi ta pa mahambal subong. Pero sigurado sa Oktubre kag Nobyembre mahimo nga masaka pagid ini. Tiban wala ta kamo ginapahog, ginapresent ko lang sa inyo ang pila ka scientific data. Kay diri sa Pilipinas daw nalimtan pa ang El Niño sa kupang sa putihay sa Senado. Oo, ang plano sang mga opisyalis sang gobyerno masakitanay pa sa impeachment trial. Si ano na lang na karon matabo kun wala sang may mapanugyan sa inyo, wala may mahatag sa inyo sang prior information agud makabalo kita. Bisan na lang nga magtanom kita tugabang kag mananom kita sang saging agud mapasinungan ang aton mga balay sa tuman nga kainiton. Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight dala sa inyo sa Kalwan gihapon sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. D3 Bio kag DTX 500. Ining aton mga tagsakdag sang libre nga balita kag ibalo kag kinaalam indi lang masaligan sa pagdala sa inyo sining mga kaundan kalarga vista every night masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Sa aton nga pagpanabalik, duro ang aton sini mga talakayan halin sa pagsaka sang tensyon dito sa Europa, labi na gid sa Ukraine, may plano bala ang Russia at takihon sila sa panahon sang winter o kung pag-ulan sang yelo kag iban pagid nga mga balita. Up next, pagkaligad labang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasa mi kabala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasi ka pagtingulat, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 times a day, after 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuo.

0: Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
8: let's go with the flow.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
10: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: My long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyong kalikod sa Lone Pass.
12: This is a mental health acid for generic name Lone Pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyong kalikod.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kitkamusta ngay?
13: O sa pinakamaliyo man nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
16: O pauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe.
18: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
19: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
20: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
21: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do-Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do-Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services for booking.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
1: Antes ko kantuhan si K5 Wilson Villena, ari anay. Unahon ko ni ang isa ka video nga nagapakita nga nagaprepare na gid ang Amerika sang ila mga aircraft carriers na no ini ang aircraft carrier sa simple kaglaktod nga pulong isa ini ka airport nga nagalutaw kay ti daw syudad ini ang dala sang aircraft carrier. Kindly stand by K5 Wilson Villena, ari anay, nano ang balita sa USS Ronald Reagan. Una pa lang ini ha sa aton Modern World segment. Ari una nga video.
2: The USS Ronald Reagan is back with the US Navy. After 18 months in the shipyard and a major overhaul designed to prepare this 100,000-ton nuclear-powered aircraft carrier for its next phase of service. The Nimitz-class carrier completed its docked planned incremental availability at Puget Sound Naval Shipyard in Washington and returned to the operational fleet in September 2026.
1: Oy.
2: And this wasn't just routine maintenance. The overhaul covered the carrier's hull, flight deck, reactor-related systems, and combat capabilities. Improvements were also made to the spaces where the crew lives and works. That matters because a nuclear-powered aircraft carrier is essentially a floating city packed with incredibly complex propulsion, aviation, weapons, and support systems. The Ronald Reagan entered service in 2003 and is the second youngest ship in the Navy's 10-carrier Nimitz class. The carrier has also spent much of its career operating in the Indo-Pacific. From 2015, it served as the U.S. Navy's forward-deployed carrier based at Yokosuka, Japan, working alongside American forces and regional allies. Now, after completing its sea trials following the shipyard period, the carrier is available to return to service. Its next deployment hasn't been announced yet, but one thing is clear. Keeping a 100,000-ton nuclear carrier operational isn't just about building it. It's about constantly maintaining, upgrading, and preparing it for what comes next.
0: Larga Vista.
1: All right, now nano ang significance ni ang USS Ronald Reagan, isa ini sa mga aircraft carrier sang Amerika, Nimitz class nanong boat silingon sini. Number one, ang iya siniyang makina hindi na krudo ang ginatugong, nuclear powered na ya, may planta nuclear, meaning tinuig nga hindi saya magdungka kag magkarga sang petrolyo nga nuclear power mo. Tinuig ya nga ara kasalawod. No problem. Nano pagid. Ang isa ka importante nga tandaan amo sini. Isa ka tuig kag tunga nga ginbaradero ang USS Ronald Reagan para kay uhon kag paayuhon ang pila ka mga parte sini. Kabalo ka mo kung diin ini siya nakabase, Yokosuka, Japan ang tawag da. Forward deployed. Wala sang iban nga aircraft carrier ang Amerika nga forward deployed. Magamba ka forward deployed, antes pa ya kinanglan siya sa isa ka lugar, ginpakadto na siya. Now, nanong significant sini? Because ang kinagamo kag ang tensyon diri sa Asya, yara karon sa ginatawag Indo-Pacific region. Dala na kita dira sa Pilipinas, dala ang Taiwan, dala ang Japan. So very significant ini, meaning may ara ginahandaan ang Amerikano nga inaway.
0: Larga Vista.
1: Pero karon ko na balikan, damo pa ko istorya sa inyo kay man ginaamat-amat talang ini sumay nga ining mga abita separado nga mga hitabo may kaangtanan kun sa barbecue pa tuhugon ta sang isa kasalay ini kun sa saging pa. Oo nga ah. Kati at the end of the day, banwa, hindi ta malipod nga kita dire importante para sa Amerika pananglit nga magluntad ginman ang inaway sa pungsod China.
0: Larga,
1: pero karon ko na balikan. First, let's have K5 Wilson Villana. Update sa maskara, kagambot ko nakabaton o nakuha yan ang kopya sang breakdown sang expenses sang tiyaza sa ila pagpakaayo sa plaza kag fountain sa BCGC. Wilson, good evening. Please come in.
3: K5 Jules, maulan nun nga gabi sa atong siningatag palamati.
1: Gano kada?
3: Marika kay Fajos, sa tagapapauli na naupod.
1: Hindi, abi ko nagpang barbecue ka to sa plaza, wala?
3: Ah, wala ka kay Fajos. Why, kuya, nagalagaw kay good boy ako yan.
1: Ooh.
3: Amo nga, lakat ni Miss Jenny, balay, opisina lang yun yan.
1: Oh, ti nga, agalagaw mo ikaw kung kaisa kong gabi, ti, that means bad boy ko.
3: Ay, hindi man kay Fajos.
1: Oh, ah. Ti upod man kami yan ni Miss Mohana.
3: Ah, okay na yan si sana. Muna, bako sa iyo, di ka din sumala. Sala, kaya mo kinangang
1: bako daw. Doon naka-experience kagitpakdol ba? Wells, awa, good boy ka man niya.
3: Oo, mayon na yan kay Fajol. But anyway, kay Fajol, oh. No, kagina, may kay Patigayon yung press conference, no, ang Bacolod Lugma Foundation, inaangot sa street dance at arena dance competition.
1: Okay.
3: So may ara kita sang tatlo ka kategory kay Fajos, barangay, may ara kita sang high school and elementary category. Pagina, excuse me, kita sundayag kagina kay Fajos, no, ang ila sini nga mga costume kanami gid kaayo kay Fajos kay very colorful. Di syempre known naman na iya kag isang open book nga ang Mascara Festival is one of the colorful festivals, no, across the Philippines kay Fajos. Kaga dito man kagina kinahambal kung pilagin ang pagkabatunon ni Fajos sa bata ng pamakot na kagabi nga mabaton ang barangay kategory kay Fajos sa 1 billion pesos nga cash.
1: Ay, Wells! Wells, adalanggid, sa atong mga igsuon kag mga tagpaminaw diha sa Toboso, kadto na kamudiri sa Bacolod, sugod ng maskara. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw nga nakapamati karon sa hookup sang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyong tanan. Kag nakaangot naman ha ang CPSU Radio Mascovado. Mayong gabi sa taga Mabinay kag iban nga parte sang Negros Oriental. Kindly proceed, Wilson.
3: So muna ang King Produce, no, ang barangay kategory makabatod sang 1 million pesos ng cash prize sa grand winner.
1: Wow.
3: At wala pa mambag King Produce kung pilaman ang matunon sa second, third kag ang consideration. Ang elementary kategory naman King Produce, no, makabatod naman sa 750,000 pesos cash kung magtaog, no, ang elementary nga kategory. Sa high school naman King Produce, continue pa padayon sa subong nga kinadiskusyonan ini sa Bacolod Lugma Foundation along with the sponsors. Agot may baluan kung pila naman niya ang itanyag sa ila siling na premyo kakipadyo sa high school category. So ginahulang-hulang pa ang collectibles siguro kay Fajo sa lead sa mga sponsors agot makabutang sang budget, no, ang kwan ang Bacolod Lugma Foundation sa ini nga category. So amumala na so far ni na kay Fajo ang update sa kontrol sa Mascara Festival kada kagina kay medyo na late ang press call kay Fajo, so nagtuto kita nga magpamangkot ni kay Fajo dito na naanan dito sa ulan kay kita. Kaya hambal alauna, masugod na lang dos na kami nakasugod. Sabi pa mangkot, yung Fajos, Diyos, anong matabo if ever, kinman, nga there's circumstances nga mangin rason pala, no, sa pag-delay, no, kasi hindi lang direksyonal sa Bacolod, but below ka Pilipinas, ang mukining usually ang issue sa festival. Ang nagaka-delay nga, kuhan yung Fajos, nagaka-delay pala ng pagsugod, street dancing and arena dance competition. So nagpasiguro man ang bakulod ng foundation nga wala na sang delay ni matabo kay ti ama istriktoho nila ang mga competing groups nga magsunod gid no sang oras nga ihatag kay para hindi man mag-ripple effect ukon na mag-apekto sa mga masunod pang aktibidad kay si Fardo ang kwan ang maskara festival naton. So amo man na so far and ari kay si Fardo na may update sa kita sa Tiaza. Isulot na na lang.
1: Oh.
3: Nagsabat na kay Sir Jules ang piyesa sa letter o kung na position letter no, nga gin-send sa Bacolod na LCU. So nagpanindugan ang piyesa kay Sir Jules nga wala sa may ginhatag no, na augmentation o kung na support ang LCU kaga inaya na gambal naman na yung LCU nga wala ikin pa sila ng support na kasi it's a project of piyesa and supported by national government na kwan ni Sir Jules. So wala yan si Bacolod LGU sa nga power, agot mag budget sila, agot mag-declare kung sino nagdaog sa bidding, kasi sino ang mag-auyan sa fund niya si produce. Ang role lang kini LGU is mag-tawag si Kani, mag-supervise, kat mag-bantay o kung mag-monitor kasi si produce sa conduction.
1: Mm-hmm.
3: So in terms of budget kasi si produce, ang kabilugan nga budget sa Tiaza para sa duha ka proyekto sa Bacolod sa City Public Plaza, kag Bacolod City Government Center nga fountain yara sa 299 million pesos kay Kipa Diyos
1: Agoy!
3: Lugar.
1: Okay.
3: Tama, kamay na lang idog kay Kipa Diyos mag 300 ano? Pero 4.8 million pesos kay Kipa Diyos at 299 budget ilang na kasi Kipa Diyos no, sa pagpakudal sang duwa ka mga proyekto amo ini ang board up yung ginatawag pala gamit ang train kay Kipa Diyos
1: okay.
3: At steel pipe agod tabunan ang construction site for the safety. That's 4.8 million pesos. O galing lang, may mga damages nga natabo ka kay Faljos, no? Kay tigin ulan, kagano mga sistema. Nag-spend naman another budget kay Faljos more than 7 million pesos para sa pag-repair sa nga dingding sa mga board up na kay Faljos. So another expenses naman nila.
1: Okay, now, Wells, sa simpleng istorya, antes tandugon ang renovation o ang plaza o ang fountain ginabutangan na sang tabon nga mga sin.
3: Yes.
1: Blue ang kolor, hindi bla?
3: Sabay Bacolod Plaza color blue sa may Bacolod Government Center color puti.
1: Oo. Di modo ang gwa sina ubrahan anay tangkal ang proyekto.
3: Yes.
1: Oo. So sa ila tangkal ang bilis ang tangkal 4 milyones.
3: Oo, na nga tangkal.
1: Ang sa diin nga tangkal na.
3: Ang duwagin ni Kasi Produce ang BCGC and Bacolod City Public Plaza.
1: Okay.
3: Oh. So, amo na 4.8 million pesos ang una kinakapagbutang nila. O kalila naguba ay na Kasi Produce tungod sa pagbagyo pala katamo sa mga damages during the bagyo sa ilang kwanso nag-budget naman sila another 7 million para sa pagpakayos ang board up Kasi Produce at iban pa.
1: So, but, sa simple kaglaktod nga pulong, sa tangkalanay pa lang 11 milyones ang mga nagasto.
3: Yeah.
1: Ah. Well.
3: Kasi pa Diyos,
1: wow.
3: 16 million pesos naman kita na budget naman. Iban pa da no na nagkalaguba man kasi pa Diyos sa kwan sa fountain pera. Iban pa energy solar energy na kasi pa Diyos sa may kwan. Yan budgetan man ina no sa 16 million pesos.
1: Wells, ang imo ginauyatan program of works ini.
3: Ano ini siya newsletter ini sa Tiaza nga ginhatag no kung gitapat sila sa position letter sa
1: okay.
3: So a 16.3 million pesos kay Kita Dios ang nakabutang diri upgrading of power supply, control room system at NGC. Soft and hard landscaping at NGC. I don't know kung may landscaping. Di ba nga natabo dito kay Kipa Diyos. Kag-revised structural design of fountain sa NGC kay Kipa Diyos.
1: Pila?
3: Sa ang kaya Kipa Diyos?
1: Pila ko no?
3: 16.3 million pesos.
1: Oh, okay. So, ang budget supposedly is 80 million.
3: Ano, no, 220 na kay Kipa Diyos sa may BCGC.
1: Okay. Okay, so ang ila palang na-explain is around 16 million. Eh, galing again, Wells, kahit number one, hindi man tayo commission audit o kung kuwa eh. Ang ila lang yagin provide sa letter is a breakdown of expenses. Oo.
3: Yung Sipa Jr., hindi pa na siya gani, it niya, bakal na still 5-4 time.
1: Oo.
3: Actually, Sipa Jr., mapati ka nga hindi panguyat ka na nanay, may seatbelt ka daw.
1: Nga man.
3: Why ka na seatbelt?
1: Nga.
3: Ang budget niya, 300 million pesos, Sipa Jr., kulang pa.
1: Oh.
3: Nagsubra sila sa 28 million pesos. So, nasubong ang running budget ng duha ka proyekto sa 328 million pesos kay Tita Diyos para sa duha ka mga proyekto. So,
1: and yet, wala pa natapos. Wala pa natapos. Oh, wow. Wow.
3: So, congratulations.
1: Wow.
3: Congratulations, Tita. Very good. So, amo na nga subong na call up na naman ang Pacolo City Fountain, although nagambal na si Mayor Greg Kawai pa man ina matapos si Tita Diyos ang fountain, tabo pa man sa ikutang puno, giningagaw lang at anay buksan para sa mga activity plus sa mga Mascara Festival. Pero kinidog naman sa Tia, saka Tita Diyos ang deadline ng pagtapos sa isang proyekto ni Tita Diyos on January 27, 2027 kay Tita Diyos.
1: So, pero wells ang gwa sine, nga wala, ang pamangkot amun eh, nga wala sila transparency poster nga required sang COA.
3: Amo na ta sang isa makapamangkot si Tifa Jus, isa kadugay ni Idugido, pero nagkara-is-is, nagkara-pukis na tuguro kay Pedro sang ila sining transparency poster.
1: But aren't they compelled by law to disclose sang detalye sang sinang nga proyekto?
3: Required ni sila kay Pedro.
1: De.
3: Ang board na tani kasi for Juice Note, isa katugad lang 2024 yung sugan ang proyekto. 2026 na taway pagyapon matapos kasi for Juice, ulan, init, may bagyo pa. So, dapat na nating...
1: T-Wells, Ari Wilson, you know why? T-Mayo lang kay nagreklamo yung LGU, in this case si Mayor Greg Gasataya. Kung wala sa nagreklamo, tingwa sini flood control project nga alimunaw kung tani. Tinunto ito.
3: Imbes nga magpangayo sa pasensya, naging guba nila ang gagawa ka mga historical sites ang Bacolod, ginabasol pag sininila ang LGU kay Keeper Jones na wala po nung nagsuporta. But nagapanindugan niya si Mayor Greg Gasataya na nagrafaloan sila sa group chat ni Keeper Jones kung ano man ang makita sa City Engineer's Office sa ilang inspection ng mga nagkalaguba kag kinanglan sa repairs nag-message sila sa GC nila. And ang meeting man ng LGU kay pagwain ng mga screenshot sa pagfaloan nila Keeper Jones Tiyaza o galing lang even ang City Engineer's Office nagkaugtas, no? Aminado din si Mayor Greg Gasataya nga nagkaugtas ng City Engineer's Office sa pag-follow up, no? Sinisang Tiyaza.
1: Grabe, so, no?
3: Aminado,
1: believe so, ko ah!
3: Believe man ka, believe ako ang infadyos ang ilang ano, kasi pa paano pig-agi man ulo.
1: Ay, oo. Grabe, no? Anyway, pero I hope, Wells, may copy ka sang letter kay Boss Daydayon ko na bala point by point.
3: Okay, kay Pajus, I will send to you the letter.
1: Sige. Pero hulat ka, Boss Wells, kung base, pwede mo ko maupdan kay i-dramatize kong ila letter. Oo. Yes, with soundtrack. With soundtrack. Oo. Oo. Oo. Ah, wow. Sige. Pero at the end of the day, Wells, amunay, ang simpleng istorya, hindi pa siya makabukas in time for the maskara. Amo nang klaro da?
3: Bukas na siya kasi pa Diyos, subong nga maskara.
1: Hindi matapos. Hindi matapos.
3: Hindi matapos, pero bukas.
1: Grabe.
3: Nag-idog sila ha, klaruhon talang January 27, 2027 kay Kiva Diyos. So, bantayan na natin kung matuma naman sa Kiesa.
1: Pero Wells? Wells? Ayoon tatani ang City Hall, siguraduhon ta nga ang ginauyatan nila nga kalendaryo is also the same sa aton ginagamit. Ano gani nga kalendaryo ang ginagamit? Subong Gregorian kalendar na, no?
3: Gregorian.
1: Diba sing ila Roman kalendar bala?
3: Almanaki pa nag
1: na. Oo. Basi bala ang ginabasihan pa nila ang kainiton sang itlog kabaka, bala? Na. Amo na da.
3: Sa no kag ginbata ko sang duha kusog ang dalo sang tubig.
1: Na. Na. Kita mo. Ba ko niya well siya. Gapaniguro man lang ko ah. Di ba? Na.
3: this is our way man nga ma-inform ang publiko kung ano ang nagkatapo.
1: Correct.
3: Sa proyekto sa nga pyesa.
1: Di mayo lang gani kay ginasubay mo.
3: Ah, oh, okay, Father Jus, bahala na niya, okay, Father Jus, kaya tito kaluhoy, kino sa nga proyekto, bala, actually, ini part man sa nga ako, sini nga, Negros Investigative Report, at this Saturday,
1: nice.
3: Higin-init ko siya, date by date, saan o nagsugod, saan o ikatatlo na nila, ni Kaito, kasi Father Jus, diin nagkanto ang budget, sa diin nagalin ang fund, kasi Father Jus, kaya ano, kabahin sa LGU, ano kabahin sa tiyeda, ano kabahin sa contractor, sa ini nga
1: proyekto,
3: kasi Father Jus, sa nila, Negros Investigative Report
1: natin sa very good. Oo. Sige. So, boss, balikan ko.
3: Yes, kita Diyos, madam. Maraming salamat. So, muna tanay ang balita. Dika sa Bacolod City Government Center na kinatulong sa inyo sa kalwa sa MyPC. Distribayo, Cavite X700. Inilaman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5
1: News Center. I'll be withholding my comments in the meantime. Samtang wala pa ko sang detailed breakdown gid. Sa mga detalye, parte sining or detailed breakdown sining explanation sang TIEZA parte sa duwa nila ka proyekto ang dire sa fountain sa Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. Now nano ang akon punto dire, it's not about the aesthetics, hindi ya design ang akon ginapamangkot dire nga, because number one, ti ako ya hindi kuya expert designer, hindi man ko arkitekto, hindi man ko urban planner. Although of course, I have my aesthetic sense. Kumu photographer ako. Oo, photojournalist ako. Video editor man ako. And I know a thing or two about design. That's one. But common lang na ya. Common sense lang ya sa disenyo. But, ang punto diri banwa is the fact, was it money well spent? Bala ang kwarta nga halin sa aton bulsa naggasto sang husto sa duha ka mga proyekto.
4: Lorga,
1: of course, it deserves to be asked. Kung bala may ara nagbulsa sang kwarta sa sining proyekto sang TIEZA.
4: Lorga,
1: dimodo ang tigulo na kung karon amo sini. TIEZA proyekto sa plaza ukon may nagbulsa.
4: Lorga,
1: and that is fair enough to ask, ano? Now, magabalik kita sa aton nga pagpanumbalik. May makihibalo kag magabalik kita sa tensyon sa kalibutan sa aton Modern World segment pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
1: Mm-hmm.
6: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante, kaya may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
7: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
6: special forces,
7: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra, pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
6: Correct.
7: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc.
6: Mm-hmm.
7: Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi ma-absorb kung wala si D3-bio.
1: Correct.
7: Kita mo kung ano ka-importante si D3-bio.
6: Mm-hmm.
7: Kung lantawa na to, si D3-bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang D3-bio, sir boy, ginabos niya ang natural killer cells numbers. No?
6: Mm-hmm.
7: Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuon na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3-bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that a mineral nga zinc, aside nga ang D3-bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante naka D3-bio ka nang anaan.
8: D3-bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
8: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabuti ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyon ta kahani. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3-bio. Kasi D3-bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
7: ato na ninja of your immune system.
6: The ninja of the immune system para magdamo sila.
7: Mm.
6: That's how vital D3-bio means.
7: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3-bio?
6: Mm-hmm.
7: May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakaikuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
6: Correct.
7: Eh, ina kung nakainom ka D3-bio. So kung lantawan mo, ang D3-bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
6: Correct.
7: Para maprotektahan against sining gitawag mga reading cells.
10: Oh, D3-bio ka na.
7: D3-bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abi ni mo, nabakunahan ka na, bako ng imo nga immune system. Lantan ka ba, Japon?
10: Mm, pwede ka tapik
7: ka. Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
10: Correct.
7: Ang imo nga D3-bio.
8: D3-bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3-bio. Health News. D3-bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio, adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3-bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
8: D3-bio. Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Number 1.
13: K5 News.
14: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista!
13: Vista? Larga Vista!
1: Standby na sa aton nga makihibaro. Inibahin sa aton nga pagpangalagad sa Gyapon, ginadala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, tandaan tagid, mag-inom ka ni bisan sa gabi, hindi ka masal ang tarsier o kung zombie sang imo asawa. Tungod intsakto lang ang sangkap sine sa kada serving nga imo timplahon. Ang manami pa, bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini sa imo. Kumo ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize sang imo blood sugar. Kaglabi sa tanan, may ari ini siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa balatian. Kadamaan sang aton makihibalo tonight, parte sa ikayong lawas. Pero unahon ko ang makatalanaga nga nakit-an sang mga eksperto. Kilala nyo ng outer? Magambal ka outer, ining cute nga mga sapat bala nga ilahas sa kadagatan o kasubaan nag-a-star. That is why ang tawag sa ila, river dogs. Mapati ka mo sa indi, ang outer banwa, kabalo magnegosyo. Oo, kabalo magnegosyo. Kabalo man siya, magsukot, sang ganan siya. Paano? Gabaligya bala siya chicharon? Gabaligya siya butong-butong? Hindi, are, pamatian ta, lantawon ta ang video.
15: So this otter figured out something.
1: Ay, ka-cute!
15: That rock on his belly? Premium shellfish smashing gear. And now, he charges other otters.
1: Ay.
15: 3 clams per crack? Pay the toll or crush your dinner like
1: grabe.
15: A peasant.
1: Now, ka-cute niya sa apat, no? Kita ka mo to sang bato, nga ara sa tiyan sang isa ka-outer nga galutaw-lutaw, at tong bato, ginagamit sang iya mga upod nga daw tapalan. Oo, tapalan. Kada lampos sang punaw sa bato, masukot. Atong outer nga gapanag-iya sang bato, masukot siya 3 kapunaw sa kada punaw nga bukon sang iya mga kaupdanan. Very, very interesting. Meaning, nga bisan sa animal kingdom, normal ang pagnegosyo.
13: Larga Vista.
1: And that is one important thing. Ang pagnegosyo, kagbagganan siya, hindi tuhay sa kinaiya sang mga tinuga sa kalibutan.
13: Larga Vista.
1: Outer, very, very interesting. Ang pagnegosyo sang outer gamit ang bato. Are, sailuhan ta ang ikadua. Ini naman niya nga video dala sa inyo sa Kalwan sang DTX 500. Amo ining duro antioxidants, magauli sang baterya sa imo selula nga ginakawat sang free radicals. Amo nang kabangdanan nga nagabalatian ka. Tungod ang aton selula may ara mitochondria, nagatuga ini sang latak o kon free radicals. Tungod ginakawat sang latak ang baterya sa imo selula. Agod makontra ini, inom ka sang duro antioxidants katulad sang DTX 500. May ara antioxidants gikan sa disugard, sugarcane extract, kagdahon amargoso. Gani garantisado kung DTX 500 dugay ang pagtuktok sang lawas mo. Yare, ang isa ka makatalanaga pagid nga ibalo, istoryanta na ano ang visceral fat. Visceral fat. Tambok sa sulod sang lawas. Nga visceral fat ang tawag sa iya. Are, pamatian ta.
16: Insulin pushes glucose into the liver and you develop a fatty liver. It pushes the calories into production of new fats around your viscera. The viscera means in your belly, around your pancreas. You get visceral fat. Now this fat is produced from glucose. It's a different kind of fat. Look, if I gave you a high calorie diet right now of all sorts of foods, you put on weight everywhere, okay? But if I give you glucose, you put it on mostly in your stomach and your stomach will protrude.
1: Oy.
16: That's called visceral fat. It's on the inside. You can't pinch it. It's on the inside.
17: Around your organs.
16: Around the organs.
1: Look.
16: This is very detrimental fat. And that's the epidemic that we have today.
1: Uy! kakita kamo kung sinong nakakadto sa mga ihawan, kag makita nyo ang pagwa sang tinai kababoy kun kaysa, I'm sorry, sa nagapinan niya po, kaya ginagamit para dinuguan kinang lanlimpyuhan, may mga tinai sang baboy nga makita ninyo kisa nga ang tambok nagalikop sa tinai. Oo, ang visceral fat gikan sa tinaga nga viscera. Ang buot silingon is chan. Now nano ang visceral fat? Kun may tambok, ining tambok halimbawa sa aton lawas nga makusita, ang panawag sina subcutaneous fat. Hindi kumukyot kano. Ang buot silingon, tambok nga yara sa idalom sang aton panit, subcutaneous fat. Ang visceral fat sa piyak nga bahin, hindi mo na iya makusi nga alangan man nga isulod mong imo kamot sa imo kasudlan. Hindi pwede. Ara siya galikop sa imo mga kasudlan internal organs. May galikop sa atay. May galikop sa imo sinikidney. May galikop sa imo pancreas. May galikop sa imo tinae. Di mudo masyado kabudlay tunawon ini ang visceral fat nga ginatawag. Now nga ang nagakatabo ini glucose. Magambal ka glucose inang gakahimo kalamay gikan sa carbohydrates nga gasulod sa lawas mo nga. Subong nga panahon ang kaunsang tawo duha halos 24 oras eh. Oo. Carbohydrates pa usually processed. Bakal ka burger dire, bakal ka burger dito, bakal ka tinapay dire nga tamis, bakal ka pizza dire, bakal ka manok dire nga tuman ang harina. Those are ultra processed food. Sang una hindi mo nang pagkaon eh, ang kamuting nga ginlaga bala remuel may ara bala sang starch o konarina kay wala nga. Because ang kamote by itself starch. Ti, kun ang starch magsubra sa lawas, carbohydrates, gakahimo ina kalamay, hindi akalamay nga gagawa sa sentral, glucose, energy o kusog tani nga kinanglan ta, galing kay nagsulod sa imo bloodstream, sa imo dugo. Di mudo amo nang gakahimo gakakonvert visceral fat sang imo nga lawas, kag very budlay ina. Yaring ikaduha nga video, parte sa visceral fat. Ini naman niya nga video dala sa inyo sa Kaalwan. Sang D3 Bio. Amo ining duro sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw gikan ini sa extra virgin coconut oil nga ginakuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw. Virus kaman fungus o kon bakterya. Hindi pagkalimtan ang John Wick sang lawas. Ang D3 Bio. Are, ikaduwa nga video, parte visceral fat.
17: If you have a belly sticking out, you have a problem. Because the fat that's in the stomach, that's called visceral fat. This is very detrimental fat. And that's the epidemic that we have today.
1: Ulo.
17: But the only thing that will make you lose that fat very quickly is fast. Now, this is crucial. Glucose actually is toxic inside the bloodstream. And the body pours insulin into the bloodstream to push glucose out. But frequent consumption of carbs, sugar, processed foods is causing insulin to stay up, which can lead to insulin resistance. And you're going to be more prone to heart disease, ooh, which is the number one cause of death all over the world right now. But this is where fasting comes in. Because after 12 hours, you start pulling the fat out. And the first place the fat comes out of is going to be visceral fat. But with modern living, we have lost this physiology of fasting. So we'll go into that.
18: And there must be certain things which people aren't aware aren't healthy as it relates to my cardiovascular health.
17: Yes. So I see that people who overly do aerobic activity, they end up with more coronary artery disease than patients who do short sprints and resistance exercises. Then There's mold, and almost 70% of homes these days have some form of mold toxicity in them. But also, one night of bad sleep, you become insulin resistant the next day. And there's calcium supplements, excessive fruit, white rice.
18: White rice?
17: You'd be surprised how much arsenic there's in rice these days.
18: I watch a lot of true crime. People kill each other with arsenic.
17: Yes, and it'll slowly kill you. And lastly, this is going to surprise you.
1: Oh, are. Ari, kakululbaan, no? Delikado ang visceral fat sa aton sininga lawas. Toxic ina siya. Pero ang pamangkot, paano mamadula ini? So no, sa sining doktor nga gin-interview sang Diary of a CEO, ang nanamian ko nga klase podcast, eh, kay very informative. Kaalam sang host, abe. Anyway, ang talalupang don amo sini. Ang fasting o ang pagpuasa makabulig ini nga ah. Kay subong ko no ang problem pandemic na ang obesity inang katambok bala tuga sang kaon nga kaon dito sa Amerika man sang unang nga panahon ang fasting o kon ang pagbatsyag sang gutom natural sa tawo nga ah. Sang una wala 7-Eleven, sang una wala Changi, sang una wala Jollibee, wala McDo. Ang tawo natural nga gakagutman, nagalakat kinilometro, nagkawadan sang pagkaon, mangita pagkaon, prutas mana o kun mga yam sapat. Wala katuya kadtuan nga Changi sang una. So di modo natural ang paghulag sang tawo, natural ang iya sini pagpuasa kay man kun indi kakakaon. That in itself is also fasting. Oo. Galing kay may ara, natural fasting state. May ara kung magtulog ka, kung gabi, fasting ina. That is why, nga pagkatapos mo tulog, let's say, 7 to 9 hours, ang una mong kaunon is tawag break fast. Bugtoon ang imo pagpuasa. So amo ini. Ang isa sa gintalakay sa sining podcast, which I think is very interesting, kung magpuasa ka, ang una nga madula sa imulawas, hindi pa ganing subcutaneous fat, ah? Hindi pa gani ang tambok. Man ako sa una, tambok-tambok ko, sobra ko 200 libras. Ti, ang akon ginimo as a stroke survivor, gindisiplina kong akon baba, ginbaklan ko zipper. Ti, subong naghugos na ako. Why? Because gusto ko maglawig kabuhi ko para serbisyuhan ta kamo. Kag hindi man maayo nga ga-recommendar ako sang suplemento pero gahubaw-hubaw ang tsura ko. But believe me, Banwa. But remember, hindi niya akon panugyan sang isa ka eksperto. Hindi ako ya doktor. Gina-share ko lang sa imo paring Norman Black Balinsoy kay Nong Ben Machon kag gapamati subong dira sa Takuling. Sino ganing upo? Ya karon do gayo nung Ben Machon mayong gabi.
19: Lorga Vista.
1: Nung Edmond Diaz and family. Are, kadtuan ta ang sunod nga video, party naman ini sa cancer. Are, makatalanaga man nga talakayan.
18: You have an envelope in front of you there that says confidential on the front of it. What is in that envelope?
20: It's a paper that's under embargo because the world thinks it's going to be very important. And it's going to be a lead article in the Frontiers in Science. Because this is a strategy to manage cancer effectively. And we have a lot of evidence to keep these people alive a hell of a lot longer. We have given hope to the hopeless.
18: And you have a perspective on treating cancer and other metabolic diseases that others don't have.
20: Yes, but the problem is the field doesn't understand what I'm saying about the origin of cancer. So everything comes back to the mitochondria. And all chronic diseases and cancer are the result of damage to this. And the science is telling us this, but the field of cancer has yet to accept it. That is a tragedy.
18: Are you pissed off about this?
20: Well, who wouldn't be? There's 1,700 people a day in this country dying from cancer. That's 70 an hour. And it gets worse every single year. When is the people going to wake up?
18: So give me a prescription of how I should live my life to keep my mitochondria healthy.
20: So it all comes down to what you do to maintain the health and vitality of the mitochondria that reduce the risk. But we are now in a new environment. where we have massive amounts of highly processed carbohydrates,
1: activity,
20: emotional stress, poor sleep habits, and you chronically damage this organelle. And then if you look at the domestic dog, cancer is the number one killer of the domestic dog.
1: But wolves in the wild
20: rarely have cancer. But the wolf is out running around eating natural foods, yet the dog is in an apartment somewhere, gets a dog walker once a day, right? And the next thing, the dog is obese and full of cancer.
18: And I want to give people actionable things that they can think about.
20: So this is what's really important. This is a bioenergetic roadmap to health. This is what we call the zone of prevention. It's very hard to get cancer or chronic diseases when you're in these zones.
18: So let's talk about that.
1: Uy, buwas ko ning padayunon. Now, very interesting, Diary of a CEO nga interview sa isa ka doktor. Balikan ko ni siya buwas nga. Siling niya ang cancer sa Amerika, 1,007 katawo ga kapatay every day. Tungod sa cancer, damo klase, may lung cancer, may colon cancer, may brain cancer, may cancer of the bone, kagiban pa. So, siling niya, lantawang ido. Ano ang usually gapatay sa ido? Cancer. Nga, kaya ang ido, ang ginapakaon, dog food, ginaproseso. Siling niya, subong nga panahon, ang aton kalibutan, ang aton nga ginakaon, ultra-processed food, damo, kemikal. O, kung kaisa gani ang abi mo, ang ginakaon mo, karne, hindi nagali karne. Abi mong ginakaon mo cheese. Hindi nagali cheese. Abi mong ginakaon mo itlog. Hindi nagali itlog, ina. Abi mo itlog lang. Oo. Now, anyway. Ang ido, very interesting para sa ako, na. Kaya ang ido, konsigi lang pakaon nga pakaon sang dog food, ang balatian, kung hindi magproblemang kidney, may ara, cancer, nga masumalang.
2: Lorga Vista.
1: Ti ayan ang tawo amo man ang aton ginaatubang subong tungod sang all ginatawag ultra processed food, dason kulang kita sang tulog, dispwes ang stress sa kalibutan puerte banwa. So amo ina ang talalupang don, kag amo ina ang aton padayunon buwas diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Lorga Vista.
1: Magabalik kita sa aton nga pagpanumbalik. Istoryanta kinagamo sa kalibutan, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na hapon ubag nga tiin. Pati hapon arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
3: O baka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
3: O baka sa mga butik.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalot saya kayang balyad ko uamo nang akon yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Squalene Capsule
0: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
0: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Halin sa pinakamataas nga bukid.
29: Nak! Kamusta nga?
28: O sa pinakamaliyo man nga isla.
29: Nay, gagraduate na ako!
28: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
30: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
31: Papauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe.
32: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 26014. See you of 2026.
0: 101.5 K5 News.
1: Mayang gabi lang kay nung Ben Machon, kay Leslie Harjulin, kay Baby Harjulin. Dala sa barangay, Takuling. That Boy Mendoza, salamat kid kag mayong gabi, may lang ang pagpanyapon. Jandal Nolasco and family. Rolly Zamora, Barangay Binaguhan. Leonardo Sevilla,

0: sini kontrahon ang drone o damo nga bala ang iya ipagwa. So therefore banwa dirita makita nga subong may ara sang pagulag sang military assets ang Amerika. Pero ang iban nga nasyon nagadevelop naman niya sang mga hinganiban para sa ila inaway. Nano ang buot silingon sini. May ara gid bala sang pakadtuan ining tensyon sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan, may tensyon sa Middle East, Iran inaway gid gani. May inaway gira sa Russia kag Ukraine, may inaway sa Iran, may tensyon sa Asia. So nano pagid are kadto antayang Ukraine nalimtan ta na, nano ang posibilidad atakihon bala sang Russia ang Ukraine kon mag-abot ang yellow winter nga ginatawag bala yari ang parte sa Ukraine. Alright? Kadtuan ta na karon dugay-dugay. Iniya gera sa Ukraine, remember, wala pa natapos ha. And it seems to me nga ining mga inaway karon sa kalibutan like Ukraine, Iran, do ang guwaya, of course, ti ang dalagko nga mga nasyon kinanglan mag-eksperimento, kinanglan laboratorio. Kag diri ka mabilib sa kano nga ah, ang kano sa kada gera ginahimo ya laboratorio, ginatun-an niya. Like sa Iran ginatun-an niya, sa Ukraine ginatun-an niya man. Are, ang pamangkot ugaling mabugto na bala ang burangos ni President Zelensky sa Ukraine in kaso atakihon sila sang Russia karon nga winter. Are,
1: the army has a new tank coming.
0: Ay sorry, akon sala. Ang inigali iya nga video parte naman niya sa tangke di gira. Banwa aryo, ang Amerika may bag-o naman nga tangke di gira. Sang una M1A1 Abrams. Subong niya lain naman aray pamatian ta.
1: The army has a new tank coming and it's already shaping up to be more radical than anything the Abrams family has seen since it first entered service back in 1980. A new engine, a new turret, one fewer crew member, and a design goal to cut nearly a fifth of the tank's total. But before getting to that new tank, it's worth spending a few minutes with the one it's actually replacing. The M1A2 Abrams has been a genuinely proven asset for the Army for decades. Combat tested, continuously upgraded, and still the tank sitting in armored formations worldwide right now. Understanding exactly what it does well and where it's starting to show its age is what makes every change in the M1E3 actually
0: all right. Ang ginagamit subong sang Amerika M1A2. Tidamo na ni record M1A1 sa gira sa Iraq. Hala daog, remember kamo to kay General Norman Schwarzkopf. Oh. Amo ning ginagamit nila M1A1. M1A2 ti siyempre pirdi ang kano sa Afghanistan kag sang uli may mga parte man sa Iraq na pirdi sila. Pero M1A2 nagserbe ini sa Middle East.

0: is the current production standard of the M1 Abrams, a lineage tracing back to 1980 and first proven in combat during the Gulf War in 1991. It runs on a traditional four-person crew, commander, gunner, loader, driver, built around a 120mm smoothbore cannon capable of firing the Army's latest tank killing rounds, wrapped in composite armor that's kept it survivable against nearly everything thrown at it for over four decades of service. What's actually powered every single Abrams since the very beginning, though, is a genuine, unusual choice for a tank. Not a diesel engine, like almost every other armored vehicle on Earth, but a 1,500 horsepower gas turbine. The same basic engine type that powers a helicopter.
1: Ooh!
0: To drive tank trips instead of rotor blades.
1: Grabe, dira ka mabili ba? Ang ginagamit niya sang M1A1 Abrams nga makina, hindi ya ordinaryo nga makina, makina para sa helicopter. Are, padayunun ta.
2: No. A winter plan to strike on Ukraine. According to the Institute for the Study of War, Putin is going to use winter as a weapon. This summer, Trump refused Ukraine request for more Patriot missiles, citing America own shortages. Ukrainian intelligence warns the next step is hitting Kyiv, Kharkiv, Lviv, and Odessa to isolate them as the cold arrives. Ukraine economy minister says this could be the harshest winter of the war. Is Russia win in winter?
1: Oh, are. Now, dito sa Ukraine, ang ato niya ginalantaw, amusini, nga, base, karon nga winter, mag-ulan yelo, samtang kita diri gabat siyag El Nino, kainiton, o baha, o bagyo, dito ya, ang plano ni President Putin, pudpuron si President Volodymyr Zelensky sa patag-awayan sang Ukraine. Tigaling ang problema mo sini. Kulang na missile ang Amerika. Hindi na sila kahatag missiles sa Ukraine nga. Tinuig gali na ya pila ka bulan antes makapagwa missile ang mga kumpanya dito sa Amerika. And so that is how the world is right now. Away dire, away dito ang pamangkot bala ini. Isa lamang kapamaagi nga ipakita sa aton nga ang nagakatabo, nagaamat-amat gamo ang kalibutan. Buas kadtuan ko ang isa ka balita by 2027 suno sa isa ka mangin-alamon. Hindi ya manugpakot ha, hindi ya espiritista, hindi ya surhano. Isa ka analyst nga sila niya 2027 magasugod na ang dystopia. Meaning nga magabulag-bulag ang bayo pa ang tela mahimulmul na sa pag-abot sang tuig 2027. O galing may na kutsempo, buwas naman, hindi nyo pagkalimtan ha, ang talakayan ta every night diri sa Larga Vista, gatutok kita eh. El Nino World Developments, agud hindi man kamo mauli. Damo kamo makita sa Facebook, damo kamo makita sa YouTube, damo kamo makita sa internet, pero ang pamangkot, ano ang kabilinggan sini sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi? Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maravera, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
3: Larga Vista! 101.9 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantino man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag lang. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar

0: DTX 500i ang palaya extra nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500i. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
6: Ako kali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gari-carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
14: Ano na yung interval?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo? Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
19: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa
18: matuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan? Kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Mil?
18: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
15: Bao kataas.
18: Nagapangaduha ang stroke na may 30%, coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
15: No? Pinoy, ha?
18: Siyempre, plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni hayblaron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
15: like lifestyle, no?
18: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
15: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
18: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imong nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imong ano, blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mang ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
15: Isa man gali, Dok Ramil, nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
18: Di, ang DTX 500 gig MyTC, kampiyona sa mga nagajita, bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least, no, exercise ka 30 minutes daily, or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
15: Tamo gina, tamo Pinoy yung manigarilyo.
18: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
15: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
18: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina, isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kumplito ang tulog. Amo na akong paborito, ya.
15: No?
18: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag pirmi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, indi ginaton paglipatan.
19: TTX 500.
20: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na ay ang palaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na. TTX 500.
21: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
21: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
19: gito. TTX 500.
15: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Mm-hmm. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
18: Ibang Pinoy. Mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
15: Oh.
18: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako, ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gituwag DTX 500 Mighty C Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir JP.
15: Uh-huh.
18: May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir JP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo? Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituwag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
23: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
18: Sana, sir,
23: of course, that's correct, no? Mm. So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O ba, ayugid, wala. Oh, okay.
18: Okasyon lang, okasyon.
23: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
18: Kag makaregenerate.
23: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver.
18: Mm.
23: Obesity and too much fats also kills your hepatic cells.
18: Mm.
23: Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kuntambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease.
18: Mm-hmm.
23: Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver?
18: Mm-hmm.
23: Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels.
18: Mm.
23: It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo nga tawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw pala inom mag DTX adlaw-adlaw.
18: Ako Sir Boy pala inom ko.
23: tubig.
18: DTX 500 That's why, tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw ko yung inom, DTX 500 kagmaitisis, sir boy. Manigurado ko yan. Kaladluka na yung cirrhosis of the liver yan. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos, gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag maitisis before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag maitisis.
1: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
2: Ilatong score ganit?
3: 470.
2: Nagtiko 2
3: sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City,
31: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: San Jose Antique,
36: Wantiong Building,
37: Barangay 8, Bagumbayan,
38: fronting Quezano Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
40: Kulasi, National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: Corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaum Sports Complex.
57: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
58: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
59: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy, DTX sa coffee mix.
23: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
18: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
23: Nan.
18: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka. Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy. At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia, plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
59: Natural.
18: Te.
23: So, kung immunocompromised ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
18: Plus.
23: Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
18: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
23: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
18: Oh.
23: Lain niya.
18: Kainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
23: Extend.
59: Manisikal ito ni Engineer.
23: Hindi na high blood, fast blood.
18: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
23: Ay,
18: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
23: Tanang alawas, masahe.
18: Ta-all E.
23: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay. Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
18: Santon Plus Herbal Oil.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta. Thank you Sir JP. Subong adlaw tun anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke. Dr. Ramil?
18: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167. That's 11% total
23: every
18: date.
23: Year.
18: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
23: Grabe.
18: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
23: Bara.
18: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga ako, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
23: Mm-hmm.
18: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
23: Mm-hmm.
18: Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
23: Mm-hmm.
18: Number one, exercise.
23: Mm-hmm.
18: Hindi magpatambok.
23: Mm-hmm.
18: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
23: Mm-hmm.
18: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
23: Correct.
18: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
23: Mm-hmm.
18: Bayo, ang iba niya, wala na
23: why
18: mo. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
23: Mm-hmm.
18: Nga kaya niya ma-prevent, kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
23: Mm-hmm.
18: Ang research kag-study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3Bio,
23: mm-hmm,
18: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
23: pag-ubab
18: and mm-hmm neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
23: Wow.
18: No, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Di ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala, may polyphenol, wala, makita lang na iya sa D3Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
23: Mm-hmm. No? Amo na ila immune cells ang brain.
18: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
23: May ilaman sila yung soldado.
18: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
23: Mm-hmm. Abi naton ang D3Bio ga-protekta lang sa imo kontra depression,
18: mm-hmm,
23: kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3Bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
59: Yes, correct. Kun naka D3Bio kakadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban kapak nga klase nga stroke, Sir Boy.
18: Mm.
59: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy.
18: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
59: yes,
18: mga magnesium,
59: oh,
18: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
59: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka stroke ako naga D3Bio ka, no, tungod sang magnesium, Sir Boy, nga gina-absorb niya, kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita, Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka high blood, eh.
23: Mm-hmm.
59: No? So makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension, no, pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3Bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, Sir Boy, kag mga prutas, no, kaangay sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3Bio, no, makabulig man, Sir Boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, Sir Boy.
23: Kaya ka mo ipastukon sa HIV, bisan sa VCV or varicella zoster virus, no? Initanan ginatapna sang munaw-law din nga makuha mo sa D3 bio, no? Ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke. Ginapasulod man ni D3 bio sa atong lawas magnesium, potassium, ini nang mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3 bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid inimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the pre-

0: pataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mag para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat amat, usan ni D3 Bio, para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kay ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, ginatawag nila folic acid, ano pagid B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, ilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
2: May TC, mapalis sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Namin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan mo, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
7: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ining natag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang

0: Gallic acid, no, nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, sir boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sang nami skills nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sang dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa aton tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. So, buong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga panim. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Effectivo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumong nga gabi, text nyo na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion ka o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating globe number 0927-448-940. October 5, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat nato na every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pem Jirili.
0: Kamusta ang imong maskara, lo? Kamusta ang imong adlaw?
1: Well, di okay man gyapon. Still the same. Nothing gonna change my love for you. Still so far so good. So good so far, ha? Huh? Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Natastas? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati Goda, mayo kaginit. Mga ka-K5, wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan. Kay importante ni. Kay man kaisa lang kita mabuhi. Wala na ni siyang take to. O kung na-cut camera action. Kung madula ka ang imong kabuhi, wala na ni siyang part to. Gani mga ka-K5, samtang buhi kita, aton gid halungan ang aton nga lawas. Hang aton ikayong lawas. Kay kung maguba ang lawas mo kang makadiprensya, makangkog ka sa sakit kag balatian, dako ang tsansa nga pwede mo ikamatay. Kay kung may diprensya ang imo lawas, kag wala nagapangsyonar sa insakto abi, ang imo nga sistema mabagdown, mabreakdown siya. Karon ang imo kalag magwa sa lawas mo. Karon what if kung sumailubis baboy, be? Kung naging baboy ka karon. But seriously speaking, mga ka-K5 sa liwat, ang nakuging rason, kag nakunga porsyento, kung nga nagkakapatayang tao sa kalibutan, according sa eksperto mga ka-K5, ang balatian o kung ang masakit, ang ginatulogin nga dako nga rason, kung nga adamo ang dako nga porsyento, kinabasihan nilang nga nagkalamatang tao kung nagkakapatang tao. Gamay lang nga porsyento nga nagkakapatang tao tungod sa katigulangon mula. Tungod nga patay siya sa sobrang nga katigulangon. Kalaban ang kakapatang tao tungod sa masakit kag balatian. Masakit sa lawas eh. Dibla? Masakit na guba iya kidney. Masakit na lupok iya nga utok. Masakit sa iya nga atay. May masakit sa matres siya. Nagka-diabetes, nagka-heart attack, nagka-stroke. Kung ano pang mga sakit, nagka-cancer, mga ka-K5, no? Mga sakit kag malatian nga nagahalit kag nagaguba sa aton lawas. Kag nga nagamasakit ang tao, amunay, Ang rason gin mga ka-K-5 nga gusto kita mag-ayo kung may ginabatsyag kita aming lain na bisa ato lawas. Tungod, ara na na sa pinsarta. Tuga sa masakit kag balatian, pwede mapatayin tabo. Kag amo ina ang realidad nga ginabasihan sa eksperto. Dako nga porsyento nga kapatayin tabo sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Now the question, nga ang nagamasakit kag nagamalatian ang tabo? Ang sabat sa eksperto, mga ka-K-5, sa isa ka-interview kay Oprah Winfrey. Nagamasakit ang tao kalabanan tungod sa mismo sa toxins. Kag diin naghalin ang toxins. Okay, una gin-identify na ito. Anong toxins? Ang toxins, hilo eh, mga poison. Poison eh, hilo o konbasura. Nga nagasulod sa atong lawas kag nagatugas ang paghalit kag nagaresulta sa masakit kag balatian. Amo ina, ang sabat sa eksperto, poison o kung toxins. Now, ining mga poison, ang question, din halin. Number one, gid sa pagkaon. Tungod adlaw-adlaw, ginapasulod ang pagkaon sa atong atyan, sa atong sulod sa lawas ta. Kagkalabanan nga balatian, nagasugod sa sulod sa lawas ta. Di ang rason niya, mga kakibay, number one, gigina halinan sa toksin, halin mismo sa atong pagkaon. Nagaupod sa atong pagkaon. Tungod sa moderno na itong pagpangabuhi. Hindi malikawan, may mga artificial chemical base nga mga panakot sa pagkaon kang ilimnon. Nga wala talang madiparahan nga nagapundo sa kalikang may malaing epekto sa lawas ta. Sa dalayon nga mga inadlaw kag binulan tinuig nga magalipas. Sa kadamo nagapundos ang toksin mga kakipabhalin sa pagkaon. Nagahimo inis ang kahaliktan sa atong sistema. Kay man ang pagkaon ta, may preservative. May mga pagkaon kita nga may mga artificial flavoring made of chemicals. Kag nga nagakaon ang tao, abi. Hindi lang rason nga para magbusog ikaw. Kundi ang lawas naton, ang panit naton, ang dugo, ang atay, ang kidney, ang kurason, ang maskulo, ang tulan. Nagakinanglan sa mga essentials, mga material nga padayon sila nga magabakod sang ilang pagpangsyonar sa aton nga sistema, kag padayon nga buhi kita. Katulad sa nga tulan naton, ang skeleton is the framework of our body. Do amo ni siya ang balayan sa lawas na skeleton, ang aton nga tulaan. Ano ang kinanlan sa tulaan aton nga para magbakod? Ginatulo ni siskulahan, dumduman nyo, calcium. Calcium, kalandan makaon kita sa mga pagkaon nga may calcium, kaya kinanlan na siyang tulaan dang. Karon, tudlo sa aton sa maestra naton, makaon kita kalabasa. Nga, tungod may vitamin A, ang kalabasa pampalinaw ng mata. Di alang-alang ihampol mong kalabasa sa mata mong kakadako-dako. Kundi pagi sa pagluto, kapagkaon naton, pag-usap, pagtulon, kag dito sa aton somewhere in digestive system naton, nagasiparar ang vitamin A. Kag ang mga higko, mga kakipam, nga di mapustan sa lawas, nagagwa sa saton yung pagbumuhin. Kag atong na mga vitamin A nga nakuha sa kalabasa, ginapipara ka ikarga sa aton nga dugo. Kag ang dugo, amo ang madeliver sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas naton nga nagakinanglan sa vitamin A. Isa na nila ang aton mata. Ang dugo ma-deliver siya sa aton niya nga mata. Di siya maagi manglaktod sa abonan, kundi magigisaya sa ugat sang tao. So, sa merka nga, jutay nga ihimplo mga kakayfive, may ara kita sa knowledge because ang mga ini nga mga informasyon kay mga knowledge, nagahatag sa aton sang klaro kagasanag para kang mapuslan aton sa pagdepensa nga maayo kita kang mapalayo kita sa masakit kang balatian. Ikaduwa, after sang tawag naton yang ginalinan sang toxins. Number two is after sa pagkaon. Number two is hangin. Hindi pwede nga hindi ka haklo hangin. Kay man essential ina kaginanglanon sang aton kabuhi nga may oxygen kita. So ang hiningin na pasulod sa lawas naton pagkaon, nagaupod ang toxins. Number two is hangin. Ginapasulod na sa lawas ng hangin. Nagaupod man ang toxins sa aton nga ginaklo ng hangin. Imagine mo ka nami isang aton yung transportation. Ining tawag naton nga modernized jeepney. Kay man makapungko kagin mo, di wala. Kagtapos daw hindi ka kabatsyag init kay sarado siya kag air condition sabi. Pero mga kakifive, no, wala yung guru nga, amot lang kung nagpinsaran nyo man, nga kung magrahi ang ining mga modernized jeepney, ginasprihanin nila, ginasanitize nila, ginasiligan mayo ka, ginabutangan sa antibacterial nga mga spray ayhan samtang sa paggabiyay o kung pagrahi nila sa gabi. Kung sa aga mismo, ginalimpyuhan nila, hindi lang silhig. Kundi ginasanitize nila nga hindi magtugas ang paglaptas ang kagaw. Nan, hara na. Amun na mga question natong kay man. Ikumpira mo sa nanda natong yung mga traditional jeepneys. Abre ang pertahan, ang bintana, kagpertahan siyempre, no? Ang lapos yung hangin. Lapos yung hangin, kung ingkasugin man niya kung may mga baho, abiya sa sulod sa salagyan. Magwa lang siya, mapalid sa hangin mo. Whereas sa modernized jeepney, mapulon-pulon ang yung tanay nga baho. Nan, karon magsulod ka muna tanan. May balason, may kung angsod, may baho tiil. Tanan yung, ha? Nga may arak man na sigiwa, kagalik may bad breath. Tanay nga baho, mga kakipap, nagapulon-pulon na sa sulod sa modernized jeepney. That's why nakapaminsar kita. Kung magparking ang ning mga modernized jeepney, tuon man namin sa sakyan kay mabugnaw, kag-comfortable yami. Pero sa pagparking sa gabi, ay ginasanitize ni nila. May mga antibacterial man ni sila nga ginaspray. No, kung may ara, di mayo. Mayo, gid. Pero kung wala, mga kakivibe, no, di kita nga mga pasahero. Ilang-alang yan nga hindi tayo maginawa sulod sa modernized jeepney. Maklo, kita sa hangin. Karon may nagtig-up na may karon. Sa tupad mo, ang ginkaon niya, kalo-kalo kag-chorizo. Panimauan mo yung mahaw, hindi kalo-kalo, hindi ka-chorizo, no garlic haw. Hindi mala. May mga emotion na nga sitwasyon na nag-upod sa hangin, mga kakipay. Karon, for example, karon may arat niya tao sa muna na chipney sarado, no? Air-condition, balbal kung bus-bus ang aircon niya. Karon nagakutoy ang tiyan. Sa hindi na mapaliwanag na sitwasyon, kag hindi makunular nga kurbada, gulpi nagprino ang jeep, kag wala iya mapunggan nga ang iyatian. Nagasungaw ang atomic bomb niya. Nga perti ang ammonia kag perti kabaho, bla? Karon ara kag sakay sa modernized jeepney, no? Ano ka, mapalagyo ka? Makahaklo ka ganun? Makahaklo ka ganun? Hindi, bla. Karon ano himuon mo kinakaklo ka? Tamunan mong imo nga mata? ang ilong, ang baba mo. Pero nasulod na toya mga kakipipe ang baho. That's why na rason. Nga nanamon ikaw tungod gusto mo hindi magpadayon sulod sa lawas mo. Ang baho, pero napunggan mo nga magwa man ang nakasulod na baho. Sa gamay-gamay lang baho nga nagasulod sa lawas mo. Throughout the years, mga kakipipe, no, samo-samo, may naka-inhale ka sa sigarilyo, mga tutod abi sa mga basura, nag-agi ka sa poultry farm, sa poultry sa manok, nilibong ang manok, nag-grabbing dapya sa baho sa EIT. Mga kakipipe, amo ina ang natawag nato nga pollutants. Toxins man. Nga nagahatag sa aton sang paghalit sa lawas naton. Katulad sa pagkaon, may toxins man. Tuga sa mga chemicals kag mga artificial flavoring, kag iban paging mga junk foods, mga kakaifive. Sa aton moderno nga pagpangabuhi, hindi naton malikawan. That's why hindi rason nga hindi kita magkaangkon sa sakit. Makaangkon kag isang sakit, mga kakaifive, biskan anong mong halo. Tungod sa aton yung environment kag sa aton yung sistema sa pagpangabuhi. Duwa pa lang ito, ikatatlo, ari pagiginapasulod sa lawas naton. Pagkaon, hangin, kaluwa. Ikatatlo, ano gani? Tubig. Sino ginom tubig? Sang una, bisan bubon o konbumba, makainom kita. Sa mga gripo, makainom kita. May ara gani istorya, mga tuburan, gani ginat niya imnas ang mga katigulangan naton. Sa nga wala-wala, nagin mga kakipipe, no? Tuburan niya nga tinubod lang niya, salod kita. Pero subong mga kakipipe, biskan dito sa may putuputuan sa ibang nga area sang bukid, ang tao ginom na sang bottled water o kung mga mineral water. Tungon, nagapati kita, mas safe makagmatinlo ang inumon ang amoning klase ng tubig. Hindi bala. Kay man ang tubig sa dalayon, mga kakipipe, may giyapod man mga contaminants mo. Mga kontaminado, aranda. Pwede maglain ang tiyan mo. Pwede ka magka-amiba. Pwede ka mag-muragwit na. Sorry for the word. That's why nagahalo kita nga hindi kita maglain pamatsyang, magkaangkon masakit. We prefer nga mag-drink kita o kung mag-inom kita tubig sa botilya o kung sa mga water station. Kabakal kita by gallons, no? So, mula na ng tatlo kasampol nga ginhalinan sa toxins nga nagasulod sa lawas naton, nga hindi naton maibitar. Masulod gin ang toxins, mga kakipay. Tungod, adlaw-adlaw, nagakaon, nag-inom kita tubig, nagahaklo kita hangin. Iban pagin nga mga factor, mga kakipay, nga nagasulod sa lawas naton, nga nagatugas ang toxins, nga nagakontribute sa toxins. Madamo pa. Amula na ng tatlo, nagyamon ng kinanglanon, taton mo. Ang tatlo na, pagkaon, inom tubig, siyempre haklo hangin para mabuhi ta. Da managaupod ang mga toxins. Nagkaroon ang toxins, mga kakipipe, no? Mga basura. Mga hilo sa lawas naton. Sa pagkaon, grabe ang kansik namin ginman. Ang batsoy kinamit ginman, ang nilaga namit ginman, ang dinuguan namit ginman, ang paras namit ginman. Pero confirmi-firmi mga kakipipe, kag wala na sang balansing pagkaon ni mo, ang mga kolesterol, among kabangdanan nga nagahimo blockage. O kung pagharang, o kung supon ang aton ng mga kaugatan. Nga ginaagyan sa dugo na to. Kag among ining kabangdanan nga makaanggol ka sa high blood pressure. Heart attack o kung stroke. See? Karon, anong himuon na to, mga kakipipe? Kinanglan eh. Magalaw-galaw kita. Pagkaon kita sa mga sustansya nga pagkaon kay ilim nun. Exercise. Pabalhas gid nami. Always tali ginahambal ang pagpabalhas. Sa ano man nga pamaagi, magtulo ang imo yung balhas, abi. Nagpananom ka sa imo garden nga gamay na sa ugsaran mo, ha. May mga bula ka na yung mga orchids, abi daw. Gasilak ang adlaw, nagagiho ka, nagatulo ang imo yung balhas, imo yung agtang. Nagatulo ang balhas sa lawas mo, abi. Nag-arrange ikaw sa mga tanom-tanom mo sa palibot o kung nagapaninlo ka sa imog sarad. Kada ilig siyang aton balhas, ginabuligan tang aton nga lawas para magdiner. Kita nga healthy kitungod, kada ilig sa liwat siyang balhas naton, nagaupod ang mga toxin deposits naton sa lawas. Nga mo ini ginatudlo nga rason kabangdanan ko nga nagaangkon kita sa masakit kag balatian kag nga nagakapatay ang tao. Padayo na lang ang pag-exercise o kon pagbabalhas kag magkaon sang masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Masulod ka subong sa ospital mga kakipay, kinanlan may arak kakutun. Hindi ka makasalig nga may libre gyapon nga mga bulig sa aton nga mga sa aton gobyerno all the time. O kung sa aton kilala. Kay man kahuluya kung kaisa kag gina nga mga ngayo kita abi kay wala kita pundo, wala kita sang kwarta. Gina nakaluluoy blas aton na. That's why halungan tagid ang aton lawas nga hindi tamang masakit para daw hindi tagda kaluluoy. Daw hindi kita wala kaluluoy malaya. Limpyuhan tang aton og saran kag balibot. Kay subong nga tiempo mga kakipay, formal na nga nagsira abi ko naguntat na ang bag-o nga ako nang daan naton nga pattern sang aton panahon ining tawag naton nga habagat. Formal na nga nagtakop abi ang habagat season sa Pilipinas. Kagyara na kita subong sa transition period anti sa pagsulod sang northeastern northeast monsoon o kon amihan. Ari na ang mga amihan. Hindi nga bahay na dulong na sa aton, siyempre, sang mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag siyempre, ining DTX 500, mga KK5. Padayon kita sa paglimpyo sa aton palibot. Para hindi mag-tinod ang kagaw kag ining mga bakterya. Kag subo man sa aton sulod balay. Kinanglan naton nga mabuligan ang lawas naton sa pag-atipan. Kinanglan naton nga mapalayo kita sa mga stress. Kay nagatuga man isang masakit kag balatian ang stress o kunang fatigue. Kag inigin makalipas sa pag-inom sang DTX 500 every day. Formal na nga nagtakop ang habagat season sa Pilipinas kagyara na kita subong sa transition period. Antes magsulod ang northeast monsoon o kon amihan. Ari na. May bagyo sa nagligan mga kakipab, no? Arapang yapon sa guwasang aton na Philippine Area of Responsibility. Madayon sa tani. Masulod si ting bagyo tani nga international name nga Choy Wan. Ngalan niya si Choy Wan. Nga international name siyang bagyo si Choy Wan. Ang nagasunod ko si Choy 2. Choy 3. Choy 4. Na si Choy Wan magkakakipa tungod sa epekto sa nagbigad ng habagat. Do ang mga bagyo nga nagapakari sa aton, kanamon ano, nga nakalikaw, nga nagakurba pataas. Tungod sa epekto sa habagat. May influence siyang habagat mo. Gini-influensyahan niya ang direksyon sa bagyo. Dog, bakad to sa ibabaw, abing na. Nagaliko siya, nagakurba siya. So, ang igo niya kalaban ng Taiwan, China, Japan. Do, amoy na ang direksyon sa bagyo, mga kakipip sa mga nagliligad. No? Subong si Choi Juan ng bagyo, no? Padayon nga nagakurma ka ang iya direksyon, maigo gid ang Japan. Komo nagtapos na ang ining habagat, mga kakifab, nagasulod na ang amihang season. Paidalom naman niyang iyayang tirada. Halina naman siya sa babaw, pagkanto ipaidalom naman ng huyop sa hangin. Di naman siya kapanglihid sa Luzon, pagkanto sa Palawan. Nagkaroon may bagyo nga nagpakari mga kakifab, no? Ang tendency naman sining, hindi na siya magkurba nga mapapababaw, nga makaliko iya sa Taiwan, Japan o kung China. Komo paidalom naman ang direksyon sa amihan nga hangin eh. Once magsulod sa atong nga teritoryo, hindi na niya magsaka, hindi na siya maglikaw, kundi matadlong na niya siya. So amo ini ang season nga kung saniin kung may bagyo ginman pananglitan. Igo o nagigitaya sang bagyo. Kay tungod sa impluensya sang amihan mga kakipay, no? Di sa likod ni Choi Juan nga nagapaliko baka doon Japan. Ara ang isa pagiging tropical cyclone, abi. Isa man ka bagyo. Ang ngalan niya si Roguma. Roguma! Oguma! Roguma ang ngalan sa ining bagyo, international name niya si Roguma. Nami, no? Roguma! Oguma! Garagamak! Karon kon pananglitan mag-sustain ang iyang status ng ining tropical cyclone. O kung mag-develop ini sa isa ka nako nga bagyo, kag magapalapit na gid sa atong nga Philippine Area of Responsibility, tungod ini sa bagong klima naton, amihan, may posibleng nga hindi na ni siya mag-liko pabibabaw, kundi madoko na lang ni siya, maigo na siya Visayas, Mindanao, o kung sa Luzon. So in short, abing, sa masunod nga mga sinima na mga kakifive na sining binulan sa Oktubre pagkanto sa Disyembre. Grabe na ni ang ulan. Kay tungod sa ining El Nino phenomenon man. Nga kung sa diin mga kakifive, no? May mga portion sa aton na pungsod Pilipinas nga maka-experience sa kakulangan sa tubig. Ang mga pananom magka-perni, abi, magkalalaya ang mga pananom sa atong mga nguma. Ang mga irrigation na mga makulang ang tubig, mismo man sa atong niya nga panggawi, abi, mapiktuhan man. Kagkun siyempre, damo sa hilamon nga laya tungod sa sobra kainiton, mga kakipayim. Ang ano na lang kaunon sa baka? Baka wala na. Anong kaunon sang aton nga karabaw? Anong kaunon sang aton nga karniro, kanding? Mga livestock na aton nga ginakonsumo bilang pagkaon aton. Siyempre, mapiktuhan kung magalawig ang tiga ilinit. Pero somewhere in our area sa aton pungsod Pilipinas, may balancing klima man. Tungod abis ang padayon nga init, may evaporation, siyempre, sa tubig. Nga, nagasaka ang tubig tungkol sa tuman kainit. Sa dagat man o kung sa mga kasubaan o kung din mga body of water nga may biktuhan sa El Nino, nag-evaporate. So may mga galong man at the same time. Usually, hapon o kung gabi, kung kagahon, matirada ang ulan. Pero pagkadlaw, tuman naman niya kainit, mga kakifay. May mga portions sa aton niya pungsod Pilipinas.

kay Monday, siyempre, ang huyop naman sang hangin, amihan mo. Ang tanan naman nga sakop yang init, ami, ako na galom. Ihuy po niya naman pa idalom, ami. Dito naman na maiulan sa may somewhere in Indonesia, sa may Borneo, Malaysia, dito sa may somewhere in Indonesia, no? Na amo inang tirada yan posible. Dati amo ina mga kakipay ba? Kay tungod sa amihan, ang dako nga chance nga magahimo ini siyang bagyo. Kay kumo may impluensya sa El Nino kag tuman kainit. In kaso giman magbagyo, ti kusog ni. Kusog ni, damo ni ulan. Kay usually do amo nang pattern sa ato niyang weather system. Diri sa Pilipinas. Every last quarter of the year, may mga pag-ulan o may mga pagbagyo. Kag kasami, grabe ang hangin, kusog. Kag mga damo na lang at tubig. Sa sining Olgada kay gina-project, kag gina-estimate nila, gina-forecast, may super El Nino. Tuman kay init. Kag ining amihan, ara na. Intertropical convergence zone, ara man. So, ang masunod ng mga sinimana kag mga binulan, in kaso ginman mag-forma ang mga bagyo, kag mag-rikta di sa aton, possibly disastrous ini. Makahurma naman sang landslide kag pag-baha mga K5, no? Flash floods, no? So, halalungan ang aton ng klima, subong. Subong iba nga mga parte sang Pilipinas, nagarato na sila. Kay may ara na sa mga ga-experiencehan kag mga gabatsyag na sang tuman kainit sa ilang lugar. Mga pananom kag mga kasapatan nila na nagkapiktuhan na mga kakipay. Ang pagbulubanta, in kaso ginman ang Super El Nino, mag-full blast ini mga kakipay. Posible ang ato niyang temperatura masaka sa 50 degrees Celsius. 50 mo kainit. Gain na kalba. O hindi nga bahay na dulo na sa aton sa mga TC ang alkaline ng vitamin C. Tisubong pala nga daan mga kaking 5, no? Amo inang production o kung ang projection o kung forecast ang aton nga lakad sa panahon. Daw hindi gid pabor sa aton nga kayong lawas. Ang tuman kainit kag plus ang mga posibleng mga pag-ulan o kung mga bagyo kag mga makusong nga mga pag-ulan. Gina-forecast ang aton yung bureau sa aton nga ahensya. Kinanglan aton nga conditioning subong. Conditioning sa aton lawas nga hindi kita makagkon sa sakit kag balatian tugas sa sining mga panahon. Kag-klema, kag-weather system nga aton nga ginapaabot. Kaini mag-aapikto, ini siya kunubo ang imong resistensya kag-depensa, makangkon ka posibleng sang hilanat, trangkaso, pag-ubo, sip-on, hasma, allergy, kag iban pa. So, kinanlan sumong palangadaan, pataason ang resistensya kag ang depensa, ang aton kinanglangin, mainom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa pag-abot sa ining mga weather conditions nato, no, hindi mabiriya nga itong lawas siya. Kapin pagkain ko nag-salig ang mga membro sang panimalay mo sa imumla, nga ikaw ya ang padri di pamilya, ikaw nag-provide sa mga kinanglan sa matag-adlaw sa inyong balay. So kinanglan makabiyahi kagid, no, sa tricycle, o kung grab, o kung taxi, o kung jeep, no. O kung makatransaksyon kag isa kung ano, dira nga mga oportunidad nga mayo. Karon kung nagaloko ka, kung nagbaga ka sa nga trangkaso, kung hilanan. Luway transaksyon eh. Luway ka sa nga pag-iho mga kakipan. Hindi lang ikaw ang mag-penitensya, kundi ang kutob man sa mga tao nga pinalangga mabi nga nagasalig sa imo sa panimalay mo. So gani halongan aton ang aton lawas. Pasakaon na subong pa lang aton resistensya kag depensa. I-MITC mo ang alkaline ng vitamin C.

Ano gani ni? Mahalang happy Teacher's Day sa tanaan nga mga teachers galiya. Now, sa mga maestra na ito nga mga binilangga na ito nga mga maestra. Thank you, Gid, sa inyong dedikasyon sa inyong trabaho. Way labot yung damo gid niya interesado nga magtudlo. Madamo man nga nagsunod sa maestra tungod nga kahapon sila magutang niya. Basta maestra ka, damo niya mag-pautang simo. Tuntun lang. Basta may ara ka pa may bilin pa sa sweldo mo, yan may mga ara ganyang credit o kung mga ginautangan. Nga mapautang, basta mistra. Amo ina sa kabintahan man sa mistra mo. Di siyempre, nag-dedikar man ni sila nga mag-alam ang kabataan na to. Sila ini ang mga molders ng aton, nga mga next generation, nga maging leaders ng aton ng nasyon. Mga maestra ka maestro na to. Aga pa nagabugtaw kang nagabibaras ang ilang kinanglanon sa pagtuon. Minsan raman lang matubang ang mga maestra na to ka maestro, no? Kada adlaw pila ka batasan ang ilang atubangon, sari-sari ka mataan mo. Sari-sari man ang pagpatubo kag mag-ilang mga batasan. Pero siyempre, may mga trainings maning mga maestra siyempre kung paano i-handle ang mga different attitude ko kung pamatasan sa mga tagsa kabataan. That's why nga kanami man nga i-appreciate ang mga maestra na ito, maestro. Sa ila pinitinsya kag ila nga pagsakripisyo. Pero may mga estudyante niya nga mga iskol bukol mga kagibay, mga ala iskol bukol. Mga pasaway nga mga estudyante. Mga estudyante nga nagapaugta sa maestra. Nagayamuhan kag nagapakadlaw sa sulod ng klase. Eskol bukol na! Well, okay.

Puc deixar mamma a ti i pa man cotxe, mam. A passar el cor. Ang mang subjects a Jerry Lee is a Filipino subject, no? Third year high school. School bukol. Mam, mam. Mamangkot ko, mam, ay. Yes, ano ang pamangkot mo? Anong salitang ugat sa English? Pilipinong subject mangkakakipay? Pinamangkot yung mistra yan. Anong salitang ugat sa English? Nang karoon niyang sabat sa mistra, niya Pilipinong klasita, nga pamangkot mo yan do, sa English man, ha? Nga, ma'am, di, gusto lang ko mangkotan, iman ko anong salitang ugat sa English? Niyang sabat nila is root word. Ang salitang ugat, ang iyang translation sa English is root word. Ging sabat sa estudyante, ma'am, sala ka, ma'am. Nga ano manggali? Buhol, ito na nga. Hindi na, ma'am, root word niya, ma'am, niya. Ano man sa English ang salitang ugat? Nga barikos, ma'am. Bukaroon kayang mistragli nila, barikoson mga kakibay. Now, gintulog sa mistra yung nga nagayambi, blan. Ginasunlog yung nga mistra. Ginatripingan yung mistra nila sa Pilipino. Kay mga grabing marikos yung mga linya sa telepono niya ara sa matiis, blan. Nya, no, ma'am, sa English ang salitang ugat. Nya, ti root word. Nya, sala ka, ma'am. Nya, ti ano gali. Nya, barikos, ma'am. Di karon si ma'am niya barikoson. Iskol mo ko, lagsanay sila sa loob kwarto. Di amo ina, mga kakibay ba? Sa jaman kung isa ko na yung mga high school life, kung may mga trupa kang mga yamuhat. Pero na may stra nila, mong kaluoy man. May may punggod, grabe punggod. Masulod sa kwarto yung may stra, may nagsulat niya sa blackboard nga nakadako-dako nila, punggurun. Di ikaw may stra, hindi ka mga king. Pero despite sa mga musina ng mga inagyan sa mga maestra na ito, mga K-5, ang maestra gyapon na ito, nagapalangga gyapon sa ito, adlaw-adlaw nagasulod sa ilang mga tagsa-tagsa klase, parang tagaan kita sang kaalam. Because liwat, mga K-5, ang aton maestra is sila ang molder sa mga future leaders of our nation. Sila ini ang manunudlo sa mga palabuton nga lideres sang aton kwarta. Sa aton kwarta. Lideres sang aton pungsod Pilipinas. So happy Teachers Day sa mga maestra kang mga maestro. Kaysa mga school bukol na nga mga trupa, hello. O, ini ka bahay na dulo na sa aton sa D3 Bayo, mga kakipay. Di basta ganit ang kaso, sipon o buhok, kag mga simptomas sa virus, mga kakipay. Hindi na mag, hindi niya mag dalawang isip. Hindi na magduha-duha. Inumgid na ining D3 Bayo. Kag namigid, antes pa man mga kakipay magsulod ang virus simulawas, nakainom ka na dapat. So, galio na ito nga mag-inom ang laad-law sa DTX o kung D3 Bio. Para likaw kita sa kalitan sa fungus, bakterya, kang especially sa virus, mga kakipay. Hinitanan mga produkto ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabaka sa halos tanan ng mga Grace Pharmacy, sa mga butika ang lapit sa inyong lugar, sa Sincere Drugstore, available man sa The Generics Pharmacy. Pwede nyo man orders online Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramiloy, katulad ka mo sa tanahan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na yun sa atong Medical Alternative Doctor sa libre, wala sing bayad.
Alas 10:25 na mga ka-K5. Mao ka dako nining premium sa luto niyo. Mga dilagkuan ay premium mga ka-K5. Hamakon mo sang kagapon Domingo ang 655 Ultra Loto. Naglabo sa 361 million. Lapit na ito nga sa billion. 361 million ang jackpot price ang Ultra Loto 658. Wala siyang minagkadaog sa kagapon. Ang 659 o kung 649 sa kagapon mga draw, almost man 35 million ang jackpot price. Wala man nagkadaog. Subong ang draw, subong 645 mega loto, nagalabot na sa 92 million ang jackpot price. Wala gyapon may nagdaog. Kag 655 grand loto, 248, almost 250 million ha? Ang jackpot price. Wala gyapon may nagdaog. Karon nga draw, simpre 655 kag 645. Aton lawagon karon ang winning combination number. Basi kon wala pa man din nila madeklarar ho ang posting sa PCSO. Wala pa nila madeklarar kon may nagkadaog, no? Jackpot price pa lang kag basi, no? Kaya balita sa nagligan, may somewhere in Bacolod City may nakadaog sa loto. Kag kilala sa mga outlets ang loto kung tagadiin. Dari sa Bacolod City. Di ba si isinong hininga kagabihon? Masi mag-tuon ang bulan kag ang bituon si mo subong. Kag ikaw ang sunod nga champion, abi. Kag magadaog sa Grand Lotto 655 o kon Mega Lotto 645. Karon i-announce na ko ng mga winning combination kung ano ang mga numero ang naguluwa. Gani sa kutob sa nagdaya sa Grand Lotto 655. Bantayan nyo ha, kag sumungman sa nagdaya sa Mega Lotto 645. Basi ikaw na masunod nga milyonaryo. Hindi ka gin magkalipad nga parintihan ay kita. Kung magdaog ka parintihan ay kita. Ano eh ang imuon mo panang dita na muli na baka doon pa sa Christmas? Example lang abi, madaog mo ang jackpot prize abi nga. Oh. Di ka guru ka balo kung anong baklon mo Kadang problema mo naman niya hindi na salakyan. Kung anong kolor sa salakyan ng baklon mo? Ano baklon ko man pula o buti o naman itom? Tanay nga kolor, ako na nung adlaw, anong susukol mga kolor, di mo man ang kolor sa auto mo. Kag tapos, siyempre nga patindog ka na yun malay, no? Malagaw ka din sa abroad. Kag halongan mo yun, negosyo ka gin, na para hindi na magbalik sa kanding. Halongan gin, yun isangi pang hatag. May mga ano lang, tantami na kadaog ka 100 million. Ang 10 million ang muna imo panagtag. Hindi kay wala plano. Ang damo ng istoryang nagdaog na sa mga amusin ang mga oportunidad. Ha? Nagdaog na sa pila ka million pero after a while, mabalitaan mo na lang na nagbalik sa kanding. Kaya tungod, wala sang sistema kagway plano. Ikaso, ginman makadaog kaya, butangan mo yung sang sistema. Ang mga panagtag, ya, okay na kapang balato. Sa 100 million, 10 million yung panagtag mo, okay naman ha. Kada isa na sila, kinakita mo na, o tagaan mo, tag 5,000. Damo-damo ka mga friends mo kung mga ayo lang. O kilalan ko no, anay mapahuway ka, anay 6 months, panago ka. Kag mag mikos-mikos, kag mag palupaminsar kung anong buhaton mo. Lagyo ka anay sa Hong Kong.
sa kay katuan ay sa sulod katuan ay sa Disneyland sa Hong Kong. Ka? Istoryahan ay kamutan ni Mickey Mouse, ni Donald Duck, ni Walt Disney. Kung ano mayong imuon, kung magdaog ka man sa luto. Pero importante, no? Hindi man niya malain ang mangarap. Kay libre man niya ang mangarap. Wala man niya bayad ang maghandom. Pero kung maghandom, kaya sa magdaog sa luto, kagway kagataya sa luto, at inaya, imposible gina. May caller kita. Dali lang, kwaunta siya. Hello, good evening. Sino ni? Ay, ano man. 5959 ang imo numero. Gatawag ka, anay sabton ka. Ga-refuse to answer ka. Hindi ka lang magtawag. Uti muna, wala niya bayad niya maghandom. Pero importante yan kung maghandom kaya magdaog sa luto. Kagway ka man ng taya, ay bugtaw. Pero kung nakataya kaya sa luto, abi, iskan isa lang ka box, abi, no? Tang isa lang ka linyada. Qualified ka na kang entitled ka na sa dako nga posibilidad. May chance na ka na makangko niya sa katumanan ang imo nga mahandom. Kay waita man niya, magtuon ang mga bituon kaga bulan si mo subong nga gabi. Makandao kaya sa jackpot prize o kung mga consolation lang. Lima lang ka numero. Out of six, abi. Dako-dako naman na. Pero kung ihatag ang chimpo si mo, kung makadaog ikaw sa jackpot prize, katulad sa 655 mo, 248 million, 250 million, mano kami. Ano ang plastada? Kung magdaog ka sa muna nga kandidat, gali mga K5, dito mo na i-claim sa PCSO Manila. Sang PCSO Manila, dito ka na makling. Nagkaroon mga question natin mga kakipay, amunin, no? For example, na daw gabi sa loto, Bernes sang gabi, no? Nagdaog gabi sang 250 million, no? Bernes sang gabi. Mano ka, no, hindi ka guro katulog, no? Karoon ang dito ka makling sa Manila, pagkabas sa Sabado, wala opisina ang PCSO. Sarado. Sa pagdaog mo pa lang sa Bernes, kadaan sa gabi yan, sampo lang. Daw hindi ka nakatulog halos. Hamas mo sang Sabado sa gabi. Daw hindi ka naging katulog, eh, no? Balaan mo yung Bernes, Sabado, wala opisina ang PCSO Manila. Sa Lunes, Pia Mabri. Hindi ka naging katulog, miserab lang daog mo yung 250 million, makakwa mo na yung perte. Mabagog yung kabuhi mo. Daw karunti, siyempre, Bernes, Sabado, hindi katulog. Pag-abot sang Domingo, bawo hindi ka naging katulog, Mayo, eh. Kay balaan mo naging Lunes, yan, back to office ng PCSO Manila. Mabri na sila, kag pwede mo na maklaim ang imong jackpot prize nga gindao gabi. Nga 250 million na for example. Oh, hindi ka naging katulog. Huwag ka mayutin ng lugar ni Halin sa Bernes, eh. Miserable, 250 million daog mo sa jackpot prize. Hindi karon mga kakifive, no? Malaan mo na nga pagka-Lunes. Sabi, kulang-kulang tulog. Mabisang pilakadlaw na. Bernes, Sabado, Domingo. Lunes karon ron, open sila. Back to office sila. Manila, ano, maklaim mo na ang imong premyo. Arig ka rin sa Bacolod, ang question naman eh, ano ang sakyan mo para Manila para i-claim ang premium mo nga 250 million? Aeroplano o kung barko? Ano sakyan mo para doon sa Manila to claim your jackpot prize sa loto nga 250 million? Ano ang sakyan mo? Aeroplano o kung barko? Mabarko ka ba yan? Nagadali ka na gani, pila kagabi na, pila kadlaw na, halimbawa sa Bernes, yung gusto mo na yung maglunis, yung ma-claim mo ng premium mo. Pasakit ka pa sa barko? Siyempre, aeroplano eh. Kaman, isa lang ka oras, yan lang buka na Manila, ya. Sa barko, ya, isa makadlaw, guniya mo na ya.
Ganali ka na yung maklaim ang premium mo. Yan ba nung ginugayay mo yan, ma? Nugay ka na yan, lawi ka na ang inikatulog mayo. Pero mas mahal ang aeroplano, di ba? Pero mas madasi ka naman makaabot sa mga destinasyon, sabi. Biskan mahal sa tuon, no? Ano ginbayaran mo? Ang tiyempo. Ang time, no? Compare mo sa presyo ang isang aeroplano kag barko. Barato to ng barko. Pero mas mahal ang aeroplano. Pero ang ginpalagin na imo ginbayaran is ang time. Ngayon, sting nga makaabot ka 24 hours dito sa Manila, ginakaabot ka sa isang lang kauras. So, reason enough. Kaya medyo mahal ang aeroplano. Kaya tungkol nga ginbayaran mo ang tiyempo nga para makaabot ka na yun kadali dito sa lugar nga makaklaim ka na sa jackpot prize mo. Pag-abot sa Manila, galiya sa lagaling numero, sa lang pizza, be. It's tinga, daog ka, November, October 5, galiya, imong nga ticket, galiya, September 5. Sa nagligan, pag-galiya ko October 4. Mariusip. Nagastuhan ka pa, nagbulaw ka pa, hindi ka katulog, gali, sala numero mo. Sala ang pizza sa nga numero mo. Gintayan mo. O, hindi nga bahin nulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon nga kape. Anytime, anywhere, basta kape, DTX Coffee Mix mo. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Muternamax, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Day 5 News FM, oras natin. We got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapabati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Hindi nagali ang mga contestants sa Maskara Festival. Tatlo ka kategory, mga K-5. Elementary school kategory, high school kategory, kag barangay kategory. Wala siyang open kategory. Tatlo lang mga K-5. Katahom sa mga costume subong. Kanami sa mga costume sumungo. Game presenter kagina si isa ka hotel ang mga costume sa mga kontestanso. Kag may harap ang galing ang premyo sa tawag nato niyang costume category. Maulag ko galing premyo ni. O di ready na sila kabay pang ini... Hindi mag-ulan, bla? Kag during sa time nga pagpalinta sa ilang mga costume, sa ilang mga pagsaot-saot sa mga dalanon, wala siyang ulan o kung bagyo. Para tuloy ang ligaya. Mga kakifab, kinanglan tamang habon, ha? Ano gani ang aton nga habon? DTX Beauty Soap. Ikumpara mo sa habon mo nga nandan na layo gigayo kumpara sa DTX Beauty Soap. Ang question is, ang imo lang habon is mabukal? Kung ang imo habon nga ginagamit kang nandan, nagadula sang baho sang lawas mo, nagapayo sa mga punggol kang mga arikis mo, ang habon mo bala nagapadula sa mga buhok-buhong inagyan sa punggol, mga pikas-pikas kag alapap? Nagpaputi sa ilok ang imo habon? Nagdula sa mga wrinkles imo guya kag hubing katalokon ang ginagamit mong habon? First ko na mo ina, well, tsakto ka. DTX Beauty Soap na. Pero kung wala sa amusin na mga binipisyo nga ginahatag ang habon mo, hindi niya DTX Beauty Soap. Total, nagapanghabon ka naman gilang. Abitis tingi, one time, DTX Beauty Soap ho. Bulan na sa Oktubre ho. Dugay-dugay, November na. Pista minatay. Siyempre, magkinitanay ang mga old friends and family sa kihwatan sa fiesta minatay. Kag, siyempre, sa pag-abot sa Disyembre, mandamo sa mga Christmas party, mga gatherings o kung mga pagtipon-tipon na mag-abot no, sa bulan sa Disyembre. Isa na nila is alumni homecoming, ang inyong grand reunion sa inyong pamilya. Ang inyong pag-inobtanay sa mga barkada mo sa una, 20 years ago, 30 years ago sa chimpo sa high school kamo, after nga 40 years kamo nag-inobtanay, siyempre gulangis na kamo. Kung mag-gulangis na kamo, 40 years kamo nag-graduate sa high school, plus 16, plus 40, kundi 56 na kamo. Di 16 ka mag-graduate sa school, Manila, 16 plus 40 years nga wala ka makita na eh. So, i-add mo yun ang 16 nga edad mo sa normally pag-graduate mo sa high school, 16 years old, plus 40 years nga wala ka mo kita na ni 50 size. Di mag-sequintay size, apo na katuig, mag-senior ka na yun. Sisinta na ni Bla. Di siyempre, pag kinitanay nyo ito, yung kag may chance nga makakanto ka dito. Ang anong yung muon, yung madinoko ka mo. O kung magtanga-tanga lang ka mo, nga gatanga sa langit. Siyempre, may hinaksanay kag mag-kamustahanay. Kag maghimotaray. Maghimotaray ka mo, guya. Makita mo na mga gang mo sa mga gang-gang mo lang mga uyab la. Gang, kamusta ka gang? Okay lang gang, nagagang-gang pa man. Eh, siyempre may mga edad-edad na no, galing ang makita mo sa kuya kung may edad ka na. Kalaban ng ganyan si Ring, Ring Kells. Mga ukot nga panit sa atong guyan. Di siyempre sign of aging na nai mo. Ang iba naman niya, Barto naman na nila, pero kung may chance, malanggali niya nga may habon nga makapagar ka, maka-minimize o kung hindi mahil mo nun ang wrinkles nga hindi ka abi magamit man. Hindi mo na mabalik ang panahon, pero kung may habon, malanggali niya nga hindi mo na maisol ang edad mo. Pero kung may habon, malanggali niya nga makapahubin, tulukon siya mo, yung kag hindi hil mo nun ang wrinkles mo, yung kagputing guya mo, kaghamis, kaghipid niya. Bisan edad mo si Quintay size na, hindi kaya mag-tistay niya. Hindi mo na epektibo. Hindi mo na tuod. Daw karoon ang ginahambal mo na ituod kaya hindi epektibo. Ya, duda lang na yan. Tistingi mo lang kayo para malaan mo. Karoon kung mapati ka lang sa duda mo yung mga kakifive yung may habon kaling nga kapahubin ng Detex Beauty Shop. Ya, nga ang duda mo makapahubin si mo. Makapadula sa wrinkles mong duda mo. Ha? Makapaputi isang ilok mong duda mo. Ay. Pero kung tilawan mong Detex Beauty Shop, ya, makita mo ganyang resulta nga mabilib ka ganyan. Te, hindi ka pa mabakal. Eh, ang buot, si Mod, ayan. Dugay-dugay, nagpanay na itong ilong. Amo na rin tiyansa, te, yung mag-hubin, taliwat. Yan, hindi kaya mo yan. Miskan niyang gulangis ka na kang may edad-edad ka na yan, wala niya problema. Okay, isa mo lang imo yung lawas, kag isa mo lang na mabuhi. Ha? Hindi ka pa yung magpagwapa, kang magpagwapo yan. Physical presentation na yan. Ang pagpasintar mo sa kagalingon mo yan, maayog niya nga dapat yan. Di may harap mo lang. Kabarato mo sila nga habon, DTX Beauty Soap yan, hindi ka mag-testing nga yan. Miskan niya lula ka na yan, kagalulo ka na yan. Kung nag-prikura ka sa lawas mo yan nga maging maayog yan po niya, miskan ba paano yan maging malipay ka sa mga amos na nga mga simple na nga mga bagay. Nagahatag inasang tumang nga kalipay ko na damok magadayaw sa imo. Oh, no, ay kaya pong edad, no? Kala na edad mo sa mong breng, niya manong sisintan ako. Bong, toya. Pero ang tura mo daw, 45 pa lang ba? Tungod ang sikrito, ta, no, gane, no, gane. Ang habon nga, DTX Beauty Soap. Tingagaw ka mo kay grabing balkanay sumong sa DTX Beauty Shop kay may kay Chimpo pa. By November and below ng October, abi. Kag November, yati na yung amugin na yung Chimpo yung da kita yung matudo gamit sa DTX Beauty Shop. Kay pag-abot sa bulan sa December, yung imarka mo ginamatay ma-Christmas party kita yan sa mga old friends and families naton. Di sumong po lang yung agaw na kamo kay grabing maklanay na si Mamailan Blahong. Draman sa lugar sa may Kabangkalan. Grabing maklanay sa DTX Beauty Soap, abi. Karoon ko nagaduda, kaya karoon mahulat kaya karoon niya ang iba niya. Ya, hulaton ko anay ang ano. Nga to si is to believe lang. Niya makakaniuna kung mayusin mo, makalman ko. May mga amo sila yung mga churiyas ang mga tao, mga kakipay. Do kapang iba, bob lang duda o kung sigurista lang git. Pagkaroon mo efektibo, karoon abin, nagwapa na kang nag naming epekto ya. So, masugod ka pa lang yan. Ay, tuon, mabakal mo kay epektibo na puti kagali, oh. Kaya ni mambal sa karoon nga, hindi mo na tuon, ginambal ni Lulu nga magwapa ka. O kung magnaming panit mo. Kamalo ka mo, wala sang produkto si Doc Ramil nga wala yung gintunan mayo. Kilala ko gin si Dr. Mil nga ginapasigurado yung gin nga antes ipagwa sa merkado ka sa mga tao. Ginasituate yung gin nga effective ang ininga klase ng mga produkto. Kag, to tell you honestly, isa na ko dira nga nagagamit sang DTX Beauty Soap. Paano nyo mabalaan nga nagagamit ko DTX Beauty Soap, babe? Tanawan nyo sa Facebook profile ko na. Ipangitaan nyo subong ako yung Facebook account. J. Lolo. Ang ako na yung t-shirt niya, naka-Batman ko na nga t-shirt nito. Sang ginhatag na sa ako ni Batman sa una. Yellow na marka sang Batman na sa t-shirt nito. Tanawa bala na, tanawa bala, hindi kaya maghambal ang amuning lolo yung hubin talukon. Kaya ang sikrito, ano gani? DTX Beauty Soap, bao katigagin. Okay, sige, kita na kita sa Grace Pharmacy, kitabo na sa Sincere Drugstore, Araman, sa Generics Pharmacy, Araman, ha? Kag halos tanan nga mga butika sa inyong lugar, mag-uta lang ah. DTX Beauty Soap, kag available man ang DTX Beauty Soap, kag ibang mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa mas manubo nga presyo sa iyang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Anda ka mo baka kay mas barato pagin kag may libre na iyang konsultasyon, kag wala bayad. Libre nga konsultasyon sang mga eksperto nga mga doktor, mga medical alternative doctors, mga kakipay. O ini nga bahin man dulo sa aton sang doktor, maginay sa pagiga doktor, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo niyang suplemento yang ini nagalin sa herbal, kontanom o kona prutas. Isa ka suplemento nga pinasahi kag ginaprobahan sang BIFAD kag ginhangaan sa bilog nga kalibutan, Squalene Capsule, mga kakipaib. Sa aton dire, Dr. Pinoy Squalene Capsule ang masaligan kag padayon nga nagamintinas ang kalidad sang Squalene. Tungod ang Squalene isa ka mantika atay sang magisbla nga epektibo gid siya nga maghatag sang alibyo sa atong ginabatyag sa lawas kag mayog gid man nga prevensyon samtang nagaedad ikaw. Hindi nato may bitar ang mga pagproblema sa atong ikayong lawas, sa atong mental health nga malipaton kita ka sa maabot nga pagtingulang nato. Kung nagainom ka sa Dr. Pinoy, layo ka sa maging Alzheimer's disease o kung any related nga mga problema sa atong nga panguna-una. Kag kung ikaw nagkakubang-kubang dughan mo, kinakita mo sang persla mo sang ikalima mong persla mo. May mga tao amo nang may edad na bala, kag siyempre kung nag-angkon ka sang problema sa menopause mo, nagkakubang-kubang dughan mo, inom mo lang Dr. Pinoy Squalene Capsule kaya para ma-alibyuhan ikaw mga kakay-five. Sa may mga mayoma, kag may mga dysmenorrhea, mao very painful. Masakit ina nga pag antos ni mo na sang ining mga dysmenorrhea kag mayoma mga kakipay. Ang tanan nga mga bukol-bukol kag mga nagabanog sa atong lawas inflammations, ginapakopos sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipay. Mataas ang sugar mo, ha? Mataas ang sugar mo, ginapanubo man sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Barado ang ugat mo sa bad cholesterol, ginapanubo man sa Dr. Pinoy's Choline Capsule para makaagirikta ang imong nga mga dugo nga kinanglanggid nga makadeliver sa mga essentials sa ating mga parte sa ating sistema. Subong man, Dr. Pinoy, nagapabakot sa ating ugat, galimpyo sa ating nga kidney, sa ating nga thigh, nagapabakot sa ating kurason, ini heart ailments nga ginabuligan sa Dr. Pinoy nga mamaalibyuhan. Kung may arat ka sa tawag nato nga high blood pressure, Dr. Pinoy masaligan ging para manormalize ang imong BP or blood pressure. Kag subong man, ikaw sa heart attack, kag stroke, kung adlaw-adlaw nag-inom ikaw sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Sa may mga problema nga may pasyente nga dengue, ha? Oh, grabing dinggi, way patawan niya. Kamataan, babae, tiga lalaki, bata, tigulang. Pwede kaya nga mabiktima sa dengue. Ha? Hindi niya mag-basta-basta ni. Kung ikaw nag-problema ka sa rangkaso kag hilanat, ginakulbaan ka na, mas kulbaan ka kung may dengue ka. Kay man patyon kaysa dengue mo. Pero tungod sa ning pagnubo sa imong blood platelets, ang isa ka rason nga kabangdanan kung aga kapatay ang tao o kung isa ka tao nga may dengue, abi. Te, ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, kung inuman mo siya, abi, duwa ka kapsula ko tatlo, abi, every 3 hours, ginapadasig yan mag-produce ang lawas mo sa blood platelets to replace para islan niya ang mga loose nga mga hemorrhage o kung mga guba ng mga dugo na ito na nagawanubo ang aton blood platelets, ginapataas niya sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Gani ang pasyente nga may dengue, layo niya sa katalagman kag naku ang tiyansa makarecover mga kagaypay. Nami man sa may mga assured daily supplements, no? Para magbalansing imo sistema. Nami gisa as prevention man, no? Nga para hindi niya mag-tubo ang kunano para yung mga sakit sa palabuton. Kay tungod nga ang aton pagkaon hindi kumpleto ang vitamins and minerals and other essentials. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule maghahatag sang dugang nga kinanglanon sang lawas naton nga para mag-ayo kung magnami ang iya pagpangsyonar. Kag padayon nga malawig ang aton nga pagpangabuhi mga kakipay. Migota si Aden Magnisal. Si Aden Magnisal, good evening Simo, kag kamusta ka da? Aton nga migo from Northern Ireland or Northern Ireland, United Kingdom. Lain man niya ang United Kingdom, lain man ning Great Britain. Kag ano ni sa? Ang isa pagiganin na tatlo na siya kaklase mo para si sa bahin sa United Kingdom Northern Ireland. Tita ni amigo, tawag ka man na kay makamusta matadi kang makatamyaw ka man sa pariente mo de pamilya mo di sa Negroso, tawag ka di sa kanyang telepono sa messenger na ton para maka-istoryahan ay kita. Kaya makapanamyaw ka man sa mga uyab mo sa una. Sa mga ginabang balangga mo lang. Gano ka na sa Northern Ireland man? Gapamunit? O kung gapang uyab? Di ka musta nung sabor sa uyab na? Kumpara sa sabor sa Pilipina? Mananamo kon mananaman kon daw langka o kon daw sambag. O, mabakal Dr. Pinoy sa mga butikang suki ninyo dran sa may Kamangkalan. Subong man sa Binalbagan, Himamaylan, La Carlota City, Murcia.
4: diri man sa may bahin sang Dalisay, Silay, kag Ibi Magalona. Available man sa Cadiz, Sagay, kag Iskalante, kag halos na nga mga kamanuhanan, kag kasidaran sang Negros Occidental, Negros Island Region, kag Bilog ang Panaya, ha? Available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakifay. Sino ni si Nympha? Nympha Rotas Pamon, day? Ang hambal ni day Nympha, mga kakifay mo. Tuod na flawless ang akon nga skin, kinagagamit ako sang DTX Beauty Soap. Abya, baby. Bago katahom gud siya galiho, tingala ko man. Katahom gali siyang iyang, ha? Inday nimpa ikaw ni? Buo kakinis ang guyaya. Siguro ang edad siniguro 32 pa lang ni. Nimpa Rotas Pabon. Pabon. Wala, ha? Wala na ni Ampunta. Pabon, ha?

0: Magnisal. Ah, kung magsambat sa ti okay man na pang hindi, ti okay man gyapon. Aton malang yung mga sisa ta. Den sabta den ah, Arisa. Hello, amigo Aden Magnisal eh.
1: Yes, lamang gabino.
0: Ay, mayong aga da, mayong ugto, ano oras da?
1: Happened
0: na, alas 4:30. Si Northern Ireland, Ireland, ikaw galing da?
1: Yes, na, actually, on duty ko kasubong
0: na. Ate galing, din ka din sa Bacolod, anay?
1: Malita na manapla ko, no?
0: At taga manapla ka, ate, oo.
1: Yes.
0: Ate, sige, on duty yes, ka pa, nasa nung makachimpo ka, kung makamakanti ka, ma-storya, tayo ba si makigang ka sa boss mo karon?
1: Ganito lang
0: tayo. Ngayon na, basta ikaw ang Domingo. Tamiyawa, pamilya mo kadali sa manapla.
1: Ah, sige.
0: Ate, ayos, halong ka na ka makastorya ta one of these days, ha? Okay. Okay.
1: Salamat man, halong.
0: Okay na, sige, thank you. Te, grabe, no? Dito gali sila yung squatros ang hapon sa Northern Ireland. Northern Ireland. Europe na niya mga kakibay. Confused kita ang United Kingdom, ang tawag natong Great Britain. May ari ini nga explanation, tatlo na sila mo. May mga sakop-sakop na sila, no? Pero ang United Kingdom, la, I guess, dala ang ining alugani ng lugar man. Gadamo bla sa mga castle, sa mga hari bla. Mga hari sa una bla ng mga ilang mga lago ng mga castle. Ang Ireland sa una mo maninako ng mga migrants, ako ka na migrants ng ano, Amerika. Sa pagsugod sa Amerika, ang kalabanan to farmers, no? Nga halin sa ano ni halin sa Ireland because ang Ireland niya mga daan ini nga mga lugar sang Europe mga kakifay sang panahon nga naginutok na ginang tao sa Europe nag-explore ini sila sa na Newfoundland o kung ginatawag nga Amerika bla te ang mga tao na kalabanan sa Amerika sari-sari mo halin kalabanan man sa Europe. Ang unang naging padala nila sa Europe na yan, mga kriminal. Nakikito siya, dito niya naging pang, ano, naging pang sambuag sa Europe. Kaya wala sa una masyado tao ang Euro, ang Amerika, I mean. Dito naging padala ang mga tulisan, ang mga preso, ang mga pigado, no? Dito sa Europe, kaga, siyempre, wala na sa mga duta. Yan, dito kamo sa Newfoundland. Tawag nila sa una na antes paman nag-Amerika. Kag nakita nila ito yung dumayo malang ang ila itong nadangtan nito. Kaya siyempre mugana man sa mga tubig ang mga kasubaan. Dito sila nadala yung kanding. Nagdala sila yung pato, yung kag mga manok. Kaya siyempre para may sudaan sila yung itlog. Nagbala si isang baka kag mga iban paging nga mga livestock mga K5. Gansa abi kag pato, kanding, karniro, kuniho na mga dala nila dito. Kay dito na sila may star sa Amerika mga K5. Tiyan mo ina mga original nga mga taga-Ireland, no? Mga warrior man sila sa una. Kagkalabanan sila mga farmers, no? Di karon na. Chikaron tanay ang aton nga winning number sa loto. Antes kita magbasa sa problema sa mga gabi. Problema ha, tanay kung paano tanigastuhon kung magdaog ta sa loto. Subong nga ingat draw mga K5.

0: 645 mega lotto. Ang total jackpot prize ang mega lotto 645 naglabot na sa 92 million sobra. 92 million abi. Now ready na ka mo? Ang mega lotto nga winning combination number naton sumong ang gabi nga draw October 5, 2026. Una nga numero 13, 25, numero 3, numero 2, numero 12, kag numero 21. Ang winning combination para sa Mega Lotto 645 is number 13, 25, 3, 2, 12, and number 21. Kanto na makita sa ikaduwang draw kag medyo madako-dako ning premyo para sa Grand Lotto 655. October 5, 2026 nga draw mga ka-K5 ang jackpot prize naglabot na sa 248 million pesos sobra. Masobra sa lapit na lang yung round off na lang. 250 million daw. No? Lapit-lapit sa 250 million ang jackpot prize para sa Grand Lotto 655. Kag-ari na ang winning combination number para sa Grand Lotto 655. Number 28. Number 34. Number 18. Number 32. Number 53. And number 20. Numero 28. 34. 18. 32. 53. Kag numero 20. Liwat para sa jackpot prize of 250 million pesos para sa Grand Lotto 655. Winning combination number. Number 28, number 34, number 18, number 32, number 53, and number 20. Jackpot na! Dog na! O kung gindaog-daog. Tanawon tabi, kung may winning na ni ay, abo! Ay, agoy. Why, galik yapon niya winner. O, zero yapon, no? Why na makakuha sa nga jackpot prize? So, ano mo silingon sila eh? Magasaka magin ang jackpot prize for the next raffle draw sa Mega Lotto 645 kag Grand Lotto 655. Pero ang pinakataas mo nga jackpot prize iya sa Ultra Lotto 658 kung saniin naglabot na sa 361 million ang premyo. Gahamboy na sa tunga sa bilyon ang jackpot prize sang Ultra Lotto 658 mga kakipay. Di boss abi, ano talagang tang schedule kanong anong draw sang loto mo boss be? Pasi pa lang niya kung makadaog daya kagahal daya kalalaki pika. Kanawon tabi boss nga dilaw Martes ano ang schedule sang draw sang loto boss abi? Ari-ari, may kudigo ko ni. Martes, mga K5, Tuesday, tatlo ang draw bus. 6:42, 6:49. Kag-aragit ang Ultra Lotto nga 361 milyon, no? Ha? Ang ining 6:42 niya daw kadasing ni Madaog, hindi 6:42 lang siya mo, nubo siya nga kombinasyon. Kumpara sa 6:49, kag 6:58. Di tatlo ba sa draw? 6:52 at 6:42. Di ari man sobra 100 million man ni guro. Ang 6:49 mo man. Ang Grand Lotto ko na Ultra Lotto 6:58. Di araya nagabarakang 361 million. Ano ang sakyan mo in kaso ano'y pananglitan magdaog ka abi sa luto abi no ma Bernese na wala opisina kundi gabi ka nagdaog subong mo lang mabatian may sampo lang imugalik numero ang nalawagan ta. Karoon na ka nagpamati, karoon sa inyo lugar da. Oh, ala, kumantong numero gintayan. Bernice, sa mga abin panangitan, I mean, for example lang, Bernice ang kagabihon, di siyempre, gabi na niya. Pagkabuas sa Sabado, di karoon ng problema kay dito sa Manila mo na-claim. Kay basta lago yung ang premyo, mga jackpot, dito na yan sa Manila, yan sa main office. Bernice, pala nga daan ang paglawag nato, hindi ka na mga mayo katulog kay nag-kundi ng kalabot na binsar mo eh. Kung ano maklon mo, ano ang maklon mga salakyan, balay, duta, da, kag kung ano da, damabuang ka. Doon hindi ka katulog siyang paminsa kay panumdom. Di karoon sa Mado, wala nga po ng pisina ang Manila sarado. Doon hindi ka naging katulog, eh, samtang galapit ang Lunes, kiti Lunes, balaan mo nga mag-abri na ang opisina nila sa main, no? Dito sa Manila. Sa Mado, samtang nagkapalapit ang mga inadla, baka doon sa Lunes, siyempre hindi ka naging katulog. Hindi ka naging niya katulog yan. Naghalabok na yung mata mo niya sa pulao. Karoon na Domingo, abi, Domingo na sang gabi, abi, no? Buwas Lunes na, mao na, hindi ka naging nakatulog. Balaan mo Lunes, buwas. Maabre na ang main office sa Manila. Pwede mo na maklaim ang premium, abi nga, minilyon. Karoon na kulang tulog mo. Halin sang Bernes, Sabado, kag Domingo. Karoon na galiro-liro ang utok mo. Kag-excited kang kasamo ang imo emosyon kag paminsaron, abi. Kag-excited kang nga magabago ng imo nga kabuhi. Kag tanang nga mga hando mo, pwede mo na mahimo, abi. Kag-tikilandan mo lang kwarta nga para makabakal ka sa lagpad nga duta, abi. Makabakal ka sa imo nga house and lot. O kung makabakal ka sa dream car mo, abi, nga Lamborghini. Hindi gani, Porsche Tok-Tok. O kung makapaskwila ka na sa imo kabataan sa mga pribado ng mga eskwilahan, pag gusto sila kuas ang ila kurso na, masarangan mo na yan mo. Di siyempre maka-invest ka naman sa kunano ng mga negosyo. Kung may mga amok sila ng mga kwarta, no, pananglitan lang, kung tagaanas sa tsansa kaga naghahandom kita. Kay tungod nga, way manibayan niya magandom. Libre mo niya magandom. Basi pa lang niya kung pananglita niya magda maging matuon ni. Baka sanday ka na bigkaroon kang mahinalian ng makataya ka sa luto kang majakpatan mo yan. Sino maguna-una abi ang ha? Makaangkol ka sa kagunan sa pagbago sa kabuhi mo, hindi kaya? Kaya ano matabo mga K-5 kay Lunes na? Makadto ka na sa Manila, i-claim mo ang premium ni mo. Bila man kagabi nga hindi ka katulog, Bernes, Sabado, Domingo, balaan mo na Lunes, mga Manila, kay claim mo nga dako nga premium mo sa Manila. Million. Anong sakyan mo ganit liwan? Aeroplano ko na barko. Di simple naman na sakyan mo, aeroplano. Kay parang mas dali ang imong agunia. Magabago na sa imo kabuhi, hinay-hinay, yun pa yung barko, yung isa pa na yung 24 oras yung palayag mo sa dagat. Di medyo mahal gin man yung aeroplano nga pamiliti compare sa barko. Pero worth ang presyo niya because magabago naman ang plit, ang plit eh. Magabago naman yung kabuhi mo kag madasig mo man labor kung makamaklaim. Ang premium mo niya sa loto sa Manila. Example lang, abi. Nagadamgo kita. O kung nagahandom kita. O kung nag-imagine ta. Ano ay han, abi, mga kakipem? Pero ang totoo niyang jackpot niya, tungod sa Gina's Seafood Restaurant. Sobra pa yan nagdaog ka sa luto kung makahigaw pa sa sabaw nila na. Makatilaw ka sa butter garlic shrimp. Bow! Makita mong aligis ang ilay ang mga kasagda. Ay, nagjakpal ka na yan. matilawan pagini mo ang sinigang lapu-lapu nila o kung tinola nila yung isda mga K-5 o kung matilawan mo ang locos aming adobo kon calamaris o kung sinugbang nga locos nga daw botkon kalagkob lang ang kanamit gin. Kung imo man matilawan ang sisling manumbok o kung Blue Marlin, bago gatunaw sa baba mo. Oh. Ang Blue Marlin ako manumbok, ginakilala nga ining daw baboy siya sa dagat. Nami isugbagi, no? Tilawan mo man ang ilan ay diwala. Kakapoy man sagi pa diwal, tubang spiyo. Po ang diwal nga shell sa Gina Seafood Restaurant. Antes maman inail tuon niya sa bagay niya kag isugbabi, gadiwal ginaya kay buhi mo. Kilawan niyo man ang ilang abalone shell. Ang abalone shell, no, isa ina ka bulas ang volleyball ka dako bla. Ngayon tsure daw suso nga dako bla mga kakibay. Nakakaon na ka mong suso, ha? Katilaw na ka mong suso. O kung natawag nila nga banag bala ni? Ha? Hindi na siyempre mag-kaongkin na sa suso yan. Ano gani? Ginalis to lis mo na yan. Nakisan mo na yan mga kakipan. Karoon magkakita ko sa ining abalone shell. Nga daw suso, abing nga dako yan. Daw bulang sang balibol. Di siyempre yung libog ulo. Kung paano ko niya supsupon? Paano ko niya... Amo na kay kadakudako. So lagi mamangkol kung managluto ni Marigina, niya hindi na yun pagsupsupo niyang abalone shell, yawan ka na yung mabayuo ka na isang... Masakit lang imo yung lingagag, sinakang imo yung pingig yan, hindi mo naman magwa yan. Ginalaga na sa galian ay, ginapahumok. Ginalaga na sa kamaghumok na sa kuhiton sa nga daw inablang isampol ni sigay. O kung ining batad, ga ginakuhit na ton, ga parang magwa sa kamakaon na ton ang batad o kung ang sigay. Do amo nagaligin bawa ya, kinanay, ano na gani, lagaon sanay, kagtapos kuhiton sa nga para magwa, hindi kay supsupon mo. Ayawan ka na supsup, nga daw bula, kamalibol, nga daw babay sila. Ikaroon kung makuhit mo na sa pagwaanan, kagihado na nasa kusiniro na, kaga may mga portion nga hindi pwede ilakot, no? Kay do, hindi siya edible. May mga portion ganyan nga nami nga partit sa shell, nga amo ina yung lutuon nga pagluto niya daw medyo may oyster sauce mula. May sarsam lang, ha? Medyo do sisling nga daw adubo nga pagluto, mga kakipab. So, pagka namit na kami. Abalone shell. Nakula na tilawan sa ginas mo. Kagda makukita yung kasagi mo yung do mountain rice terraces. Kadamo-damo yung kasagi mga kakipab. Kaya damo-damo man supplier ni Marigina sa nga kasag. Karoon ko ng supplier, ginambala niya kung kulakig kasag mo kag wala sang aligay nilang padala di ang makapuyan kalaga magastuhan. Hindi ko niya magbaton kaya hindi niya ginapangita sa nga kong nga customer. Ang imo yung kasag yung mga tambok ni kami mga aligay, among dalon mo di ha? Kaya bisan ano pa nakadamo, kapila pa nakakilo, ako ni Naya Baklon. Na, di amo ina ang natandaan sa mga supplier ni Marigina, sang kasaga, halin sa norte, baga doon sa sur, ng mga supplier, kasi iban pagi ng mga probinsya din sa bahin sa Visayas, kadalada siya sang kasaga, kag sigurado, nga daw ginukay, ganyan ang pusod sa dagat. Ginpili gid sa dito sa kadagatan nga may aligi kun gani blue crabs lang nga mga kasag nga sira sigurado gid nga puno ya sang unod kag sigurado nga may mga aligi kung babayi ang madakpanta. Dika na mi ya miskan steam niya gani ya pwede na ya gani ya tapos ang pasayan magi naglagko ya sa ano ni sa dagat, nami sa buro. Ang lapu-lapu ganyan eh. Ang ulo sa lapu-lapu sa bawal mo mga kakibayb. Kumplito Ricardo sa paghimo sa sinigang amin na sa Ginas Seafood Restaurant. Palapalas talaga pagluto sa ulo sa lapu-lapu. Ay, ragoy! Nag-nilupok lang yung kanamiton sa sabaw. Kapag usap mo sa uno niya, fresh na fresh niya. Direct from the ocean niya. Pa? Direct niya sa mga kadagatan na kalinggi niya. Hindi kay sa aquarium yung lapu-lapu. Kay manera yung lapu-lapu yung culture mo. Gina-culture nila, kasi siyempre mahal ang presyo sa lapu-lapu. Kag mabakal abi sa mga seafood restaurant. Kay Marigina, tala mo siya nga nandako abi sa aquarium, mamuli ka to. Ang ako niya gusto yung nandako ganyan sa dagat, yung lakay namit yung sa Buria. Only at Gina Seafood Restaurant, mga kakibay. Hapos lang ito tulon. Aras along the road, naging sa may San Juan Street, likod naging sa 888 Chinatown Square, mga kakibay. Tuunhan ang isang fire station, ha? Kilida lang. May parkingan, limpyong lugar, damo sa waiter nga mag-serve si mong very friendly. Damo sa staff, kag damo sa isang mga kusinero. Kag siyempre mas baratong presyo, kag bukas sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tom-tom alas 10 ang gabi, mga kakibay. Don't forget, dami aras sila function room para sa inyong reservation. Pwede ka mong katawag kay Marigina. Bisitahin nyo lang ilang Facebook page para sa dugang pagiging mga informasyon ka mga detalye. I-type lang sa inyong Facebook accounts, Gina's Seafood Restaurant. Alas 11:34 na mga kakifile. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Malakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: sakit mangihi?
12: Mag-Spore Biotics ka!
11: Base UTI na ina!
12: Mag-Spore Biotics na!
11: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag Clinica Spore Biotics ka!
15: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May baka kag vabuhas ka.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasi!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alas 11.45 na mga KK5. Oras na para nga magbasa kita sa isa ka problema nga ginpadala sa aton sa mga gabi. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, may problema ako. Gusto ko nga mangayo tani siyang advice kay ang akon nga amiga o nubya. Ang nubya ko lo, subong, nagbusong. Ha? Ginano mo ako? Silingan nga sagwa mo lang palupok. Di mo gipalupok ka si Lord. Lord nyo balay, gipalupok ang triangulo. Di lang na may mga bungol tao da. Papalupok ka gani sa mga puitis, ka mga triangulo, ka mga five star. Ipagwa mo yun sa balay nyo. Hindi mo palupo niya sa sala, sa sulod balay. Kundi nag-bulungor tong sila. Ang miga ko subong lo nagbusong, pero wala ko luyag sa iya lo. Ha? Nagbusong, wala ka luyag siya, binabusong mo? No, na niya. No, nag-aalibay ka na, nag-depensa ka na si mo kagalingon. Sa mga responsibilidad, kalma lang, wala, hindi magpanerbiyos. Lalaki kaya niya. Dapat niya, wala kaya nag-pangitay sa mga excuse kag-alibay sa imong ginhimo yung responsibilidad, ha? Kailangan tindugan mo, ginayang gintindugan mo. Wala kuluyag si Yalo, pero gusto sang pamilya niya nga mapakasal ko si Yalo. Ti, ano yang imuon mo niya? Hindi kaya? Basib lang tuno sini mga kakifab. Ya, kuya pa salon sini. Manginluwa siya kaganya. Lo, ikaw na ibi, proxy ka lang na ibi. Sal ako, anay kagsalbara ako, anay sulbang problema ko. Ikaw to anay tindog, abis ang gintindugan ko. Hasta lang ko yung last advice, Malaya. Kung problema mo, ganyan ikaw ganyan matubang yan. Ako yung advice lang, kuya. Pero wala ko luyang selo, pero ang pamilya niya, nga pagkaslan ko siya, pero wala ko luyang selo. Anong himuon kumiluman? Nate! Anong himuon niya? Dahil ipasalo niya sa akin. Daw ipatuno sa suglano niya. Anong himuon niya? Daw wala sa kabalo. Anong himuon mo? Gituon mo ganito kagin na waswasan to. Sang nagpanami ka to, huwag ka kadumdum sa akin. Niya ini nga duso, iyan ni kay lolo, di lolo ni. Wala gida, wala mo gigong sakop. Subong anay nga problema ka na, dalahigon mo ko. Sakopon mo na ko sa problema mo. Okay lang ah. Wala sa kuno mga kakifive sang luyag sining iya nga na miga. Nga napabusong niya. Hindi kang ginpabusong, magaling hindi ka mag-ready, kaga wala ka mag-iluyag, kaga ginatandog mo na. Para sa anong rason, abi, parang imuya tilaw-tilaw lang. Di karon kay nadutlan si Wonder Woman, ha? Tungod nga ginabalbal siya ni Batman. Ano ni karon kay nadutlan sa nagbusong, sabi, no? Kaga ang gusto sa pamilya, nakabalo na galing pamilya. Ha? Nakabalo na galing ang ginikanan sining pamilya niya. Nga, ang gusto niya is pakaslan mo ginang bata na mo niya nga nagabusong. No? Te o nagida, confirm mo ginyan na yung imo na iya.
sigurado ka nga imo gid abi? Base kon iya na sang tubad balaya. O panang dita, for example, imo giman abi, ti amo ina ang resulta kung wala ka nagahalong, wala ka nagaplano sang imong kabuhi lang. Because nagapasimpalag ka sa mga bagay nga wala mo maintindihan, kaga wala mo matungkad, wala mo masakop sa imo yung mga handom sa kabuhi mo as of now. Because hindi ka pa piperado, kinanglan niya magkapamilya, kaya may sufficient kaya nga kwarta. May ara ka nagkaigo yung panggasto, abi. Kaya hindi lang kaya mabuhi yan sa puro gugma lang. Niya pwede nga wala unod ang kaldiro nyo ya. Dapat yan may mga unod ginang kaldiro nyo kag may mga pang inugasto kang mo'y sa matagadlaw. Di karoon ko na sample hindi ka ready kag wala ka sang enough being resources o kung pangitanan kag wala ka sang trabaho abi. Dito po gimana na yung problema gimana? Puti nga ginapalupok mo isa sulod balayaw. Tani sa uksaran mo lang ginpalupok. Tikaron kay nag-ayo ang naghambal na pamilya ng pakaslan mo ini, no? Pakaslan ko siya lo, pero wala ko luyag si iyalo. Ay, hindi niya pwede. Wala iya luyag, pinabusong mo iya. Ano niyo? Kung wala ka luyag, tani, wala mo lang ginmitiran. Ayan, ay subong ginmitiran mo kang nagbusong na, huwag ka na luyag. Ini nga statement, no, ka irresponsibly pa, no? Na matyaga nato, niya nga daw confused, ha? Sang iyang pagabuhaton. Because I believe hindi pa siya ready kag wala pa sa iyang plano, abi, no? Kag hindi siya ready. Sa ano man nga aspeto, sa psychological, emotional, financial, no? Hindi pa siya guro ready sa mga emosyonal nga mga aspeto sa kabuhi niya. That's why nga daw kulba ni, nga nagpabalusa sa aton, nga wala mo kuluya. Nagbusong mo lang sa kinaboy ko sa brief, nagbusong na yun. Hindi man pwede nga ginaboy mo lang sa kabrief mo, nagbusong. Kundi ginmatumatuhan mo gid yan. Ginmatumatuhan mo gid, kay nagalugayay, ano lugayay, luyagay ka mo. Karoon nagpangayon sa aton sang advice. Ining ating letter sender for tonight. Kung ano ang mayo niya nga himuon abi sa problema, yaki way masaluyag. Karoon ang gina-pressure ni sa isang pamilya sa babae nga nagabusong nga pakaslan. Di wala saluyag ang pakasal, doon mo nabla. Di wala ka na choice. Kay because amo ina ang desisyon mo, no? Ah? Because ang desisyon mga K5 libre, wala sang bayad. Mga desisyon sa kabuhi importante mo. May epekto ina kang may resulta. Depende sa mga desisyon naton nga nagabase sa plano naton kang mga gusto natong matabo sa kabuhi ta. Ang lain na daya, wala ta plano, wala ta choice. Desisyon mo lang yang mag-meter, abing, just for the sake of curiosity. O kung tiro-tiro lang. O kung for experience lang, kung for experimental purposes. Karoon kinadutlan si Wonder Woman, karoon. Liglibog ulo, ya. Kitungod nga, anon ko ni man, na siyempre masulot sa kapangabuhi. Nga hindi siya biparado. Dog parehas na lang mga K5 lang may buta ang imo mata, may tabon, no? May buta, abi. Karungin pasulod ka sa kwarto ng classroom. Ano, pasulod ka sa isa kwarto, butang tabi, kwarto, may buta imo mga mata, may tabon. Ginambalan ka nga, o sige, dalagan. Ayhan, makadalagan, katadlong.
Kay tungod hindi ka kakita, may tabon ang mata mo, ginambal lang ka, oh sige, hara na, natabunan ang mata mo, may buta ka na. Dalagan, tudong. Guruti, siyempre, may doubts ka, ka may fear ka, may kulba ka kagkahadlok, nga basi makasandal ka, makabunggo ka, ah, basi matumba ka, mabuklan ka. That's why nagapangkapaka because you don't know kung anong para sa palibot mo. Wala ka kabalo kung anong ara sa sulod sang kwarto nga pwede mo mabungguan na, be. That's why may kahadlo ka kag pangduduha. May fear kag doubts ikaw, mga kakipan. And every new territory sa atong kabuhi, and every chapter nga pagkasudlan na itong kagpagahimuo na ito, normally, may mga experience kita sa mga fear kag doubts. Pangduduha kag kadlo. So every time gani may mga amot sina, ang antidote o kung ang bulong, kung may ara kita sa feeling of fear and doubts, anong kulang sina ang bulong? Anong bulong sa fear kag doubts? Is knowledge. Knowledge, no? Kung wala kita sang ihibalo sa mga bagay-bagay, though wala kita sang kumpiyansa o kung pagsalig, ang belief system na ton is nubo kayo. Ang atong nga duda, kag fear kataas, tungod wala kita sang ideya kung anong magiging resulta, kag usually, hindi kita gusto ma-failure o kung masakitan sa aton niya nga pangabuhi. So that's why nga gatuhaw sa aton nga balatsyagon kag paminsaron ang panguna-una naton nami, nagatuhaw ang fear kag doubts. So liwat ang bulong, ang antidote sa nga fear kag doubt is knowledge. Kung wala ka kabalo, kung hindi ka kabalo, ang imo lang himoon is magpamangkot. Now, karang pamangkot, it requires a lot of attitude. You need courage and determination and pisanan mo lang sa pag-research o kung magpangita sa mga material nga makibalo ikaw related sa mga bagay nga nag-tublog si mo, nga nag-question si mo, nga nag-tugas ang kahadlok ang pangdunuwa. Undi gani, pamangkot, kasi nagkabalo ah. Pamangkot ka na kamalo kung anong himuon mo. Kay parang once you have that knowledge, no, makahimo ka sa imuya ng mga pagpabakot sa imo kagalingon. Pares na ba lang pumun sa kamalo ka ni nanay mo? Luto ka na dahil laswa dahil. Hindi ka karoon kamalo magluto laswa. Karoon ano himuon mo? Maipangtagbong mo lang ang tanang utan sa kalaha o kung sa kaliro. May procedure na iya. Una na iya, siyempre, yung mga matigang klase sang utin, asang utan. Kagipaulihi mo na iya ang pinakahumok ng utin, ang utan. Para nga makuha mo gud ang perfect nga paghimo sang laswa. Di kung wala ka kabalo, hidungan mo lang tanang itagbong sa kakaliro. Pagwasin na iya, luto na iyang imo, yung dahon sa malunggay. Ah, hindi mo pa madrutan ang kalabasa mo, tiga pa katama. Ang imo, yung kapaya siya, tiga man. Pero ang imo, to gabang niya, lantana. Alang, ano na sa nang overcook na. So may mga procedure, no? Ang pagluto, it requires knowledge. Kung wala kasi ng knowledge ng pagpiparal, definitely, ang resulta is failure. So mga ka-K5, no, sa ato nga letter sender, relax lang ah. Pulo pa mangko ka na sa nag-chindida. Sa imo pamilya, kang mga amigo mo, kasi mga kilala mo, kanong himuon mo subong. But then, first of all, mangayo ka niya sa kabako, kapag sa pagpangamuyo. Kagtindugan mo ganyan yung responsibilidad namin. Kung kunang lanong, inigusar mong pamilya, inigusar mo eh. Kung depende sa imong kapasidad kag imo yung ikasarang. Negosyar ka lang ipot din imo na yung tinugal kung imo ginman naabi pananglitan. You have to stand for it. Imo niya obligasyon kag responsibilidad. Hindi mo na iyang siling abi ang pawayana kitungod amo na ang resulta sa desisyon mo. Kung nagdesisyon kaya tani yung hindi ka lang matandog anay, kaya unahon mo anay ang pagbulig sa ginikanan mo, kagkaturan mo, mangita ka sa mayong nga obra yan, ay, ti, amun na yan.
choice mo na iya. Di karon na wala ka choice, wala ka plano, gan ginisisunan mo lang niya buho ni DPWH ni, na muna ni. Di karon kay nagbusong, kung yun ang problema, kag nitumangon mo. Kung imod laganan na, di siyempre, blakadlaw, lagson ka ginasang pamilya. Okay, okay. So I hope you get my point na letter sender natin. Good luck sa imo. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 Jay Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, 9:30 in the evening to 12 midnight, dili lang sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile and don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

Lives FM, championing the lives of the Filipino.

0: Thailand, no?
1: Lifestyle gid yai. Rason nga dapat doble aton paghalong. Pero minamo na ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
0: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
1: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 may TC adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
1: Ti ang DTX 500 kag may TC kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas so, sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
1: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
0: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
1: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ga panaog ang imong nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud hindi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC hindi ginaton paglipatan.
2: DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kina dala subong imo
5: sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag

0: mighty sea or pure sea, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat, kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts, bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
1: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
0: Oh.
1: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes and beans. Di kumplito man na, basta yung i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 Mighty Sea Pure Sea. Imagine may super antioxidant ka na, Sir JP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir JP, pila ka DTX 500 kag Mighty Sea ang ginainom mo? Tani amuni kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
2: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na. Kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala. Okay,
1: okasyon na lang.
2: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
1: Kag makaregenerate.
2: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty Sea. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty Sea. Pre

0: Sa
1: ilan na lang imong blood sugar?
0: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulus Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
8: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
9: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sa matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy,
8: mm-hmm.
9: DTX sa coffee mix.
8: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm. Para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
10: Especially kung ara ka sa gitwag, may ara ka degenerative disease.
8: Nan. Na,
10: may stroke ka bi, diabetes ka bi, pa sir boy, may cancer ka.
8: Mm-hmm.
10: Mas ginarecommend mo ang gitwag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy.
8: Mm-hmm.
10: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
8: mm-hmm.
10: Plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
9: Natural.
10: Mm.
8: So, kung immunocompromised ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
10: Plus.
8: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka DTX Bio, ay kampiyon.
10: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
8: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
10: Oh.
8: Lain niya.
10: Kainom siya kape. Duha sila ganom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
11: Extend.
9: Manisikal ito ni Engineer.
8: Hindi na high blood, fast blood.
10: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
8: Ay,
10: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
11: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
10: Mm. Ta-all E.
8: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
11: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
10: Dapat, Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Plus Herbal Oil.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
11: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with your boy Silueta.
2: Talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
10: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
8: Ang ginapatay
10: that's 11% total
11: every
10: rate.
11: Year.
10: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
11: Grabe.
10: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
8: Or para.
10: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maskimic stroke.
8: Mm-hmm.
10: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
8: Mm-hmm.
10: Damage by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, sir boy.
8: Mm-hmm.
10: Number one, exercise.
8: Mm-hmm.
10: Hindi magpatambok.
8: Mm-hmm.
10: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
8: Mm-hmm.
10: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa sir boy.
8: Correct.
10: No, especially kung plakaon kaya mga

0: tibok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3. D3Bio. Ang iba niya, wala na.
1: Pwede yan.
0: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga, kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent, kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad na magka-ischemic stroke ka, sir boy. Ang research kag study, nagapakita nga, ining garlic acid nga ara sa D3Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-ubab,
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Oy, wow.
0: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala, may polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
2: Amo na ila, immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Abi naton ang D3Bio gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3Bio kontra sang kun pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Tok, Sam?
3: Yes, correct. Kun naka D3Bio kakadadlaw, sir boy, nagapromote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke, sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga ara, sir boy. No,
0: kina-recommend yan ato sa aton mga clinic, duksa mo,
3: yes,
0: ang mga magnesium,
3: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ako nag D3Bio ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga gina-absorb niya. Kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita, sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh. No? So makabulig man na siya para hindi magatinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya yung sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka D3Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, sir boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no? Makabulig man, sir boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ning mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
1: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3Bio, no, ginambali, Dok Sam, nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa aton lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3Bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni D3Bio? Ini ang garlic acid kinimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like garlic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga garlic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amo ni ang kampiyon sang gallic acid nga makita mo sa D3 Bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubran ni D3 Bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 Bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mag para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 Bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 Bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
1: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara. Correct si Dr. Mil. Kag ang gapaduga, ang gapakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, nga tawag nila folic acid. Ano pa gid? B12. This B gut derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, ilanat, sipo, kag ubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
6: Malagat, mga butika,
4: may DC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
4: May TC! Mapalis sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
0: Mm. Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
1: capsule.
0: Namin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano, D3 Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te, may ara na lima ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
3: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, sir boy, nga bulmon, ini ginatwag Parkinson's disease, mm-hmm. no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatwag Parkinson nga balatian, sir boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, sir boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sang dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Hima Colon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taitung High School, Estetica Beauty Salon. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: ikaw yaw. Aga pa ganini. Kami ganini. Tan bagulang nagaksanay. Kinalukan ko siya. Hambal ko.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ko. Hambal ko. Buksi buli mo.
2: Laila, kayo ka. Intro mo ka na eh.
1: Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Oh, hanot!
0: una galing music. Abi ko kay ga-music ka na. Go na.
2: Atat na atat kay.
0: ang sequence, sabi, kuhan mo. Ang sequence, sabi ko, una intro, tapos background music. Namaguhan. Namaguhan si Tito.
2: Balko eh. Aring lado, sige. Nanong mga dalago ang balita. Lones, kapon, Martes, subong, pizza size. Ano naman ang mga balita? Subong mga KK5, sintruhan, takaroon, dogedugaya. Luzon, Visaya, San Mindanao. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental na may 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 ka mga kabanwanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dalasa ang syudad sa Bacolod, ang Lone District of Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo ang ginaabi-abi subong aga nga mag-inom kape ang DTX Coffee Mix.
0: Yes, ang mga followers naton kay Kipa Babe sa Kaiping nga probinsya, ang Negros Oriental, Iloilo, kag sumuan probinsya sang Guimaras, magkape na kita sang DTX Coffee Mix.
2: Ah, DTX Coffee Mix. Hindi nyo kaya pag-i-skip na, hindi nyo pagkalipatan, ha? Kinanglano ang inaton kadaaga ni. Man kabalo ka mga kakifay, ang mong malaling kape nga makabulig sa ato lawas, kag makahatag sang dako nga benepisyo. Ah, walabot nga maka... Walabot ang benepisyo sa lawas ta, kag makabulo-baligya ka kape, makainom ka kape, ginaditox pa lawas mo. Amo na ang kinanglanon ta, amo na ang bintaha da sa kape.
0: Lihog lang sa may mga tiyanggida.
2: Ang importante ang kape.
0: Lihog lang sa mga tiyanggida. Kung may mga customer nga nagapangita sang DTX Coffee Mix, dapat may i-provide ka mo, ha?
2: Amo na, mayo da.
0: Kung wala ka mo sang i-provide, paghambal ka mo di kay Kipe Babes, kay Robert Pacardo, kay... Gapangaking kita balaan sa mga membro ta, sa mga listeners ta, nga wala naga-detox.
2: Osta.
0: Oo. Di karon kita basulo nila na. Kaya nagkanto sila sa Tiangge. Wala man lang sang DTX Coffee Mix.
2: Wala man lang DTX.
0: Solusyonan tani subong nga daan. Solusyonan tani ha.
2: Ang bot
0: ang may mga Tiangge da, lihog lang. Kung wala na kamo stocks, gamay na lang stocks. Pag request na kamo.
2: Request na kamo. Request na kamo. Flo ay makamos lawas niya. Si si Rambi. Miss Ram. Si Miss Rambi Erfeloa. Gillian Erfeloa. Oh, nag-aupo na sa ato. Buta ka pangapi ka na, Miss Rambi. Pangapi na damadam. Importanting kapigid sa agagid. Ako yung mismo. Sa una, nag-apulo pangapi man ko. Subong kay... Nag-apim ka po na. Mary Grace sa position. Dira sa Maya Dulao, Bago City. Si Edward Fajardo. Maylin, si Aileen. Pahardo mga KK5, good morning landa sa inyo. Sige! O trabaho kita mga KK5, karon nga aga sa atong sininga pagpangalagan. Diri kita sa atong sininga mga pangulong dinlanan, sa atong sininga mga balita lokal. Opo sa inyo mga alagad, KK5 Babes, gantalaw.
0: Ako ang inyo alagad, KK5 Robert Pacardo.
2: Puro mga alagad ninyo. Puro kong pagtapos ang programa, wala nyo na yung alagad. Lain ang ginalagaran.
0: Tapos alagad.
2: Ah,
0: serbisyo.
2: Eh, serbisyo na. Serbisyo dolong kape. Sa mga balita naton karon nga aga, sa atong sininga mga pangulong dinalan, balay nasunog.
0: Oh?
2: Ay, daw di amo.
0: Walang na.
2: Daw di amo nga kon nga kuan ido kagabi pa nimo. Why pa nagsululod ang akon nga mga kwande? Nga akon nga gin...
0: Ang aton kuluaan bugas?
2: Ang kuluaan ta bugas, ne? ang akon nga kuluaan bugas, daw ay gin,
0: to the rescue!
2: Ang buon-buonan, daw ay gin.
0: To the rescue! Mangunguma, patay, matapos gintiro, samtang nag-aarado sa binalbagan!
2: Na, amo nang mayo, mga kaki five. Sige, ang importante mga kaki five.
0: Ang mahalaga.
2: Mahalaga. Budlay man yan yung mga rado ka lang tapos tiruhon ka, no?
0: Grabe, no?
2: Ah,
0: subo ni sa mangunguma, sa kapigaduhon sang pangabuhi, nagadisinyo kag nagapakita nga ang arado kaki five babes, nagasimbolo sang isa ka mangunguma kag isa ka simbolo sang kapigaduhon. Tapos tiruhon mo lang.
2: Tiruhon ka lang layon. Way kalabot-labot. Way ka man sala. Anong sala,
0: be? Kung mapatay na kakipay, babe, sula na kita sa may memo, makasubo kita sa pamilya, nagabuy-lugid kita, wala naman kita sang ihambal, kundi natapos ng imo kabudlay.
2: Na, amo na. Ay, terrible. Sige. Te...
0: Mascara?
2: Ang... mangunguma to?
0: Oo, mascara naman eh.
2: Te, ang mascara naman, halin sa mangunguma ka, to ka din sa bakulod, kag magmaskara ka. Kapon, kwanto mo? Daw, barangay kategorito. Te, mascara, street dance, kag arena competition, handa na ko, no? Para sa 3-category showdown.
0: October 11, kagipi babes, ang ato niya mga KSS, magatambong man, kaya maglantaw, sa League of Champions. Liyo lang ko sa KSS, ang inyong uniform, isuksok nyo para magpakita sang suporta sa aton League of Champions.
2: Mga KSS, hindi nyo gipagkalipatan sa October 11, mapitsa sa isa kita subong, mayo ang kwan, mayo ang busay, kay preparadong-preparado na. Ambot ang puro bayanihan do sa Punta Taytay kung preparado naman.
0: Nga ang hindi mauntat ang sabo sa pagsulod sa presuan.
2: Aha.
0: Dapat na yung mga precautionary measure or may mga measures na sini ang atong BGMP kakipe babes.
2: Aha.
0: Nang masakit bala mataas-taas pagid niya pinalidad, kag kung anong pwede, hindi sila malutsan.
2: Aha.
0: Kay asawa nga nagbisita sa Iabana, baw grabe asawa po.
2: Grabe.
0: Nakuhaan sang sabo. Gusto yag huruni nga pasakaan kaso para nga mag-imaw tanda ka sa bananahay.
2: Ambot si Lingon, why nagidya why nagidya kahadlok subong nang nagabaligya ya sa buya.
0: Sa akong jaki baby, sabi mo, very simple. Kung nga ang para matapra na ini kaki baby. Hindi mo na paghatagan sa kagayunan.
2: Mm-hmm.
0: Kay masanay na malang na mambal malang priso sa mga kunta kang tama gid kay higpit subong. Hindi nagid kalusot sang una makalusot pa subong hindi. Subong ay ginaistoryahan ga-attempt gyapon kay buot silingon kung may naga-attempt, may nagalusot gyapon.
2: May nagalusot gyapon.
0: Oo.
2: Ini mga dalaw ko kaysa hindi tani mapakta ni kun ano ara sa ila mo. Diba siko ng mga syaboda kagin ba butang na to sa tipa nila kabutangan na bulsang tipa nila kag dito'y sulod.
0: Grabe.
2: Ha? Pagka labo to sulod niya, buksan malang na yan. Diba? Magsuro-suyop-suyop pa mag-tripping to sulod.
0: Amo nang kanta kagibibibs nga. Buksan mo, papasukin ako. Na.
2: Buksan mo, papasukin ako.
0: Na. Batas kayo mo sila. Dayom yung home naman si, ano, si Madyubi Tumblos. DOA ginaduso sang ang solar batteries kag power barges agud malikawan ang mga dugang nga alerts.
2: Are pagid niyo, ining isa pa ka empleyado sang siyudad mga kaki five sang Bacolod suspendido. Sang 60 ka adlaw mga kaki five. Na anong problema?
0: Aragoy!
2: Anong problema, ne?
0: Aray ko! Paka! Na nasuspendido. Oh.
2: Karon na dugay-dugay istoryahan ta na, no? Mga ka-K5. Sige. Na ano pa gid?
0: Development sa grade 4 student na gin rape sang isa ka lalaking hubog na hibaluan nga nag-ako nga nagagamit sang illegal nga droga. Drugs na naman.
2: Grabe, no? Siling sang siling sang tricycle driver tricycle driver tricycle. Sila niya nya purti ako ka hubog. Mugubogit ko kayo. Yung mga libay niya.
0: Hubogid ko.
2: Hubogid ko sang natabo ato. Bay ko kabalo ko nanong nahimo ko.
0: Kansa nadakpan ha? Ang matuod sini gahinulsul. Gahinulsul gida ko sini. Natilawan ko.
2: Ano problema mo? Okay nga, gintuyuan mo gida.
0: Man kaga ay, kundi lang, bawal. Daw nami muyayaw, pwede nga, pwede ko ka pa muyayaw.
2: Kung hindi pa lang sala nga magsiling kaya
0: pwede ko ka pa muyayaw. Sugti lang ko ba isa lang kay isa lang?
2: Hindi.
0: Supakon ta ka.
2: Hindi.
0: Mamuyayaw ko. Pamuyayaw.
2: Mamuyayaw.
0: Uy, sana mo ko sugtan na muyayaw nako.
2: Gusto ko isinggit. Gusto ko isinggit ang problema ko.
0: Isinggit.
2: Problema.
0: Muna grabe no kay baby. Kasakit nung ang trauma bala sa bata. Pag akon bata, guru ambot ay don't no palhilayo lang. Pahilayo lang.
2: Toon na kung sa ako na matabo. Pagitaon talang pagitaon tagi kaya bala ka na 24 oras pulawan tagi kaya.
0: Ako niya.
2: Tapos ko nara ka makita ta kaya. Importante madula ka sa kalibutan. Pero hindi mo makuya mapuslan.
0: Grabe ba. Ako niya. Halukan ko sa kakipe, babes. Napulayon kong iyang aguya. Kagtampaon! Tampaon.
2: May masimason mo, anay.
0: Kagtampaon. Babae nga nagbilin sang fito sa Victoria's Coliseum, ginpasakaan na sang kaso.
2: Tipro ginako yan eh.
0: Ginako ya.
2: Ginako
0: yan. Abali, nahulugan siya.
2: Ati
0: dito yan lang sa korte, ano. Basi tuod nahulugan.
2: Doon ka na lang magpaliwanag.
0: Ibe-babe, sadya ni ang idol mo, Atty. Respicio, Vice Mayor. Arang video ka kipa, babe. Pinangbira niyang mga barangay kapitan. Siningitan man sa sang kapitan nga bastos. Sa sisyon sang Isabela, ano to nga banwa to?
2: Sa Mercedes.
0: Sa Mercedes Town, Isabela, ang gina-question sad to, ang mga nagligad nga ginpunduhan nga project, halin sa excise tax. Sang tabako ka kipa, babe. Daw... Ang question to nga, wala sa project na implement.
2: Wala na to.
0: Pero ang kahinaan ni Vice Mayor Respicio, daw ang tira sa iya to, na busy kayo mo yan sa Manila, dapat kantoan mo sa dalom. Ti simple ma lang na, kung ka pa mangkot ang Vice Mayor, nga suguon mo pa siya manawag sa dalom, kahit himuon niya man gani na. Himuon niya man nga mag-inspeksyon. Pero sa sumong, ga-question and answer pa lang, kung na-implement niya o kung wala, ako on mo na kung hindi. Eh kung may ara, inspeksyon niya. Kahit kumambal ka karoon niya may ara, kag wala, kung idakpan ka, amo to nga naakig, nagtaas ang tenor, although nga may kakulangan man, doon nadula yung pagka nagwa sa panit niya, si Atty. Respicio, Vice Mayor Respicio, pero ka Kipay Babes, damo ang nagasimpatiya sa iya. Kipay Bitan, iplit ang video upon kay Vice Mayor Respicios, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kagang DTX 500, dihanda kay explain namon karon. Hindi ka ditribayo kag Mighty Sick. Keep it Ethan, hands up! Awaragli.
3: At ano may mga up? Alam, mahalin ang kapwa mo.
0: Pastor na.
2: Pastor.
0: Nagapal. So, privilege
3: alamin pa natin yung kahulugan.
0: Grabe ni.
3: Ang loyalty o katapatan. Ang loyalty o katapatan ay ang pananatili sa tabi ng tao. Yan. Pangako o paninindigan sa oras man ng ginhawa o hirap, hindi ito pabago-bago.
0: Puruan gamay sa isa babaeng kapitan, sa babaeng kapitan.
3: At pagkaterli
0: sa babaeng kapitan. Balik-balik na
2: ara.
3: Pasensya ka na po sa isang kagaya ko lang, first timer.
0: Biniraya na si Mayor, Vice Mayor.
3: At kulang sa kalaman ng laws and rules, ang may lakas ng loob ang magsabi sa inyo ng mga pagkukulang nyo.
0: Na, inambalaan niya si Vice Mayor.
3: Lahat po tayo ay nagkakamali at walang perfecto. Kabilang na po kayo doon, sir. Please lang po, bigyan niyo ng atensyon ang bayan ng Reyna Mercedes. Be considerate po para maging peaceful at progressive ang ating bayan. Dumito po kayo para malaman nyo
0: dumito
3: ang mga pangangailangan ng mga tao, kung ano ang nangyayari sa ating bayan kahit 50% lang po ng oras nyo.
0: Tira siya.
3: Ang ibigay nyo sa ating mga kababayan at maramdaman
0: kagawad, din kagawad, namin
3: na may vice mayor na nagpapahalaga sa kanyang mga nasasakupan. Maraming salamat po.
4: Well accepted, madam. Agutin nyo lang po.
3: Yes po.
4: Okay. Kung ganun pala ang nangyari, bakit tayo maglalaan sa mga programa na sinasabi mong makikinabang sila kung hindi naman pala gagawin?
3: Sir, sa sarili kong opinion, kung yung 80% ako...
4: Hindi po. Sagutin nyo lang po yung tanong. Tama po ba maglaan sa mga programa na sa tingin ninyo ay hindi magagawa?
3: Sir, wala naman sigurong programa na hindi nagagawa.
4: Pero kakasagot mo lang na wala kang alam na nagawa.
3: Sir, may mga daycare, ganyan sa mga school,
4: so be precise, madam. Ang pinag-uusapan natin ay yung excise tax na inilaan last year. Libre po si Mr. Adun. Nabigyan specifically, merong report na sinasubmit, required ng batas. Willing akong makipag-negotiate sa inyo. Sinasabi mo na gusto mo ako magtrabaho, nagtatrabaho ako ngayon. Nag-negotiate tayo ngayon. Alright?
3: Yes po.
4: Ang premise natin is, since walang report sa mga nagawa last year at hindi pa natin alam kung may nagawa at malaki ang suspecha na hindi talaga nagagawa, ang aking proposal ay huwag ka munang maglaan ng pera sa mga bagay-bagay na baka ulit hindi magawa. Dahil kapag hindi nagagawa, huwag tayong magtanggihan, madam. Kakasabi lang ni Pastor kayo na magsabi tayo ng totoo.
3: Yes po.
4: Baka ninanakaw ang pera. Para sure na hindi manakaw ang pera, hindi ba pwedeng ibigay na lang natin yung pera substantially sa tobacco farmers para hindi po nakawin?
3: Sir, sa aking palagay po, hindi naman po sigurong kailangan ibigay lahat sa mga farmers.
4: So, kanino mo ibibigay? Ibibigay mo ba sa mga programa na hindi nagawa?
3: Sir, imposible naman po may programa na hindi nagagawa.
4: Hindi, kakasagot mo lang kanina na wala kang alam na programa hindi nagawa. Na nagawa.
3: Kaya nga
4: sabihan
3: po
4: mo ako, alin yung sinasabi mo na imposible yung hindi magagawa, right? Sabihin mo sa akin, from those,
2: attorney,
4: sa lahat, bossing, ikaw, punong barangay, nagsasalita ka. Sabihin mo sa excise taxes last year, kung alin ang nagawa. Sabihin mo, alin ang nagawa from the excise tax last year? Oh.
0: Mga kapitan na
5: tayo. Good morning po, Chairman.
2: Meeting ni mga kapitan eh. Session ni nila.
5: Bilang kapitan po, last year po, nagkakandak po ng MDC meeting. May mga program po dun, sir.
4: Bigyan mo ako ng specific line item sa excise tax
5: last
4: year na nagawa.
5: Sir, nakabudget po ng MDC yun, sir. Nakabudget po ng MDC.
4: Ano yun?
5: MDC program.
4: Anong linya?
5: May mga schools.
4: Anong roads, school?
5: Roads, saka mga...
4: Anong school? At anong road? Specify mo anong barangay?
5: Sir,
4: anong location?
5: Marami, sir.
4: Hindi! Ibigay mo isang line item para makita natin kung nagawa o hindi.
0: Isa lang.
5: Ibigay naman natin, sir, itawag yung ano? Yung engineer natin dito para...
4: Yun ang sinusukoy ko. Alright, you may take your seat, sir.
5: Para matukoy natin yung mga program po natin last year.
4: Thank you. Yun ang hinihingi ko kay Mr. Adun last time. Kasi siya yung nagpropose ng programa, dapat alam niya lahat kung may nagawa o wala. At alam niya ang
0: batas. Forward ba sa isang kapitan?
4: Sa isang
0: kapitan nga nag-inasing kitanay sila.
4: Sa New Government Center, 5 million. Magkakamit ba yung engineering natin mamaya nga po? Pakitanong nga yung engineering kung magkakamit siya mamaya, i-okilar natin itong mga to.
0: Puro forward ka may...
4: Ito lang, pangaharasin nyo sa Tobacco Farmers na hindi pumunta nito. Ito lang, hindi pwede. Sino ang humarang sa inyo last time na hindi sila papasukin dito? Coercion yun. Yun ang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
6: Wala kaming inaras na lang ang
4: parang dito. pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa.
2: Mm.
4: Ikaw, Mr. Slipil, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
6: Bakit?
4: Oh, tinuturo mo ako. Tinuturo kita. Oh, nga. Oh, walang pili sa'yo.
2: Daw nangimit na yung ito mo sa...
4: May narang ako.
5: Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order. Point of order, Mr. Presiding Officer.
4: Amabas,
2: Mr. Presiding
5: Officer. Mr. Presiding
4: Officer. Mr. Nakaw!
5: Point of order. Point of order, Mr.
4: Presiding Officer.
5: Point of order, Mr. Presiding Officer.
4: Magdalakaw! Magdalakaw ka! Magdalakaw!
5: Mr. Presiding Officer. I move that we suspend the rules.
2: Grabe, purti ka inage ng ilang ako. Hindi maintindihan ang sesyon nila.
5: Vice! I move that we suspend. I move that we suspend the session, Mr. Chair.
4: But, sir, hindi saan tayo ngaantong na ganito, sir. Wag.
5: Magkano
4: ang nanakaw mo, boss? Sa meron ng Reno Mercedes, magkano ang nanakaw mo? Magkano ang nanakaw mo?
5: Wala nang magnanakaw dito, wala namang napatunayan pag magnanakaw eh.
4: Pero magnanakaw!
5: Wala!
6: Bastos ka!
2: Kasing kita, naway na, respeto sa kagisay.
7: Okay.
2: Ang kapitan daw din.
7: Okay.
2: Matilaw ang kapitan eh.
0: Okay, siyempre, basta, tama na, kipibitan.
2: Tama na.
0: Suspended, Ethan. Video suspended, Ethan. Kainit na sa sitwasyon.
2: I move to suspend rule.
0: So, mga kakipay.
2: I move to suspend Ethan James Armento.
0: Ang mga maisugang kapitan, may mga kapit mga kakipay, babe. Ano pa angas man sila.
2: Correct.
0: May gadabok man sila mo.
2: Siyempre.
0: Sa kinakita ko, may mga punto si Vice Mayor Respicio. Kay Mantiig na question niya ang mga project nga wala inimplementar.
2: Mm-hmm.
0: Daw gusto nila yung pag-uawon nga ara, pero wala man sang niisa nga natudlo.
2: Wala.
0: Kina-inspeksyon ka. Ti sambal ni Kapitan ni Mi Vice Mayor. Sige, may inspeksyon kita. Kaya ambal niyo, wala ko di ura, sambal sang kagawad itong abayi. Subong inspeksyon nun ta. Pero subong ginapamangkot ka mo kung ano nga project.
2: Mm-hmm.
0: Ti ara man kuno, daw general blang sa sabat. Na specific, di na nga road na, di nga barangay na. Hasta sa ulihin, nakasinggit na taas na tingin. Okay mo lang na sa sesyon.
2: Mm-hmm.
0: Galing ti iba niya kay ti mga baskugman niya Kapitan.
2: Angas man sila eh.
0: Tawo ko ni Mayor, Vice Mayor ka lang. May nag-negative comment.
2: Si Presidente sa ako niya.
0: May nag-negative comment man kay Vice Mayor, pero gamay lang kakipay babes. Ikomparar mo sa nagasimpatiya sa iya. Ege?
2: Sado ka init, no?
0: Sado ka init.
2: Gamo pa
0: mga lukot. Kapitan da. Hindi sa taran niya oras. Hindi niya sa bakulod lang ha. Mga kapitan sa bugos ng Pilipinas, mga kapitan da. Hindi kayo magdala ko ulo nyo kunara sa mayor ha. May ilabi na ginagin ang mayor to sa kwan.
2: Daw ang kapitan mga kilala ko eh.
0: Mga kapitan to sa Isabela to. Hindi magdala ko. Hindi lang tayo magbabambal sa isa.
2: Legid-legid siya dayon.
0: Bisan din naman sa bakulod ha. Puwira sa mga Mayo. Exempted lang sa mga Mayo.
2: Advice na siya.
0: Okay.
2: Advice na siya.
0: Bad na. Bad na. Kung ano mga project implement.
2: Lugay ka na yan. Ito
0: sa bagay, gabato man niya kapitan. Kay ginasinggitan sila. Di okay lang niya ang word, pero ang pangharas, hindi man na pwede. Na kapitan, ikaw ang nangharas. Di medyo may bagina na sila siguro kakipay babes. Dito lang kag nagtupa. Good vibes sana eh. Bala sa mag-asawa kakipay babes, kinahanglan ta man magkuan. Banding kung kisa sa asawa ta. Hindi lang sa sulod balay, kung kisa sa guwa man
2: ng balay. Prepare mo man ang akong datan ha.
0: Sa duyan ka mo abi magpanginhangin. Oo. Magpanginhangin ka mo sa duyan sa imo asawa. Magilambing-lambing man ka mo da. Kipay babes, sa muna kung gusto akong magbanding ka mo sa imo pamilya, pwede ka mo ka-picnic sa guwa sang balay, ah. Sa magkaon-kaon. Sa baylo nga dira ka mo sa dining table nyo, sa guwa ka mo sang balay.
2: Misa sa ugsaran.
0: No, para nga magkaon-kaon ka mo da. Para banding man at Japon. Ari sa duyan, nagaduyan-duyan ka mo sang imo asawa, manami man. Ari kipay babes, Ethan, sa aton yung mangkoturan.

0: ¡Ay, ay, ay! ¡Sorry, sorry! ¡Ay, ya! La puerta tuya se apuntó, vamos todo. Esa cuartona ya, esa cuartona ya, que neguimos. ¿Y qué está, na? ¡Ay, bonmo! Hindi yan muna ya. Ahora que aquí pa'y babes man, abe.
1: Hindi bala sa boxing, sa atleta, ano ginayang kwa niya? Mga boksidor na to. Katrining nga sila yan mo. Ti ikaw ko isa ka katrino na to, natudluan mo yung mga boksidor.
0: Sakto, matudluan mo gid para nga.
1: Matudluan mo gid dyan. Ikaw instructor mo.
0: Mamdaog ka,
1: Aril, ang taon ta bala kung ano ang nahimo sa kuan kaga, anong epekto sa iyang nga ginatudluan ang boksidor, mga kaki five, tan. Ara. Isa yung biyang repair. Manang natudluan yan. Ara. Igo sa. Ara. Babae na ang itagduan niya. Baliw-liw siya eh. Ay, tirik lang kalimutan. Yan ang napuntuhan ganyan sa babae.
0: Kita mo itong abugada ng alambing sa Senado. Si Atty. Zamora.
1: Sa Atty. Zamora?
0: Kanami, bula sa iya. May I don't know kung siya ni, pero hindi guro ni siya. Kahit i-video niya.
1: Kano kalaki ang mga bari?
0: Ang i-video bula. Ang i-video, kipa ipitan. Last na lang. Ang i-video.
1: A ver.
0: Sige, ulat-ulaton taka. Take your time. Ginadulong sa inyo mga kakipibes ang DTX 500 Superior Antioxidant. Itawag niya na Superior Antioxidant. Ang DTX 500 niya kakipibes. Kay grabe magpinitrit. Anti-cancer. Ang pilas mo kung mapilas, kadali mag-ayos tungod sa DTX 500. Oo. Kag ang isa pag ginala kakipibes, ga-control sa imong high blood. Kadamo sang benepisyo sa ning DTX 500, ikadua, gapa control pagid sang blood sugar. Ti nagapanami sa pagpag-on sang immune system, antibacterial siya. Mga kaki 5, hindi na ko magpangakig. Partihin nyo ang lawas nyo sang DTX 500. Please, kada adlaw. Kay tiambot sa inyo kung di ka magpati, pero basta gakaong kita rice adlaw-adlaw, tamis, tinapay, way takabaloga, taas na galingin na ulo ta, gablard na panulukan ta. I-DTX 500 lang, please.
2: I-DTX 500. Sige. Hi, boys. Malaki ba ang inyong buhril?
1: Buhril?
0: Guwapa siya, Tornino.
1: Guwapa ka, Tornino. Hi, boy.
0: Ginlagas ang doon kalalaki.
2: Ako ba ang hanap mo?
1: Bisit!
0: Dua ka lalaki sa isa ka guwapa. Way ko'y nagambal ngayon sa Atty. Zamora niya. Do kahawig ilang abe, no? Kag ang duha to do kahawig manabis ang duha ka senador. Liwata ba laki pa ibitan, no?
2: Hi, boys. Malaki ba ang inyong buhril?
1: Buhril, ya. Yeah. I just could die. Sige. Sana siya. Ada mga pamaypay lang.
2: Ako ba ang halak niyo?
0: Janelle! Klinika di Tribayo, mga kakipibes. Ang Klinika di Tribayo nagapapaskog sa inyong immune system, tulhan, ngipon. Kag ang inyo nga bone marrow, mga kakipay babes, nami ni, di ba? Nagapanami sa flow o kung sa ilig sa inyo dugo, bisan magagmay nga ugat, nami piligo niya, may mga klag-klag na sang kolesterol. Daw highway ang inyo dugo, muna nga nami ang inyo pamatyag. Kung nakaklinika di Tribayo ka mo, pero kung wala, daw kay daw galiya liso-liso o makun ka bini ka matulugan kay tungod nga ayhan basi ga klag ang inyo dugo. Kag nami pagid ni kay nagatagsing ang inyo kaisipan. Pati si Junel makita nyo pa, no? Junel, Klinika di Tribayo, mga kakipab, mighty si alkaline, vitamin C, kampiyon man sa immune system, ang vitamin C nga alkaline, non-acidic, mga kakipab.
1: Junel!
0: Junel.
1: Sige. Kagda di Tribayo, mga kakipab, hilan na to, botrang kaso, kagiban pa, mga kakipab, kampiyon ang di Tribayo. Why na sang iban pa nga mga sangkap, mga kakifive, D3 Bayo, ang palapitan ta, kaya mo na pinakimportante gid sa aton. Kapin pa ako, nagabulo-baylo ang klima, mga kakifive, D3 Bayo, ang kadtuan ta.
0: Okay.
1: Sige, D3 Bayo, tanan mabakal dira sa Maze Wellness Product Center, ang tanan nga mga products ang Clinic at Alternativo Medicina dira mabakal sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plus Mart Building sa downtown area. Sa tanan nga mga tiyangge, sa tanan nga mga butika, kag tanan nga mga leading drug stores o mga dalagko nga mga stores, mga kagweb grocery stores, convenience stores, available ang aton nga coffee. Araman nga ato sini nga DTX 500 kag D3 Bio, lakip na nga ato sini nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Areglado. Sige, makomersyal kita anaya. Pagbalik na aton mga kakivibe, may tukib sa K5 karon dugo guys. Sa aton nga pagbalik, standby.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
14: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
16: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad nga motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taytay High School, Estetica Beauty Salon, Mr. Bros Chicken, Ibro.

0: Balitang K-Vibes sa
1: umaga. Balitang K-Vibes sa umaga. Sabay-sabay tayong masaya. Ladies and gentlemen. Alas 5.17 na mga ka-K-Vibes. Nagkabahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K-Vibes. Atong sining ang mga suki nga mga tagpalamitik ng lano nato na Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong lawas. Kaya muna yung makadipinsa sa atong mga ka-K-Vibes. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Din pa ka mo mangita mga ka-K-Vibes sa atong sining ang mga suki. Ha? Kumaglayan na inyo pamatsyag mga ka-K-Vibes. Ang atong sining ang function sa atong lawas kinang lano nato nga i-enhance gid mayo mga ka-K-Vibes para mangin condition kita. Ah, malikaw kita sa risko, stroke, kagiban pa mga kakibay, mga heart attack. Kinanglano na to ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakal. Di mo ni mabakal, mga kakibay. Sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy, kag sa mga butika, dira sa Silay, kag Talisay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Mga kakibay.
3: Tukip sa K-5!
4: Mayarak ka na?
1: Mayarak ko din.
3: Atuwaan sang kaalam kag-ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga. Tukip sa K-5!
1: Diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, hindi ni makalikaw kag hindi ni makatago mga K-5 kung mag-abot ang trahedya. Ilabi na gid ang may paglinog mga kakifive nga medyo tuman kabaskog meskin buhol ka pa o diin kaya makadto o Cebu man mga kakifive labuton ka sa pagtayog sang linog mga kakifive nano nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga may mga linog halos tanan may linog pero pamangkoton taka Sir Robert nano nga mga lugar nga safe sila sa linog ang ginatawag. Dito sila daw wala linog eh.
4: Ah, gali. Daway po idea.
1: Sa bilog ng kalibutan na mga kakifay.
4: Abi, tudloy kung diin wala linog, tudloy si Sinayda Villaros kagitil pa pila.
1: Are. Wala sing ma... Hindi man sila nga wala agad sang linog, kag 100% wala sang linog. Libre sa linog mga kibad ang ilang nga lugar, no? Pero may mga lugar nga pinakaubos, pinakagamay lang gayad nga porsinto ang risgo kag halos hindi makabatsyag sang linog mga kakivibe. Ang mga pungsod, nano ini nga mga pungsod nga layo sa fault lines kag tectonic plate boundaries mga kakivibe, amo ang mas pinakasafe mga kakivibe. Nano nga mga pungsod, are, ang mga pungsod nga pinakagamay nga risgo ang Chad, layo sa major fault lines mga kakifive, ang pinaka malapit mga kakifive, layo sa kwan, layo sa mga linog mo ni Niger, hindi sakop sa fault zones, halos wala sang seismic activity. Ang Bahamas, malayo sa plate boundaries, rare lang sang linog mga kakifive. Denmark, flat terrain, wala sang volcanoes kag halos wala seismic risk mga kakifive. Finland, isa sa pinaka stable nga geological areas sa kalibutan. Ireland and Uruguay, pareho nga layo sa active fault zones. Qatar kag UAE, wala earthquake zone, halos zero seismic rest. Andorra and Monaco, mga gamay lang gid nga mga microstats sa Europe nga wala record sang damaging earthquakes. Amo ni Sir Robert. So importante mga kakifive, wala sang linog sa

0: din nga mga lugar. Kita mo, pinagusto sa liya pa saka o pa taas ang ilang mga buildings. Sa mga area, kita mo, arap, sa mga bukid, ka mga tag-as sa mga building, ka mga dalagko pa. Sa mga bukid na kay wala linog dito sila.
1: K5 Babes, ang ibalita ko man sa imo, samtang ginadayala ni K5 Itan, si K5 Vincent, ang wala sang pulis nga pungsod ang Iceland. Kag may pinakadamo man sila dito, K5 Babes, puro ice lang na ang palibot nila. Pero K5 Babes, madamo man sila sang active nga vulkan. Sige-sige-buga sang lahar. Wala sila sang pulis, tama katawai, kag K5 Babes, ang lugar nila, kag mataas ang ila... cost of living, kag taas man ang tuwildo dito, kay tungod ang ilang negosyo ang geothermal.
0: Geothermal.
1: Oh, power supply ang ila kay K5 Babes na negosyo. Sige.
0: Amo na.
2: Tukib sa K5. Tukib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5. Tukib sa K5.
0: Enjoy pa mate si Manuel Ramos, naka-recover na si Manuel Ramos, mga kakifad. Thank you, bossing! Manuel Ramos, haramang kagapon si Jomel Ramos sa Kapihan. To.
1: Si Rosalina Diceo sa San Roque, Vilma Castillo, Milagros Naldo Ibanez, Pinky Nita, kag Jessica, kag si Sir Tede Caranza, nga nagamonitor.
0: Hindi man mapaulihi si Boss Erwin Kapada. Boss Erwin! Boss Erwin Kapada, kampion kapang.
1: Ikaw na pang.
0: Si Majubitulmos.
1: Nilda Empinado, kag si Inday Gamay, Bill Yes sa Busay.
0: Si John Montefalco na raban.
1: Carmen Cita Olvido sa Bangga Totong. Si Virginia Gomez sa Proper Felisa. Available ang Detex Coffee Mix. Jun Ros Lurio sa Kipot Felisa. Kag sa Totong Tres kay Ma'am Rani Pahe. Available ang Detex Coffee.
0: Sige.

0: Gaspar Coronel.
1: Gaspar Almónica.
0: Gaspar Coronel de Acón.
1: O sigui, prestam a Gaspar, mai mata.
0: John Montefalcón. Ara masi.
1: Tatlong hari gani sino na.
0: Si Gaspar kag si Baltasar.
1: Si Gaspar nga tatlong hari, may agaman. Pero mga kampiyon ng mga ala, no?
0: Si Jose.
1: Sana dumduman man yan ang ginikana nila, no?
2: Gaspar, kanang si Mercado.
0: Alhamdulillah, papang.
3: Alhamdulillah, kagipa Graves, kagipa Robert.
1: Wala ka kuno video? Ara na, kagipa Bitan?
0: Ara na.
3: Ang akong amigo, Boss Manil Ramon,
0: kagipa Graves, kagipa ara na siya. Balik tambalan na kaga balik alindog na si Papang Ramos.
3: Yado!
0: Yado! Ay, wala dito do!
1: Wala video, wala video kay Bitanaw.
0: Si Ada Jennifer.
1: Antes sana yung imo presyo da. Kumusta na tong update sa invitation mo nga makanta ka sa birthday? Sa noto, sa Biyernes? Sabado?
3: Biyernes na to.
1: Dayon gid man ta.
3: Sino man ko lang siya? Hindi ka man
0: nakalga. Hindi mo yung mabalibada niya.
1: May talent pay ka nagsukot, wala?
3: Yeah, ginugag may.
1: Anong status? Anong status?
0: Anong status?
1: Anong status?
3: Ako na.
0: Booking na, booking na.
1: Anong status nyo?
3: Okay na to, no?
0: Book na to?
1: Istoryahan nyo?
0: Naset na, naset na.
1: Mga piko na sila karon.
0: Mga piko sila karon.
1: Istoryahan ng TF. Pila ka kanta, pila ka kanta na. Pila ka kanta ang napiriferal mo?
3: Ma-consume na ko na kay Kuya Damo pambisita.
1: Mga pinay mo, dua, isa. Basi isa lang, wala, happy birthday lang, blau. Sige. Bantayan na ito na. Bantayan kay Kantuan Namon. Kali kung ma-invite man kami, maka-video-video man kami ito.
3: Nagalala ko mo laptop. Nagalala.
1: Sige. Presyo tala.
0: Laptop.
1: Buwas update mo ko. Buwas update kay ano subong Martes, Merkules.
0: Birthday na, birthday?
1: Birthday na. Amin eh, sadyan eh.
0: Ha? Birthday? USB lang dalon ko?
3: USB, laptop.
0: Laptop.
3: Lapad niya. Tupperware.
0: Lapad ka Tupperware. Kag sudlan sang ulo sang baboy. Medyo mahal.
3: Ang luto din ito yung flour ko na mo. Kasi ang roast, bisintos. Pagang aton nga ang bisintos. Pero ako, sintosinta, kalkilakya, sintosinta, mga kakipay, bakit sa Libertad Public Market.
0: Dali lang, kinanglan mo isda, dito kayo sa kadto, to sa may pahilangga, kaya ito to si Saddam Alison. Si Nanay Mary Joso, wala agad ka kalipat, kag ikaw agad ang ginatutukan, agad ka daaga. Sa may barangay Miranda sa Hinigaran. Ikaw gidyang inapamatian na Nay Mary Joso.
3: Ay, mahirap na lang pag bintana ya. Nanay ka kayo pag magwala. Ang atan ng mga isda, pero mahal.
0: Si Nanay Ophelia Alison, araman to ah.
3: Ophelia, may nga gagawin dito. Ano sila yung natin sa guys, sila pia cinta-cinta, karaho ang mga cinta-cinta. So, kayaan, 350 to 400. Kaya nga itong...
0: Joel Castin, may nga ga?
3: Sa 450 sa kita guys. Kaya nga itong init. Ano ang presyo na ito sa Bilibertad Public Market. Kaya nga sa...
0: Medyo may kamahalan sa buong mga isda, no? Kay ti... daw pangitaon ang ganyang isda sa buong eh. Iwat eh.
3: Kung ang atong bukito, subong atong mga tapangko, medyo wala kang blanco kaya kayo sufisinti.
0: Amot silingon, sufisinti isda subong?
3: Wala ka kampiyon namin. Kasi dama ka piliyag na. Pero kung gusto mo yan mag-green shell, pakinasyon, 20 Japan, batangan mo green shell, batangan mo daon Philip Expressway. Sinta ang kilos ang daon Philip. Nagkapayat ko rin sa ang kilo. Champion kay Kibibe, kay Fruity. Na ka na, makapulot sa basaba o kapag na. Muna yung wahibot sa kunting ito rin, no? Kish, galuto mo sila, pero doon hindi magdugay ko rin. Ubos ko rin dayon.
0: Ubos dayon. Yung
3: Rinchel na ton na may kapayas, daon Philip, magiging butangan daon Philip kay Philip na. Dahil hindi niya ang sabor ng dahon sili. Pag butangan na pinayapon ng Titan, bala, sa Pilipinas, sa Pilipinas. Ara siya may konsing itere, kung gusto nyo itong bahay, konsing itere, ito
0: na. Kampiyon na.
3: Sila ni Ma'am Norby, sila ni Ma'am Jotik, ara na. Nag-pagin, sinaklap, alam mo dahil sa Pilipinas. Ara sa konsing itere, kung gusto niya wala ka mo magkaon sa baboy, ara kaya, save ka mo dira sa may konsing itere, kay si Away Silaya sang linoto na may sahog bala sang baboy kay Kibigay. Kung sige tari, ariman niya pa rin yun ito eh, labi sumayin yun araw mga kakipayt ang atong produkto, araw man available sa kagsama may kay Kibigay, kagsama may floor, ito rin kay Kibigay sa bago simpi, mga cocaine mo doon, ito kay Kibigay, ang atong mga suplemento.
0: Dira sa normal store? Normal store, sa Phoebe store, dira sa may, kaya sa Baranal, ito rin, sa Dulaw. Available lang ato sino yung mga products nila. Sa kay Edward Fajardo, may mga galanda.
3: Magyang puwas kayo sa bago. Bago parang kayo sumaga na kayo sa base. Sa celebration sila, sa Bakulot, Sierra Trading.
0: Kung yun ako balita, kay Kagawad, Leonardo Agonasi ba?
1: Gison ni Relatos, may aga.
3: Oh, may aga. Pagkama ito na gender marketing, mga gender base na pagkakas ngayon,
0: Ma'am Rose, si Jennifer,
3: kita ito ba sa sila ni Kidra, naga monitor kita sa toon, kung sila ni Joel, sa sila ni Page, para ko rin lang, balmo na, Nick Barca, si Danny Chua,
0: Toto, Toto Frias,
3: Frias,
0: Dan Chua,
3: si Bush, si Kapadaan, sila yung muna kay Kidra Page, naga, Lambi, yung sa Medi Barca, public market, Prof. Savage, Barangay Pinamonte, ang atong Uliano Sor, ng mga kakipay ba? Aragab na manilita ni Pinamo, sila ni...
0: Bro Manny, may nga gana kay Kuya Manny.
3: Ang Kogiro, na may Shirley, sila ni Ali Caloy, at ni Ma'am Rose, kakipay. Kaya sila ni Tatay Giovanni Gideon, Tatay Gideon, different kakipay.

0: 哦，行啦，
1: 买吉他，嗯，我要
2: ，Ogi Al Kasin，
0: 哦 ，Ogi Al Kasin 呢？
1: 我你我能不散啊？
0: 阿莫宁也看到你是 birthday 呢？
1: 买吉他，我能一把，不输过。
0: 我刚表呢，刚表刚表，妈
2: 妈好酷！
0: 哎呀，
3: 你
0: 怕不隆不是？
3: 哦，这个别这个，pamatude saya mga listener, pamatude, aku di magdayaw, mamuyayaw,
0: cik ibe. Pero dapat palakpakan,
3: palakpakan. Mangkota be, mangkota.
4: Okay,
0: pang orkestra gitu.
3: Ah, naton makadayaw ka kung mamuyayaw.
5: Dayaw ko pamuyayaw.
4: Dayaw.
3: Te, ano man, bal mo pang ilan na yay?
0: Ilan na yay? What time mo eh? Gapon. Oh, ito na,
3: hindi na. Oh, subong.
0: Medyo bawi ka subong.
3: Ara si Mambi, naton makadayaw ka, mamam kung makapamuyayaw.
5: Makadayaw ka, mamam kung makapamuyayaw.
4: Ay, adlaw na,
0: good vibes
4: na ako
0: noon.
3: Sige.
0: Kampiyon, kampiyon.
3: Ang biyawa na si Kagawa, Dumir Baez.
5: Kausilor. Dumir Baez, may nga, gadala si Mamay na mga pagdaging-jacking.
0: Kausilor.
3: Doon makadas, doon makadas, maman si Kausilor sa imo. Kung maganda. Kung nga kadulogin siya, kaya mag-inom tubig, kaya mamamati ka kanta mo. Kaya kung gadalagan siya, gadyaging, tsaka gapamati, terpo niya, doon makadas, maas ako, no?
0: Kampiyon man si Kausilor Homer Baez, no?
3: Hindi na ginawa, taka...
0: Gadalagan, sana nagapamati si mo, no?
3: Oo, oh, ginawa, taka papag-on kalawas, ha? Gulpi lang makadas mata ya.
5: Ginawa na talo tago kita kung ano talo. Alam niya kung ano masalanya kung. Okay, kasi kung ano ang atong presyo na ito, reaction ng atong mga kausuran sa Libertad Public Market.
3: Update mo ko sa invitation na.
0: Sunod na ton mga KK5 ang mga balita gikan ni KK5 Carla May Defensor. Ini may angot mga KK5 sa asawa. Asawa nga nagbisita sa Iabana sa prisuhan. Justa. Hindi man niya basta-basta yan kung magsulod ka lang yung golpe. No. Kundi ang mga nagabantay ng mga jail guard ay o si Saon ka na. Pero kung ayahan kung ang imoya ang jail guard nga nagabantay, kilala mo kag suod mo. Saon kag ganyan mayo? O basi ko natabuan man nga, hindi man gurusa mo sina. Kasi tabuan lang daw hindi mo kilala kag baguhan. Nano pa dakpan ka. KK5 Carla May Defensor.
6: KK5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
4: Babe sa KK5 na Robert.
3: Morning.
4: Asawa nga nagbisita sa iya si Minabana sa Prisongas area sa Barangay Granada, Honduras area sa Barangay Almina, Bacolod City Police Station 5. Nga nakuhaan ini siya sang shabu ang napasakaan na sa nga kaso KK5 Babe sa KK5 Robert.
0: O isok siya, no?
4: Si Police Captain Andy Ofalia nga napasakaan na sang kaso ning si alias sa Gurley, 31 anyos nga residente sa nga Barangay 19 kay Kita Bain sa kay Kita Roberta. So iya si Ningabana nadakpan man ini sa drug by bus operation 3 weeks ago kay Kita Bain sa kay Kita Roberta. Natabo ini sa nga Domingo, no? Ini siya ang nagbisita sa iya si Ningabana kada nakuhaan ini siya sang shabu, no? So nakuhaan ini siya sang isa ka sa shade sa shabu nga gamay lang ini kikisabi sa kikisabrobor nga nakita siya sa nga wallet. Pero nauna diri nakitaan na mayara sang drug paraphernalia ining tutor, no? Nadagdag sa iya sini nga ginagamit nga payong kikisabi sa kikisabrobor.
3: Uy, man gina kayo nga.
4: Ninsek yara. sang kapulisan kag di nakuha ni sa iya ang suspected shabul kay kita made sa K5 Roberta. So ini siya ang nagpangatubang sa paglapas sa Section 11 kag 12 kag RA 9165 kag ari ini siya subong sa kustodiya sa Macolod City Police Station 5 kag kita made sa K5.
0: At doon na sila na preso eh?
4: Sakto gid. Duwagin sila ko tayo sa Rodrigo ni kay Police Captain of Palyagin of Danigin ang iya siniya nga banda kay Kita
3: Babe sa
4: kasi gusto niya ginyang na mampasulod sa illegal drugs sa prisongan. Pero kaya ang atong sinikapulisan, doble man ang ilan sininga pagbantay. Kasi isali, madamo man sa mga nagapadulong na nagadulong sa nga pagkaon. So kinahanglan din niya tsakeron antes niya ipasulod sa prisongan na ginyang sa Kita Babe sa Kita Rompe. So doble ilan sininga pagbantay, agun so nga hindi na, o kung hindi ni maliwat no, nga matabo ang ininga incident sa Kita Babe sa kay Sir Robert Maylang kay kinaga pa tayo dapat gayon gid sila sa inspeksyon sa mga gamit o kung ano man dira antes ipadala o kung isulod sa prisuhan kay Sir Babe sa kay Sir Robert ta.
0: Sige day.
4: Yes, sa K5 Babe sa K5 Robert report gikan sa patrol o sa patrol sa K5 Vincent Toralde. Ini nga balita nga dulong sa inyos siyang DDX commanded by physical D3 bio. Ini sa K5 Carla at Dr. Para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Alam mo kaya salamat K5 Carla may defensor. Ito na ito mga K5 si K5 Red Salgado. Ang ining minor de edad sa Banwas ang ibi magaluna ginaligar ginmolest siya sang tricycle driver. Ana naman Kaki 5 Red Salgado.
6: News FM. Kampyon report.
7: Right garing Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert kag sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balita ang K5 sa umaga. Martes naman kita nga adlaw kag medyo masakit kay mati nagsaka ang presyo sang gasolina pero ang diesel man ni tinagdubo Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Well para sa aton sininga balita subong matapos ang masakit nga balita dira sa isa ka minor de edad sa may siyudad Sambago nagbalos ining norte naman sang probinsya naton dira sa may Banwas ang EB Magalona. Kiman kay Five Babes, kay Five Roberta, ining grade school student ang ginaligar, ginmolest siya sa isa ka tricycle driver. Nga kaupod man sang iya sininga amay nga nagabiyahi dira sa tricycle na tabu ini sa tong Oktobre 2 dragidas 12 sang udto suno kay Police Major Junices Catalogo ang aton sininga spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini siyang gindala sa may kampo kag dito kay Febibski for Roberta ginsakit ini siya sang tricycle driver kag tignaligar ginkuga pagani agud mahimo ang iya sininga plano sa kwan kay Febibs sa sini sa grade school student. So ang pamilya karon kay Febibski for Roberta ang desidido nga magpasak asang kaso batok iya sa suspitsado kay Kefe Babes. So muna itong sininga balita ka ba dulong sumunga aga dulong sa aton sa Power Trio aga itong sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio with VCO. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Muna po kayo kasalaman ka K5 Red Salgado. Alas 5:41 na. Dinan kita sa aton sininga K5 kamustahan. Eh matabid na kita sa Iloilo sa sininga Matrion.
8: Tanyo kagripo nyo, why may galkubot? Ha? Di subong dan, di ba naapektado na? Ah, sa nagligan, wag kita super ilin nyo. Grabing epekto, how much more pagid nga subong, may super ill ninyo na. Una na itong check connection natin sa aton sininga K5 News from Western Visayas. Mauna kita dito sa mga nauna man sa aton sa aboy-aboy na sa connection natin dito sa may Bacolod. Kaya doon namian ako sa nila fountain nga 18 million pesos. Bacolod, mayong aga!
0: Mayong aga si Rex Oreta.
3: Morning.
0: Mayong aga. Daw na si Platan mo ganyang Bacolod na mo niya ba? Ang ginsintro mo yung plaza ganyan namon. Sige ah, gaanta na karon pagtamod kag ideyang ato sininga panay ang antiki kalibo kag rohas mga kaki 5 angot sinang gina intro mo kay manti atuod gin man eh mahal no. Sige. Why problema signal signal mo diya pang kampiona. Back to you.
8: Oh, daw mo na ning katuan ko da sa Bacolod kaya dito another tourist attraction da. Basko signal sa Bacolod da. Naka-detect ko pimix na ang Iloilo. O balin sa Bacolod, sa ilalat ng connection natin sa may probinsya kang Antique. Kay Kaki 5 Nestor. Good morning.
9: Thank you so much, Sir Rick. Good morning, K5 Sir Bisaya sa Negros Island Region. Nakahiga po rin kami, Jack, ang DTX Coffee Mix with Clinica D3 Bio. Ah, kampiyon ang salad ninyo, Jack, kanaman sa Antique. Balikan nimo, Sir Rick.
8: Salamat kay Antique. Sa iluan naton dito sa may area sang Tagbuanay. Sa may Pilar, sa may probinsya kang Kapi, sa kay SM Jubert. SM Jubert, may Riding Gaga.
10: Good morning, Sir Rick. Good morning sa ato mga kaupdalan sa Negros Island Region, kagdiriman sa Western Visayas, mga ka-K5. Daw paog man tong itlog sa Bacolod. Sitwasyon diri sa amon sa Capiz, Makanay, Kanay, may mga areas ka nagtupang ulan, mga ka-K5. Aga pa, naka-Mighty C na, naka-DTX Coffee Mix pa. Back to you, Iloilo.
8: Salamat, SM Juber. O malin sa may probinsya kang Capiz, sa iluan natin dito sa may Kalibo, Aklan, upon kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
11: Good morning, K5 Mr. Bisaya. Sir Rick, good morning. Iloilo, Antique, kag Negros. Kampiyon ang signal. Naka-detex coffee mix na kita. Manayan-ayan, tiyempo. Di daw magalong gamay sa Kalibo. Pero kampiyon ang signal. Balik sa imo, Sir Rick.
8: Salamat, Sir Michael. All set na. Unahon ta dito sa may Bacolod. Tabok kita dito. Kaya doon namiang kita kung ka-fountain nila. Oh, balor ko no 80 million pesos. Ibaloon ta ang mga dugang na detalye kag report dito sa may K5 News sa may Bacolod. Kay upon kay Sir Daddy Benz and Sir Robert, go ahead.
0: Daw ginahingabot, mugid kami diri sa syudad sa Bacolod, dabay mugid ginia palampas ang amon din nga plaza, nga ang plaza namon na sa to, ginatulugan sa mga bisita ta, bisita nga ramalang dayaga kwa na, tapos mga biktima sa mga nagalagaw na to, nga mga bisita man halin sa ibang nga lugar, kagi magpa-pickpocket, pero nagtulutawahay na gibang sa ulihi, kaya man ti may mga kaso nga bagransi ang ginapatuman ng atong sininga mga pulis base sa ordinansa sa atong syudad. Now, natalupang dan sa atong sininga syudad, sa alkalde nga kinanglanggit ang atong sininga plaza para tahumon kamanti kadamo sa mga bisita naton nga nagakari diri sa syudad sa Bacolod, kag ang public plaza, amo na yung sentro, mandi mo na yung public plaza mo, tubang pangadaan sang katedral, ginponduhan ba 80,000 actually 300 milyones kapisos ng pundo mo dala na to yung NGC ang fountain sa kwan sang NGC dala pa to pero 80,000 driya sa may bahin sang Bacolod City Public Plaza para at least mapatahom
3: 80 milyones
0: gin siram palibot boss sa kalawig-lawig man nga hulat nato nga pong makita nato ng beauty sang kwan sang sang plaza kay manti sirado may mga baral o mga kakipab sus pag abre kay manti ang siling nila ang target na nga may open mag mascara festival sus ano yung gagawin open na ang itsura sang plaza do amo lang gyapon no way mas nagliwat naglalapag gid ganay kay gimutangan to fountain niya sa sa grandstand sa may ground sa may alagyan gid sa may plaza gid jabla way man sang
3: sa sentro gid sa tunga
0: sa sentro gid sa tunga tay maglabay ka na kag malumot-lumutan kag mabasa malumutan kung maglabay ka na kun danlog ka buka pang ulo mo mga K5 amo ning kadelikado diya sa kwan sa public plaza namon Iloilo 80 milyones ka pisos way man sang may nagliwat kag way man nagbago
3: in short palpak nagapanay amon plaza di anyway sa dugang nga balita asawa nagbisita sa iyabana sa prisuhan way na makapauli sa ilabalay kay napriso man. Ining si Girlie, 31 anyos, residente sa barangay 19, sa Oktubre 4 nagbisita sa Iabana kay ara sa prisuhan sang ulihi nahulog ang tuter nga nabutang sa iyang payong kag sa gin-search siya may na-recover nga sa siya isang suspected shabu. So sa piyak nga prisuhan naman niya si Girly ang Iabana sa piyak naman sang sa piyak naman nga prisuhan mga kaki-5 magapangatubang sang kaso sa illegal drugs.
0: Ah, manong mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod, ah kampyon balita na mo no. Back to you, Iloilo.
8: Mala suspense pagaling ang pagbukas ng plaza nyo ha. Base ko nakamaskara lang ang plaza nyo. Halik sa may Bacolod. Sa ilawang sa may area sa Antique. Opo, kay K5 Mister, ano madalag kong balita da?
9: Ya gani jasa Antique ura kami ti parias karang plaza nga nagabalor bakang 80 milyones nga may fountain. Sige. Mga balita reg jasa Antique, ja kami ani police report wa. Magurang versus Libayan sa may banwa kang Tobias Fornero Condao, patay banwa ang Magurang samtang pilasen man ang Libayan. Ang Jang Libayan nagatawag-tawag kuno sa cellphone K5 sa Visayas rugto sa nang balay sa may barangay Fatima Tobias Fornier apang matunog bla kang anang Magurang regyan sa silid kang anang balay tigin sa way kang anang Magurang wara bla kuno nga nagbaisay ang Jang Darwa kita kuno kang Magurang nga naghunos ka kutsilyo ang Jang Libayan kay may 12 gauge shotgun man nga break type ang Jang Magurang ginunahan na badil naigo sa liag bow nagbalos man karon ang Libayan kay ti ora na tapat banwa ginlagas na ginbuno naman kunonoy sa liag patay kang makadangat sa ospital samtang ang Jang Libayan padayon nga ginabulong regya sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa banwa kang San Jose. Sa banwa kang Kulasi may pagpinatyanay man to 22 anyos ginagbakal kang beer ginbuno patay man. Imao pa kuno sanda ka diyang suspect kay 5% Visayas nag-inom-inom asa nga nagbinaisay ang ending ginbuno kang diyang anang nakaimaw sa irimnan ang diyang biktima sa telad dakop rin man ang biktima kag priso sa Kulasi MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Amang balita sa Antique, balikan nimo Iloilo.
8: Salamat Antique, grabing mabalita, diba? Ah, madinuguon mabalita sa may yabain sa probinsya ka Antique. Alin sa Antique, sa ilo na ton sa may area sa probinsya ka Antique, si Sam Jobert, ang madalag kong balita, da?
10: Good morning once again mga ka-K5, si Rick, mga nagapanguna ng balita diri sa probinsya sa Capiz, sa Sudan San Rojas. Kahapon nga daw, nagabot diri sa amon sa probinsya sa Capiz si Brigadier General Director Randolph Tuanio sa PNP Regional Office 6 mga ka-K5 matapos ipatagayon ang flag raising ceremony sa Campo Appeal diri sa Sudan San Rojas. Pagkitabugan sa tanan ng mga municipal officials kalakip man ang aton siling mga leader sa PNP mga ka-K5. Nag-indeklarar din ni RD, no? Kang Capiz, 10 out of 10 ang 10 ang performance ng aton sining mga kapulisan kag ang suporta sa aton sining mga local government officials na hanungod sa sining ginapatigayon nga programa ang pag-turnover sa mga armas diri sa amon sa probinsya. Pasinunggan ang mga local chief executive kalakip man ang mga EBC president mga ka-K5 ang chief of police diri sa amon sini sa probinsya kada muon sang recoveries kag turnover sang amon sini nga mga pumuluyo sa aton sini nga mga kapulisan mga ka-K5. Samtang duha kag ginhibalay kahapon kag patigayon nga public hearing sa provincial board sa idalom ni sang chairman nga si Dr. Cesar Yap mga ka-K5 nga gintalakay ang mga programa nga gindihon sa provincial capital para sa aton sininga programa sa Department of Health ining PhilHealth Yaka program gamot para sa mga kautura naton kalakip man ang Capiz Safe School and Safety Minds Initiative nga ginapabakod karon sa provincial government pinaagi sa pagdihon sang isa ka ordinansa sa aton sininga probinsya mga ka-K5. Yatutukan karon sa aton sining provincial board ang kayuhan sa aton mga kabataan at the same time ang health concern diri sa amon sining probinsya mga ka-K5. Ang mga dalag ko nga balita sa Capiz ang gintagaan man lang sa kuwana sang bakulod palaliguan nga mautod naton nga may mga rinto-linto sa paminsaron, may swimming pool sila sa plaza. Back to you, Iloilo.
8: Salamat SM Gilbert sa ganito ato maglagkong balita sa may bayan sa Kalibo Aklan sa Kaisal Michael. Go ahead.
11: Mga balita sa Banos ang Kalibo Kabilog ng probinsya Aklan na duha ka lalaki ng ospital bangod magahod ang ilang tambot sa K5 Eastern Visayas. Kusa din nalauna sang kagahon gin-accelerate nilang ilang motor kay ginasugid niya puro ini sila nakainom. Ginkumpronta sila sa mga suspect, lima man ang suspect ah. Natabo din sa barangay Silakat Nunok diri sa Banos sa Angaleso. Nagabi na isa sila kay alauna na sang kagahon masagahod ang motor ah. Ginkulata sila sa lima katawo ah. Na ospital sila mga ka K5. Kag pagka-ospital, outpatient man, pero iga-refer niya sa barangay justice. Kundi mahusayan, tayo mabalik niya sa police station, mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita. Kaso sang dengue, as of January 1, 2026, to September 19, 1,129 na diri sa probinsyang Aklan. Sa panibagong kaso, September 13 to 19, number of cases, 109, kag may apat ang patay, mga ka-K5. Muna mga balita niya sa Aklan, Banos ang Kalibo, balik sa imo, Iloilo.
8: Salamat Sir Michael. At sigong ko lang ni ang nagpangunang bang dalag kong balita sa may suray ko probinsya sang Iloilo. Doon dumay yung nagpamahog sa K5 yung SFM Iloilo. Ining si Warren Jason Ganguso nga transport leader kag road safety advocate. Pakita-kita sa inyong mga pusilya. Gin-operate kagabi sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa ilasing balay. Pinagis ni sa search warrant takwaan sa 12 kapusil. Now, 9mm caliber pistol, kag 45 caliber pistol, kag madrag paraphernalia. Why man ka-ex si Warren? Pero sa primero, no, grabe kid ka isog ya. Pero gabi daw, ido nga bitikon man. Ito iso subong, ining si Warren Jason Ganguso, tungod sa pag-bayulas, pag-upot sa pusil, kag drug paraphernalia. Kayo, sir, malang siya mo, hindi baybas. Ang mga dalag kong balita, di salamat. Ganito yung pagbalik sa inyo. Thank you.
6: Balita.
0: Salamat, Iloilo Ruas, Antique, Kakalibo, sa atong sining ang mga sister season. Ginakulabo sa mita sa panahon. Good morning lang kay Kuya Joseph Mori, Kuya Rodi, mga kakifay, Kuya Pastor Rodi, good morning lang. Ma'am Marios Lingaya, George Lauso, good morning lang. Ma'am Velma and Mitong Galvan. Ay, good morning na sa kay Gina. Tami ako si Lori Jean Grimio, bata ko na ha. Kag Rosie Delphine, Angeli Jovi, kag Sabana ko, John John Flores. Why problema? Alin sa kay Jocelyn Grimio?
3: Engineer Rosie si Inday Gamay.
0: Areglado. Sige, balita panahon mga kakifaiba. DTX 5 Morning Newscast. Ang masunod na with K5 Kulin ko biyan Sir Van Albay. Sa kanan sa amin nga CEO Dr. Romelo Oya, ako sa K5 Babes Gandalao.
3: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Balito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyog ka likod sa salon pass. This is a mental health classic camp for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyog ka likod.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kitkamusta nga?
16: O sa pinakamalayo man nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: O pag-uli na ko ka!
20: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIF 2026.
14: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
22: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod, Taytung High School, Estetica Beauty Salon. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa umaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5 News FM.
0: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa bungalo sa Martes, Oktubre 6, 2026.
3: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton nga mga pangulong, dinalaan na. Empleyado sa Bacolod City Government ginsuspende ang 60 Diaz.
3: Nagulangan ang lutang patay matapos ginbuno sa liog sa Yamanghud sa Tobias Fournier Antique.
1: Gobernador sang Cotabato na ugot sa mga ginikanan sang bully sa mga bulutuan.
3: Pag-aslagin deklarar nga natapos na ang tiyempo sang habagat.
0: Balita International.
3: Endangered rhinoceros sa Indonesia nagbuso.
0: Balita Sports.
1: Gilas Pilipinas ginluto sang Australia sa pagbukas sang Under 18 Asia Cup.
0: Balita Entertainment.
3: Kaya Boris ginblock si Andrea Brillantes sa social media.
0: Balita Negosyo.
1: Kagpresyo sang diesel mabuhinan sang 1 peso and 30 centavos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Mangunguma pa tayo matapos ginlutang samtang nag-aarado sa Binalbaga, Negros Occidental. Patay ang isa ka mangunguma samtang nagapangarado matapos ginlutang sang wala pa makilala ng sospetsado sa sitio Kapaklan na Barangay Santol, Banwas ang Binalbagan sa Negros Occidental as 8 sang aga Lunes, Oktubre 5. Ginkilala ang biktimang si Jolito Arnado, 56 anyos, residente sang nasambit ng lugar. Suno sa iya asawa nga si Alias Neneng, 53 anyos, lasay isang aga nagpadulog na sa ila uma ang iya bana agod magpang arado apang nakabaton siya sang balita nga ginluthang ang iya nga bana bangod sa patal nga pila sa iya lawas gilayon ini nga ginbawian sang kabuhi. Nagapanawagan naman sang hustisya kag paglaro ang iloy sang biktima kon ano gid ang sala sang iya nga bata kag nga agin patay gid nila. Sa karon wala pa sang motibo sa pagpatay sa biktima.
3: Empleyado sa Bacolod City Government ay ginsuspendera sang 60 Diaz. May balita si ka-K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Isa pa ka-empleyado sa siyudad sa Bacolod ang ginpainalom sa 60 kadlang ang preventive suspension bangod sa ginaligar pagkolekta sa amusement tax. Suno sa mga dokumento na nakuha sa K5 News FM Bacolod, tatlo ka mga establishmento ang nagpasaka sa reklamo batok sa empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office bangod sa irregular na pagkolekta sa amusement tax. Natabo ang insidente sa tinalikdan ng Disyembre 2025, Enero 2026 suno sa isa sa mga tigreklamo. Lakip ang mga nagreklamo ang ipasaka batok sa empleyado, amo ang serious dishonesty, grave misconduct, ka gross neglect in performance of duty. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villena para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News
1: Camp. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, magulang nga ng lutang patay matapos ginbuno sa liog sang iya manghod sa Tobias Fournier Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning News
5: Camp. Death on arrival ang magurangan ng badil matapos nga ginbuno sa liog ang anang libayon. Ginabanta alas 9:40 sa gabi Oktobre 3 sa sityo Igtumakad, Barangay Fatima Tobias Fournier. Ginkilala ang biktima kay alias Japet, 32 anyos, single. Samtang ang suspect, ang maguranga si Gilbert, 41 anyos, single. Lunsay mga residente kang Barangay Fatima Tobias Fournier. Sa investigasyon, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amigo nga may matunog nga limag ang biktima. Samtang regyan sa silid kang andang balay, kang nag-abot ang suspect nga may daranga 12-gauge brake type handgun. Gintingwaan nga pauntatan kang suspect ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay sa diin naghunos kang kutsilyo ang libayan. Rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa anang liag. Nakapalagyo pa ang suspect apang ginlagas kang biktima kag ginbuno sa nawala nga liag. Napasify pa kang andang nanay kag nakapangayo kang bulig sa andang iningad parang madara sa ospital ang magbugto apang gindeklarar nga patay ang suspect. Samtang ginforward naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima para sa dugang pang pagbulong. Na-recover ka mga kapulisan ng 12-gauge brake type homemade handgun, 11 inches na kutsilyo nga ligod, tagsang kabala kang shotgun. Kagbalita regional, halin rin sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang Kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Angol sa kahulog bon, lalaki pilason matapos nahulog sa bubon sa Carles, Iloilo. May balita si K5 Red GD Mayo.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Latigayon nga na-rescue ang 40 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nahulog sa isa ka bubon sa Barangay Dayhagan, Carles, Iloilo. Pasado na 7:40 sang gabi, Domingo, Oktobre 4, 2026. Ginkilala ang biktima kay alias Dudo Delfina, residente sang amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News at Amisara kay Renato Suwerte Jr., team leader sang MDRRMO Carles, iagin pahayag nga yara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon ang lalaki antes na hulog. Nahibaluan nga naglisensya ini nga mangi kontani apang wala niya matalupang dan nga bubon na ang iya natapakan kag nahulog. Ginpahayag pa ni Suwerte nga masobra 20 katapak ang kadalumon sang bubon nga nahulugan sang biktima. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang mga residente sa MDRRMO Carles kag sa mga otoridad agud mapasaka ang biktima. Nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pang aparte sang lawas ang biktima nga sa karon padayon nga ginabulong sa ospital.
3: Report nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang napulo ka mga soldado pilason sa ambush sa Basilan, may balita si K5 Sai Elievera.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Katanang hindi bababa sa 10 sundalo matapos tambangan ang kanilang convoy sa Tipo-Tipo Basilan kahapon ng umaga. Sa ulat ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 ng umaga. Binabagtas ng convoy na binubuo ng 3 civilian vehicle at 3 military truck ang kalsada sa sityo Bauno, Dagaw, Barangay Badya. Nang paulanan ito ng bala ng mga hindi patukoy na salarin, nagsasagawa na ng hot pursuit operations ang pinagsanib na pwersa ng militar at pulisya sa mga nasa likod ng pananambang. Ito si K5 Sai Elievera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News. newscast.
3: Obligado ang pagpirma sa quit claim, insulto sa mga pamilya sa napatay sa Coron, Palawan. May balita si KK5 Ray Almudan.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Sa pilitan o manong pinapapirma ng quit claim ang mga pamilya ng ilang mga biktima ng MV June Aster ng kumpanyang nag-ooperate sa barko ayon sa mga kaanak na mga nasawi. Ayon sa ilang kapamilya, nakasaad umano sa dokumentong ipinapapirma sa kanila na magbibigay ang kumpanya ng 50,000 pesos kapalit ng tuluyang pag-absuelto nito sa anumang pananagutan kaugnay ng insidente. Tumanggi naman ang mga kaanak na lumagda sa dokumento at sinabing nais nila may pagpatuloy ang paghahanap ng hustisya para sa kanila mga nasawing kaanak. Itinuturing din ng ilang kapamilya na insulto ang naturang alok ng Atienza Inter-Island Ferries, lalo na sa mga buhay na nawala sa insidente. Samantala, hindi pa naglalabas ng komento o paglilinaw ang kumpanya nag-ooperate sa MV June Aster kasunod ang alegasyon ng mga kaanak ng mga nasabing biktima. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News of N.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balita, Biliran Province State University kontrolado na ang sitwasyon matapos nga nakabaton sang pagpamahog ang manunudlo gikan sa iya estudyante. May balita si KK5 Jean Pelinio.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kiniyak ng pamunuan ng Biliran Province State University, naligtas at kontrolado na ang sitwasyon sa loob ng campus kasunod ng natanggap na banta sa kaligtasan ng isang guro mula sa isang estudyante. Ayon kay BIPSU President Dr. Victor Canyezo Jr., agad na rumisponde ang mga pulis at ang security team ng universidad matapos may pagbigay alam ang mga pagbabanta sa chat na ipinadala sa naturang guro.
10: We responded the situation, we informed the PNP, and then we have to thank the PNP, especially Chief Machiti, because they were there already with our security team in the university and yours truly being the head of the crisis management committee. So that as of now, we would just like to inform the general public, especially our faculty, our students, our employees, and everyone who has really the concern of the university, that the situation is already under control.
9: Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang isolated case lamang ito dahil sa personal na hinanakit ng sospek at napatunayang walang anumang baril o patalim na nakapasok sa loob ng paaralan. Dahil sa seryosong paglabag na ito, posibleng harapin ng estudyante ang parusang expulsion habang kasalukuyan na itong isinailalim sa proseso ng guidance office. Upang mapatibay ang seguridad sa campus, maglalagay ang universidad ng mga walk-through metal detectors, magdaragdag ng mga security personnel at magtutuon din sa mental wellness ng buong komunidad ng paaralan. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pilinio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Kumatan arestado sa Gihol nga Negros Oriental, armas kadroga na kumpiskar. May balita si K5 Rupa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Inaresto ng pulisyang isang 28 anyos na lalaki dahil sa umano'y pagnanakaw ng cellphone at umano'y pag-aari ng mga ilegal na armas at ilegal na droga na nakarang araw sa Gihulgan City, Negros Oriental. Positibo itinuro ng complainant ang suspect na siyang kumuha ng kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 16,000 pesos na recover din mula sa suspect. Gayunpaman, sa search incident to lawful arrest, na-recover ng pulisya ang isang kalibre ng revolver na walang serial number kasama dalawang bala mula sling bag ng suspect. Bukod pa rito, dalawang susay na pinaghinala ang shabu na tinatayang may bigat na 3 grams at may solid drug price na 2,040 pesos ang nakumpiska rin. Naghahanda na ang pulisya sa pagsasampal ng mga kaso na may kaugnayan sa pagnanakaw, iligal na pag-aari ng mga armasa at iligal na pag-aari ng mga droga laban na sa suspect. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, 6.7 million pesos nga frozen chicken kag fish tofu na kumpiskar sa Subic Port. May balita si K5

0: frozen chicken breast bukod pa sa mga fish tofu na kasama sa kargamento. Tinatayang nasa 6.7 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga produktong nasabak. Ayon sa BOC, binibigyang diin ng insidente ang kahalagahan ng mahigpit na pagsusuri sa mga imported na produkto upang matukoy ang mga kargamentong may maling deklarasyon at matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa pag-aangkap. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Gobernador sang Cotabato naugot sa mga ginikanan sang bully sa mga bulutuan. Naugot na ang gobernador sang probinsya sang Cotabato nga si Governor Emmy Lutalino Mendoza sa ginikanan sang bullies sa mga bulutuan kay nagpaandam nga manabat sila kon wala sila sang may ginahimo. Agud sa wayon kag unta ton ang ginahimo sang ilang mga kabataan. Ginpagwa ni Mendoza ang paandam bilang kabahin sang ila kampanya batok sa mga kaso sang krimen kag bullying sa mga bulutuan. Naghingyo si Mendoza sa mga lokal nga opisyal nga bantayan kag gilayon nga aksyonan ang mga insidente nga mahimo magbutang sa katalagman sa seguridad kag safety sa mga estudyante. Dugang paniya mayara sang responsibilidad ang mga ginikanan agud mahatagan sang insakto nga pagtatab ang mga kabataan agud mangin maayo ang ila pamatasan.
4: Pag-asagin deklarar nga natapos na ang tiyempo sang habagata. Gindeklarar sa Köppen Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga natapos na ang southwest monsoon kun habagata. So na naman siyang ilan obserbaran ang pagbago sa weather pattern kanaghinay naman ang kapasukun sa hangin kadungan sa pagnubos sa mga pagulan nga dala sa habagata. Ginalaupan nga magadugay ang kondisyon sa panahon sa masunod pa ang mga inadlaw.
1: Balita International. International.
4: Endangered the rhinoceros sa Indonesia, nagbusong ang duwa ng Sumatra rhinoceros nga ginagkabig naman sa International Union for Conservation of Nature o Conservation of Nature nga critically endangered sa Indonesia. Bangod sini nagtaas sa paglaong nga makasurvive ang isa sa mga pinasahi nga mammal kag ginakangawaan nga madula suno sa gobyerno sa pungsod. Ang nasabit naman nga sapat ang busanay ratu kag Delilah mag-iloy nga rhinoceros sa isa ka sanctuary sa Indonesia kag ginalauman mga ini nga magbata sa bulan sa Mayo sa masunod nga tuig. Ang mga Sumatran rhino ang makita lang sa Indonesia ilabi na sa nagkalilaan nga National Park nga bahin sa North Sumatra, Lompong, Bengkulu kag East Kalimantan.
1: Balitang Sports.
2: Gilas Pilipinas ginlutos sang Australia sa pagbukas ng Under 18 Asia Cup. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
5: Hindi nangin manami ang pagumpisa sang Gilas Pilipinas Girls sa FIBA U18 Women's Asia Cup matapos sa ginlutos ang mga ini sang defending champion ng Australia sa score nga 102-47 sa Karisma Arena sa Seremban, Malaysia. Naibaluan niya gilayon niya gin-control sang Australia ang hinampang matapos nga nakakuha sang 38 nga score sa unang nga quarter, antes tigayon nga nagpanguna sa masunod pa nga game. Samtang wala naman nagkalagas ang Pilipinas sa opensa sang Australia, kung sa rinangin mabudlay sa ilang pagkuha sang puntos. Naka-record lamang ang Gilas sang 15 of 56 so kung 26.8%, gika naman sa nasambit nga hinampang. Para sa balitang sports, yung inadulong sa DTX 500, D3 Bayo Kagmay TC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
4: Dea Boris gin-block si Andrea Villantes sa social media. May balita si K5 Ivy Cordova.
6: Gin-biag-yag sang aktres nga si Bea Boris na iya gin-block ang iya abyan nga isa man ka aktres nga si Andrea Villantes. Inibangod nga na sa publiko na sadto nga wala na uyunan ni Andrea ang anay kahagugma kag amay na subong sang anak ni Bea. Wala nagsugot si Andrea sa ideya nga magbalikan ay sanday Bea kag anay kahagugma sini nga nagbiya sa iya matapos ini nga nagbusong. Apang ginklaro ni Bea nga anuman ang matabo, mayara siya sa gihapon sang nabatsyagan para sa amay sang iya anak nga si Hopi. Aminado man siya nga matiga ang iya sini nga ulo kung pag-aistoryahan na ang paghigugma. Samtang sunod naman kay Bea, normal lamang ang hindi paghangpanay nila ni Andrea. Bangod sa ulihi, piliyon sa gihapon sa mga ini ang isa kag isa bilang mag-abyanay. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio.

0: sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Presyo sang diesel mabuhinan sang 1 peso and 30 centavos kada litro. Maganubo ang presyo sang diesel subong nga semana. Kahapon nga adlaw sang Lunes, Oktubre 5, nagpagwa na sang estimated price adjustments ang Department of Energy o kon DOE para sa krudo, gasolina kag kerosene. Sa diesel, magadubo ini sang 1 peso and 30 centavos kada litro. May pagnubo man sa gasolina nga 1 peso and 93 centavos kada litro. Kag sa kerosene, magadubo man ini sang 3 pesos kag 30 centimos kada litro. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 80 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay.
3: Tag ako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: News FM. Ethereum Bio.
1: O si Karen, nadamog it sa akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong buhok kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio DTX 500 makabulig sa pagtinlos ang imo atay pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabayan amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 panahon na naman ang ubo sipon at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: Yes, and it's 80 days before Christmas.
1: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
2: Yari na ba na mga issue nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon. Standby.
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Subra!
4: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
0: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
2: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Naiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
0: Te, ano lang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
6: Sa kamay na, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga KK5? Ano po, ganoong adlaw sa ato mga presentation? Well, medyo...
7: How are you today?
6: I'm okay today. And then after a long travel, nga naglagaw kita dito sa area sang... area sang Antique, doon namin lang ni SCK5, Robert Aga pa.
7: Ako yan, hindi na pabayaan niya. Saan yung kanayang kamila ako tan?
6: Si... Oh, ano, tabo, diba? Takasubuhan lang ako.
7: Kagawatan.
6: Pero isa ito ka mga utod, kamusta ka mo tanan? And welcome sa inyo naman yung panatuntunan. And still, we can feel the mascara fever kay bangod ka K5 Eric. Nagahilapit na. Ha? K5 Eric, it's gotta be 5 days more to go.
7: Yes.
6: Kag makita na nilang season 5 sang K5 News FM League of Champions. Kamusta gali ka K5 Eric? Ang aton ka mga palangga, ang mga K5 sigan sa may bayon tumas sa kamahan. Ibabaw sa kamukiran, hidlaw man kung gani sila, no? Actually, grabing travel na mo, eh, no? Alas 9 na kami sa gabi katapos dito sa City, Robinson's Antique.
7: Okay.
6: Sang travel Sunday? Pa, sang Sunday, na-burn out mo.
7: Ah, mo tukuling ang gabi, nag-live ka.
6: Sige pa, then travel na mo from Antique to Iloilo.
7: Mm-hmm.
6: Anong rasa kami? Alas 12 pasaduro na kami ito ka... Tinginay ka, nuluman ka rasada. Nagkakaon pa kami along the way. And then... Nag-desider kami na mapanoong sa Roro.
7: Mm.
6: No? Tigo kami nakaabot sa Bacolod. Alas 4 sa kagamon.
7: Siyang Monday?
6: Siyang Monday. Diretso tulog, wala tulog mo.
7: Okay.
6: Ligo nun na pawayan taning lawas na kay budlay na kong piliton tani. Actually, sa Monday, rin na kami at ako sa malay kakatulog. Pero
7: okay.
6: Tigo ko nagbugtaw sa Monday, it's around 10 o'clock in the morning. Grabe, gid ka.
7: Not bad.
6: Nami tulog.
7: Abi ko
6: na yung
7: big bike ka?
6: Wala, nagsakay slakyan ni Saray, ang malay. No? So, by the way, sa mga utod tap, di mga bayan sa kalibutan, updating ka mong kung anong kakalinabo, Bladris Bacolod, sa Negros Occidental, kag sa Mascara Activities, pagi sa ating official Facebook page ng K5 News FM 101.5. And of course, ang ating K5 News FM, Negros Island. Puna ato mga istasyon, ang mga official Facebook page nga pwede nyo kami makita ni K5 Eric. Kaya mo dyan, mox mo. No? Nakasuksok sa kay, karoon pa ako masuksok sa akon nga ito mga bandana.
7: Updante lang ka.
6: Ay, hindi, okay na niya. Araw lang na skillet pa. Unta lang ito karoon. Malok naman sa karasun ko nga. By the way, sa ato ko mga utod, ano mang ginhimo ninyo abroad? Kami ni K5 Eric, katamiyaw sa inyo sa more night. Good morning ka, good night. Sa mga utod na ito na abroad, ha? Hindi ka mo magkalipat sa Gihapon. Hindi ka mo makakanto sa ato sa inyong official app sa inyo sa inyong Play Store. Parang at least hindi mo maulihi sa mga balita sa Bacolod kag Negros Occidental. K5 Eric, sa mga utod na may klase, subong basi mas silang silang liday. It's gonna be Tuesday. So, ibang surusunggod kagapon kaya wala declaration nga may klase.
7: Yan rin muna.
6: Ay, ano, hindi mo na importante. Kaya pala na yun sa mga elementary ito. Sa mga nagabarik ko, tot patala dyan! Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Eljan Castanio. E di nga, adlaw ka K5 Eric, it's a wonderful day. and a blessing to all of us.
7: Let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat sa sining adlaw nga Martes nga ginhatag mo naman nga regalo sa amon. Salamat gid sa bag-o nga adlaw, kag sa bug-os nga grasya nga imo ginadul-ong permiso sa amon. Lord, please bless every home with love, peace and harmony. Himua ang tagsa-tagsa kapamilya nga maghinugpong, magintindihanay, kag magpatawaray. Keep our homes away from anger, misunderstandings, and negativity. Punang amon balay sang imong presensya, kalinong kag kalipay. Give us in everything, guide us in everything that we do today. Give us wisdom, patience, and a kind heart towards one another. Let your love reign in every home. May our families always choose peace, understanding, and love. In Jesus' name we pray. Amen.
6: Amen. Tara na!

0: One.
1: Ang inyo nakita, hindi ito inaway, ha? Kundi singgita na ikang linabugayay sa natabo iyang kapag-question sa excise tobacco tax.
2: Yes.
1: For the past 20 years, wa ini mapuslan sa mga tobacco farmers dito sa Ilocos. Atong nakita ninyo is Attorney Respecio, ang Vice Mayor sang Rina Mercedes dito sa Isabela Province, kag Ipamerik.
2: Yes.
1: Ginakantuan talaga lugar, isa ini sa matahom nga lugar nga may ara sila yung tahom nga mga light sa ila sa nga within the city proper. Private ni siya. Nga makita mo dami aras lang garden yung nagasiga-siga.
2: Sa Rina Mercedes.
1: Sa Rina Mercedes, tahom niya. December man ako hindi, nabisitahan na namon last time. No?
2: Namin guro kadtuan ni Kwan, ni SM Dining na ginamo ni San Jano.
1: Ginatingwan to siya.
2: Ang istasyon tag dito, no?
1: Ang istasyon nato is in Santiago, which is more or less guro mga 30 to 45 minutes away.
2: Ah, lapit man ang galing.
1: Lapit lagi nga, Santiago, Kawayan, and then Reyna Mercedes.
2: Baway kung pwede tagid madumdumat.
1: Lapitan na ina, no?
2: Toto Irol, no?
1: Taking forward ko na siya ang gabi. No? Matapos nga, ang question, daw na aking ining Vice Mayor, bangod nga, abi niya wala pa mahitsobla, gali kay daw pananaw niya doon lipot sila, nanood siling excise tax, kaya gusto niya tani, ihatag ini cash, cold cash sa mga farmers para magamit nila. Pero nang tabo kang Ipamirik, doon ginimo nga sa project, na way kabalo ang mga farmers, daw ang mayor lang kuno kag mga kapitan na nag-insindihan na hindi.
2: Eh, umuling
1: sila ka mga bagay nga to ni Baloon, tato naman niya pagpakalagad, kami ara, isa ka portion to kagabigin tanaw ko, nga kundi nagambal to siya pagkaaga, nagsapol sa to sa gym, para at least i-discuss ining problema nanungod iya sa excise tax, tobacco tax. Naku, gali ining K5, billion gali ining kwartada. Sa piyag kabahin mga ka-K5, subong adlaw do medyo mixed reaction na nakita. Number one, mixed reaction, magunang krudo, nubo 1.30. Ang dice, ang gasolina, nagsaka sang 1.90. Ano ayan kang ipamirik ang reaksyon doon sa mga taxi drivers, no? Kung sila reaksyon, kasi sila ya, may saka sila sa presyo sang gatong, and then nubo ya ang krudo para sa mga jeepney drivers, di ba?
2: Okay.
1: Pero tiya, bisa magnubo kita 1.90, lagan siya. Ang iba nagpangawat, ganaan, no? Ang nagligad 97, si 98 sila. Pag nubo 7, dapat tani 91 sila, pero 93 gapon. Di, buinan mo nila 1.30, dahil lagan nila sa 92. No? Pwede pila ka mga bagay nga tutukan. Tapos sa piyak kabahin.
2: Nami naman.
1: Bisan pa paano, makapaganaga na. No? Pero dali lang sa malampas sa gasolina, no? Kaya nagsaka 1.30, gamay di pa rin siya, nay.
2: Gamay di pa rin siya, nay.
1: Sa piyak kabahin, ginpataltal anay ni Mayor Greg sa taya ang mga sinstubangan sa nga Bacolod City Government Center. Kasi nga kalaw, ay gin. Actually, kang Ipamirik, kabudlay mag-celebrate ka, no? Nga ang celebrasyon mo aras sa stage sa tubangan sa NGC, tapos ang tubangan sa NGC, may mga sing kapalibot, hindi makita ka tao na anong activities.
2: Si Carla kahapon, nag-convert siya from reporter to inspector.
1: Ah, naglibot naman siya?
2: Ginlibot ni Carla. Nagtahom na.
1: Actually,
2: okay na.
1: May pakita ko karun si mo nga picture.
2: Oo.
1: Ang project, Ara mo na ang problema is ang landscaping ginapektuhan hindi kay Kumo hindi gali apektad kay Kumo hindi I don't know kung dala bala sa kontrata nila ang landscape dira sa NGC
2: or isa, ara karon may ara kita bag-o nga figure kay nagsaka gali ang amount tungod kay ang landscaping dalas kamada
1: pila ng amount
2: increase na siya ari sa kay tutok
1: kundi 220 milyones
2: na
1: mo
2: 300 plus na nag-increase by 100
1: million 100 million ginang landscaping para sa NGC ay pabalon talaga ato mga tapalamatiya
2: another repeat orders kuno nga gipang adjust nila
1: dali lang para matagal ang tao kay basi mga king naman sila nga grabe pangawat syudad sa Bacolod muna pirmi nga balila mo. To be honest, ini nga project mga ka-K5 may kontrata kami karon pakita ni ka-K5 Eric para at least why na duruga mo, no? Ang ini nga contract is between Tiesa kag sang Amigo Entertainment, sila na pirmahan ay kontrata.
2: Yes.
1: And ang contract na hambal nga tiang bili sang aton nga project na sa Bacolod City Government Center is 220 million pesos. Tanungon ta ka nung estado yo subong kay tiang bal sa mayor, sige ndo kalaw ay nga nagamaskara kami di may tabon nga sin.
2: The original contract was 299,863.
1: 220 original. Oh. May mo siya 299 because nalipatan nila ya ang electric power da.
2: Oh. Tisubong ang total revise cost, 328 million na.
1: So nagdugang siya mga more or less 30 million.
2: Variation order number 1, revised board of fence. Variation order number 2, 7 million.
1: Di ang matabod riyang at todri kakipaberik. Ang gwa niya, si Secretary Lapid, isang kasama speaker sila, nga mo ginagdako ya.
2: Nga mo ginagdako.
1: Ito ginitsura yan sini, muna budlive la. So sila niyang speaker sa Tagabakulod. Ang iyalang yan sa Tagabakulod, hindi niyo lang yan paghimoa, nga daw Kiko, ang Amon Plaza. Pero sa Amon Plaza, naulumpawan, bangod yung paninguaan ang pagwapuhon kami yung sa Bakulod. Naulumpawan
2: gamay kagapon, ginlibot na ito. Kampiyon ng plaza, kampiyon ng
1: tanan. Kung gabi kagipay, Eric, na may gid ma-appreciate mong suga. Ako yung mga to be honest, no? Ma-appreciate mo gid ang suga, no? Tan i-forward ko ni Simong kontrata. And sa ato ka makakautunan, hindi na pagtugutan nga gawon sa nga ulugtasan nga project ang Tiesa. Actually, to be honest, happy kita dapat.
2: No.
1: Tan yung attitude na ito, happy kita sila mo. Gagingaan ka sa Tiesa, sa project. Ang problema lang sa Tiesa, kabalo naging sila ka may maskara festival, nag-commit na sila nga sa puso nila during the maskara, subong atuig, huwag nila matapos, plus, hindi ganyan mapuslan ang itsura sa plaza kung huwag nag-takeover ka nagbulig ang syudad sa Bakulod.
2: Di kaya ang natabo, dogin pabayaan sila, bla? Kay kumpiyansa mo nga dumayo man ang maymo nila? Di, away, baldabid.
1: Ang natabo, dre, na baldagid, no? Pero at the end of the day, klaro lang, hindi iniya proyekto sa syudad. Ang syudad, ya, tani, mabaton lang sa saling project. The contract is between Mark Lapid of Tiesa and the officer coming from Amigo, no? Ang tag-iagalis ng Amigo nga napirma, di base sa record yung nakita ko kay Five Eric. Ang napirma sini is Jerry Tomas, authorized representative sang Amigo Entertainment Technologies. Isa-isa hunta ni karun ni Patpat, masahunta ni yung kontrato, and ang pinaka-latest ba? Mayari naman kita din nga milestone ko nun isang project.
2: nagpagwa sila sa ilang milestone, si isa-isa. Dalaban panumboy ka na ikitumboy pa ng Bakulod. Hindi niya amon sa lain yung sa laki niya. Nagmaskara ka mo ng ligad. Naguntat kami isa kamulan. Nagamo ka mo ni.
1: Do sala pa sa syudad. Nga actually, isang August 2026, agwa niyo manghugas pa sila sa kamot. Sala pa sa maskara nga ang imuya mga tao. Paano mo ba na project mo ko dapat niya kamino gobrada? Ano abi kay Damo Gandudas mong nga tilaban lang kami sa kauti na sa Tiesa, no? Imbis nga dapat tani focus ka mo sa proyekto nga madasig ang pag-ubra, paano abi matapos kung nagaway may gubra kung gabi ang pilam lang kamilo gubras plaza na? Kundi hindi mapuslan ang proyekto. But at the end of the day, kung magsigang suga kung gabi, dumaumpawan man ang kakings na gabapulid. Pero at the end of the day, kung natong talawon mga ka-K5, ining sitwasyon nga kalinabok subong, isa ini koleksyon. Nga kung may mga project dapat, may arang ito yung composite team na mabantay ni sila.
2: Kay dapat may oversight kita.
1: Actually, may arang na oversight. Galing kay kung ikaw man nabi, no? Galing ikaw ka, kasi malapakan mo man bulang.
2: Hindi kagdaw ka kumpiyansa man ang Bakulod.
1: Hindi ka magkumpiyansa kaki pa, Eric, nga nagpasalig na mo. Muli naging pagkuhan na ito sa nagligag. Huwag may nga gaw, nagligad niya maskara. Nagpagkuhan na, nagkanto naman din si Tiesa, anong ranggo yun sa Tiesa ni Mark Lapid, no?
2: Kwan siya, he is the Tiesa General Manager.
1: Chief Operating Officer.
2: CEO, General
1: si
2: Manager.
1: Mark Lapid is the Chief Operating Officer sa Tiesa. Ibig istoryano yun naman ito, ginasyura Bakulod. Yung sinunit, okay na. Igo, matapos yung mga kipay, hindi po sila dito.
2: Tingan ba niya, why sila ko naman late,
1: ha?
2: Inisubong? Nga January, ang nga tuntuon namon nga katapusan dahil sa kubra, is January 2027, we are still in the framework.
1: We are still in the framework?
2: Oo, ambal niya. Why kuno sang...
1: Kung tanongon mo, tanongon tabi kung pilakadlaw na ding ambal nila o sa ila contract. Isa-isa on talaga ron.
2: Oo, may revise sila nga time nga milestones.
1: Nag-revise sila, nagpabalos lang syudad?
2: I would suppose yung ipabalon lang syudad. Sino sa ila? Tanongon
1: tayong syudad. Dapat pabalon mo na. Ang ila original price is 299 million. 299.8 million. Kag ini nga kontra sila man nag-bidding gali ni tanan-tanan kumpleto gid.
2: Kumpleto na.
1: Sila ni. Kaya kita nang kubi kung ano kalawig ni.
2: May milestone sila nga kuno may ginliwat sila, may gindugang ang may gindugang pa kunong Bakulod mo. Nga may gindugang pa kamo eh. Pating kuryente sa NGC ang connection nga gindugang niyo na oh. Di ma-charge kami da.
1: Hindi gindugang na sang syudad kay nga kailangan man niya nga bot galing lang ba. Mabutang na sa suga. Yang mabut Di niya mahalin ang ang syudad piyaglimaling niya tani ito sang power supply pagkantutusuga.
2: Kunyari ang fountain.
1: Oh, waya collection pa, paano pa pangsyonon?
2: Ang matabos ito, sinya kunari ng fountain, bahala, festival na kamuda.
1: Kaya sila lang yan dapat, siya bahala mo. Amo ito binagkamo ni Mayor Greg.
2: Di ko di gin additional. Gindugangan nila to. Nga ti malaba nga.
1: Ibala sila kung pilay dugang nila kagipay birik. Mm-hmm. Because sini nga kwarta, hindi mo yung malins ka ba sa syudad. Iyan niya sang Chiesa. May pagusto ka muda kay nga, si Kuwa man niya gyapon ang masukot sa inyo kung overpriced na ko rin hindi.
2: Correct.
1: Kaya ti, at the end of the day, ang Kuwa may imo na sa ginatawag na post-audit.
2: Yes.
1: He will audit kung bala nagsarinan to ang costing sa itsura sa proyekto kag sa bilya binga 300 milyones ka pesos. Te, would like to make it clear. Kaya kung kaysa hindi giklaro, may ibang nga daan niya masyado ka-drawing ko rin. No? Number one, ang ini nga project, iyan niya gusto sang Tiesa nga i-offer sa syudad. Kung ikaw ang syudad, mamalibad ka operan ka sa kamarik na kung ang proyekto, wala sang may 5 centimos na nagwa sa kaban sang syudad sa sini nga project. Except guro sa pamuldos ni Mayor Greg to Subangos Plaza eh, no? Ha? Ay, para maglimpyo ka magwapo. Ikatatlo, ang pagpili sa kontraktor, ang bidding tanan-tanan, wala diya papel ang syudad. Ang guwa isang syudad tani, end user kag beneficiary lang kita sa nga proyekto. Nagkagulo-gulo, nagkagulo-gulo lang, nagkinagamo lang, bangod nga mamaskara na tawag yapon mahuman. Kaya promisa man sila nga humano nila gabawal na bago. Tokyo na nga bago. Nagkanto ko mo din nagliga na promisa kung may gagawin niyo sa maskara. So, muna pala ka mga bagay. Sa iban pa nga mga balita, mga ka-K5. Tutukan taman, ini kaluluoy ka-K5. You know, if you have children, may mga bata ka mga babae, regardless minor di edad o dalaga, always yung gina sila yung i-remind sa safety. Imagine nun mo yung grade 4 student nga bata, nga babae. Sanggab, igin sulod siya sa isang lalaki, abi ako ng magulang, na pa ko nakuno ng magulang, yung kugo siya, yung ipay biyari. Galing nagkugo siya ang lalaki, pag murarat sa mata niya, laba, buhok, kag may piklat, pasagot, sige, hindi ko mo ni magulang. Masyagi, tani, kag ipay biyari. Pati ano mo na overpower siya, anong kusog niya, abi sa kargatapas, power man. So, ginubrad rin mga kakipay, ang lain sa tanan, wala makontento nga ginimuan sang binastos kag binaboy nga hilikoton sang sining suspect ginlampusan niya pa bato sa ulo kag ipabit
2: amo na kag way labot sina naginulson sa kay interview sa ni kay Pebred gahapon naghambal siya papasinsyaon lang tanin nila ko wa
1: pasinsyaon ka nga tunto kag nga kanami si mo ipakabit sa ibabaw sang kaoy
2: relax kay si Clarence Luxin nga pamati relax
1: ay
2: relax sa
1: si Clarence si Tutok Clarence Luxin pero minas sa gatsat sa ato no Tutok Clarence may maga si mo pasinsya kami jumasako plus
2: Clarence siya o relax bala
1: lubudlay ang sitwasyon.
2: Okay, isa pa na.
1: So, sa aton yung mga uton, gagawin subong aga sa anong program. Mapos lang kami commercial break, mga pitanay.
2: Yes, yes.
1: Pagbalik na, including, grabe, gin-present kahapon sa impeachment trial, ang 4.4 billion na transaction documents. Ginapaabot na kay Pemirik, basi before November or November, basi may resulta ng impeachment.
2: Daw may 4 strong wins na.
1: One by one yung away subong. One to win, one to be acquitted, kag one to be convicted. It's a one point away from the basket. Basketball.
2: Kapanghimos na ganyan opisina to si Kwanto, si saka si na dorm na to. Masailos dito so to sa opisina ya.
1: Tingi pinangkaka si Jinggoy.
2: Jinggoy, pinangkakas pati dorna pati suga. Ubos.
1: Ang CR dala wala, inuduro.
2: Ubos pati inuduro.
1: Kiti yato yung personal mo.
2: Oo, pati inuduro pati ang lababo.
1: Grabe.
2: Uy, gijabilin nga ko, structure lang.
1: Ting, ang gwa niya kag ipay biri, doon mo na nigaling sitwasyon sa Pilipinas.
2: May nag-atras na, ha? Sige na. Tibot si Kanon sina, why na siya, hindi na siya. Why na sa opisina mo?
1: Why na sa opisina?
2: Ti, mano ka pa?
1: Ikadwa. Amo ni matabo kay ipay biri. Si Loren Ligarda, Senator Loren, mabalik?
2: Amo na na.
1: Pero sa majority pa?
2: Amo na na.
1: Subo.
2: Amo na na, balda na.
1: Ang oras sa K-5 News from Philippines, mga ka-K-5. Alas 6:56.
2: Stand by.
0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baluan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ga-inom D3 Bio kag Sporebiotics.
6: Uy, amunang technique da, mag-probio tandem, kids.
7: Yes, kanilan ilang bigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga alawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga alawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
5: Ginabiring.
9: Ginabiring, sakit ka tama.
5: Kulang ka kalsyum.
9: Kulang sa kalsyum. Nga kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
5: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
9: calcium maabsorb gid sang tuon, no? So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
10: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
5: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
10: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
9: Vigor.
10: Vigor. Iba ng word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sang peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw naka puno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: O, si Karen, nadamog isang akon hair follag, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sakay ka, kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
12: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
13: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
14: Mag-usar sang salon pass.
13: May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
14: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
13: May long-lasting relief.
14: Tugtog 8 ka oras.
13: Para sa nagkapanalakit nga baka.
14: Liyaw kalikot sa salon pass.
15: This is a mental call for last attempt for. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak, kit kamas na nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Series of 2026.

0: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:13 sa aga. Well, balik kita mga ka-K5. Ka-istorya kami ng K5 Eric. Siling ko ka-K5 Eric. Lagi niya ko naga D3 Bio, ka naga DTX ka, no? Oy, labot ka naga hubin kang utok mo gawin. Ay, siling nila, bla. Inang gagata, bla. May isang brain fog ka K5 Eric. Oh. Kung gina-fog siya, doon lang, inga-fog niya, bla. Literally, yan sa gafag ko magsaka kay Subukin.
1: Ay, grabing, you know? Grabing pag Subukin.
0: Grabe, no? By the way, sa itong mga utod, no? Basi kung mga din ganito, ito ko dito kasi sa Lakasiliana, tani, Lakarlota.
1: Biyak na bato.
0: Biyak na bato, tanong. Oh. Una, kuya may kampo, dito na lang kuya mamutang sa transluding. Ako, ipahakot ko lang ito, kilala ko.
1: Oh. Gwapo, pangitaw ito.
0: Oo, labo siya. Una ko, ha, sa mga dra sa biyak na bato, lapit-lapit, madeliver, gika mo sa layo. Dra lang mo dagdag sa transluding, no? Sa nila, hapos pa, no? Hapos. Mas wala, pindi mo magastuhan.
1: Kag, dako, pang imo nga kwan nga partida kung planter ka.
0: Ay, tood ka. 69% pa kuya maging planter para may partida mo kundi amat.
1: Ay!
0: By the way, ha, sa ato ka mga kontrol, galingaw-lingaw lang yan kami ng K5 Erica. You know, sometimes there are things nga hipsan lang, pero ara lang yan. No? Tama mo lang na yung pinakanami. Tubla. Ano? Happy lang tada. At tubla ko. By the way, sa ato ka mga utod, kag K5 Erica, no, grabe, ang maskara, bisan grabing issue sa plaza kag Bacolod City Government Center, hindi man ato ni. Mm. Ang ako lang yayo, hindi tayo pagtugutan niya kawaton ang kalipayan ta sa maskara. Enjoy tayo sa maskara! Ha? Kagtiko mo maskara, haga, doon to naman sila kipaybere.
1: Garit-gariton
0: to sila. Here we go, garit-gariton, namon ka mo sa ato naman. Official maskara, naitan ha? Ang official maskara music, kay Baluson, tali karoon sa 2025 yung music sa kipay ba? Here we go with official music sa maskara, ha? Kagbabatian yun yung kipayberi sa 101.5 FM, sugod sa Domingo, sa Domingo on October 18.
1: Okay.
0: Because we are the official Maskara Music Station.
1: Di pagtukaryas na, kita ang...
0: Ang baliang guwang tanang sa system, hook up niya sa 101.5.
1: Economy, you know.
0: Apos nag-stinger si Tito Jack, no? You're listening to K5 News FM, the official Maskara Music Station 2026.
1: The official Maskara Carrier Station.
0: Nagamihan mo muna sa...
1: Muna si unang...
0: Iban nga klase. Kagapasalamat kita sa salig sang Gugma Foundation. Under sa leadership ni Sir Rodney. Escalona?
1: Escalona.
0: Oh. Sir Rodney Mitch Escalona, thank you so much, Gida.
1: That will be on ang 17-18.
0: Yes. Kag ang pinakadami, kag ipabiri, kabi mo na, no? Nakaready na ang lidwol sa Klinika de Alternativo Medicina. Kung di ba naog ka sa SM?
1: Okay. Nang dulog?
0: Dulog, blaling sa plaza. On the right side.
1: Right side.
0: Makita nyo na da ang mga feature about K5. Kag samtang nag-perform live, dito na to ya, makita mo na sa lidwol.
1: Okay.
0: Iyan ni Dr. Abiloy. Kag salamat. By the way, na-enjoy ko siya in collaboration with SM City. No? Would like to thank all the merchandising people of SM City. Okay. Pa-feel mo na may collaboration kag ipabirik.
1: Di, ara nga to ng lidwol sa SM na mismo itapik nga...
0: Ara ya sa... Driya sa... Entrance ng SM. Sa... Gatubang sa...
1: North Wing. Lita, North Wing.
0: North Wing. Drasay gadalan.
1: Makita mo.
0: Oh, ipakita. Tadang nga dami. Hindi nga porsyon nila. Kaya punto sinakang ipabirik.

0: O di, pakita nila na yan. Pakita nyo na pala. Ano mo na pala.
1: Ang baba mo.
0: Ay, isa pa na.
1: Ang baba mo. Yung tiyagang ko siya, ilog. Now, this time around sa ating program, here we go, mang garit-garit kami. Kaya kailangan mo na detox ko, pimix mo, nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Here we go, with a mascara beat. Original mascara music. Tangay may video na eh. Kilin ang video, Binoy. Ara kami sa kilin din dito, Eric Dapag. Uy, di tribayo, Bim. Yan isang migot, ha? Mang garit-garit kami!
0: Tutuwarin
1: mo
0: kung makita
1: niya kagita ko ito. Thank you, kailan yung ikara na. Tutuwarin mo yung aga. Yung aga lang, tutuwarin. Gusto lang ako mo na kadawa. Sila,
0: ano
1: ni ko, post official partner always ng K5. Ano nga events ng K5, ara gina sila. Kasi gambal rin ang duwa, hindi ba batiyon? Yung ba tayo naman itong tutuitan?
0: Ara, bandar yan.
1: Ara, bandar yan. Bandar mo tutuitan? Love you lang data na. Hidlaw ko misi mo.
0: Sila na siya.
1: Kita mo ng mga saot, no? Yan na isang, ano, granada ng mga mundo. Kasi yan ang granada, dati mara sa tangod mo.
0: Subong din siya.
1: Takuling.
0: Muna maning. Basahan mo dang hambal ni Kulas Clio.
1: Ano ba liya?
0: Good morning ang dasang mga guwapohon ng mga angorman.
1: Kay, why ka nagbinuting, sir? Ah, nagbinuting? Kagali subong aga? Tuluhan lang namon basa, binuting ka. No? Papatihon tali sila.
0: Papatihon tali sila.

0: Na-colorful sa ato ni Maskara, no? Katahong, we appreciate our own festival. Ato niya! Ano ka nakabalkalud nun? Ka dapat, sa inibig silbit ka, nice music ninyo, Sir Eric. Yung original na music, Ma'am Bings.
1: I think to yung may-ari kagapon yung padala sa ako, Darita. K-5 Maskara, wow. Ang nagamit yan.
0: Damo niya kang K-5, Eric. Kailan ba lang, Maris, may credit yung nabis K-5. Kapangagda na si Mayor Greg sa inyo, tala na. Matamat, tamo ka nag-up. Ika namin, K-5, Eric, huwag lago-lago. Peaceful, hindi niya makulod. Damo, police. Kagsalamat, makulod nun. Nga nagbuluot ka mga na, 13 tamayo nga ito yung mga, no? Twice ang kasinabad, no? Salamat, no? Buligang tabi pa taong syudad, ha? Kamu rin gali? Town by Carla. I-ready lang si Carla. Ano niya? Sige. Thank you so much. Tingitan. Thank you. Amo na nga ito original. Balusan tas ang 2025. Kaya muna yung panghapbita. Kabalo ka ba? Kung di nang send up ceremony.
1: Oo.
0: Gatukar ang original Maskara music. Gatukar mo ng K-5 music to.
1: Oo, gabirada. Subo nga rin naman, may nagpadala sa akong gapon.
0: Taga?
1: A.L. Jaime Elementary School.
0: Ipadala mo kay
1: Credit. Aran na nakaitan, ang tukar ng music, iyas ang K-5.
0: Abi, one time. A.L. Jaime Elementary School.
1: Abi,
0: one time, no?
1: Ipadala, ipakita.
0: Pero good morning kay Ma'am Nenet Marquez, kapabati sa ton, Lerma Lunday, Mitua, Mituda. Salamat, kids, sino pag-upod kag. Hindi ka mo maripat, October 11, League of Champions, sa K-5 News FM Bacolod, headed by our station manager, Rods Palma. Okay, here we go!
1: Red! A.L. Jaime Elementary School.
0: Ang video, Noy! Kita, pwede?
1: Pakita.
0: Para, sabi, iyan na niya sa ano, iyan na isang K-5. Pero ang video, iyan sa A.L. Jaime. Ang ginggamit ka background, iyan sa K-5.
1: Iyan sa K-5, grabe. O, tira, itan.
0: Abitan!
1: Noro? Bulyong. Oh, ato music ko.
0: Wow. Wow.
1: Ato music.
0: Ano na? A.L. Jaime Elementary School. Wow. Palakpakan tayo ato music ko.
1: Very good, very good. Ah.

0: Ano? Di na sila mag-gay. Pag ginumuhan gin steps, ha?
1: Ginumuhan nila. Oo. Oh.
0: Bagay gino? Wow! Mga gwapa na nga daan. Nagmi pa magsaot.
1: Nari pa music.
0: E.L. Jaime Elementary School.
1: Ang music, E.L. K-5 po. Imagine naman kaya, makontest na music.

0: Atto ng Music Live dyan, no?
1: Amuning gamito nila sa ilang drum bugle competition.
0: Wow.
1: Amuning gamito nila.
0: Wow! Kapag may tisina ko, po, the balloon sinok! Bisitahan ko yung iskulaan ni Frederick. Dapat may gandala ng banner ka may tisina, no?
1: I mean, imagine makontest live drum bugle ko ng music. Ito, Atto ng Music. AL Jaime Elementary School. Bo.
0: Tugtaw niya ko ng mga tao ka naman ng music. Wow!
1: Kampiyon, kampiyon.
0: Mukha cute ka Inday, oh. Kaya sa panahon, why ka nakintrain-train na ibibirik? Ang ato na napinsan na may pansan na niyan doon mong intra na, no?
1: Gawa yung smile ko kayo.
0: Happy na lang. O si Bings Del, pinara ko na apoy at na blues nag intra.
1: Tuhod ka?
0: Ma'am Bings Del, pinara galing sila da?
1: Din niya iskwilahan ni Ma'am Bings Del.
0: Ma'am Bings, ano man, ilag sa highway, gin ba? Ang mag-iba ni music nila, o? Oh? Matihan mo sa system, no?
1: Ilan eh.
0: Ang stepping ang mga muna.
1: Balo kasi yung nagbuwas na eh. Si Bong lumay, no?
0: Ah, si Bong.
1: Ang kinatuhan niya kasi biradaon.
0: Ito naman may freedoms na kung ano nga music gamiton.
1: Oo, kita ko.
0: Okay ba? Gaya kita. Amo na patukar na kadadlaw, ha? Amo na patukar na kadadlaw.
1: Okay, dada. Ipicture na may ilay, Min.
0: Tingin muna ito is, enhance ta, i-mute ang ilang music. Tapos sabayan to sa atong music para mang quality mas dami sa tulong no kay cellphone to nga quality but nonetheless si Ma'am Lira Olmido gapamati sa aton in Ingenia Vlog gapamati sa bong no si Don Solomon Recto babiyahan to sa bong niari Solomon mapakawayan to no
1: siya
0: di makayo sa istasyon taga Bagom
1: no
0: pagbuta tong istasyon mo
1: sa
0: K5 News FM Kawayan
1: Isabela
0: Isabela Tihi, at least doon ang istasyon mo. Mayada ka Santiago, Isabela, Kawayan. Kibot ka lang doon yung gay.
1: Solomon, hindi ko na ipagbiyae. Ay, nag-andar na.
0: Ha?
1: Kaya na nag-blacktweet ang power.
0: At yara si Inon. Si Inon, ginasukot ko aga pa.
1: Vlogger ko ka kayo na.
0: Nag-vlogger ka?
1: Tiki, gumakon computer.
0: Vlogger ka ginasag aga?
1: Vlogger, okay lang yan po na.
0: Actually,
1: sinipulso.
0: Wala magkitaya. Amulan ni sa ito, okay mga tagpalamati. The distinction between the vloggers and ang K-Pi sa mga mainstream media. Kita ka pa salamat. Kaling ko tanawin nyo gina, be careful ka mo. Ang mga vloggers more on entertainment na sila. No? Kagtapos, if they present something, may iban man yung may documentary type. Pero ang iban, hindi nyo gina sinapatian. Kaya ang iban na sila is parody. No?
1: Parody.
0: So that's why, nga siling ko ganita ni, ibutangan gina specification. Kaya kung kaisa ba si ibang kabataan nga nagatanaw, abin lang, pwede.
1: Tiyan mo na isa, tanahon mo. Basta masyado ganit kapino na siyang agin niya. Andam so,
0: na halungan.
1: Halong ka na da, halong ka na da.
0: Kag ina mga informations, no? Kaya isang ginimo nila para to entertain sa inyo. And in which, sila nga to niya partner sa entertainment
1: amigo,
0: world.
1: Tana.
0: Pero when it comes to information dissemination, ginayo lang namon sa inyo, nga drink ka mong mag-stick sa mga mainstream media. Tanan, no? Pero pag-abot sa entertainment, iyan na iyan sa mga amigo, tanang mga vlogger. Plangga, tanang sila.
1: Kagtanawa nyo lang ang masaligan yung mga vloggers, ha? Nang amigo.
0: Inang may credibility sila. Hindi, ang ilang content, it's all about factual,
1: wala posible.
0: Ang kaiba niya, like si Migo Tarkipilago, it's all about festival and travel. Festival. Sila, yeah. Sila ni Couples Feet.
1: Ni Migo Taisay, ni Brick George Blanc.
0: Oh, Brick George. Kung gusto niyo naman comedy, ara ka mong si Gibis, of course, eh. Comedy na. Tandaan nyo, hindi niya tukod ang tanandang nga ginhambal. These are parody, no?
1: Ikit lang ko. Si Gibis, hindi makapod sa akin. Nga din na siya nga kapitan, kawatan na siyang lang. Kundi, ah. Content na ni Gibis, niya kabuhot sila ka tao.
0: Content. Amo nang ginakulma mong epekto, sir.
1: Niya.
0: Ha?
1: Niya nun, eh.
0: Ang gaya naman ni Berto, ya, iya ka Bombay na perme, no? Bert, good morning ha. Hindi na kami lumang. Siyempre ito, hindi siya vlogger. Reporter niya sa K-5, no? I-check ko na sa K-5, Carla. K-5, Bert, tanong tabi na ng reaction sa mga taxi drivers. Sa mga nagabiyahi ng ating gasolina ay nagsaka.
1: Correct.
0: At the same time, may nubo naman niya sa krudo. No? I don't know kung nagnubo na sa subong adlaw. Check ko ba si K-5, Carla. Aran na naka-standby sa line number 1. Carla, good morning.
2: Yes, look, okay, Kikipa Valjan, Kikipa Verik, good morning.
0: Oh, aras. Yeah, dumayo, aga pa. Matsagang ko nakasaot kila sa Mascara Music. Doon na yun. Sabi ko, ano si Conrad gani ang imo interview? Sige, dai, go ahead.
1: Go ahead, Carl.
2: Yes, okay, Kikipa Valjan, Kikipa Verik, kay tungod nga nagtaas na naman ang presyo sang gatong gasolina, Kikipa Valjan, Kikipa Verik, from 1 peso to 2 pesos naman, kasi 195 kakipip o dyan kakipip erika. Ang krudo naman is nagdubo, no? From 1 pesos to 135 centavos kakipip o dyan kakipip erika. So, natapos na nato ng mga jeepney drivers naton. So, dali naman kita ya sa mga taxi drivers naton kakipip o dyan kakipip erika. So, isa dali si sir, no? Isa sa mga... ano na to, mapasayro na, mapasayro na. Bantayan talaga kay Pavel Jack, kay Maverick. So, dali kita sa Piyako, ah. Basi, kung may pasayro, si Sir Balahaw. Pero pika capable dyan, ka K5RA, kang ila, sininga, abiyahi, ay, dili subong, tiperpigid, katumal, kay tungod nga ang gatong is nagasaka. Ini nga salakyan, ka capable dyan, ka K5RA, is gasolina, ini. So,
1: may makina na?
2: Problema, mama, si sir, kay tungod nga.
0: 1.3 na makina.
2: Isang gasolina. Sir, kamusta ang imo sini, may nga, kamusta ang imo sini nga pagbiyahe, subong?
3: Ah, wala lagi, ma'am. Wala pa. Ang Pilipina, isa pa lang na ni ka-trip.
2: Oo, isa pa lang ka-trip? Ano oras ka nagwa?
3: Alas 5
2: sa aga. At sa ano oras?
3: Magpakaroon sa labi, ma'am.
0: Mangkota siya, biday, si sa Kadlaw, pila ang iya magasto sa iya regular ka pabiyahe sa gasolina?
1: Gasolina yan.
2: Oo. So sa isa Kadlaw or sa isa Kadlaw mo nga trip, papilagin magasto mo sa gato?
3: Mga lipo man, ma'am.
2: Okay.
0: Pilang arkila? Pilang boundary?
2: Pilang arkila ganyan nato?
0: 1-2. 2-7.
2: Di
0: mga pila mainka mo para may dalawang kapuli sa balay nyo, no? Mga pila abing nito, ya, permi?
3: Binilan nyo naman, mga 300, no?
1: 300?
0: Pero sa 300 guro may libre na nakaon kag tanan tanan no.
1: Nakadulong na si Balay, isa kilo maboy. Oh,
2: na kakita ko diyan negative pa. Tiko kay sa 300 lang kag 500 lang ang mapauli niya sa ila sininga puloy-an taga Moises Padilla, pani si Sir, no? Oy, taga Moises ka. Support ka lang din.
3: Support lang.
1: Sino ang ala niya sna? Moises Padilla sino ang ala niya?
0: Pero sa totoo lang.
3: Neil.
0: Ano apelyido?
1: Ano apelyido?
2: Ano
1: apelyido yan ni Neil?
2: Ano apelyido natin?
3: Ritilia.
2: Ritilia.
3: Ritilia.
1: Ah, okay. At itaga magalyon gina.
0: Abalasa si Tito mo, Eric. Dahan taga magalyon mo na eh.
1: Abalasa regards lang kami ni K5 dyan. Kag ni K5, Eric, tinirepe siya.
2: Regards sa muna si Kakibibol dyan, kay K5, Eric. So, tiyan mo ni Kakibibol dyan.
0: Pero sa totoo lang, Carl, ang mga taksita, kung 300 na, hindi na sila mag-stay sa muna ng trabaho, na, no? Actually, guru mo, less ang pinakadubo na 500, ah. 600, no?
1: Mag-200 sa lumang lang sila.
0: Di may boarding house, pagkadaan si Manong, Budlayan, nasa iya ko na muna, no? Pero, sa isa ka-adlaw, mga pilang maximum nga trip niya kay Bob Carl?
2: Sa isa ka-adlaw, pila ka maximum ang matrip mo, sir?
3: Sa
2: ka-adlaw, pila ka ka-trip?
3: Hindi mo naman, ano, may pila ka-trip.
2: May pala, hindi ka man ka-trip?
3: Hindi, bro.
2: Kasi? Kaya 5 eh. Kung mag-20 pala na makita mo.
3: Hindi kung ano ka layoon, mami.
2: Okay, sir. May ano inyo?
1: Adios to ah.
2: Anong pinaka namin nga trip na rin kung kaisa? Kung makakita, kagid ba na sa dako, mapamasahe?
0: Out of town.
2: Oh, airport gid ka capable.
0: Oh, ang airport, abis subong kay Paberic. Hoy, nais laga metro. Kontrata, ginalos.
1: Mga
0: 500 na.
1: Bawa.
3: Metro lang na, mga magos na ba na metro lang.
2: Mga pila ang 5 sir?
1: Per head na sila da?
2: 450 to 500. Okay. 450 to 500.
0: Sa Galistubangan, sa Kwan, City nga mall?
1: Oo.
0: Ara ka Galistubong da sa Kwan, sa Tubangan, sa City nga mall?
1: Sa punta siya, lapit sa Taytay.
2: Oo. Nadari na siya, kay Dari na di kalabanan yung mga taxi kakipa.
0: Oo, kay Daslaga Parking. Mangkotabi na, tinaka-interview ko na sa mga jeepney driver na kina Carl.
1: Mayong yuhum.
0: Mangkotabi mga pasero, kamusta ka ng sakapliti?
1: Nagsakapiti, nagdubo ang krudo, okay lang?
0: Okay.
1: Hindi man siya mano, kung mag 4,000 a day siya, ang minimum abin ng short train siya kay 5 Eljan, kay 5 Carla, at yung 200 ang pitis taxi. Mga 20 ka trips, hindi naman mano.
0: Mga 4,000.
1: 4,000 magkitao niya.
0: Sa 4,000, may 1,000 siya.
1: May 1,000 siya.
2: 200 na muntat lang.
0: At taling di bina sinasubong kay 5 Carla, out of town mga biyahe, kinakudako gawa niya. Kung mag out of town, may naslaga metro ya.
1: Mag-hambal ka, big kabangkalan, mga pilayhan.
0: At istorya na, igunaway na gano'n, boy, 1,000 eh.
1: Ina siya.
0: Oo.
2: Ayan.
1: Kadi, sabi mo man.
2: Nami kong kontrata, kay Kipe Valjan, kay Kipe
0: Valjan. Pali, hindi mo na sila mabasol, ha? Kuya, hindi kayong basol, mga driver, taxi ang mamon, nakitipigado, pang buhay sa buhay.
1: Oo, klangin.
0: Hindi lang sila patama. Like, kakipay ba, Carla? Nagligad lang gabi, kung nag-taxi kami ni Inon. Kung mag-taxi ka, ang grab, kung mag-grab, halin sa bread ko, pakantodi, more or less, kuro 150.
1: Pesos? Okay.
0: Itong taxi dito, masukot sa kontra sintos, lang ko tayo sobra na. Do, pero galing sobra, kay kung mga la, bulig na mon si mo, hindi ko magkatag 300 si mo, 250, sobra na na kayo. Kay 150 malang nakipabiri ka lento sa bread ko. Sa kahit aperme mo, grab na yan. So, yung ibang subong, mas prefer nilang grab. Compare magsakay sa taxi kay mahal ang taxi.
1: Kay pag abot mo sa Grab,
0: for example na lang, halin ko din sa stasyon. Masakay ko sa Grab. Ang sukot sa Grab hasta to sa stasyon mga more or less guro mga 300 na Granada. Kung mag-taxi ka na yan, ibibirik, mahal.
1: Kay may istoryanay na na.
0: Oo, mahal.
1: So mag-Grab ka na lang.
0: So sa mga taxi ta, kung kaysa hindi nyo man mabasol nga ang Grab ang ginapili because mas barato gadya, Grab or in-drive, no? Barato. So, subukan doon ito nakita. Sabi, butol. Oh, butol.
1: Utol ride. Utol ride naman.
0: Carla, thank you. Gizimo, Carl.
1: Kampiyon ka na. Very good.
2: Yes. Yes, at si Kekipe Valjan, Kekipe Verik, no? Amo na sa tasyon, sa ato sa mga taxi drivers, 265 sa subong ang rate nila, Kekipe Valjan, Kekipe Verik, 50 pesos na sa Petrohan, plus pagin sa 15 pesos na kinadukan, Kekipe Valjan, Kekipe Verik.
0: Ilan ang flag, ayun, namin, nagalipilang flag down, kasi una, Kekipe Verik, dumdaman ko sa panahon sa Migo mo, gano'n nung negosyo pa, 45 lang ang flag down.
1: Okay.
0: Pag saka, mo mula automatic flag down ka, pag under sa metro, 45, subong nga pila, day,
2: 50 sa Metrohan, and then may ara lang, ini sila nga ginpapagwa nga papel from LCFRB, 15 pesos, based in na kay Sir.
0: So, dapat taningin mo on sila, amo naman yung problema sa taxi business, kay Kipay Biarek. Kundi ma-increase ka, mapa-recalibrate ka sa imo metro. Kabalo ka kung pilabayan sa recalibration,
1: okay.
0: 700 pesos.
1: Ikaw mahalis na?
0: Kung may ara ka, lima kabilong taxi, 3,500, kaya naging mo baydan.
1: Sakit, iba na, para sa iba nga taxi.
0: Pero ginobra, subong para hindi problema, butang ka lang na sa kilid. Flag down, additional 15 pesos fare. Pabutang ka lang, may tricks mo na sa kilid.
1: Pwede.
0: Okay, mambasa, sir. 15 subong plus 15, 65 ka na. Plus ang regular mo din nga, no? So, ang buwan niya, kung pilang imong patak kaki 5 Carla sa imo metro, plus 15 pesos ka lang.
1: Amo lang siya.
2: Yes, so. Plus 15 pesos kay Kipa Valjan na kay Kipa Beric. So, muna, 65 pesos na ang flag down rate, no? Sa atos ng mga taxi dali sa syudad sa Bacolod na kay Kipa Valjan na kay Kipa Beric. Masi manini, no? Sa pagtaas ang gatong.
0: May matrix naging pagwa LT Parby, ha? Masunod man na ang mga driver. Maluoy man to sila.
2: Yes.
1: Pakabuhi mo na.
2: So, tiyan mo na. Para for the information sa atong sininga mga kauturan man kay Kipa Valjan, kay Kipa Beric, kay Tee, kung kaysa baka taxi, gide, hindi kin malikawan, hindi kita makasakay sa taxi,
0: stand by red.
2: Kipa Valjan, kay Kipa Beric.
0: Salamat, okay. Kipa Carla.
2: Yes, okay, Kipa Valjan, kay Kipa Beric, ikantari yung po sa kay Kipa Vincent Coralde, hindi ka malita, nagulong sa inyong Salgiri X, provided by Kisikyo G3 Bayo, hindi si Kipa Carla Dovalcour para sa kampiyon niyo balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Lego, K5 News FM.
0: Salamat, Kipa Carla, Defensor Lunga. No? Amuning medyo mabulubudlay, no?
1: Dodo ba ako sa dyan, plug down. Singunas magalyon.
0: Pamagalyon ka, no?
1: Hindi, kasi una, magpamagalyon, nang magalyon, makantos makulod. Sige, para nga hindi magmahal ang pliti mo sa taxi, kaya plug down mo. Hindi ka magpungko, kasi tadlong, ginanan, hindi pa pabugatan ang pulo ka. Ang muna si unang istorya, ngayon hindi mo pabugatan, kaya kung pabugatan mo, niya kasako ang diyog sa metro.
0: Okay. I-ready talang si Kipa Bread. No, for the meantime, kantuan, tari ka Kipa Ita, no? Pabati tabing tingog, liwat. Ang mga nakita talaga, kay Kipa Ita din ang tingog ni Vice Mayor Attorney Gerald Harold Respicio. Nga nagkakonfronta, standby kay Red Nay, kasi wala boto siya, nagkakonfronta sa pila ka mga barangay kapitan. Grabe mo. Iniangot sa sasyon sa Sangguniang Bayan about accountability sang 66 million na tobacco excise stock shares. Pabangkot nito kadto mo. Di nagsugo ng conflict diri. I-plastar tani isa-isa. But for the meantime, ipakita na mo ni Kipa Vita at Kipa Biarik eyes on the board, mm. aring natabo, imagine mo, pasalamat, ang tawag hindi natabo diya sa aton sa makulod, no?
1: Bakuntri daw.
0: Bugrabi, kulungo na kontrobersiya ko naman eh. Ari, oh, ipakita naman sa inyo si Vice Mayor Espicio, abogado ni, no? Mm. Kontra mga barangay kapitan ang isyu ang ginastoryahan, excise tobacco tax. Go ahead.
4: Tira. Ano na ang nagawa? Titingnan natin mamaya, huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa?
5: Ayaw ko rin pong yakin ko na...
4: Kailan sinimula ang ginawa?
5: Lumpako ko ngayon yung road pong
4: meeting. Hindi road pong meeting, VHS ang tinatanong ko.
5: Wala
4: pa
5: po.
4: Wala
1: pa pala! Teka po,
4: ulbot kayo amin.
5: Ay, makasin
4: order! Order! Kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobago Partners na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede. Sino ang humarang sa inyo last time na hindi sila papasukin dito? Coercion yun. Yun ang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
5: Wala kasi yung inakas na lang ang partner.
4: Oo. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa. Ikaw, Mr. Slipfield, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
5: Bakit?
4: Oh, tinuturo mo ako. Dituro din kita. Oh, nga. Bakit ka ba ang nangharang last time?
6: Paano mo sabihin na
1: Ice to the board.
0: Grabe, no?
1: Grabe.
0: Very heated argument. Concession, ha?
1: Concession, eh?
0: Bastos!
4: Yes, biyak. Magdalakaw! Magdalakaw ka! Magdalakaw!
6: I move that we suspend the rules. I mean, I move that we suspend the session, Mr. Kier. Vice! I move that we suspend. Vice! I move that we suspend the session, Mr. Kier.
4: Sir, hindi sana tayo maantong na ganito, sir.
6: Wag.
4: Magkano na nakaw mo, boss? Sa meron na rin ang Mercedes, magkano na nakaw mo? Magkano na nakaw mo?
6: Wala nang magnanakaw dito, wala namang napatunayan pag magnanakaw eh.
4: Pero magnanakaw!
6: Wala!
1: Grabe.
5: Bastos ka!
1: Grabe.
0: Grabe.
5: Tatawag mo siguro, tatawag kami sa'yo! Babae! Sino na tatawag sa isang isa? Wala na tatawag sa isang isa! Bastos! Magnanakaw! Bastos!
0: Grabe ka gina
5: no? Hindi ka naman natatawag!
0: I-plastak pa niya isa-isa para may chidihan sa matag palamatita naglabot sa abuni, no? Ang conflict na tabo ini during the council question sa may question hour sila ginbutang eh.
1: Okay.
0: Si Attorney Harold Respicio ginpabangkot siya mga barangay kapitan nga magimo sila sang hustong pagpaatag nalungod sa pondo bla previous budget sang tobacco excise tax allocation.
1: Okay.
0: Ging question ni Attorney Respicio, the Vice Mayor, sa diin nagkadto atong 66 million kakipabi, Eric.
1: Okay.
0: Singa kung pwede tani transparent tani. Kagadri na nagsulod ang iya question, nga gamit, hindi husto ang paggamit sa mga barangay kapitan. Siya lang ang pag-intsindi, nga imbis yatag tani sa benepisyo sa mga manguguma, daw lain ang nakantuan kakipabi, Eric. Kay manti share ini sang mga tobacco mo. To mga tabako lang mga manguguma, gatalong tabako to. So, singa din nagkanto na nga dapat tani diritsyo tani hatag sa mga manguguma, gatalong tabako. Dali nyo na dinala na sa open forum, ibalik to lang kakipabi, Itan, kwan lang, view lang, pakita lang ng view kagipabitan. Wala
1: lang audio tan.
0: Wala lang audio, no? Para makita nila.
1: No? May question hour. Oh.
0: Amo ni ginalinan. Now, nagsugod ang open forum.
1: Sugod si punotan.
0: Naglala ang tensyon.
1: Na, araw.
0: Kay nagsiningitanay, nagtinudloanay kagipabitan. So, ang background sang tobacco excise tax sa boni. Sa idalom sang government guidelines, ang porsyon sang tobacco or tobacco excise tax collection ginabalik ina bilang share sa mga eligible local government units para nga panamiun pag ina mga programa na nagasuporta, nagapaayo, kaya nagabinipisyo sa mga local tobacco farmers. Tiambal ni Attorney Respicio, dapat direkta ngayatag na sa mga mangunguma kag sa mga beneficiary sa multi-million peso fund. Ito mga barangay kapitan niya daw hindi sila bala gusto kakipabirik. Kahit ti may mga implemented projects kuno sila da. Ti ano ba yung mga project? Amo nang ginapamangkot sila ni Atty. Respecio. Nga ti ano ka mga project kinubranyo? So may mga infrastructure project na last year pa way pagani masugdan subong kakipabirik. Amo nang ginakaking ni Respecio to. Nga gabinuteg kamoy kung magsugid sakto. Ti pamangkot diin nagkadto ang isa is tobacco fund. Ha? Amo nang ginalinan sang kinagubot kakipabirik. So kadako ang listening kwarta.
1: Ang inisya, ang excise tax na ito sa real dyan, kag sa itong tagpalamati,
0: buhis.
1: Duha ini kalayi ang nagagovern. One is Republic Act 7171, 15% of the national excise tax sa isa ka brand sang sigarilyo, nga dragi na tanom sa Reyna Mercedes, dapat may 15%. Republic Act 7171. Another, Republic Act 8240, mga K5, ang tanan nga mga native nga mga sigarilyo nga ginagamit sang iba naman nga mga manufacturer, may 15% man ang Reyna Mercedes. All in all, 66 million. Sa idalom sang ruling sang Department of Budget and Management, mga K5 or DBM, ang kwarta 66 million or ang excise tax allocation share sang aton nga mga kauturan specifically on Reyna Mercedes, hindi mo ni Cyril dyan pwede gamiton nga kwarta sa general fund. Correct. Hindi pwede. Dapat, ibalik mo siya direkta sa mga farmers through said fertilizers, farm inputs, kag iban nga mga
0: support.
1: Actual support programs.
0: Hindi pwede. Iban yung hindi mo nila budget sa barangay nila?
1: Hindi na pwede because it is the taliwas ina sa order sang Department of Budget and Management that excise tax given to Reyna Mercedes farmers should be given to the farmers directly and not to be used as projects kagamiton ibalik sa general fund. Hindi na pwede. Amo ning ginapangakig ni Respecio.
0: Correct. No. So ang guwa niya, gusto niya tani, nga ihatag ni direkta ang mga proyekto, yes, sa mga mangunguma.
1: Yes.
0: Sige, mas mayo tani, cold cash ihatag niyo, hindi kay... kung ano nga doon din ginapagi, kaya nga ginalikawan kag ipabirik, kaya imbis makakadto sa mga farmers, basi kundi hindiin bla makadto kag mamisuse or mapailabtan ang kwarta. Imbis mabuligan ang mga tobacco planters na makabinipisyo di, palibutan mo na sa infrastructure hindi mo lang makasupport kag ipabirik sa mga infra project sa barangay, di ba niya labot na sa tobacco excise tax?
1: Kag wala nila ginabutan, kaya dapat mastaga ni excise tax budget. Halip pareho sini, no, sa ilakaso nga may ara nga party sa sigarilyo or tabako, dapat kung ano nga project ang ibutangan sang excise tax money, dapat nasulod ina siya sa annual investment plan, AIP. Kung wala sa AIP, hindi mo na pwede o limo-limo lang. Amo na hinapangakig ya kay way sa AIP. Ang mayor doon kapag gusto lang, kung himo na sa 66 million, kaya mo nang dako.
0: Ang buwa nga AIP, annual investment plan. No, amo nang ginapangaking niya. Amo nang ginapangita ko isa ka portion, gagin bala on the next day. Na nag-meeting na siya a day after nga natabo na. Ginapangita kong video niya nga dito ginpatag niya, gin-invite siya ang mayor, ang mga konsyal, hindi sila magadto. Upod sa mga farmers. Huwag sila napakita. So si Atty. Respecio lang napakita. At dito pa, gusto naman siya ambal. Di kaluluoy naman to ang mayor. Ang ato lang talipunto mo ni. Well, itsakto man ang punto ni Atty. Respecio. Pero tandaan niya nga Vice Mayor sa kakipabirik, no?
1: May decorum tani.
0: You should always observe decorum. While lawyer siya, abi kakipab, no?
1: Two things here.
0: Ato number one, niya, ang ginapakibato niya yung tsakto.
1: Tsakto to.
0: Pero ang manira nga ginapakita mo, you are sending a bad message to your constituents. Ngang isa ka bagay nga pwede lang pungkuhan in a diplomatic manner, na-escalate sa isa ka pagsininggitanay ngayon pros lang sa igad ka mo dalam because sa sunod sa session hall dapat gina-observe ta ang parliamentary rules.
1: Correct.
0: Nah, because it is a seat of the government. Whether we like it or not, ang issue is very clear na wala magamit insaktong pundo. Pero maglabot sa punto nga pariyosin eh, kalaw ay sa matas ang pumuryo sa Reyna Mercedes. O, itagasiling nga sala, but hindi manami nga ikaw nga public official ang imo gawi nga magsiniyagit ka na kag magduro-duro. Mga barangay official, they are also elected official kag ipabirik. Ang panawag sila honorable man mo, pariyo sa imo. Mayor is also honorable, elected by the people, but this barangay captain are also elected people, elected officials of their own constituents.
1: Correct.
0: So you have to give them a degree of respect.
1: when sanggit pamangkot sila ni Attorney Respicio, parte sa kwarta kung di nagkadto, valid ato.
0: Mm-hmm.
1: But when sangga singgit-singgit do kay Plano Primero.
0: Mm-hmm.
1: But when he accused someone kawatan ka,
0: it's a different story.
1: Dako na lang nga diferensya. Kay bugado ka mo. You have no proof.
0: Ang matabo sina kay Piberic. Agwa sila gani is lander, no?
1: Unsubstantiated. He can even be ang kakulbaan ko ni Cheryl Jan.
0: Madismar.
1: Basi i-filan siya sang
0: disbarment.
1: Disbarment kag
0: on the grounds of
1: sang kandakan becoming.
0: And lawyer
1: of authority.
0: Kag bilang
1: slander.
0: Nakulbaan kita kay Pabirik because slander. Kung tanawunta, kalaw ay abi nga you are in a regular session. Kasing kita na to ganin mo po dyan nga si SB. Singa,
1: kwaon sa
0: i-suspend ang rules. Oh. I-suspend na ay kag ma-recess sila.
1: Kung nag-suspend siya na, mitani, galing kay on record to? On record to?
0: Kay wala yaging grant.
1: Wala yaging grant ang nga suspension.
0: Na-notice ko, wala yung makontrol ang iya emosyon.
1: No. Tina siya, pwede gani na siya nga filean siya sang administrative case. He can be suspended.
0: For grave abuse of authority.
1: Grave abuse of authority and something na damo na mga kandak and becoming for an officer of the law, kikik or something.
0: Kag, kung magsiling ka ng grave abuse of authority, it is tantamount to
1: dismissal from service.
0: Dismissal from service and forfeiture
1: of all the benefits.
0: Including
1: running for any
0: public office.
1: Dala na.
0: Perpetual
1: disqualification
0: para
1: yes,
0: wakasina.
1: Yes,
0: so, legitihan tani mo, no? May punto man siya actually. Pero damo nag-react siya, wala yung problema, punto kay husto siya. Ang manera sa iya pag kay presiding officer tani ko na ko sa iya nagpanaog siya
1: kag siyang nag
0: nag-appoint siya somebody who will sit down as a presiding officer
1: amo na dapat
0: kay kun nanaog siya kag siya nag-deliberate
1: siya
0: okay lang tani sige lang pwede mo ng vice mayor magpanaog kag ipabirik
1: i-relinquish mong imo position in favor of the other so that you can participate in the floor discussion
0: ibalik kag ipabitan ang portion sa pagsiyagitay ha ari may portion dre nga ipakita tani ano ni man nga naghambal gani dre ang isa ka kunsihal nga babayi no kasi ari tan abi ipakita ta kay dulo ka nami ni tanong nga portion naghambal dre ipabati taliwatan go ahead tan Will Ojo go ahead
7: bago ko ngayon yung road committee
8: hindi road committee BHS ang tinatanong ko wala pa pala
0: amo nang budlay kay Pabirik kaya lubo tong tingog sa barangay kagawad. Ah, kapitan, no?
8: Order! Order! Kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan, mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobago Parmes na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede.
0: Pos.
8: Sino ang humarang sa inyo?
0: Daw medyo nag-init ang ulo niya kay ang mga Tobago farmers dapat mangin part sa sesyon wala kakadto kay ang allegation ginpunggan magkadto pero diri nagsugod ang tension kay nagtudlo-tudlo siya kay Pabirik kay no kalaway no it's not good abi nga magitudlo-tudlo mong imo isigata so hindi nami no so ma-pause kami commercial break mga kay pagbalik ta ang report na ni Kay Pabirik ni Kay Pab Red kag ni Kay Pab Bolzon live sa government center kag report gid ni Kay Pab Red grabe kabugat atong isa ka minor di edad grade 4 student nga ginabusuhan kag na endanger pang kabuhi subong kag ipabirik
1: yes
0: ang ining oras dala na sa Mighty C inyo alkaline nga vitamin C alas 7:52
1: standby.
9: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kag likod. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: TGX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
12: 470.
11: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
10: DTX 500.
11: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
13: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag MyTC ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simpleng assist sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
11: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75-year-old. Tama kun mo kun ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
13: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining problema, breast cancer. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may TC kung makaabot malang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag may TC at adlaw, specialist ka babayenan.
11: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa susos ang babae ang canceros.
13: Correct.
11: Pero
13: may mga benign man, ha?
11: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceroso, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag-DTX 500 kag may TC kadadlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
10: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
14: Garantisado.
10: DTX 500.
13: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang
11: palaba
13: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi kanseroso, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
11: Siyempre.
13: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no nang problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
11: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini usually ang harmless, kag madula lang man.
13: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
11: Daw kalunggo?
13: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga man, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant, malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa kanser.
11: Amuna da.
13: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na. Mga tamis, guy. No, nya, tapos way kag inom DTX 500. Kung lakas, ano ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
11: May bukol na.
13: May kanser na. Amuna pag inom mo DTX, kag may TC.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
10: Ang nagapanubo
14: sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
14: Garantisado!
10: Epektibo!
14: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: E3 Bio.
16: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. Panahon na naman ang ubo. Si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil ang D3 ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.

0: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: Gah, ma-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
6: Hindi makariba! Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.